0: Antay, kumbaga, dalawang ano to eh, prominent na families na talagang may kinalaman po sa mga pinagdaanan at sa kasaysayan na mayroon po tayo ngayon.
1: Well, maaaring yan ay parang pabalat kung ano mangyayari sa mga malapit na hinaharap, lalo na tayo ay magkakaroon ng eleksyon sa 2020. I think yan po ay isang matinding sinyalis na talaga magkakaroon ng mga political coalition.
2: Okay.
0: Anyway, watch out lang ano.
2: Eh minsan iniisip ko, Heidi at Professor, minsan eh itong mga disasters na nararanasan natin eh minsan kaparaanan din 'yan para yung mga nagtutunggal eh magsama-sama magtulungan.
0: Once and for all.
2: Ayun eh.
1: So yeah, talagang kinakailangan natin, lalo na malaki po yung mga challenges na harapin ng ating bansa sa mga magdadaang panahon, maliban sa ito na yung bagong realidad ng ating mundo ngayon, yung klima na ating naranasan ngayon, ay titignan pa rin natin yung hamon ng kahirapan sa ating bansa.
0: Yes.
1: Kaya sa mga ganitong sitwasyon, tayo po ay nahaharap sa malaking problema. Ang pinakamahalagang dapat gawin natin ay pagkakaisa. Sapagkat sa pagkakaisa, o ang taong bayan ay nagkakaisa, may papakita natin yung lakas ng sambayanan. Anuman ang pagsubok na meron tayo, ay yan ay malalagpasan natin.
2: Okay. Not for political gain, but for the progress of all our people.
0: May last point na lang ako for Prof. Mark. Medyo nabanggit ito kanina ni Ms. Ia ng NHCP. Yung mga attempts po ano to revise our history, 'di ba? Or merong mga part ng ating kasaysayan na may attempts na parang gustong burahin. Would it ano po ba prosper yung mga ganon? Or what can we do para po ma-preserve yung mga lahat ng bahagi ng kasaysayan natin? Dahil lahat naman po yan ay talagang pinagdaanan at may leksyon po nakaakibat, Prof.
1: Actually, nakilahok tayo dun sa mga petisyon na sinubmit natin sa CHED upang talagang ma-preserve yung mga subjects na kung saan ituturo yung mataas na antas ng kamalayang political sa ating mga estudyante. So, ang kinakailangan natin dito ay patuloy na mag-ingay, bantayan, sapagkat sa ating sitwasyon ngayon ay hindi po natin dapat manipulahin ang sistema ng ating edukasyon to cater or to serve specific interests. Kinakailangan natin sa panahon natin ngayon ay mas i-build natin sa mga mag-aaral natin yung civic citizenship, civic duties, at yan po ay mahusay natin na may sasagawa kung yung mga asignatura na yan, yung mga disiplina na yan, ay mananatiling ituturo sa mga universidad, sa pamantasan at sa eskwelahan, sa institution of higher learning, particularly.
2: Naalala ko tuloy eh. Ang totoong kalayaan, Heidi at Professor, ay kalayaan mula, no? Yung mula sa paggawa ng kasalanan, no? Doon tayo lumalaya. Hindi tayo lumalaya para magkasala tayo at gumawa ng korupsyon at kung anong, di ba? Yun ang kalayaan.
0: Yes. Kasi pagka ganun, mayroon ka namang dine-deprive na iba. Meron kang kinukuna na iba. Meron kang inaagawa ng pagkakataon.
2: Kaya kinakailangan, gising tayo lahat.
0: Ayan. And lastly na lang po siguro, Prof. Eto, hindi ko alam kung napaghandaan ninyo, pero baka lang aside dun sa parang pinaka-popular na quote ni Ninoy na "The Filipino is worth dying for," meron po ba kayong naaalala or na-encounter na sinabi niya? Or yun nga, quotation na talagang nais nyo rin pong gunitain natin at sariwain po sa araw na ito? Kahit po hindi verbatim, meron po bang, kasi napakahusay talagang magsalita ni Ninoy eh. Sabi nga nila mukhang sa kanya, doon sa area na nagmana si Chris.
2: Ganun ba?
0: Prof, meron po ba?
1: Siguro yung isa sa pinaka natatak sa akong isipan, maliban doon sa binanggit niya yung immortal word na yan.
0: Yes.
1: Worth dying for. Siguro, no, yung sinasabi niya na kung hindi natin ipaglalaban ang demokrasyang yun, kailan natin ito ipaglalaban? At kung hindi ikaw, hindi ako, sino ang magkipaglaban sa ating demokrasya? Isa yan sa pinaka malaking challenge na dapat natin tignan, suriin, isipin. No? Hindi lamang no, dahil meron tayong kineselebrate ngayong araw na ito,
0: mm-hmm.
1: dapat ito ay palaging bagay na hahamon sa ating paninindigan bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal at talagang nakikipaglaban para sa demokrasya.
2: Okay.
0: Mabuhay po kayo, oh, Prof.
2: Thank
0: Mark.
2: Thank you, Prof.
0: Desena.
2: Siyempre, kaya ni Inoy, eh, naging makahulugan sa kanya yung the Filipino is worth dying for. Para sa akin, Heidi, the Filipino is worth living for.
0: Living for. pwede rin. Oo, di ba? Professor Mark Lino Desena, salamat po sa inyong pagpukaw at
2: yes.
0: paghamon po sa amin. Mga napapanahon po ang mga narinig po namin sa inyo ngayon pong Ninoy Aquino Day. God bless you, Prof. Hanggang sa muli.
1: Salamat po.
2: Maraming salamat.
1: Pagpalagi ang araw po sa inyo lahat. Salamat po.
2: Mabuhay ka, Professor. Maraming salamat. Sir.
0: Political science lecturer mula sa San Beda University at Polytechnic University of the Philippines.
2: Dalawang
0: si
2: katangi-tangi eskwelahan yan.
0: Desena. Yan.
2: San Beda tsaka PUP. Parang UP rin yun.
0: Quick break muna tayo dahil yung ehemplo talaga ni Ninoy, nabuhay siya hindi lang para sa sarili niya. At meron tayong makakausap mamaya sure. na on the ground, mm-hmm. nagiging magandang impluensya din sa community dito sa ating bayan. Kilalanin po natin siya sa pagpapatuloy ng ating broadcast ngayon, ang Oras na Pilipinas, ngayon pong Ninoy Aquino Day.
3: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Welcome back dito po sa ating episode ng Oras na Pilipinas ngayong Ninoy Aquino Day. At kung mapapansin nyo, Bishop, meron na tayong kasama dito sa ating studio ngayon.
2: O, trio tayo.
0: Yes, kasi nga po, gaya ng nabanggit ko kanina, mula po sa history and of course yung relevance ng araw na ito patungkol po sa usapin ng demokrasya, dadalhin naman tayo ngayon ang ating talakayan dito po sa kasalukuyan at sa papel na maaari nating gampanan bilang mga ordinaryong Pilipino mula po dun sa ehemplo ng ating bayani na si Ninoy. Ang pagbabago ay maaari pong magsimula sa isang tao, sa isang simpleng hakbang at sa isang desisyon na makilahok at tumulong sa atin pong kapwa. Hindi po kailangang maging isang national leader o isang kilalang personalidad para makagawa ng pagbabago. Para po sa ating pagpapatuloy ng huntahan ngayong araw na ito, kasama natin si Sir Mark Martin Soriano, Career Development Program Officer nito pong Young Focus for Education and Development Foundation Incorporated. Magandang araw, Mark.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama na nakikinig po at nanonood po.
2: Magandang araw sa iyo, Mark. Ang ganda ng pangalan mo, Mark Martin Soriano.
0: Ito yung long time kaagapay, Bishop.
4: Yes,
0: ilang beses na tong nag-guest dito sa mga programs natin.
2: Yes. Nabanggit mo, Heidi, hindi ka na kailangang sikat
0: Opo.
2: Para maging simulain ng pagbabago.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ayaw natin sumikat. Pero itong si Mark, palagay ko maraming maikikwento ito. No?
0: May katrabaho siyang sikat. Diba? Sige nga, banggitin natin yung inyong NGO, yung inyong foundation ay ito yung nakikita nating pinagkakaabalahan din ng ating Miss Universe na si Catriona Gray. Yun, no?
4: Ito po ay young focus po sa Tondo, Manila. Ang goal po namin talaga is makatulong po sa community na makapagbalik po sa pag-aaral. So meron po kaming program from kinder to college. And then, meron din po kami for out of school.
2: Oh.
4: And we also cater po even yung mga parents kasi hindi po young focus lang. Kailangan kasama po, sumusuporta po yung mga magulang para makapag-aral po yung mga bata.
2: Okay. So, basically, meron kayo mga scholars, ganun ba?
4: Yes po. Meron po kami. As of the moment, meron ko ping almost 1,000 po na bata from the community na pinag-aaral.
2: Oh. Mga hanggang anong edad ito?
4: Ano po talaga namin sa hanggang 25. Pero because of ELS, pwede mo namin tanggapin hanggang 30 up po, pwede po.
2: Wow! And then, kahit saan sila maaari mag-aral o ano?
4: Yes po, kahit saan po pwede naman po. Pero pag ito po ay private school, may usapan po kami paghahati po kung ano po yung kayang i-shoulder po ng parents and kung ano yung sasagunin po niyang focus.
2: So bahagi sa inyong programa ang mga magulang na mga bata?
4: Yes po, kasi malaki po yung role na gagampanan po ng mga magulong po eh. Kasi kami po ay nakasuporta lang. So talagang ang in-encourage po namin, and in-educate din po ng mga magulang na may malaking bahagi sila sa tagumpay ng bata.
2: Magaling!

0: Kus po ay ang founder po namin ay Dutch po. So siya po ay naging volunteer po. I think Dutch. Y1 po. Yes po.
1: Oh, galing sa Netherlands.
0: Yes po.
1: Oh.
0: Naging ano po siya volunteer po kasi nakita niyo po yung need sa during that time po, Smoky Mountain po talaga. Eh.
1: Oh, yes.
0: Oh. So sila po mag-asawa ay nag-volunteer and na-realize po nila na kasi nag-fund po sila. Hindi pa yung focus po before. Then they realize na iba po kapag ikaw mismo ay nag-monitor po na sarili mo ng foundation.
1: Mm.
0: So, start po sila sa preschool. Then yun po, nakita po nila na hindi lang preschool. Hanggang mabuto ng college and now yung mga way out of school na po may non-formal education.
1: Alam mo, Mark, Heidi, ako ay naniniwala ako na ang mga na nasa ganyang uri ng advokasya o engagement ay may pinanggagalingan eh. Ibig sabihin, sila rin. Hinarap nila yung ganun. Ganun ba yung...
2: Bakit malapit sa puso
1: mo? Malapit sa puso mo yung ganyan, Mark?
0: Ako po kasi po, before po ako mapunta sa Young Folk, gusto mo pinagdaanan po ako. Like, college po. Hindi po ako nakapagtapos ng college kasi naging activist po ako sa isang university po.
1: Oh.
0: Yes, so during that time, parang sabi po kasi teatro lang, audition, acting. So yun po kasi gusto before. Then nga po, eventually, nag-iiba na po yung landas ko. Parang hindi na ako mapasok. Sumisigaw na lang po sa streets.
1: Oh.
0: Then yun nga po, gumawa po ng parang yung mother ko na tumigil talaga ako. Then, ilang years pa po, then na-realize ko po na may iba pong pag-uwi na maging bahagi ng pag-uwi sa Pilipinas.
1: Na-realize mo na yung mga kabataang ito, maaaring ganyan din na maging landas nila. Yeah. Katulad ko, ako malabit ang puso ko sa mga maliliit eh.
2: Kasi ito mga cute.
1: Maliit. hindi ako, ikaw.
2: Mark, ano yung mga activism na nilohokan mo nun?
0: Isa pong theater group po siya sa Mikway School.
2: Mm.
0: Sa,
2: ikaw, kung okay lang.
0: Sige po, sa PUP po.
2: So,
0: kami po yung parang art arm nung isa pong organization.
2: Mm.
0: Tapos nagsimula po kami na parang acting-acting lang sa school, pakikibaka. Then yun po, unti-unti na po kami sinasama sa bundok. May mga ganong instance po kami na ano po. Kasi nakita po namin yung need po na encourage yung mga magsasaka. Na hindi dapat sila pumapayag na
3: sinisikil po yung karapat sa lupa.
1: Okay.
0: Tapos may mga times na Plaza Miranda, doon po kami umaacting. So, ginagamit po namin
2: ito,
0: sa art.
2: Ito, umaarte. Ito. Hindi lang basta marcha ng marcha.
0: Yes,
2: okay,
0: po.
2: May yung, acting.
3: Yung pag-awit po yung ginawa po na yung para
2: I see.
3: Apoy sa puso po ng mga...
1: Ayun. So, ibig sabihin, gumagawa kayo ng paraan para yung kalooban ng tao ay mabaling doon.
0: Mm-hmm. Yes, po.
1: Wow. Ganun pala yun, ano?
0: Opo.
1: Okay, so anyway.
2: So anong year ka na nung nag-stop ka?
0: Naka first year na po ako. Kasi ganun po kabilis yung transition from nag-aaral, focus sa studies. Tapos yun na nga.
1: Pero aminin mo, anong bundok yung pinuntaan?
2: Wag na. So yun, and then nag-stop ka na talaga ng first year college.
0: Opo, first year. Tapos yung mga opportunities pa po nakapasok pa po ng school. Pero natitigil mo palagi sa iba't ibang situation.
2: Mm.
0: Pero napunta ako sa Young Focus kasi ito po yung naging isang ano eh. Na-expose ako sa pag-volunteer.
1: Yes.
0: Kasi through church, parang uy, kailangan natin dito. Nag-start po ako as, if you're familiar with ALS po, Alternative Learning System po ng DepEd. Kinuha po nila ako as Values Coordinator sa Marikina.
1: Pero nakakilala ka muna sa Panginoon.
0: Yes po. Ay, 1993 po ay nakakilala na po ako sa Panginoon.
2: Noong nag-aktivista ka, Christian ka na nun?
0: Christian. I think yung pagiging Christian po talaga na ganun sa akin, bakit pumigil eh. Parang yung direction po ng Lord.
2: At saka si nanay.
0: Yes po.
2: Talagang gumawa ng paraan para hindi ka lalo pang ma-involve.
0: Yes po. Nag-intervene na siya na hindi na ito pwede. Doon po pumasok pagiging magulang. Na hindi ko mababali ang batas ng nanay.
2: Kasi gano'ng kakatagal nawawala pag namumundo kayo?
0: Minsan po buwan eh. Actually, pag umuwi po ako sa bahay, minsan isang beses, dalawang beses, isa-isang buwan. Ang uwi ko po sa bahay, kukuha lang po ako ng budget. Damit. Magpapalabas sa bahay.
2: Grabe.
1: Pero na-imagine ko, talagang may pagtatalo kayo ng magulang mo noong mga araw na yan.
0: Meron po. Kasi sobrang kabataan days ko po noon. May diary pa po eh, na feature po ang front page po. Pinakita ko po sa nanay, naisikat na ako.
1: Wow.
2: Talaga?
0: Yung reaction po ng nanay ko, hindi masaya. So, ano yun eh? Masama yan. Ganun po. Ang picture pa po nito, may hawak kaming foreign flag na pinupunit sa embassy nila mismo.
3: Mm-hmm. Then, I'm like, sikat na ako kasi foreign page.

0: Dyaryo, oo.
1: Hindi ko na po mahanap ngayon yung ano po eh. Pero sabi ko, ano na ako.
0: You've made it, parang ganon.
1: Step na ako.
2: Pagkatapos nung ikay nakakilala kay Kristo, nagbago yung pagpapahalaga mo, yung priorities mo.
3: Yes, po. Actually, nauna pa yung pagkakilala ko sa Lord. Kabataan days na andali ko kong masuri. Sama ka dito, laban tayo. Kumaga, ako rin po mismo ay napaano yung puso ko. O nga, no? Bakit ang Pilipinas ay naakape?
1: Bakit kento sino tumayo? Mm. Sa akin, parang walang tumatayo na kahit sino tumayo dyan, mali.
3: Parang ganun po yun.
1: Dumating po sa point na
3: yun nga,
1: ako sa ELS, sakit ako po.
3: Now, there is a way, better way, kaysa yung sumigaw ka lang. Pero may gawin ka sa community. May maging part ka sa pagbabago po talaga ng ano.
2: Oo. And now, ito, ngayon, ikay nag-aabot sa mga kabataan, at may pag-iingat kang ginagawa para hindi sila masinsay.
3: Yes po.
2: No, sa kanilang landas.
3: Yes po.
2: Okay. So ito'y pagpapaaral sa kanila.
3: Yes po. Bukod sa pagpapaaral po, kasi holistic po yung approach po namin. So may coachings din po kami. And we also have, mayroon po kami mga social workers. Kasi sa lugar po namin ay maraming pang-aabusong nagaganap. Sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. So yun din po ay inanuhan namin. Binibigyan po din ng tugon. Kasi syempre, hindi naman sapat na edukasyon lang eh.
2: Tama.
3: May emosyon po yung bata.
2: Yes.
3: Diba? May iba pa pong, may social life din po siya.
2: Ayun, yun ang isa na sabi ko. Ibig sabihin, natuturuan din yung mga bata ng pagpapahalaga sa dapat na ambag nila sa lipunan.
3: Yes po. Ang isa po talaga sa namin dyan is, alam na nila yung pinagdaanan nila eh.
2: Yes.
3: So maka-influence po sa community kung gaano po halaga ang edukasyon. So pinaanap po namin sa kanila. And yung maging leader siya sa community eh. Hindi po basta na-inspire lang sa kanila.
2: Palagay ko, okay, kinikwento mo rin sa mga kabataan yung buhay mo, no?
1: Yes po.
2: Sabi ko na nga ba eh.
1: Sama po talaga yun. Nakita po nila na ano eh, na
3: may pinanggalingan bakit ako nandun. Kasi ako po ay mag-11 years na sa Tondo.
2: Oh.
3: Yes po. Kasi doon po talaga yung ano eh, nakita niyo, everyday po kasi may nagbabago.
0: Pero hindi ka talaga taga-Tondo?
3: Hindi po, ako po ay taga-Marikina.
0: Di ba dumadayo pa?
2: Okay.
0: Dumadayo pa sa Tondo to help.
3: For
0: 11
3: years, ganun po ako, Marikina, Tondo, Marikina, Tondo.
2: I see. Alam mo, yun ang sinasabi ko kanya na Heidi. Eh. Kasi yung Kenyanoy, pinag-uusapan natin, the Filipino is worth dying for. Pero ngayon, ang simulain niya, the Filipino is worth living for.
1: Yes,
2: di ba?
1: Yes po.
2: Oo. Ibig sabihin eh, I mean, it's a matter of perspective. At syempre, sa ating mga mananampalataya, eh kinakailangan may saysay yung buhay natin para sa Panginoon. Oo. Sige, masasabihin ka ba sa bagay na yan?
3: Siguro po yun po eh. Mahalaga po na ipinabubuhay po natin, may purpose palagi.
2: Ayun.
3: Hindi po siya basta mabuhay ka lang, makilala ka lang ng tao, may gawin ka lang. Pero may ano eh, dapat po may impact. Lahat ng ginagawa mo ay may positibong impact po sa lahat po ng makakasalamuhan natin. Whether bata po siya, magulang, lahat ng makakasalamuhan po na mag-iwan po tayo ng print sa kanila na makakatulong kahit papano na magkaroon ng realization sa kanila na mahalaga ang buhay, na may tamang path sila na dapat daanan po. So parang sa panahon po kasi natin, ang dami na talagang mga tao na dumadaan sa iba't ibang pagsubok, challenges, issues po. So tayo po, o even tayo naman po may pinagdadaanan. Pero yun nga po, kung sino makasalamuha po natin, pabigyan po natin sila ng something na positibo para magpatuloy po sila in life po.
2: Hanggang ngayon naman, pinagpapahalagahan mo ang pakikilahok sa mga issues ng lipunan.
3: Yes po.
2: Hindi ba?
3: Yes.
2: Yung bang yung itinataas dapat ang pananagutan ng mga nasa pamahalaan.
3: Yes po.
2: 'Di ba? Accountability. Pati na yung bosses.
3: Yes po.
2: Oh, pinagpapahalagaan natin lahat 'yon.
3: Yes po, totoo po. Tsaka ano po eh, what we usually do po ay inaano po namin sa mga bata, ano yung part mo sa bansang ito?
2: Ayun.
3: Hindi ikaw yung laging tinutulungan eh. Para ikaw, ano yung part mo sa bansang ito? Ano yung contribution mo sa pagbabago po ng bansang ito? So, well, sa amin po kasi hindi kami nag-ano, ito yung politiko na dapat mo iboto. Wala po kami ganun.
0: Wala kayong dalang kulay.
3: Yes po.
0: Walang apelido.
2: So,
0: yes
2: po. Pinapalaki niyo yung mga bata hindi para tumanggap ng ayuda.
3: Yes po, dapat ganun.
2: Di ba?
3: Kasi hindi
2: magaling.
3: Po, hindi po aasa ka lang eh. Kasi eventually, dapat ikaw makatulong ka din sa iba. Kasi ikaw yung nakaranas mismo ng pagtulong, kailangan i-share mo nito sa iba.
2: Career Development Program Officer ka nga.
3: Yes po. Yes.
0: Di ba ilang taon na ang Young Focus?
3: almost 17 years na
0: 17
3: po.
0: Years na. Yes, so, ibig sabihin, meron na ba tayong mga graduates na nag-give back na rin, Mark?
3: Uh-huh. Yes po, marami po tayong ganun. Mm-hmm. May mga graduate po tayo ng eduk po, education. Mm-hmm. And nagturo po sila ngayon. So, meron naman po tayong, may mga naging police na po tayo.
2: Oh.
3: May mga naging nurse na po tayo. Teachers, engineers.
0: Mm-hmm.
3: So, ang dami na po. Meron po sa kanila na bumabalik pa rin po sila to volunteer. And yung iba, gumagawa ng way po to raise funds for the community.
0: Mm-hmm.
3: As simple as tutorial, yung mag-volunteer po sa tutorials,
0: mm-hmm.
3: being a mentor po sa mga susunod na batch po ng mga estudyante.
2: Gano'ng kalaking organization ng Young Focus?
3: Actually, ang ano po namin, meron po kami dalawa lang sa Tondo. Isa po sa NAIC Cavite.
2: I see.
3: Opo. Kaya po kami nagkaroon ng NAIC Cavite kasi nung panahon po ng pandemya, nagkaroon po ng ano, lilipot po sila doon.
2: Okay, oo.
3: So, siyempre sa Young Focus po ay hindi pwedeng iwanan na lang po yung mga bata, especially nung pandemic po.
2: Oo.
3: So, what we did po, nag ano po ng pondo para makapagtayo rin po ng center. And until now po, kumukuha na po kami sa community rin po ng mga maging bahagi po na nasa NAIC. Plus, continuous pa rin po yung sa Tondo.
2: Magaling. Katangi-tangi yung kanilang organization. Hinahangaan ko yan. And we need more of your kind of organizations.
0: Opo. Kasi diba, nagbubukas kayo ng pintuan dun sa mga kabataan na parang akala nila hanggang dito na lang kami. Wala na kaming pag-asang mag-aral kasi ang hirap ng buhay namin. Walang permanenteng trabaho si tatay, di ba? Si nanay ay wala rin. So hanggang dito na lang kami. So yung ginagawa ninyo sa Young Focus ay nagbibigay ng opportunity.
3: Yes po, yes po.
0: Mm.
3: So even yung parents po eh, kasi usually ang focus po kasi ng mga ibang organization, yung bata lang.
0: Mm.
3: Pero nga po, tinuturuan din po namin yung mga magulang about
0: paano?
3: Sa rights ng mga bata.
0: Ah.
3: And paano sila mabubuo yung pamilya nila as parents po.
0: Mm.
3: Na hindi lang po, kasi syempre ang kailangan po ng bata isang tahanang safe. So itinuturo po namin sa mga magulang din. Meron po kami, medyo funny po yung ano namin, meron po kami program, ang tawag po namin AirPat.
0: AirPat.
3: Para naman po sa mga tatay.
0: Mm.
2: Oh, ano ba yung acronym ba yun?
3: Hindi po, yun po mismo.
0: Yun na talaga.
3: Kasi mga tatay
2: okay.
3: po. Opo. Kasi ang ano po namin, siyempre di ba usually ang mga pananaw ng mga tao, tatay yan pagtatrabaho.
0: Mm.
3: Pero sa amin, inaano rin po namin sa mga tatay, may part kayo sa pamilyang ito. Sa paglago ng anak niya, ikabubuti ng anak niya. So, the mothers, the guardians, the ano po, in-educate po sa karapan ng bata, paano mahalin yung mag-asawa.
0: Mm-hmm.
3: So, parang, buong ano po yung pamilya.
2: Suddenly, I became interested, you know? Kasi, yung kahalagahan ng tatay
3: yes,
2: sa pamilya,
0: opo.
2: In most cases, parang medyo malamya na yata ang pamilyang Pilipino sa pangunguna ng mga tatay. You know?
0: Nag-iba na yung dynamics ngayon.
2: Oo.
0: Ano? So, yung Young Focus, meron kayong center, di ba?
3: Yes po.
0: So, paano yun? Nagpupunta sila parents, sila nanay at tatay para dun sa sinasabi mong pagtuturo ninyo?
3: Yes po. May schedule po sila for the meeting. So, meron po kami social workers. Ang tawag po sa program ay family care.
2: Mm.
3: So, sa simula pa lang po, syempre mag-a-apply po yung mga magulang for sponsorship. So, may pinipirmahan po yun.
2: I see.
3: Na may parte kayo dito. Hindi ito usaping bata lang. Meron po tayong monthly meeting. May mga
0: seminar. Hindi naman requirement na dapat umattend para mapag-aral yung anak.
3: Hindi naman po, pero in-encourage yung mga magulang. Kasi po, siyempre alam naman po natin ay kailangan magtrabaho.
2: Ayun.
3: Siyempre, yun po yung
2: para
3: priority
2: ano,
3: po
2: hindi
3: nila.
2: Po kayo nire-require na gawin nyo to, pero kailangan gawin nyo. Para ano.
0: Kasi diba pag yung sa 4Ps, diba, para magtuloy-tuloy yung assistance na natatanggap nila, dapat
3: may, ano,
0: o meron din silang parang mga natutupad.
2: Eh kasi paano mo ibubuksan yung responsibilidad pag hindi mo,
0: Yan, okay.
2: That's good.
0: So, ilan na yung graduates natin? Nabanggit na ba natin kanina?
3: Marami na po marami talaga.
0: Hindi nyo na mabila.
3: Opo. Siguro hundreds na rin po eh.
0: Mm-hmm.
3: Kasi sobra every year po may mag-graduate po tayo. Eh. Like this ano po nasa 20 plus po.
0: Mm-hmm.
2: Ano ang mas kurso ang gusto nila?
3: Marami po ang kumukuha sa amin ng eduk.
2: Ayun, sabi ko na nga
3: yes
2: ba, edukasyon.
3: Kasi nakita po nila yung ano yun. Kumbaga na-inspired din po ng mga teachers namin na eto po ay dating estudyante, naging guro, ngayon po ay nasa Young Focus, nagtuturo na rin siya. So, alam po kasi nila kung ano yung pinagdaanan nito. Nakaka-relate sila. So nakita po nila yung yung impluwensya na bibigyan ng mga guro.
2: Oh.
3: So, so marami po sa aming naging guro. Pero marami pa rin po
2: gusto nila. Totoo yan. The emptiness no, yes, na kanilang naramdaman. Doon sila mauunang mag-iisip na mag-ambag.
3: Yes po.
0: After education na course, ano pa yung next na most popular?
3: Business ad po.
0: Oh, anything na rin po.
3: Yun po. Yun po. Ano rin namin sa kanila. Actually, may bago po kaming ginagawang program po. Ang tawag po na yung Venture Up.
2: Mm. Palagay ko, pa nag-i-interview kayo, parang nakalagay doon sa mga questions, eh, ano bang gusto mong maging? Ganyan.
3: Yes po. Kasama po yun. Actually, ang meron din po kaming ano, parang mga test na binibigay sa bata. Kasi iba po yung gusto niya, pero iba talaga yung alam niyang ano, ito yung matutunguhan. So may pre-test po kami, may evaluation kung tama bang ito yung course na kukunin mo.
2: Ibig sabihin, kung malalaman mo naman kung dapat direction, kailangan ng direction yung bata.
0: Baka naman gusto mo lang, di pala bagay sa
3: iyo. Exactly. Hindi mo talaga kaya financial.
2: Meron bang sumagot ng anong bang gusto mong maging? Gusto ka pang mamundok? Meron bang ganun?
3: Wala naman po. Wala naman.
0: Actually, maging doktor.
3: Meron po. Pero magugulat po kayo. Marami po sa amin ang ibinalaki o babae na gusto na maging pulis o sundalo.
0: Talaga?
3: Because of the influence
0: ng environment, ng community.
3: Yes po. Kasi nakikita po nila ang pulis at ang sundalo ay may power. Parang ganun po. So marami po. Pero eventually, sa mga assessments, sa mga workshop trainings nakikita na nababago rin po. Ah, hindi pala ito talaga. Ito lang yung gusto ko pero hindi talaga ito yung nababagay sa akin.
0: Last ko na lang, pwede ba silang mag-boyfriend, girlfriend habang ini-scholar niyo sila?
3: Actually,
0: dinidiscourage muna.
3: Dinidiscourage po muna. Kasi,
0: gumaya muna kay Kuya Mark.
2: Parang, tigilan mo nga ako, wala eh.
3: Hindi naman po. Ano naman po, ayun nga po eh, dinidiscourage namin. Pero syempre, hindi po mapipigilan kasi iba yung emotion
0: ng bata. Kapag tumibok ang puso.
3: Pero kung may ganun po man, ayun po, as teachers, as coordinators, binabantayan pa rin po namin yung bata. May guidance pa rin.
2: Thank you, Mark. Alam mo, napakwento ka tuloy namin.
0: Thank you, Mark. At yun nga, kung siguro may panawagan ka. Diba dati nga, sabi mo, sumisigaw-sigaw ka sa kalsada. Pero ngayon talagang very much involved ka na sa community development. Pero kung meron ka lang gustong i-address sa ating mga kinaukulang para mag-improve at mas maging matibay yung ating mga sinusulong, lalong-lalo na sa edukasyon at pamilyang
2: Pilipino. Lalo na, Hailey, marami mga nanonood siguro na para bang walang sense sa buhay nila.
0: Correct.
2: O, no, kailangan nila ng direksyon, diba? O sige, Mark.
3: Siguro po, ang isa sa mga gusto ko pong sabihin para dun sa mga naghahanap ng purpose in life, mag-volunteer sila sa iba't ibang NGO. Hindi lang po sa amin kasi pag nag-volunteer ka po kasi sa mga ganung ano na sa mga NGOs po sa mga organization, may una, nagkakaroon ka ng purpose in life. Talagang minsan magugulat ka na lang dun na, uy, may something ako natutunan sa araw na ito. Mm-hmm. Okay. Ganun din po kasi nangyari sa akin eh. Upon volunteering pa ulit-ulit, doon ko nahanap yung purpose ko in life po. Mm-hmm. And even yung sabi niya po kan si Miss Universe, she started as a volunteer. Sabi niya nga po naghahanap siya ng purpose in life. Then nakita yung NGO namin, nag-volunteer siya. Then nakita niya na may mas malaki pang dapat gawin. So parang ganun po. So mag-volunteer po and magkaroon silang part sa ano. And syempre, sa akin na ukulan po, sana alam po namin na may mga issues ngayon. Pero sana wag pa rin po kalimutan yung kahalagahan ng edukasyon.
0: Right.
3: And yung pagbibigay po ng halaga sa pamilya.
2: Ayun.
3: Yun po yung i-ano po natin. Kasi at the end of the day, yung mga bata po, lalo yung mga youth po ngayon, kailangan po talaga nilang gabay eh. Diba? I mean, they have the power na because of the social media. Pero kung may tamang paggabay sa mga batang iyon, diba po, imagine lang po na kung ano po yung kaya pa nilang gawin na makabuluhan.
0: Yes.
3: Po.
0: So yan, napakaganda. Nabigyang diin. Be available. Yan.
2: Alam mo, sabi ng tatay ko eh, availability is the best ability.
0: Correct. Oo. Diba? Bishop, bago natin bitawan ang ating panoohin dito sa studio, manalangin muna tayo.
2: Ang bilis naman ng ating
0: show. Oo nga
2: show.
0: Po eh, ganun talaga.
2: Okay, anyway.
0: Let's pray.
2: Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa kabuuan ng episode na ito, O Diyos ng Oras na Pilipinas. Oras nga po, Panginoon, upang hindi lang kami makapagpakita, Panginoon, ng aming maaring ambag sa lipunan, kundi magpakita kami, Panginoon, ng aming pagsunod sa iyong kalooban. O Diyos, salamat po sa lahat ng sinasabing katuruan mula sa iyong salita. Na unang-una, Panginoon, ay kami humarap sa iyo na may pagkilala sa aming pagiging makasalanan sa iyong harapan. At O Diyos, sumampalataya kami kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. At yan ang simulain, Panginoon, ng aming pagiging significant, Panginoon, sa lipunan namin, Panginoon. Dumadalangin po kami ng pagbabago, ngunit kailangan muna namin ng pagbabago sa aming buhay, sa aming direksyon. Maraming salamat, Panginoon, kay Mark sa kanilang ginagawa. At dalangin namin na ang iyong biyaya ang mabigay pa sa kanila ng lahat ng karunungan, lahat ng kakayanan, Panginoon. At sa kabuuan ng aming programang ito. Maraming salamat po at ginising mo ang aming kaisipan at aming kalooban sa bagay na kaming iyong mga anak, kami mga mananampalataya. O Panginoon, ay napaka-significant namin na magbigay kami ng liwanag, Panginoon, sa mundong ito. Let your light so shine before men that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven. Thank you, dear God, for today. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Para lang, Mark, dun sa mga gustong mag-inquire, ano ang social media page ng inyong hanay?
3: Yes po, ang Facebook page po namin ay Young Focus and yung website po namin is www.youngfocus.org po.
0: .org. Okay, God bless okay. You and regards kay Catriona.
2: Sige, Mark.
0: Okay. Diba? So, paano naman? Si Catriona ba to o Ninoy Aquino Day?
2: Hindi, kay Heidi ako.
0: Nax naman, Bishop. May kape ka sa akin mamaya. Sige, with extra shot of espresso. Thank you sa ating mga ka-Team Positive na naging kagamit-gamit din ano, para makabuo tayo ng napakagandang programa ngayong Ninoy Aquino Day. Maraming salamat kay Shaira. Thank you rin sa ating kaagapay dito sa ating studio sa 38th floor. Kay John B. Salamat din kay Angelica Calayag, kay Phil Lagtapon. Of course, ating bunso na si Ara Negad. Thank you rin kay Shekinah, kay Desa, of course, sa ating iba pang mga ProdTech at RTV at sa ating engineering at Bukawi Tech People. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
2: at Bishop Ruben Abante.
0: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
4: Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas. Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA. At kayo'y nakikinig sa serbisyong OFW.
4: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
7: Hello mga agapay, good morning and good afternoon. Good evening din po sa ibang bansa, sa Amerika, sa US, sa Europe at sa Middle East din at sa atin pong mga barkada sa Canada,
8: Australia at saka sa
7: Singapore, Malaysia, Indonesia,
8: Japan.
7: Iyan po. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang tanghali at magandang gabi. At it's another day of blessing from the Lord. We are grateful that the Lord God Almighty ay binigyan tayo ng pagkakataon para po meron tayong panibagong buhay at ipagpatuloy ang ating pangarap na magandang buhay para sa ating pamilya. At balang araw ay muling magkakasama tayo kasama ang ating mga pamilya. Ito po ang ating pong ito po ang inyong Kuya Bong na nagsasabing pagpalain kayo ng ating Panginoon.
9: Ngayong araw, tayo ay babiyaya sa iba't ibang bansa. Kakamustahin natin ang mga kababayan nating nagmamayagpag. Ano ang kanilang mga pagsubok at mga sekreto sa tagumpay. Di lang tayo limited sa kababayang OFW, kundi sa mga migrant Filipino abroad. Dang Hermosa po, samahan niyo po kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa overseas Filipino workers.
7: Ayan, sa ating pagsisimula ay nais kong basahin ang talata mula sa Awit 90, versikulo 17. Sabi dito sa ating talata, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gagawin. Magtagumpay nawa kami. Tayo po ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan. At upang tayo po ay hindi lamang mabuhay ng payapa, kundi tayo po ay mabuhay ng matagumpay. At sa mga OFW, be assured na ang ating pong buhay ay patuloy na sinasamahan ng ating Panginoon. Nakabantay lamang po siya. At huwag tayong susuko sa mga problema, sa mga bagyo ng buhay, sapagkat ang imposible ay pwedeng mag-imposible. At ang ating Panginoon ay laging nandyan. Hindi kanya iwanan o pababayaan, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya sabi nga sa ating talata, magtatagumpay ka, sapagkat ang ating Panginoon ang patuloy na bibigay ng pamamaraan at He will make a way when there seems to be no way.
9: Yes.
7: At sa ating pong buhay, huwag tayong susuko. Alam ko na hindi madali ang maging OFW dyan sa Dubai, hindi madali na maging OFW dyan sa Middle East o sa Europe. Nakapunta na rin po kami dyan sa Dubai, sa Europe, at even in US, sa Canada, at sa Africa rin. Meron tayong mga Pilipinong mga guro doon sa Africa. Hindi madali. At ngayon po kami nasa Hong Kong at we know what is happening sa inyo pong mga buhay. That's why aking advice sa bawat isa, tuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Huwag kang susuko. At ang atin pong pagsubok na naranasan ngayon, kayang-kaya natin yan. Wala tayong pagsubok na naranasan na hindi natin kaya. Lahat kaya natin. That's why, for sure, with the help of the Almighty God, ikaw ay mananagumpay. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, huwag ka lang hihinto, tuloy-tuloy ka lamang. At ang maganda po dito sa atin pong mga kasamahan na kung saan ay naging matagumpay sa pagiging OFW, hindi nila kinalimutan ang ating Panginoon. Because that is one of the secrets why you are going to be successful bilang OFW, lalo na po sa mga malulungkot na bansa. Nung tayo napunta sa Europe, napakalungkot doon. Ang trabaho ng mga OFW doon ay tatlo, dalawa, at pero sila po ay nagpapatuloy. At nakita natin yung mga nananampalataya sa ating Panginoon ay patuloy na lumalakas ng lumalakas.
9: Mm-mm.
7: Kaya huwag tayong hihinto sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon at pagtawag. Magtatagumpay ka sa tulong ng ating Panginoon.
9: Yes.
7: At we believe as well na ang ating Diyos ay hindi kanya iiwanan o pababayaan man. Sa Hong Kong, napakarami po natin mga kababayan na nagtatrabaho doon. At ang iba ay nagpapakamatay. Yung iba ay tumatalon sa building.
9: Nakakalungkot
7: siya. Iba nagbibigti. Dahil po sa tindi ng problema. Pero pag meron kang Diyos sa buhay mo, hindi mo gagawin yun. Sapagkat kapag kasama mo ang ating Panginoon, siya ang iyong sandigan, sa iyo ang iyong kalakasan, siya ang matatakbuhan sa gitna ng problema. At of course, tandaan natin na ang ating buhay ay binigay ng ating Panginoon. At dahil siya po ang nag-create ng ating pong buhay, siya ang nagbigay sa atin ng buhay natin, siya rin ang bahalang magbigay ng kalakasan sa atin. That's why trust in Him and you will prosper sa iyo pong mga gagawin sa ating pambuhay. Yes. Huwag ka lang mag-isa. Pag nag-iisa ka, hindi mo talaga haya.
9: Yung iba, walang lone ranger.
7: Walang lone ranger. Yung iba, bumibigay dahil nag-iisa lang siya. But kung meron ka alam na nakaagapay, kasama, kapanalig, o
9: yun, at least dito, katulad niya, nakikinig sila ng radio, lahat sa OFW, tuwing maga, ma-encourage sila na hindi lang sila yung taong may ganung problema, nakikita nila kung paano sila makakasurvive dun sa iba-ibang klaseng suliranin.
7: Diba sa, yung naalala ko, yung nagkaroon tayo ng problema din sa Hong Kong, diba gusto na natin umuwi. Sabi mo, huwag kang uwi sapagkat ang problem is not the end of life. Problem is the beginning of miracle. So, nagkaroon ako ng message during that time na tama nga naman si Ate Dang that ang problema hindi katapusan ng buhay. Ang problema, but problem is the beginning of miracle. And right now, I can see that the word of God is the will of God. Ngayon po, ako po ay meron ding negosyo sa Hong Kong, doon po sa Central, yung isang business district ng Hong Kong ay meron po ako nung shop. For 20 years, talagang by the grace of God, pinagpapala ng ating Panginoon. At the same time, meron tayong mga company na binabible study na nagpa-prosper.
9: Yes.
7: Yan, yung mga cargo company, kahit po yung mga restaurant. And we can see, nasa simula lamang yan pag nag-a-adjust kami mga pagsubok. As an OFW. Pero later on, yung pagsubok na yun, lalo kang lumalakas. Mm-hmm. Lalo kang tumatatag. That's why, patuloy ka lang. Magtatagumpay ka, ang sabi ng ating Panginoon. Ikaw ay magtatagumpay sa kanyang tulong. At hindi lamang po yun. Yung atin po mga kasamahan na nag-encourage ay nagbibigay sa atin ng katarungan, ng talino, ng kalakasan, encouragement, para magpatuloy. Kaya kahit po sila Edwin, yung aking kapatid doon, dating talagang walang-wala, pero ngayon may ari ng isang restaurant na pinagpapala ng ating Panginoon.
9: Because challenges na dati, tawag dito, yung pagka pinabayaan lang natin na hindi tayo magtrust sa Panginoon, yun yung situation na hirap na hirap ang mga Pilipino dahil kasi wala silang makapitan. Pero pag kayo ay once na nag-surrender kayo sa gawain ng Panginoon or nakasama niya yung mga people of God, ay nagkakaroon tayo ng wisdom at saka encouragement,
7: lumalakas,
9: support system. Ayan. Kasi katulad nung kay Edwin nga, sinasabi mo, di ba? Kung siguro yung wala silang kilala mga members, hindi rin magiging tagumpay yung ano kasi magiging promotion din yung mga members at saka ma-i-share nila.
7: Yan. Si Edwin po, isa pong FW doon, kapatid ko po yun. At ngayon meron siyang isang negosyo, meron siyang isang restaurant na talagang pinagpala ng ating Panginoon.
9: Ang pangalan dahil, na Noypie's
7: Grill. Yeah, Noypie's nag-advertise grill pa tayo. At salamat sapagkat ang atin pong Panginoon ay tunay nga na tapat. Kung ikaw ay hindi susuko, pagpapalaing lubos. The Lord make our family to become the family of blessing because we continue to look to Him. Siya lamang atin pong dapat panaligan. Ganun po ang mangyayari po sa ating mga OFW kapag tayo po ay nagpapatuloy lamang sa ating Panginoon. At pag ikaw ay isang OFW, ano ang dapat mong gawin para hindi ka malungkot at hindi ka masiraan ng loob? Ate Dang.
9: Yung iba talaga, nagpo-focus sila sa work nila, no? Yung pinagbubutihan nila. Hindi yung iba katulad ng iba, mas marami yung call nila, chat, chismis. Kesa dun sa work nila. So, mas maganda nun is mag-focus sila sa work nila.
7: Focus.
9: So, kung ano yung pinagagawa ng amo nila, pagbutihan nila. Kasi, yung pagka na-bless na-bless yung mga amo nila o natuwa sa kanila, ibe-bless sila ng amo nila.
7: Pag naging blessing ka sa yung amo, of course, Hindi kasi malayong i-bless ka rin ang ako.
9: Ano, ginawa nila yung best nila para dun sa, kahit tayo, pagka tayo ay gumawa ng, sa workplace natin, di ba? Kung tayo ay ginagawa natin beyond our ability, yung mga bagay na, na kunyari, maglilinis ka ng kusina, yun, dinagdagan mo pa ng dapat na hindi mo dapat linisin. Pero natural, may mga limited things na yun.
7: May initiative.
9: Oo, may initiative. Ayun. That's the right term.
7: Okay, focus, then initiative. Ano pa?
9: Initiative. Tapos, yung sipag. Nando doon na rin yun.
7: Sipag.
9: Yung sobrang sipag, matulog. Ay, hindi. Yung natural, on time, nandun pa rin. Ang mga, depende yung kung anong klaseng amo sila eh. Pero pagka mga, usually, mga puti, or we call this mga Americans or US, medyo natural, medyo loose sila.
7: Dapat po tayo sa ating mga amo ay talagang mag-adjust. Kung ang amo mo ay Chinese, medyo strict po ang mga Chinese.
9: Tapos pagka, yung language barrier pa. Diba?
7: Okay, language barrier.
9: O, sabi na yung, can you, after boil the, and then put, like that, you know. So, hindi sila magkaintindihan ng Pilipino, tapos terminate na. Ang hirap nun, di ba? Bago pa lang sila, ilang araw pa lang, eh, hindi niya maintindihan yung, ano, yung in-check, yung English.
7: Communication.
9: Oo, yung communication.
7: Dapat improve yung communication. Oo. Before.
9: Hindi, katulad, talagang mahirap eh, kung ikaw Pilipino, galing, ano, tapos in-check, hindi mo alam yung English nila, di ba? Parang manghuhula ka, anong ibig sabihin nun?
7: Problema talaga yun.
9: Problema talaga yun.
7: Try your best to communicate with your employer.
9: Kaya kailangan, importante din minsan, marunong mag-sign language, you know, 18.
7: Ayan po, una focus, sumunod initiative, and then yung communication.
9: It's communication.
7: When communication is absent, Deception is present. So that's why learn to communicate. Kasi minsan na misinterpret, miscommunication sa mga amo. At
9: understanding. Kailangan din yun.
7: Magkaunawaan.
9: Oo, dapat intindihin mo mabuti yung amo mo. Kasi minsan, mas lawakan mo yung perspective mo. Nakikita mo, unawain mo na lang siya pagka mainit ang ulo. Dahil kasi siya naman yung nagpapasweldo sa'yo.
7: Ayan. Maraming salamat, Ate Dang.
9: Huwag ka na sasagot, ha?
7: Yan po ang atin pong natutunan kay Ate Dang. Focus sa ating mga trabaho at sumunod ay initiative. At huwag po nating hahayaan na yung ating excellence sa ating trabaho ay mapabayaan. So kung pinapalinis ka ng kitchen, pati yung toilet, linisin mo na. So, at ang pati rin yung communication.
9: Yes, communication.
7: Improve your communication because it will help you to become effective OFW sa ibang bansa, lalo na pagka sa ibang bansa ka. Because communication ay napaka-importante. At salamat, Ate Dang. Magbabalik ulit tayo. At magbe-break muna tayo panandalian. And then after this, we're going to listen sa isang powerful testimony ng isa nating OFW na inspiration sa atin pong mga kababayan.
9: Si ating
7: 37 years naman to. Iba naman ang kanyang karanasan. Kaya we will learn a lot sa kanyang
9: 37 years na nag-work.
7: Tapos byuda pa.
9: Byuda.
7: But naging successful.
9: Available
7: kasi byuda nga.
9: Byuda.
7: Diba? Yan po. At kami po yung magbabalik. Huwag kong kayong aalis dito po sa ating servisyong OFW.
10: Servisyong OFW.
11: Alam mo, Mami, sabi ng kaklase ko, binibenta daw yung bahay nila.
12: Oh, bakit nila binibenta, anak? Lilipat daw ba sila ng ibang bahay?
11: Mami, ang sabi po sa kanang kaklase ko, kailangan daw po kasi nila ng pera eh.
12: Ha?
11: Nagtataka nga po ako, Mami, kasi ang alam ko po, siman yung daddy na. Mataas pa nga po yung rango eh. Naalala niyo po ba yung nag-birthday party dun sa hotel na kaklasiko? Siya po yun.
12: Ha? Siya pa yun, anak? Eh, di ba ang gara nung birthday party niya? Namigay pa nga ng mga mamahaling souvenirs, di ba?
11: Opo, eh Mami. Di ba si Daddy Seaman din?
12: Oo, anak. Alam mo naman yun, di ba? Bakit?
11: May pera po ba tayo?
12: Anak, Naalala mo nung umuwi ka galing dun sa party dati? Di ba ang tanong mo, bakit ikaw hindi makapag-party ng ganun?
11: Opo, ang sabi niyo po kasi, hindi po natin afford ang mga party na ganun. Mm-hmm. Kaya po dito lang tayo sa bahay naghahanda.
12: Tama anak, mula pa kasi noon naniniwala na kami ng daddy mo na ang pamumuhay natin ay dapat sapat lang sa kaya nating gastahan. Na kahit kumikita ng dollar ang daddy mo, kailangan pa rin nating maging masinop sa kinikita ni daddy. Diba ang sabi sa Bible sa Lucas 16:10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kaya anuman ang bigay ng Diyos, dapat pagsinupin natin.
13: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
14: Servicio OFW.

0: Nagbabalik po ang programang Servisyong OFW dito po sa 702 DCAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Of course, ito po ang inyong Kuya Bong na nagsasabing samahan nyo kami at pagpalaan kayo na ating Panginoon. Kasama natin ang atin pong magandang ate, ang pinakamagandang babae sa balad ng lupa, si Ate
1: Dang Hermosa.
0: Maganda. Ayun, na.
1: Salamat na. Mabait pa.
0: Ayan, mabait pa. Of course. Sa atin pong pagtatalakay ng mga buhay sa sa ibang bansa ay marami kayong matututunan. Marami po tayong makasama ngayon na kung saan ay pinagpala ng ating Panginoon at naging effective OFW sa Hong Kong. Ang Hong Kong pala, marami tayong mga gandang lugar sa Hong Kong.
1: Oo.
0: Ocean Park, nakapunta ka na ba?
1: Ocean Park.
0: Ano makita mo sa Ocean Park?
1: Si ano?
0: Sino?
1: Si Dolphin.
0: Dolphin.
1: Si
0: tapos,
1: Orca.
0: Si Orca rin. Ah, si Orca.
1: Tsaka yung mga sea lion.
0: Sea lion. Medyo nahirapan ako doon sa crazy galleon.
1: Ayun, naging crazy ka. Tapos ayaw mo pasakayin doon kaya hindi ko alam. Sorry. Sobra daw, nakakasuka daw yun.
0: Tapos roller coaster.
1: Roller coaster. Mm. Naging roller ka. Yung gano'n. Yung gumagano'n. May bagong ngayon yung umiikot ka ng gano'n, iikot ka pa ng gano'n-gano'n.
0: Luma na yun.
1: Yung
0: iikot ka ng gano'n, gaganong-ganong-ganong ka pa. Diba? Luma na yun, matagal na yun.
1: Gaganong-ganong ka pa di ba?
0: 1993, nakasakay na ako dun
1: Hindi ah.
0: Luma na yun. Kaya po, yun. Ocean Park, ano pang maganda sa Hong Kong?
1: Ocean Park, Chung Chau.
0: Ano makita mo sa Chung Chau?
1: Yung mga boats.
0: Mga dragon boat.
1: Dragon boats. Tapos,
0: of course,
1: yung beach.
0: Yung beach, ang ganda ng beach doon.
1: Ang ganda ng beach.
0: Ang linis.
1: Oo, ang linis.
0: Tapos, meron pa mga talagang lifeguard.
1: Lifeguard.
0: At napakaganda.
1: Sa Repulse Bay. Yan, maganda rin. Mga Repulse libre
0: Bay.
1: Lang. Mm. Walang bayad yung entrance fee noon. Hindi katulad dito. Binabayaran ng
0: mga
1: dagat.
0: Beach resort. Doon walang bayad.
1: Doon walang bayad yung dagat.
0: Ayan. Kaya po, punta na kayo doon. At kung kayo pumunta doon, tawagan nyo lang si Ate Dang. Si Ate Dang bahala sa inyo. Magpapakain, aalagaan ka, igagala ka. Bahala si Ate Dang doon.
1: Sabi mo yun.
0: Yan po, pag kayo pumunta ng Hong Kong, remember,
1: siyempre,
0: ang atin pong libre po, wala pong wala pong visa. Meron kang 2 weeks visa. At
1: 14 days agad.
0: Marami ka na mapupuntahan doon. Pag ikaw ay nalungkot, papunta ka lang ng China, ang ganda rin ng China ngayon.
1: Yan, ang ganda ng
0: diba?
1: China.
0: Diba? Napakamura na, napakaganda pa, very progressive.
1: Oo, dati mukhang parang yung...
0: Bukid, parang bukid.
1: No?
0: Ano ang mga OFW natin sa Hong Kong, sa China? Ano bang mga OFW natin doon?
1: Mga teacher.
0: Ayan. Ano pa? Factory worker. Ang dami rin po mga Pilipino doon. Mga musicians. Ang dami po doon. Kaya po, ang dami nakikinig po sa China, sa ating programa. At mga Pilipino na kung saan ay napunta roon para po maging guro. Sila po nagtuturo ng English sa mga Chinese. Kasi ngayon ang China, tinuturuan nila ang kanilang mga kabataan ng English. They are now opening. At ang mga teacher doon, mga Pinoy.
1: Kaya dati, hindi sila nakaka-communicate.
0: Ngayon, nakaka-communicate na. Kaya kung kayo po ay
1: mas magaling pa sa akin.
0: Magaling magturo ng English, nako, welcome na welcome po kayo sa China. Iyon po ang kanilang kinukuha.
1: Mm-hmm.
0: Mga English teachers sa school. At hindi lamang po yun, mga factory worker. Ngayon po kasi ang mga Pinoy, kahit sa mundo pumunta o bansa, talagang agagaling. And they can adapt. Nakita ko sa mga Pinoy, pagka Chinese, madaling matutunan ng Chinese. Pagka sa Europe, ang dali nila matutunan ng Italian,
1: Espanyol,
0: matututo agad.
1: France.
0: Ang galing po ng mga OFW na Pinoy. Kaya talaga ipagmamalik mo sa buong mundo. Kahit nga sa Hong Kong, ang daing mga Pilipino nagsasalita ng Chinese. Eh? Mm-hmm. Di ba? Ikaw nagsasalita ka ba?
1: Karanay. Ay, hindi ba Japanese
0: pala
1: yun? Hindi, Cantonese kasi sa Hong Kong.
0: Oh, sige. Magsalita ka ng Cantonese.
1: Joseon is good morning.
0: Ayan.
1: Leng Loy, maganda.
0: Ayan. Ano pa? Kumain ka na ba? Paano?
1: Leng Chai, Pogi. Ayan. Kumain ka na. Sekpana.
0: Ayan.
1: Sekpana. Kumain ka na ba? Ayan.
0: Sekare kay Peipan.
1: Ano yun eh? Mandarin yun eh.
0: Hindi. Mandarin Cantonese yun. Sekare kay Peipan.
1: Ano yun?
0: Kumain ng, ano, ng curry. Curry chicken.
1: Ah, okay.
0: Sekare kay Peipan.
1: Oh,
0: ang Mandarin, ni Xing Shama.
1: Ni Xing
0: Shama. Ni Jiro Pan Lameo.
1: Wow. Ano na naman? Kamusta ka? Ano pangalan
0: yan,
1: mo?
0: Yan po. Oh, ibig sabihin nun, ano pangalan mo?
1: Oh,
0: ano pangalan
1: mo? Sa Cantonese, ang sasabihin Meng Menga.
0: Yan, o. Oh. Yan. Yan po ang gaganda. Kahit po sa Macau, mga Portuguese naman.
1: Oh, Portuguese.
0: Magkakapit bahay lamang po yan sa Hong
1: Pero
0: Kong.
1: Pero Portuguese, mga ano yun. Hindi Cantonese ang mga...
0: Hindi, Portuguese po.
1: Portuguese.
0: Pag pumunta kayo ng Hong Kong, ka. Kapit bahay ang Macau, oh. Ano lang, magbabas lang kayo. 30 minutes, nasa ano na kayo, Macau. Okay, punta ka ng China, magte-train lang.
1: Mm.
0: 20 minutes, nasa ano ka na, China ka na.
1: 20 minutes?
0: Di ba, from Kowloon Tong, 20 minutes lang yun, di ba?
1: Pagka-fast train.
0: Fast train.
1: Pagka-fast train, fast train, 15 minutes
0: yun, no?
1: To Futien. Hmm. Pero pagka pupunta ka ng yung other train, yung slow train, mga 1 hour.
0: Ayan. At sa Macau po, libre rin na ang ano, visa.
1: Oo, sa walang Macau, walang visa doon.
0: Walang visa. Tapos,
1: pagpasok mo doon, 1 month ka.
0: Sa China, may visa, pero kayang-kaya na Ate Dang yun.
1: Oo, kayang-kaya.
0: Kasi mayroong connection si Ate Dang sa mga, ano doon, mga alam mo na, ha?
1: Diba? Group tour. Mga group tours. Pagka gusto nyo po, I can help you.
0: Yes, yes.
1: Pero kailangan minimum of 3. Ha? Mm. Hindi pwedeng ano, lower than 3.
0: Kahit po may visa sa China, kaya ni Ate Dang na ipasok kayo sa China. Kaya po, pag pumunta kayo ng Hong Kong, 3 agad. Na bansa Hong Kong, China, Macau.
1: Yes.
0: At hindi malaki ang gastos. Napakamura lamang po. At talagang yan po yung may enjoy nyo po. And we can see na ang Hong Kong po is one of the busiest sa tour.
1: Country,
0: sa tour. Sobrang dami na nagtutur.
1: Lalo na ngayon.
0: Hmm.
1: May kasama na siyang ano ngayon, yung mga nakita kong packages, meron na silang Hong Kong, China, Macau.
0: Macau, yan. Dahil po, yan. Napakalapit lang. Oo. Tapos, ang ganda pa, in-improve ng government yung mga transportation tsaka mga way. Kaya po, yun. Welcome to Hong Kong. At ngayon po ay meron tayong isang Pilipino. Pilipina pala na kung saan ay ginagamit ng Panginoon, maging encouragement din sa mga bagong OFW. Siya po ay 37 years old na ron. At hindi lamang po siya isang ordinaryong OFW, 37 years old. At the same time,
1: ilan taon na siya, Kuya Bong?
0: Siya na magsasabi.
1: Hello, ate. Magsabi ka. Okay.
0: 37 years old na po sa Hong Kong at talagang, kumbaga, ang tawag nila dito ay veterana.
1: Oh, veterana.
0: Pero she was able to produce also yung family na kung saan ay talagang example. At siya rin po, example din po. Kasi nga, ay malapit sa ating Panginoon. Ang pangalan po niya ay si Jomalda Ballesteros.
1: Jomalda.
0: 37 years old at...
1: 37 years old?
0: 37 years old. At 37 years pa lang OFW. Hindi pa 37 years. 37 years na OFW.
1: Yun.
0: Thank you, Ate Dang.
1: Yes.
0: At talagang napakaganda po ng kanyang testimony. At marami rin po siya magagandang advice. Ito po ay makakatulong sa atin kung kayo po ay isang OFW na kung saan ay malayo sa inyong pamilya. Pakinggan po natin si Jomalda Ballesteros, 37 years ng OFW sa Hong Kong, na kung saan ay hindi lamang po isang veterana, kundi isa ring inspirasyon para makapagbigay ng magandang karunungan sa mga bagong OFW.
1: Okay.
0: Pakinggan po natin si Jomalda Ballesteros.
2: Hello, good morning o magandang araw po sa ating lahat, sa inyo pong lahat na nakikinig sa programang ito. Ako po si Jomalda Ballesteros, byuda na rin po, at halos 37 years na rin po ako na OFW dito po sa Hong Kong. Hong Kong is first and last ko po siguro ito. At ako po ay nakatira sa Malabon City sa ngayon po. At meron po akong isang anak na babae. At ako po ay Nagtrabaho for more than 30 years as an OFW sa isang pamilya po na aking ngayong pinaglilingkuran until now dito po sa bansang Hong Kong. As an OFW po, talagang maraming challenges po ang buhay namin. Lalo na sa sitwasyon na naghangad ka, pumunta ka ng ibang bansa para sa pamilya. Pero tayo mga Pilipino, hindi lang tayo sa pamilya natin nakapokus. Marami tayong extended family. Pero salamat sa Diyos sa mga challenges na ito na aking napagdaanan. Hindi po siya madali. Nag-iisa nga po ang aking anak dahil po sa hangarin na magkaroon po ng sarili. Magkaroon kami ng sariling unang-una bahay po talaga. Awa ng Diyos sa pagsisikap. As an OFW, OFW din po ang aking brother husband. Kung time po siya ay nabubuhay pa. Sa aming nag-iisang anak, mahirap po iwan. Pero dahil po sa parehas kami na hindi kami professional, wala kami pong talagang natapos na para makibaka kung ano po ang magiging trabaho namin sa Pilipinas para to earn money, para po magkaroon ng sariling buhay ang aking pamilya. Lalong-lalo na po, pinangarap po talaga namin na magkaroon ng simpleng buhay higit sa lahat, simple man na magkaroon talaga ng bahay. So naiwan ang aking anak sa aking biyanan. Sa kanya siya lumaki. Pero mahirap po talaga kasi yung panahon na yon is mahirap po ang komunikasyon. Through sulat lang po, syempre. Pagtawag naman namin nun sa telepono, napakamahal. Through my cards. Mauubos po ang yung sweldo o kita namin kung idadaan lang po namin sa puro tawag. So in short po, napaaral ko rin po naman ang aking anak na isang babae. Pero hindi ko rin po masabi na as an OFW talaga ay napakahirap. Dahil syempre malayo po ang as a parents, malayo po ako sa aking anak. Mahirap ang komunikasyon. Iba-iba ang paligid, kumbaga, na kanyang nakakasalamuha. Iba-iba rin siguro ang naririnig niya. Dumating ang point na hindi kami lagi magkaroon ng maayos na komunikasyon ng anak ko as in. Pero sa biyaya ng Diyos, keep going, trust, pray. At dahil sa aking pinaglilingkuran ng mga employer, actually, I've been working 8 years sa una kong naging amo na brother din ng present employer ko. Sa unang employer ko po, masabi ko naman is fine, everything is okay. Kasi ordinary po ang day off ko that time. At bilang bata pa, I was 24 when I arrived Hong Kong. Dahil po nangarap na magkaroon po ng sarili. Sinikap ko po na ang aking kinikita, talagang kumbaga, divided po para sa pagpaaral ng anak, suporta sa anak, at syempre po, kahit papano, makatabi po talaga para sa pangarap, bakit ako naging isang OFW. Ganon din po sa aking brother husband. We save money na kahit papano, matupad ang mga pangarap na yon. Lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng sarili. Lalong-lalo na po, ang bahay po talaga. We are blessed. masasabi ko pong I am blessed. Lalo po ngayon, I'm working in the present employer since 1997. The youngest sa magkakapatid. Tatlo lang po silang magkakapatid. So, masabi ko pong maswerte ako sa naging employer ko at the present po talaga. Kasi ang tiwala na ipinagkaloob nila sa akin, yun po ang pinaka-iningatan ko. Kahit masabi natin mahirap dahil hinangad ko na makarating ng Hong Kong, so kung ano man po ang sitwasyon na akin pong nakakasalamuha, lagi ko pong iniisip the time, kailangan manalo ako sa laban kong ito. Kasi, kumbaga sa baraha, na latag na po lahat ang baraha ko. Mahatak na lahat ang baraha ko kasi nakalatag na. Dahil po masabi kong baraha, dahil sa laki ng emplacement pen na makarating kami dito sa bansang Hong Kong. So kung mga pagsubok ngayon naming naranasan, the day you're homesick, dahil gusto mo ang pamilya mo, makasama mo, makausap mo sila, mahirap kasi. Ang komunikasyon noon is mahirap po talaga. Hindi naman pwedeng cellphone lang kami, maubos ang aming sweldo. So as an OFW, lagi po talagang pray. Kasi pumunta ka rito, nakiusap ako sa Diyos, bigyan niya ako ng pagkakataon na makarating sa bansang Hong Kong. Kasi wala naman po ako natapos. Wala akong natapos. Lima ako sa magkakapatid. Pero sa biyaya ng Panginoon, the time na bago pa lang ako dito sa Hong Kong, talagang nagsumikap po ako na paano ko po ma-divide ang simple o maliit namin kinikitaasan OFW. Talagang nangarap ako to save para po kami magkabahay. Unti-unti, hindi madali, pero unti-unti po talaga. At dumating po ang 1997, turn over to Hong Kong, to British colony. The time, nag-decide ang aking first employer to emigrate US. At sa biyaya ng Panginoon, napunta naman po ako dito ngayon sa present employer ko. So, ang akin pong masasabi sa mga naghangad o mga bago ngayon po na nandito sa Hong Kong, saan man po kayo as an OFW, unang-una po talaga, lagi nating isapuso ang laging magtiwala sa Panginoon. Unang hanapin natin ay ang banal na tahanan upang ikaw ay makakasama roon na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Maging matatag sa anumang mga pagsubok na ating naranasan. Ipagkatiwala sa Kanya lahat, anuman po ang ating hangarin, tiyak, Siya lang ang magbibigay nito lahat ng katagumpayan. So magsumikap pa po kayo. At pangalawa po, ang tiwala na ipinagkakalob sa inyo ng inyong mga employer, ingatan po. Ito ang pinakamahalagang iingatan po natin. Ano man po ang nasa pamamahay ng ating employer? Trust. Yung trust po ang wag na wag nating iwawala. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng matibay na tiwala ng ating mga employer. Okay po? Sa alaga ng bata, mahalin po natin ito at isama sila lagi sa ating mga panalangin. Pangatlo po, huwag po natin kalimutan.

0: na pumaparoon sa St. Joseph Church, sama-sama sa mga taong patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Kasi kapag yun po ang hinanap natin at ang mga tao rin nakakasalamuhan natin, yun din po ang magdadala sa atin ng maayos din po nating relasyon at tagumpay sa anuman po nating hinangad bakit po tayo naging isang OFW. Kaya sa inyo, lalo na sa inyong mga kabataan, magtabi po talaga tayo. Kahit maliit man yan, basta steady ang pagtabi po natin. Keep praying. Ano man ang sitwasyon na ating kinahaharap, magtiwala lang po tayo sa Diyos. At siya lang ang higit na nakakaalam. Thank you for watching. At salamat po. Naging bahagi ako sa programang ito. Salamat.
1: Servisyong OFW.
2: Ayan po, napakinggan po natin pong magandang testimony galing po kay Jumalda Ballesteros, isang OFW na byuda.
3: Byuda.
2: Byuda siya.
3: Maganda ba?
2: Okay. Maganda. Wala namang pangit sa nilikha ng ating Panginoon.
3: Oh, yes. Ang galing na talaga po yung love your... love you.
2: And of course... Ang ganda po ng kanya pong mga patotoo na kung saan ay isang byuda pero nabigyan niya ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Malayo sa pamilya at nag-iisa lamang po siya, single parent, at nagkaroon po ng isang napakagandang
3: karanasan.
2: At isang...
3: Challenges. Marami siguro ang challenges si ate sa 37 years. Isang amo lang basta siya noon.
2: Isang amo lang to.
3: Oh.
2: Isang amo lang.
3: Wow, napakabait. Very good siya.
2: Very good to.
3: One. Oh. Ang haba ng long service niya.
2: Yeah, no.
3: Asing, siguro million-million, no?
2: Siguro. Magpupurgod na rin to. Sabi niya in 2 years. Pupurgod
3: in 2 years. Oh. Pero sabi nila yung for good, for back.
2: Pagka, yung iba kasi, bumabalik kasi, mas nasanay sila sa Hong Kong.
3: Oh, marami kasing nagpo-for good, tapos babalik sila, kaya sinatawag doon, for back. Kasi, hirap nga dito pagka, hindi sila prepared na muwi ng
2: hindi,
3: Philippines.
2: Hindi, pagka nag-Hong Kong kasi, nasanay sila sa hot shower. Mm. Di ba? Pag umaga, meron kang hot shower.
3: Mm-hmm.
2: Nasanay sila sa...
3: Tapos, inalagaan pa sila ng amo niya.
2: Inalagaan pa ng amo niya. Tapos,
3: oh, walang... Ang tagal nun. 37 years.
2: Walang ganong gastos. So, dito, ikaw bibili ng shampoo mo.
3: Tagal nun ah.
2: Sabon mo. Eh doon, libre na lahat. Mm-hmm. Diba? So, tapos napamahal pa siya sa kanyang amo. Iyon ang maganda po. Iyon ang kanyang lesson.
3: Win the heart of your employer.
2: Na-win niya yung heart ng employer. That's why, kung ikaw ay isang OFW, learn to win the heart of your employer.
3: Yes,
2: totally. At pag na-win mo yung heart ng iyong employer,
3: yun ang
2: parang
3: one.
2: Si Joseph.
3: Oo, di ba?
2: Si Joseph ay isang domestic helper sa Egypt.
3: Mm-hmm. Totoo yun.
2: Domestic helper na sa at napagbintangan pa siya ng kanyang employer.
3: Mm-hmm.
2: He was able to win the heart ng kanyang employer pero napagbintangan siya ng kanyang employer. Ang kanyang employer nagpadala sa kanya sa prison.
3: Mm-hmm.
2: Then sa prison, naging favorite siya ng... mga official doon sa prison.
3: Mm-mm.
2: And then napunta siya sa palace. And then si Joseph naging prime minister ng Egypt kahit na siya isang domestic helper.
3: Mm-mm.
2: Doon sa kanilang bayan.
3: Mm-mm.
2: We can see also si Jumalda.
3: Mm-mm.
2: Ay yun ang kanyang yun ang nangyari sa kanya. Nawin niya ang heart ng kanyang employer at yung kanyang employer gustong-gusto siya. That's why napakahalaga po na tayo ay patuloy na maging mabuting halimbawa sa ating mga employer.
3: Yes.
2: At pag nagtiwala sa atin ang ating mga employer,
3: mahalin natin ang ating mga employer.
2: Yes. Kahit yung mga anak ng kanyang employer, mahal na mahal siya.
3: Oo.
2: At tinuring siyang nanay din ng mga anak ng kanyang employer. Kaya po...
3: Ilan yung alaga niya, Kuya Bong?
2: Tatlo yata yung kanyang alaga.
3: Tatlong alaga.
2: Tatlo yung kanyang alaga. At napamahal sila lahat. And... ang ganda po ng kanya pong resulta. Yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas ay maayos na pamilya. At yung meron din siyang yung kanyang employer na alagaan niya yung mga anak.
3: Mm-hmm.
2: At talagang pinagpala ng ating Panginoon.
3: Mapagmahal talaga mga inject pagka inalagaan nila yung mga

0: talagang binigay nila yung best nila dun sa mga alaga nila eh.
1: Kaya ang ganda nun ang nangyari kay Jumalda. Ang sabi ni Jumalda ay napakahalaga na ang pagtitiwala ng iyong mga amo ay makuha mo.
0: Oo, that's true.
1: At pag nakuha mo yung pagtitiwala ng iyong amo, ay talagang pagkakatiwalaan ka sa maraming bagay.
0: Mm-hmm.
1: And that's what happened sa kanya. At hindi lamang yung kanyang sambayanan ang kanyang inlagaan, kundi kahit yung buong pamilya ng kanyang amo.
0: Mm-hmm.
1: At yung kanyang amo ay pinagkatiwalaan siya ng maigi. That's why, yan po ang maganda po sa atin po mga OFW sa iyong bansa. Learn to win the heart of your employer.
0: Mm-hmm.
1: At kapag kayong na-win ang heart ng employer, unang-una, ikaw ay talagang unang-una mapamahal ka sa buong pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Pag napamahal ka, isa pong relasyon nyo na hindi pwedeng paghiwalayin. Na naging parte ka na ng pamilya ng iyong employer.
0: Kasi may mga employer kasi minsan ayaw nila ng madaldal yung ano yung yung katulong o ayaw din nila ng palasagot. Yung maraming alibay, ayaw nila yun.
1: Ayaw nila yun.
0: At saka yung late, yun, ayaw nila. Pero kung once na yung naging parang transparent ka sa kanila, yun, ituturing kanilang pamilya.
1: Yan. Kaya ang ganda po ng ginawa po ni Jumalda. At talagang isang example sa mga OFW natin doon na naging parte siya ng pamilya.
0: Yes.
1: At pinagkatiwalaan sa mga anak, pinagkatiwalaan sa buong bahay.
0: Yes.
1: Pinagkatiwalaan siya ng kanyang employer at isa pong magandang patotoo na siya po ay pinagpala rin ng kanyang employer. And right now, sa kanyang pag-for good, pag kanya pong pagbalik sa Pilipinas, ay mayroong pabao ng kanyang employer din.
0: Mm-mm.
1: Yung kanyang long service.
0: At
1: talagang napakaganda.
0: Oh, malaki yun.
1: And one of the things that kanyang po shinare sa atin, yung panalangin na naman.
0: Yes, hindi, of course. That's the best factor that we can have in life. Dapat tayo ay palaging nandiyan, kalakip natin ang panalangin.
1: It's a common factor na ng mga nagtatagumpay yung kanila pong
0: prayer.
1: Paglapit sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay source ng ating pong success. At siya rin ang ating source ng ating kalakasan, ang source ng ating, siya ang ultimate source nga ng ating buhay, ng ating pagpapala, ang ating Panginoon. That's why binigyang diin dito ni Jumalda yung kanya pong prayer life at ngayon naglilingkod siya sa ating Panginoon. Hindi niya kinakalimutan ang maglingkod. At sabi niya, the more na naglilingkod siya sa ating Panginoon, the more na binubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanya. So that's why ang ganda po ng kanya pong patotoo. At nawa atin pong bigyang pansin ang isa pong magandang halimbawa kung paano po maging OFW na minamahal ng kanyang employer, ng mga anak ng kanyang employer, at mga kamag-anak.
0: Yes.
1: And even yung kanyang pamilya dito sa Hong Kong, sa Pilipinas pala, ay
0: binibless
1: din siya.
0: Oo.
1: So now si Jumalda will be going back for good at siya ay mayroong success story na bagamat siya po ay byuda at wala pong katulong sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, siya ay pinagpala ng ating Panginoon.
0: Yes.
1: At ngayon, meron siyang tindahan dito sa Pilipinas.
0: Tindahan.
1: Isang negosyo na talagang pinagpapala ng ating Panginoon. Bakit hindi pa siya nagpo-for good? Kasi napamahal siya sa kanya pong mga employer.
0: At ready na siya for good dahil kasi meron siyang business.
1: Yan. Ngayon po, nais po namin panalangin ang ating po mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. At katulad po ni Jumalda, we pray na you can win the heart of your employer. At when you win the heart of your employer, ay napakarami pong resulta, magagandang resulta sa iyong buhay, magandang resulta sa iyong pamilya, magandang resulta even in your finances.
0: Mm-hmm.
1: Because yung employer mo ay hindi ka lamang pagpapalain sa ibang bagay, kundi financially, they will bless you at isa pong magandang resulta pagnawin mo ang heart ng employer. We want to pray for you right now. And kung kayo po ay nagnanais ng panalangin, more prayer, just give us message dito po sa ating programa 702 DCIS FEBC Radio TV FB page. At kayo po ay aming pong papanalangin. But as of now, we pray na ingatan ka ng ating Panginoon, nabigyan ng kalakasan, at ikaw ay magkaroon ng matibay na sandigan sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Let's pray right now. Ama, salamat po, O Diyos. Kami po ay binigyan niyo po ng divine wisdom and knowledge on how to become an OFW sa ibang bansa na merong tagumpay na pinanghawakan because of you, O Father God. At dalangin po namin sa aming mga OFW na ingatan mo sila sa kanila pong mga ginagawa, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanila pong mga activity, sa kanilang pagtatrabaho, bagamat malayo sa aming pamilya, pero ikaw ay malapit sa kanila. And that's why today we pray na ang iyong karunungan, ang iyong kalakasan, at ang iyong patuloy na pagpapala ay igawad mo sa amin po mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. At dalangin po namin, Panginoon, na give them spirit of excellence, na sa lakanan po mga trabaho ay makita na kanilang mga amo, na mga kaibigan, makita po ng kanila pong mga katrabaho, ang excellent spirit na binigay mo, O Diyos, yes, sa kanila. At we believe na ang mga Pilipino sa ibang bansa ay merong mga talento, merong galing na ipinamamalas, hindi lamang po sa musika, hindi lamang po sa amin pong pagkanta o pagtatrabaho, hindi lang po mga engineers at architect, kundi ang buong Pilipino, Panginoon, sa buong mundo ay ginagamit mo, O God, upang sila po ay maging pagpapala. And we pray right now, use them as a blessing, Lord, sa bansang kanila pong pinaglilingkuran, at pagpalain mo rin ang kanila pong mga amo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, at kami po ay nagpapasalamat sa iyong kalakasan na binibigay po sa kanila at sa amin na rin, O Diyos. At kami po'y nagbibigay ng papuri at parangal sa iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Yan. Kung meron po kayong mga prayer requests, ay huwag niyo pong kakalimutan na magbigay po ng mensahe sa 702-DCAS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW. At tayo po ay talagang pinagpala ng Panginoon ngayon pong episode na to, sapagkat napakinggan po natin ang atin pong OFW na kung saan ay pinagpala ng Panginoon in a special way. Magkarinigan po muli tayo sa susunod sa Radio Online at the same time sa dito po sa edisyon ng servisyong OFW. Kasama po dito ang atin pong mga kagapay sa mga programa. At thank you sa mga tumulong sa atin ngayong umaga para sa broadcast na ito. Ang atin pong production technician, RTB team, at Buhawe Tech People. At maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Bong. Nagsabing pagpalain kayo ng ating Panginoon, kasama ko ang ating Atidang. At nagsasabing pagpalain ng Diyos ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya sa buong mundo. God bless and bless God in Jesus' name.
2: Malayo ka man sa Pilipinas, ikaw ay malapit pa rin. Ako po si Jan Bertis, kaagapay ng Serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
5: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
6: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
2: Good morning mga kaagapay! Kaya naman po makinig na at tumutok dito lamang po sa programa ng Family Matters.
3: Yan.
2: Here on 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Kami po ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. From 9:30 to 11 in the morning, kaagapay niyo po kami sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kaya naman ugaliin na tumutok at manood ng ating programa. And make Family Matters your morning family habit.
3: Amen.
2: Bong binabati rin natin ngayon ang ating sister station,
3: of
2: ang
3: course.
2: 106.9 DXGR FM Radio Gandingan. Hello sa kanilang station manager si Vernessi Castillon at sa kanilang audio production technician na si Noray Masukat.
3: Magandang umaga po.
2: Yes, happy listening South Cotabato. Welcome po sa programa ng Family Matters Friday Edition kung saan laging bida ang usaping marriage and parenting.
3: Yan.
2: Dahil ngayong umaga po ang ating pag-uusapan, Bong, ay usapang bedtime.
3: I like that.
2: Ganyan ka-passionate dapat, di ba? Bedtime
3: yes.
2: Stories, di ba? For adults only. Mm-hmm. Tuklasin po natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon when it comes to physical intimacy between a husband and a wife.
3: Exciting.
2: Wala po tayong dapat ikahiya dito, mga kaagapay. Ano? Huwag tayong ma-embarrass every time we talk about physical intimacy.
3: I so agree, honey.
2: Because it's a beautiful thing.
3: Yes.
2: Remember po that as you share one life with your spouse, you also share one bed.
3: Yes.
2: You sleep under one bedroom, di ba?
3: That's right.
2: Kaya naman po, paiinitin natin ang inyong umaga. Woo-hoo! Dito po sa Bedtime Stories atid sa inyo ng Friday edition ng Family Matters. Good morning, Bong!
3: Beautiful morning to my beautiful wife, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Para po sa mga nanonood, hindi nga po kayo namamalik mata. Kami po ni Claire ay hindi rin bagong gising, sabi nga ni Claire kanina, at lalong-lalong hindi po kami patulog pa lamang. Just because we are wearing, mas magiging anak ko, honey, i-describe ko yung suot natin, ha? Just because we are wearing a soft jade green twinning pajamas.
2: And silk.
3: And silk, yes. At syempre, it has something to do with our discussion this morning. So this is going to be a hot, titillating, exciting, yet wholesome discussion we have today.
2: Bong, dumako na tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos and let's start the day hearing the Word of God.
3: Sige po mga kaagapay, kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It is found in Song of Solomon chapter 2 verse 6, New International Version. His left arm is under my head and his right arm embraces me. Sabi naman sa awit ni Solomon 2:6, magandang balita Biblia, ang kaliwa niyang bisig ay siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay.
2: Wow, napakaganda ng ating Bible verse.
3: I love the Tagalog translation.
2: Alam niyo po ba mga kaagapay na napakaganda ng paglalarawan ng awit ni Solomon sa matalik na relasyon ng mag-asawa? Ito po ay graphically sensual. Ang Diyos po, kaagapay, ay hindi nahihiya tungkol sa kanyang disenyo para sa matalik na relasyon ng mag-asawa. Hindi po masyado kasi natin na-appreciate ang libro na awit ni Solomon. Yung iba po, hindi ito naiintindihan. Yung iba naman, hindi masyado nababasa. Pero alam niyo ho ba, pinapakita po dito sa libro, sa aklat ng awit ni Solomon, na hindi po corny ang ating Panginoon. At game na game po siya pagdating po sa physical intimacy ng mag-asawa. Kasi kaagapay, it was God who instituted marriage. And it's not his plan, Bong, para maging boring or dry ang pagsasama ng mag-asawa.
3: I agree.
2: Nais po ng Panginoon na ang mag-asawa ay maging physically intimate.
3: Amen.
2: At mag-enjoy and i-enjoy din ang isa't isa. Mm. Kanina, Bong, sabi mo sa English version, di ba? Mm. Embraces. His right arm embraces me. Kumbaga, inaakap mo ako sa iyong kanang arms, di ba? Alam niyo po, ang word embraces dito ay dalawa ang pakahulugan. Mm-hmm. Ang isa po ay greetings, at isa naman po ay sexual union between husband and wife.
3: Yes.
2: Embracing your spouse is not just giving them a hug. Hindi lamang po ibig sabihin na embracing ay inaakap mo ang asawa mo, di ba? It's also about receiving them gladly and eagerly, accepting them willingly, and making yourself available to them. Ayan, mga asawang lalaki, ha? Pag sinabi pong, embrace mo naman ako, han, hindi po ibig sabihin na yakapin mo lang ako. Ibig sabihin po, make yourself available for me.
3: Sige, Khan, mamaya, during the break, yes, I will embrace you.
2: And this one simple sentence speaks volumes to the fact that when you're married, kaagapay, it's important to make your spouse a top priority.
3: Ganda.
2: And to want them to feel desired in physical and sexual way. Napakahalaga po sa mag-asawa na iparamdam natin na naaakit tayo sa isa't isa. That we desire for each other. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Ito rin ay isang paalala sa asawang lalaki na mahalin, arugain, at protektahan ang asawang babae. Tandaan po natin para sa mga husbands, ano, nananawagan ako, you are your wife's safety net.
3: Yes.
2: At sabi nga po sa ating binasa, sa inyong bisig, kami ay mapapanatag.
3: I like that.
2: Natatandaan ko, Bong, there was a time nagpunta tayo sa China. And then talagang medyo hindi maganda yung hotel na na-stayan natin, Bong.
3: For the first time.
2: Kaya, di ba, Bong, parang sabi ko na, oh, honey, parang ayokong higaan tong kama na to. Alam nyo po, ako po ay natulog sa bisig ni Bong. Natulog po ako sa bisig ng aking asawa. Kaya po naging panatag ang aking tulog. Hindi yun ba?
3: Right.
2: At I'm sure marami na tayong mga kaagapay, no? Nakinikilig sa ating usapan ngayon. Ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay about bedtime stories o usapang bedtime between a husband and a wife.
3: Yan.
2: Physical intimacy po. Marami pong kinds o uri ang intimacy, ano? Meron pong financial intimacy, meron pong emotional, may intellectual po, meron din pong ang intimacy sa mga hobbies. So napakarami pong uri ng intimacy. Pero this morning po, tayo po ay magtutuon ng pansin sa physical intimacy. Sabi nga po natin, God instituted marriage not just for procreation, but also for a lifelong commitment, relationship, and companionship between husband and wife. Kalooban po ng Panginoon, kaagapay, para sa isang mag-asawa to express their love for each other emotionally, physically, and spiritually. Alam niyo po ba that love is an action word? Ayan, Bong, ha? Verb. Ang
3: action
2: love.
3: Word. Yes.
2: Hindi lamang po ito isang emotion. Love is an action.
3: Hindi mo pwedeng pakitang o sabihin na mahal kita kung hindi mo ipinapakita sa ginagawa mo,
2: yes,
3: in other words.
2: And love is also to be enjoyed between husband and wife.
3: Yan.
2: Kaya naman po, God created sex to be a bond between husband and wife that strengthens over time. Alam mo, Bong, ang sexual union ng mag-asawa ay hindi lamang isang erotic pleasure,
3: yes,
2: na ating nararamdaman. It is also, makinig ka, Bong, ha? It is also soul-knitting intimacy.
3: Yes.
2: Tinatahi, di ba? Tinatahi ang ating kaluluwa.
3: Your soul intertwined.
2: Yes. Soul-knitting intimacy as the married couple, ibig sabihin po, we are being made one spirit, soul,
3: and body.
2: Kadalasan po, mga kaagapa, yung mga married couples, nahihiya na pag-usapan ang sex. Nako naman, Ate Claire, Kuya Bong, bakit naman yan ang topic
3: that's
2: natin?
3: That's forbidden.
2: Nakakahiya naman po.
3: Or it's dirty.
2: Or naririnig ng mga bata. But alam niyo po, God intends husbands and wives to deeply enjoy intimacy with each other.
3: Amen.
2: Without shame or fear. Kasi po, tandaan natin, sex is a good gift from God. It is something sacred. It is something divine. And sex was created so that we can delight in our marriage and we can take delight in each other. So ang sex po ay ginawa para sa ating kaligayahan.
3: Yes.
2: Yan po ang dinisenyo ng Panginoon.
3: Mm.
2: Sex is something honorable.
3: Mm. Alam mo, Claire, no, mga kagapay, idagdag ko lang, no, kita mo dito kung paano kinreate ng Panginoon yung sex beautifully para sa mag-asawa.
2: Yes.
3: At kung paano po siya tinwist o parang, how do you call that, dinivert,
2: mm-hmm,
3: o parang
2: dinistort
3: ng enemy,
2: ano?
3: Diba?
2: Totoo.
3: Na ang sex ay madumi, eh, ang sex
2: ay
3: bastos, ang mm-hmm sex para sa mga, para sa kaaway, hindi
2: mm-hmm
3: ba? But sa totoo lang, sex is designed, original design ng Panginoon na napakaganda,
2: that
3: hindi
2: human
3: ba? And mga kaagapay, the goal of physical intimacy isn't ultimately just enjoying your spouse. Hindi lang para mag-enjoy kayong mag-asawa, honey. But it is enjoying God as the giver of good gifts. Hindi ba sabi nga, every good and perfect gifts
2: are from
3: above. Hindi
2: yes
3: ba? It's from God. So as husband, bilang asawa and wife, enjoy this gift.
2: Wow.
3: Enjoyin natin. Namnamin natin. Ano ba sa Tagalog yun? Sariwain. O you enjoy every minute of it.
2: Uy, sabi may Bible verse, ha? Sabi, taste and see that
3: yes
2: the Lord is good. So it is one way of tasting that God is really good dahil binigay niya ang sex sa mag-asawa para ma-enjoy natin.
3: Isa pa, honey, no? When you enjoy this gift from the Lord, alam po ba ninyo that God is delighted?
2: Amen.
3: Natutuwa po ang Panginoon kapag ine-enjoy niya ng mag-asawa, ha?
2: Yes.
3: Yung gift na binigay
2: na
3: yan ng Panginoon. Alam po ninyo, mga kaagapay, the biggest misconception about sex is that, sabi ko nga kanina, akala natin this is dirty.
2: Mm-hmm.
3: This is something forbidden.
2: Mm-hmm.
3: This is something that we should not talk about. That is very wrong, hindi
2: yes
3: ba? That is, alam po ninyo, mga kaagapay, a complete distortion from the enemy. Yan naman talaga ang trabaho ng kaaway, di ba? Lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon, ititwist niya, ididistort niya, hindi
2: yes
3: ba? Sex is an important part of God's plan for marriage. Ganda nito,
2: part
3: honey.
2: Part yan ang original design ng
3: parte
2: Panginoon.
3: Ng original na disenyo
2: that
3: ng Panginoon
2: true
3: para sa mag-asawa. And God wants you to enjoy and celebrate your spouse sexually. Ang maganda nga dito, honey, sa Family Matters, pwede natin pag-usapan ang mga bagay na to, itong bedtime stories na to, in such a way na hindi bastos, na hindi madumi, hindi
2: yes
3: ba?
2: Yes, and in such a way that is pleasing to the Lord,
3: that's
2: diba?
3: Right.
2: According
3: oh
2: lang sa original design ng Panginoon.
3: Honey, makinig ka. God calls spouses to be more than roommates, more than teammates, hindi ba? He
2: like
3: calls
2: that
3: them to be lovers,
2: wow,
3: caring for each other's bodies. Importante po ito, honey, na you take care of each other's body,
2: yes,
3: hindi ba?
2: That is true.
3: Yan.
2: Kaya naman po, mga kaagapay, this morning, samahan niyo po kami para sa usapang bedtime stories, di ba? Bedtime stories muna tayo, Bong. Dapat ganyang ka-passionate ang boses
3: yes
2: kapag pinag-uusapan natin to. Let us discover, mga kaagapay, what we need to know about physical intimacy. And together, let us learn how can we be more passionate,
3: di ba,
2: towards our spouse. Paano ba natin pasisiglahin ang ating intimacy
3: yan
2: nating mag-asawa? Okay, kumuha na po ng papel at ballpen
3: yes
2: at ilista na, mag-ready na para naman po handa kayo para sa inyong physical intimacy session later tonight. Okay?
3: Woo-hoo!
2: Okay, what we need to know about physical intimacy. Number one, intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife. Tignan mo na, Bong,
3: ganda,
2: ang ugat pa rin ay ang Panginoon.
3: Mm-hmm.
2: Alam nyo, kaagapay, siguro lahat naman tayong mga may asawa, no? We all want to have a healthy physical intimacy, Bong, with our spouse. Sino ba naman na may gusto na dry at boring yan, di ba? At akala natin, Bong, na Ate Claire, lagi kaming nagiging intimate ng aking asawa and we are adventurous. Akala natin by doing that, Bong, maa-achieve na natin yung physical intimacy according to God's design.
3: Mm-hmm.
2: Pero alam niyo po ba, mga kaagapay, that your intimacy with God says a lot about your intimacy with your spouse.
3: Galing.
2: Kasi Bong, you cannot talk about sex between husband and wife without talking about God.
3: Agree.
2: Diba, Bong? Kung ikaw daw ay walang intimacy sa Panginoon, how can you have intimacy with your spouse? It makes sense, diba?
3: Of course.
2: Kung hindi ka nga nananalangin, hindi ka nagbabasa ng Bible, diba? Hindi mo kinakausap ang Panginoon. How can you say na pwede ako maging intimate sa asawa ko, sa Panginoon nga hindi ka intimate? Napakagandang point po nito. Alam niyo po, ang Hebrew word para sa salitang sex ay yada. At sa English naman po, ibig sabihin ay lay. Ang ibig sabihin po nito ay to know and be known. Ibig sabihin po ang sex, hindi lamang po ito between intimate love sa mag-asawa, pero sex also refers to the intimate knowing between man and God.
3: Kaling.
2: Imagine, Bong, di ba? Ang sex pala ay hindi lang sa mag-asawa. But sex, based from the Hebrew word yada, it also means to know and be known by God. Di ba? It involves knowing God and having God know you. Di ba? If you have an intimate relationship with God, your intimacy with your spouse comes naturally, Bong.
3: It follows, no?
2: There is more to sex than just the physical aspect of it, Bong. And sex was never intended, kaagapay, to be a mere carnal interaction between spouses, Bong. Sabi ko nga, hindi lang ito pang erotic pleasure para sa mag-asawa.
3: That's right.
2: But rather, sa sex po, there is a deep knowing and connecting of two people. Tandaan po natin that God created man and woman to be a picture of Christ and the church. Our marriage is meant to reflect the love of Jesus for us, the church, Bong. Kaya naman yung passion ng mag-asawa, yung transparency natin, yung selflessness, yung enjoyment natin at fulfillment, Bong, whenever we come together in union. Lahat yan pala ay sinasalamin ang pagmamahal ng Panginoon para sa simbahan, para sa atin na kanyang bride, di ba?
3: That's right.
2: Kaya naman mga kaagapay, kung mauunawaan po natin na ang mag-asawa pala, ang physical intimacy between a husband and a wife ay simbolo ng pagmamahal ni Kristo para sa atin, then talagang, Bong, we will value sex even more.
3: That's right.
2: Ang lalim pala ng ibig sabihin ng sex, ito pala hindi lang for carnal or erotic pleasure, but whenever you come together with your spouse, you reflect the love of Christ for the church, di ba? So, mga kaagapay, we will honor and enjoy this union with passion and thanksgiving. You will realize that physical intimacy with your spouse is all about giving and not about self-seeking. Dahil ang Panginoong Jesus po, di ba, He gave first. He gave His life first to us. Ganun din po tayo sa ating mag-asawa. Sex is about making your spouse happy. Sex is about giving and it's not about self-seeking. Ang sex po honey, how can I make you happy? At hindi po, how can you make me happy, honey? Nakita natin, di ba, Bo?
3: That's right. Maganda rin, honey, no? Baguhin natin yung mindset natin. Minsan kasi dahil ito nga yung kinalakihan natin, ito yung naririnig natin sa mga social media, na ang sex nga isang madumi o isang bagay na hindi dapat pinag-uusapan or it should be forbidden. Maganda rin po mga kaagapay, lalo na sa mag-aasawa. Baka meron pa rin po dyan na ang tingin sa sex madumi, na ang tingin sa sex hindi maganda, hindi ba? Maganda na medyo baguhin po natin yung ating mindset at alam at malaman natin na ang sex was created for husband and wife para mag-enjoy ang mag-asawa.
2: Okay, nako, nagsisimula pa lang po tayo sa ating talakayan. Mamaya po sa ating pagbabalik, malalaman natin ang mga paraan kung paano mas magiging passionate ang ating intimacy with our spouse. Mag-break po muna tayo para magbigay daan sa ating feature every Friday, ang panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
3: Babalik po kami.
1: Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
4: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, bakit masamang ideya ang pagtataksil? At sa mga Kawikaan, Kabanatang 6, Talatang 34, mababasa natin, sapagkat ang paninibugho ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki at walang habag siya'y maghihiganti. ang pagtataksil ay hindi na bago. Pero tinatrato natin ito na napakakaswal kaysa sa mga nagdaang henerasyon sa di pa nagtatagal na kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan, kahiman, ang ibinubungan nito ay di nababawasan ng ating maluwag na pananaw sa buhay. Sa nakararaming kalagayan, ang pagtataksil po ay siyang pangunahing matinding bigwas sa nasisira ng ugnayang mag-asawa. Sinabi po ng Psychology Today, mas maraming mga tao ang nagsasabi na kapandaya sila sa kanilang kabyak kaysa sa pagbabayad ng kanilang buwis o mga ibang bayarin. Bakit di magawa ng mga taong magpatawad at lumimot? Ang simpleng sagot, di tayo binuo at pinagsama-sama na lang pang-psikolohikal na kung makakabato ka ng buton pang-emosyon at lilinaw na ang salamin ng ating alaala at pakiramdam. Hindi po ganoon. Ang selos, sama ng loob, masakit na damdamin ng pagkakanulo at paglabag sa tiwala ay nagpapahirap para magpatuloy na lang sa buhay. Malaon na ang sumulat ng mga kawikaan ay pumuna, ang panibugo ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki at walang habag siyang maghihiganti. Nung maimbento ang birth control pill, sa gayoy napag-iwalay ang sex mula sa pagkakaanak para sa milyong-milyong mga tao. Pwede mag-sex nang hindi nagkakaanak. Isang cultural revolution ang nangyari na nagpapababa ng hadlang at mga pagbabawal na dantaon nang gumiya sa ating lipunan. Ngunit nang ang mga lalaki at babaeng nagpalagay at layana sa dating pagbabawal, ay napatunayang ang mga mister o misis ay nasa bisig ng iba, ang panibugo at galit ay nag-aalab gaya ng dati dantaon na nakalipas at ang pag-aasaway naging biktima ng ganitong likong katwiran. Bakit po ba naglagay ang Diyos ng labis na halaga sa pagtatapat sa pag-aasawa? Dahil nilikha niya tayo at batid niya kung gaano ang mga pangailangan nating emosyonal ay matutugunan. At yon ay sa pamagitan ng pag-aasawang isahan lang. Tandaan ang plano ng Diyos ay dahil dito, wika sa Genesis, Kabanatang 2:24, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Isang formula binanggit uli ni Lord Jesus mismo. Maaari pong sabihin natin, sandali lang, di ba si Solomon nagkaroon ng 700 asawa at 300 kalaguyo? At gayon din si David, nagkaroon din ng maraming asawa. Opo, totoo yun. Subalit, ang pag-aaral ng kasulatan ay nagpapakita mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa pagkabihag sa Babylonia, ang mga ugaling walang pagkilala sa Diyos. Mga paganong paniniwala, kasama ang pagkakaroon ng maraming asawa, ay nakahawa sa bayan ng Diyos, ngunit hindi kailanman naging bahagi ng plano at layon ng Diyos. Mula sa pagkabihag naman sa Babylonia noong 586 BC hanggang sa panahon ng Bagong Tipan, walang mga salita o halimbawa na magpapangatwiran alinman sa pag-aasawa ng marami o sa pagtataksil. Sa kabaligtaran pa nga, ang mga nangunguna sa iglesia ay maging isang asawa ng iisa lang at ang konteksto po niyon ay nangangahulugan ikinasal sa isa lang. Pero ganun talaga ang mga lalaki saad ng mga nagbibigay katwiran sa pagtataksil. Bago po tayo sumang-ayon sa ganoong kaisipan, basahin muna ang mga awit 51 na sinulat ni David, isang nanggaling na roon at naharap ang mga ibinunga ng kanyang maling pagpili. Kung walang Diyos, walang 10 utos na magsasaad, huwag kang mangangalo niya, walang langit o impyerno, at walang pananampalataya sa Diyos, mapapatunayan pa rin po natin kung ibig nating maging maayos ang ating buhay mag-asawa, dapat tayong magtapat mabuti sa ating pinakasalan at sinumpa ang italaga ang sarili sa Kanya. Walang bababa sa roon ang makapangyayari. Huwag maniwala sa maling haka na ang maling ugnayan ay magpapasigla pa sa ating ugnayang mag-asawa. Iyon ay katulad lang ng paniniwalang ang pagmumumog ng hydrochloric acid ay nag-aalis ng pangangati ng lalamunan o yung pagbaril ng paa ng kalibre 45 ay siyang pinakamabisang paraan ng pagtatanggal ng pangangati sa ating daliri. Hindi po mainam ang pagkakasad ng sumulat ng kasulatan. Maaari bang kandungin ng isang tao ang apoy na hindi nasusunog ang damit? Makalalakad ba ang isang tao sa nagbabagang uling na hindi malalapnos ang kanyang paa? Gayon din ang taong sumisiping sa asawa ng iba. Walang sino mang sumasaling sa kanya nang hindi makatitikim ng parusa. Mga Kawikaan 6, talatang 28 at 29. Totoo pa rin po ito hanggang ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa karagdagang kaalaman tungkol sa tamang ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae, kinasal, naging mag-asawa at may pagtatalik. At malayo po sa pagtataksil. At Ama, kung sakali po marami ay patuloy at patuloy na naalipin sa katotohanan ito, dalangin po namin, inyo pong palayan sila. At naway, magabayan po sila ng kapahayagan ng iyong mga salita gaya ng aming pinag-aralan. Makita po namin, ang commitment namin ay una sa inyo at sa aming pinakasalan. At mangyari po, Ama, aming masunod po ang inyong panuntunan upang sa ganon, naroon po kami palagi, alang-alang man lang sa aming mga anak at sa susunod na henerasyon pa. Lalo na po sa aming panahong ginagalawan ngayon. Gabayan niyo po kami. Dalangin namin to sa pangalan po lamang, wala nang iba, pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.
5: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

0: Po.
1: Everything is permissible.
0: Yes.
1: Ulit, continue.
0: Everything
1: As
0: is
1: long as
0: permissible within the marital bed as long as you have agreement. Kung
1: Yan.
0: napagkasunduan niyo po na, honey, let's do this. Okay, hon. Sige, let's try this.
1: In other
0: Okay,
1: words, kung
0: hon.
1: okay sa'yo, okay sa akin, feeling mo hindi kita bina-violate,
0: Dinidefile,
1: hindi kita
0: oo.
1: dinidefile, then it's okay.
0: Yes. It is not something to be ashamed of. Kasi kayo lang naman ang nasa kwarto nyo, eh, di ba? Mag-asawa kayo, eh, di ba?
1: Yes.
0: Our sexual desires are no surprise to God. Hindi po ito nakakahiya naman kay Lord. Let us not be over-spiritual about this, Bong. Ay, honey, nakakahiya naman kay Lord. Ito baka naman magalit si Lord.
1: Yes.
0: No. Because your sexual desires, mga kaagapay, is no surprise to God. Bakit po? Eh, siya nga po ang nagbigay sa atin yan, Bong.
1: Precisely.
0: Siya po ang nagbigay sa atin ng sexual desire. Siya po ang nagbigay sa atin ng enjoyment sa physical intimacy. He made us and He gave us strong sexual desire to enjoy within marriage. At alam mo, honey, ha, ang sex is one of the first acts na pinagpala ng Panginoon. Tandaan mo, He blessed the physical union between Adam and Eve, di ba? So sex was God's idea. And He created husband and wife to enjoy it. At isa nga pong fruit ng sex ay ang pagkakaroon ng mga supling, pagkakaroon ng mga anak. Alam
1: Beautiful
0: po natin
1: kids.
0: Na yan ay atas ng Panginoon. Sabi niya, be fruitful and multiply. Di ba?
1: Yes.
0: Yan ang gusto at kalooban ng Panginoon.
1: Yes. Yan. Number four. Medyo exciting ang ating talagang
0: Na po.
1: Discussion. Hindi
0: yes.
1: ba? I'm sure lahat ng mga kaagapay natin eh sinusulat o ginajot down ang ating mga points. Yan. Number four. Our approach to physical intimacy influences our children. Ito
0: okay.
1: Mahalaga to, honey. Minsan, kung ano yung paniwala ng magulang, it will cascade down to your children, hindi ba? And we want our children to keep their purity intact until they are married. Maganda, young as they are, kailangan maituro na natin sa kanila na dapat pangalagaan nila yung kanilang purity.
0: Yes.
1: Kami po ni Claire, natatandaan ko, maliliit pa lang yung mga anak namin. We talk about sex.
0: Yes.
1: Pag nagtanong sila, sinasagot po namin in such a way na alam nila na hindi bastos at pwedeng pag-usapan sa pamilya.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Something that we can discuss. Pwedeng tanungin nila sa mami nila, pwedeng tanungin nila sa daddy nila.
0: That is true.
1: However, we must not convey to our children that sex is bad to keep them from sin. Minsan
0: yes.
1: nga kasi, lalo na ngayon.
0: We should not convey it to them.
1: Oo. With the of the social media, hindi ba? Talagang minsan nga, sabi ko nga, kahit hindi mo hinahanap, minsan it will just pop into your screen. Minsan kung ano-ano na lang ang lumalabas sa screen natin, hindi ba? Kailangan maturuan natin ang ating mga anak that sex is beautiful, that God created sex. Teach them that sex is a beautiful gift from God and it is only be opened by the husband and wife on the night of their wedding. Maganda,
0: right.
1: Bata pa lang po sila mga kaagapay, alam na nila that sex will only be done in the sanctity of marriage. Kapag sila ay kasal na,
0: yes.
1: Kapag sila ay mag-asawa na, binubuksan mo lang tong regalo ng Panginoon na to on the night of your wedding.
0: Sabay sila,
1: sabay.
0: Diba? Bong, dito nga papasok, diba, yung pagiging proactive, diba? Yung proactive type of parenting na dapat po sa atin talaga unang marinig ng ating mga anak ang usapin tungkol sa sex. Kasi come to think of it, no, Bong, mga kaagapay, iilan lang po sa mga bata ngayon nang lumaki sa tahanan na openly pinag-uusapan ang sex.
1: Claire, lalo nung araw.
0: Yes, kasi kadalasan nga, Bong, naging ganun ang notion, eh, diba?
1: Pag nagtanong yung bata, Daddy, ano po ba yun? Ay, naku, anak, wag yan. Ako, masama yan. Do not, let's not talk about that.
0: Ituro yan sa school nyo. Antayin nyo sa science, di ba? Marami po mga bata na lumaki na hindi na pag-uusapan ang sex sa tahanan. Dahil nga po, ang notion mismo ng mga magulang, eh, it is something medyo dirty, forbidden, or for adults only. Pero alam nyo po, kapag po ang mga anak nyo ay pinalaki nyo na openly na pag-uusapan nyo po ang usapin na yan sa inyong tahanan, lalaki po sila na walang mali siya dito, wala pong mali siya sa salita
1: And
0: na ito.
1: And I assure you mga kaagapay, pwede siyang pag-usapan ng maayos at ng hindi bastos. Kesa naman yung mga anak natin, eh, alam mo yun, nag-result into experimenting o nagtatanong sa mga kaklase na wala rin naman mga alam at wala rin po mga experience.
0: Alam mo, tama ka, Bong. Kasi alam mo, Han, kapag hindi pinag-usapan o hindi nauna ang magulang na pag-usapan ng sex, di ba, sa kanilang tahanan, naku po, matututunan nila yan sa labas.

0: At kapag natutunan po ng mga anak natin ang sex sa labas, medyo distorted na, lalo na kung sa social media, kung sa mga pelikula, sa mga soap operas o sa mga video.
1: More often, disgrasya ang abot.
0: Yes, magiging distorted po ang meaning ng sex. Kaya naman po, we want our kids to be better equipped to enter marriage pure and with a healthy attitude towards intimacy. Ang goal po natin, mga magulang, tandaan po natin ha, mga kaagapay, ang goal po natin is to present intimacy or sex sa ating mga anak as pure and sacred gift from God.
1: Amen.
0: And it is not something to be taken advantage of outside of marriage. Remind your children na anak, sex is a beautiful gift from God. And sabi mo nga,
1: should
0: it
1: be
0: is
1: open.
0: Only to be opened by you and your spouse to be on the night,
1: night
0: of your,
1: of your wedding.
0: Wala kang ibang pwedeng kabukasan ng regalo na to na ibang tao, kundi ang magiging asawa mo lang. So kung tayo, Bong, di ba, kung tayo po mga kaagapay ang magtuturo sa ating mga anak ng usaping sex, maiiwasan po ang premarital sex at ang sexual immorality. Bakit? Sa bahay pa lang, nataniman mo na ang anak mo.
1: That's
0: that
1: right.
0: sex is to be done within the sanctity of marriage. Sex is not something that you could do outside of marriage. Kapag po yan, lumaki po sila na nataniman mo ng ganyan, di ba? Then maiiwasan mo ang premarital sex among teenagers, among young adults, at ang sexual immorality.
1: Claire, maganda rin dito sa area na to, no? Magandang turuan natin yung mga bata. Meron tayong mga kilalang mga co-parents natin na binibigyan yung anak nila ng parang mga ring o bracelet. Bracelet, parang
0: purity
1: ring
0: yes.
1: o purity bracelet na parang as a sign na hanggat suot mo yan, parang it will remind you to keep your purity, hindi ba?
0: Yes.
1: Maganda
0: kaya
1: yan.
0: Naman gusto ko yan. Nagplano dati sa church, usually mga kaagapay sa mga churches, di ba? Tanungin niyo po kung merong ganyang parang
1: purity ring
0: celebration or whatever,
1: oh.
0: Yung purity, ano yan, bong, eh, di ba? Yung bibigyan mo anak mo ng
1: bond or
0: sinsing
1: something,
0: or something na magsisimbolize ang kanilang purity and they will make a vow na mommy, daddy, and Lord, I will keep myself and my body pure and holy until the night of my wedding.
1: It's a good
0: diba?
1: Reminder also for them, hindi ba? Pag dumating sila sa time na parang pinipressure sila, kunyari meron silang karelasyon, di ba? At least malalaman na no, alam nila from the time na suot nila, it's a good reminder for them na I have to keep my purity.
0: Yes. Pero alam mo, honey, ano, naisip ko lang, kung halimbawa na walang ganyang ceremony sa inyong church, mga kaagapay, alam mo, sa tahanan nyo lang, di ba? Sa inyong
1: pwede.
0: Pamilya, magagawa nyo yan, honey, di ba? Na ayan, magkakasama kayong pamilya, andyan ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid, nakapaligid, and then, ikaw, as a father, di ba, simulaan mo ang celebration na ito, kausapin mo mga anak mo, dalaga, binata, and you just give them a token.
1: That's right.
0: Di ba? To
1: hindi
0: signify their beauty.
1: Kailangan
0: purity.
1: Expensive, mga kaagapay, ha? Kahit mga fancy ring lang o mga fancy bracelet, di ba? That will remind them to keep their purity intact until the night of their wedding.
0: Yes, I like that, hon. And gusto kong gawin natin yan
1: talaga. And pwede to, honey, ha? Hindi lang to sa babae, mga kaagapay, ha? Ganun din to sa mga anak na lalaki.
0: Yes.
1: Parehas po yan.
0: Yes. Okay, number 5 na tayo. Bong, review muna tayo ulit.
1: Sige, review uli para makasunod ang ating mga kaagapay.
0: What do we need to know about physical intimacy between
1: number
0: a husband
1: one,
0: and wife?
1: Intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay.
1: Number 2, take time to minister to each other intimately. Yan. Favorite kayo number 2. Number 3, God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife.
0: Okay.
1: And number 4, our approach to physical intimacy influences our children. Kumbaga, napakalaking role ng mga magulang para maging intact ang purity ng inyong mga anak.
0: So, ibig sabihin, Han, kung ang tingin na mag-asawa sa sex is something divine and a gift from the Lord, yan po ang maipapasa nyo sa inyong mga anak. Diba? Napakaganda niyan. Okay, number 5, physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, meron pa, there's more. It has health benefits. So, meron siyang weight. There's more.
1: Pwede
0: okay.
1: pala, no?
0: So, number 5 po again. Physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, it has health benefits. So, dun muna tayo sa una, Bong.
1: Sige.
0: Alam niyo ho ba, mga kaagapay, na kapag kayong mag-asawa ay naging physically intimate
1: Intimate.
0: With each other, nagre-release po kayo ng tatlong hormones. Ito po yung dopamine, endorphin, and oxytocin.
1: Galing.
0: Ang tawag po sa tatlong hormones na ito ay happy
1: Happy
0: hormones
1: hormones.
0: or love hormones, as they promote a deeper sense of bonding between the married couple. And it also enhances emotional intimacy. Pansinin niyo po, right after po that you become intimate with your spouse, di ba
1: iba
0: gusto
1: yung
0: niyo po
1: glow eh, no?
0: magkaakap lang kayo,
1: Saka,
0: magkatabi pa kayo, di
1: pansinin
0: ba?
1: niyo yung couple na talagang nagiging intimate with each other, iba yung glow ng kanilang skin,
0: Bong,
1: iba yung glow
0: kasi
1: ng hair nila.
0: may tinatawag na sex glow, di ba? May
1: Yon.
0: tinatawag po na sexual afterglow. At sabi po sa studies, ang sex glow po o sexual afterglow naglalast for 2 days. Bong, imagine mo sa cartoons, parang may mga bituin sa paligid mo, di ba? Yung mukha mo may nakapaligid na bituin. At talagang hindi mo napapansin, pero nakikita ng mga tao na, uy, si Brother Bong, nagsha-shine,
1: Kaya po, glowing
0: nag-glow.
1: si Claire all the time.
0: Hindi naman, ikaw naman, di ba? Ikaw din. O, di ba? So, ayan po mga kaagapay. Kung gusto nyo po na magningning ang inyong mga mukha at may mga nakapaligid na stars, yan po ang sikreto. Hindi Botox, hindi facial.
1: Yes.
0: Kung hindi physical intimacy with your spouse.
1: Yan.
0: Kasi nga po, kailangan po talaga natin na pagbigyan ng ating asawa, dahil sa pagbibigay natin sa ating asawa, we are walking on God's divine plan and default for husband and wife, di ba?
1: Yes.
0: Alam nyo mga kaagapay, napakarami po. Kami po kasi ni Bong nagka-counsel ng mga mag-aasawa, no? Nagtuturo din po kami sa aming church. At napakadami pong testimony ng mga mag-asawa. Marami po silang alitan na hindi nila napag-uusapan o hindi nila napagkakasunduan. Para bang walang solusyon. Pero Bong, right after daw ng kanilang sexual
1: they make
0: glow,
1: love.
0: After po they become intimate, parang automatic, ha, di ba? Parang gano'n na lang, natapos na yung problema namin, nagkasundo kami, yung hindi namin pagkakaunawaan, biglang na-patch up, di ba?
1: Are you
0: Kasi,
1: talking by experience?
0: Hindi, totoo po yan, mga kaagapay, ha? Maraming beses diniscuss natin dito yung emotional connection ng mag-asawa. Minsan po, masungit na si misis. Minsan po, masungit si mister. Hindi mo maispele ang ugali.
1: Mainit
0: bakit
1: ang ulo.
0: Maganito to, hindi mo maispele ugali nito. Noon pala, kulang na yung emotional tank, yung emotional love tank ng asawa.
1: Tama.
0: At medyo kulang na rin sa physical intimacy.
1: Yan,
0: kaya naman po mga kaagapay, kung pong si mister o si misis biglang tatahimik at parang biglang nagtatampo o may sumpong at hindi mo alam bakit, yun po siguro ang kasagutan, di ba? Yun po yung pwede nating gawaing solusyon.
1: Honey, in layman's term, huwag niyo pong ipagkait sa inyong mga asawa na maging intimate po kayo sa isa't isa.
0: Yes.
1: Ako, I'm also speaking on behalf ng mga asawang lalaki. Ha? Importante po sa aming mga lalaki to be intimate with our spouse.
0: That is true. And Bong, meron pa tayong wait. There's more. Nako, ito na po. Kung gusto niyo po iwas doktor at iwas gastos, mga kaagapay, alam niyo ho ba na marami palang health benefits ang physical intimacy between a husband and wife? Unang-una na nga po, antidepressant.
1: Yan.
0: Lalo ngayong panahon ng pandemic, Bong, di ba? Ang daming na-depress, ang daming nagkaroon ng mental anxiety. Ito po, kapag kayo ay nagiging intimate sa inyong asawa, ito pala ay antidepressant.
1: Yan.
0: At nakaka-boost ng immune system.
1: Pampalakas ng
0: kaagapay,
1: immune system.
0: Ito po, medical studies po ito, ha, hindi po galing to kay Kuya Bong o Ate Claire. Medical studies po na ginawa dito. It also promotes sleep, honey. Kung hindi ka makatulog, may
1: Yan.
0: Insomnia ka. And it enhances brain power. Kasi kapag daw kayo ay naging intimate ng mag-asawa, may nilalabas na namang brain chemical na mas parang nakakapag-focus ka sa trabaho o sa kung ano yung inaaral at iniisip mo. And nakakapagpababa din po ito ng blood pressure.
1: Sa matataas ang BP dyan.
0: Ayan, yan ang hatol.
1: Ang kasagutan.
0: Yes, and ito pang isang maganda para sa mga nirarayuma, para sa mga may migraine, mga kaagapay, ang kasagutan, natural pain relief. Hindi expensive po, ano? Libre. Libre po ito na pain relief.
1: May
0: Kaya,
1: migraine ka ba ngayon?
0: wala akong migraine. Kaya, mamaya na ang enhancement, mga kaagapay, ang kasagutan po ay let us be physically intimate with our spouse. Dahil napakadami pong health benefits. And ako po, I'd like to think that God designed it that way.
1: Yes.
0: Dahil nga po, ang sex with your spouse is something from God. It is something of the Lord. And alam naman po natin that when we walk on God's will, nakaakibat po dyan ang mga pagpapala. And parte ng mga pagpapalang ito, Bong, ay yung mga health benefits pala nakaakibat dito sa sexual
1: That's
0: intimacy.
1: Right. Sakit ng ulo ko, Claire?
0: Parang, may migraine ka?
1: Migraine ako. Nagma-migraine ako ngayon.
0: Mamaya, may gamot sa migraine. Ako, kaagapay, baka naman mamaya sabihin na ng mga asawa nyo, honey, may migraine ako. Honey, nirarayuma ako.
1: Sino po ang may mga migraine at matataas ang BP dyan?
0: Taas kamay na,
1: comment,
0: diba?
1: Comment na po kayo. Isa pa, honey, no, idagdag ko rin, no, ang pagiging intimate sa iyong asawa, this is also a good cardiovascular exercise,
0: totoo,
1: hindi ba? So, hindi
0: yes.
1: lang laging kayong nagte-treadmill o laging nagbe-brisk walking o you always go to the gym. It is also nice and important also to be intimate with your spouse kasi napakagandang cardio exercise din po yan para sa mag-asawa.
0: Yan. At para sa mga young couples, han, ang sexual intimacy between married young couples, nakakahubog pala ng katawan ng babae, Bong. Mas humuhulma daw yung waist and hips ng babae.
1: Kaya
0: okay.
1: Ayoko na. No comment na ako.
0: No comment. Kaya pala sexy ako, di ba? Kahit na 4 kids.
1: Yes. Okay.
0: Ayan.
1: Number 6 na tayo, honey, no?
0: Sige, number 6 na po tayo.
1: Isa bang one rundown na
0: siguro pang
1: review?
0: Before mamaya na.
1: Oh, before mamaya. Okay. Number 6. Okay. Physical intimacy protects your marriage.
0: Wow.
1: Ito, napakaganda nito. Importante po na protektahan po ninyo ang inyong pagsasama, ang inyong marriage. Protektahan po natin
0: yes.
1: yan. Your physical intimacy causes you to stand united as one flesh team in the power of Jesus. Why? Bakit po? Because you are in the perfect will of God.
0: Yes,
1: yes you heard me right. Whenever a husband and wife become physically intimate, they are walking in the center of God's will and God's design for marriage. They have a spiritual covering and protection.
0: Wow.
1: They begin to walk in the power and blessing flow when you are in the will of God.
0: Nakakatuwa naman, Bong. Just remember.
1: Excuse me.
0: Okay. God bless you, honey.
1: Thank you.
0: Remember po that physical intimacy is not just about sex. But it is also about friendship. It is about romance. It is about trust, love, companionship, and connection between the married couple. So why does it protect your marriage? Bakit po pinoproteksyonan ng physical intimacy in yung marriage?
1: Yan.
0: Kasi nga po, marriage without intimacy can fester complications like trust issues, anger, frustration, and confusion. Kapag po may decline sa sex life o sa physical intimacy ninyo mag-asawa, it can lead to mood and anxiety disorder, sabi nga natin kanina, di ba? And even punch down the immunity ng isang tao.
1: Bumababa ang
0: yes,
1: immunity.
0: Kasi nga sabi natin, sex is proven to boost immune system. Kapag po pala walang physical intimacy sa mag-asawa, pwede rin mabawasan daw, Bong, yung confidence level ng isa sa spouse, di ba? Kasi
1: either
0: isipin
1: husband
0: nila,
1: or wife, no?
0: Bakit ba ayaw ng ng asawa ko? At may mali ba sa akin? Is something wrong with my body? Hindi ba niya ako mahal? Unattractive ba ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba siya sa akin na-attract? And syempre, Bong, lalo na sa aming babae, nakakababa ng self-esteem, di ba? Na parang bakit ayaw niya? Bakit laging tumatanggi, di ba? So, huwag po natin hayaan na maramdaman ng ating asawa yung ganito po, okay? And number 7 po tayo.
1: Yan.
0: Physical intimacy does not have to be boring.
1: I like this.
0: Mechanical or routinary. Ayaw po ni Lord niyan. Hindi po dapat boring or mechanical or routinary ang physical intimacy. Alam niyo po, husband and wife need to do things out of the box, Bong.
1: That's right.
0: So their physical intimacy would be something fun and enjoyable at hindi boring. Ano ibig sabihin niyan? Maging creative po tayo sa ating physical intimacy. Hindi po puro letter A, letter A. Mag letter B naman, mag letter C, 'di ba? Iba-ibang paraan po, 'di ba?
1: Or isa pa hani, no? Maganda rin na once in a while you go out na hindi lang lagi sa bedroom niyo. Maganda rin kahit mag-asawa po kayo, mga kaagapay. Once in a while you go out, you check in a hotel, in a bed and breakfast, hindi ba, nang kayong dalawa lang, and be intimate, hindi ba? Alalahanin niyo nung 'di ba, nung bago kayo makakasal, talagang you go out of town, nag-honeymoon kayo sa ibang bansa o sa ibang parte ng Pilipinas, or kahit na hindi ganoon kamahalan, yung simple lang na diyan lang sa malapit na countryside, you go there, you check in, ang kayong dalawa lang mag-asawa.
0: Yes, so dapat paglalaanan din to bong ng budget ng mag-asawa. Importante kasi po na mag-invest kayo sa inyong pagsasama.
1: Minsan kasi, honey, no, dahil minsan iniisip mo, ay, tagal na kami mag-asawa, hindi na yan, gastos pa yan. Yun yung mga medyo maling thinking, eh, hindi ba, na wag na, bakit pa kami lalabas? Eh, pwede naman dito sa kwarto, ito naman lagi yung aming routine, di ba?
0: Kung hindi man sa kwarto, 'di ba? Sa ibang ano, sa ibang place na lang sa bahay, kung kayong dalawa lang po mag-asawa.
1: Yes.
0: So you have to think out of the box. Kailangan po maging fun and adventurous kayong mag-asawa. So your sex life would not be boring. Kasi nga po, ang nais po ng Panginoon sa mag-asawa, at ito po ay nasa awit ni Solomon na aklat po sa Biblia, no? God wants married couples to gratify all five senses. And that is the key to a healthy and vibrant sexual union. Again, kaagapay, sex is not dirty. It is God's gift that married couples need to enjoy and appreciate. Bong, bumalik tayo sa science. Ano ang five senses, kaagapay? Sige nga, tandaan mo, Bong, sense of
1: touch.
0: Sense of touch,
1: hearing,
0: smell,
1: taste. What's the other one?
0: Sense of sight.
1: Sight.
0: Kaagapay, di ba? Binigyan po tayo ng five senses ni Lord para po ma-enjoy natin even in moments when we are intimate with our spouse.
1: You
0: Nais
1: mean,
0: po ng Panginoon,
1: honey,
0: na we incite the five sex senses, di ba? Habang tayo ay nagiging intimate. Okay.
1: In other words, honey, no? Kapag kayo nagiging intimate mag-asawa, don't be like a limpin noodle, yung parang wala kang kabuhay-buhay, yung para kang mannequin, o hindi ka, well, yung nothing, di ba? No reaction at all, di ba? Kaya meron tayong five senses ngayon, yung sinasabi mo, honey.
0: Ano-ano ho ba yung five senses? At paano natin magagamit ang five senses na ito upang sumigla ang ating intimacy sa mag-asawa? Yan. Uunahin ko na po, sense of sight. Alam niyo po, by nature, men are visual. Ang mga
1: That's
0: husbands
1: us.
0: Po natin ay visual. Sila po ay nai-insight.
1: Na-attract.
0: Sa mata, di ba?
1: Kung ano yung aming nakikita.
0: Yes. Kaya naman po, they get more excited by sight than a woman is. Appearance po is very important para sa mga asawang lalaki. Kaya naman advice ko sa mga kaagapay na misis, kapag po oras na para maging intimate kayo ng inyong mag-asawa, isipin nyo sense of sight. Wear something nice. Wear something appealing. Alam ko po na masarap matulog na butas-butas yung t-shirt. Kasi gusto ko rin po yun, eh, di ba? Yung matutulog ka sa favorite pambahay mo na medyo presko na t-shirt, na duster, medyo butas-butas na t-shirt. Pero kapag po moment na kayo ay intimate na mag-asawa, wear something appealing.
1: Yes.
0: Mga nightgown, mga sexy pantulog, sexy pajamas. And ayusan nyo naman po yung kwarto, pagpagan ng kama. And then maglagay ng mga candle.
1: Scented candles.
0: Kung meron kayo mga gumamela at mga rosas, di ba? Magkalat ng petals sa kama. Okay,
1: yan.
0: So tandaan po natin, whenever you become intimate with your spouse, activate the sense of
1: mag-dim
0: sight.
1: Light.
0: Yes.
1: Yan.
0: Number two naman po is sense of hearing. Sister Claire, paano naman magagamit ng sense of hearing sa union na mag-asawa? Okay, ito po ang tip, ha, ni Ate Claire. Kapag kayo po ay magiging physically intimate mag-asawa, you have to use endearment words before.
1: Such as?
0: Before physical intimacy, you have to use endearment words such as, honey, ang sexy mo. Honey, ang kinis mo.
1: Honey, maganda rin yun sa
0: honey,
1: umaga pa lang,
0: mo.
1: No? Tinetext mo na yung wife mo, no? Honey, you are looking so good bago ko umalis ng bahay.
0: So yan, before. Okay,
1: before,
0: tandaan natin. Before po the action, before mag-take place ang action, gumamit ng endearment words.
1: Yes.
0: During, habang nagagana po ang inyong pagsasamang mag-asawa, you have to appreciate your spouse. Hindi po yung kung ano-ano nakikita niyo sa parte ng katawan mo, ah, tumaba ka na pala? Ah, ano nangyari dyan? O bakit ganito? Bakit may sugat ka pala dyan? Kailangan han, while you are doing it, you appreciate the body of your spouse. Na, honey, ang sexy po. Honey, di ba?
1: Or ganito, minsan, honey, diba? No? Minsan yung while doing it, dinidiscuss mo sa husband mo na o yung tuition fee ng anak mo, babayaran na next week, yung pambayad ng kuryente, or minsan nakabukas yung TV, nanonood, hindi ba?
0: And after naman po, after the act that you are intimate with your spouse, you have to affirm your spouse. Always end with, I love you. Hindi po yung kapag tapos na kayo, ah, dyan ka na, mag-bihis ka na, o kaya, oh, dyan ka na, tapos na. You have to affirm your spouse na, thank you, honey, you know, I love you, you know, I appreciate you, thank you, honey, di ba?
1: Or honey, maganda rin minsan, no, after doing it, yung nagkakadal kayo together, yung nagahag kayo together pa.
0: And para din po ma-activate ang sense of hearing, mag-play po tayo ng mga romantic songs o yung mga favorite theme song nyo, di ba? Patayin ang ilaw, magbukas ng kandila, magpatugtog ng mga romantic songs, di ba? Mas nakakatulong po yan i-boost ang inyong sexual life. Tama ka nga, Han. Hindi yung habang magiging intimate ka sa asawa mo, ay, honey, samahan mo pala ako bukas, check up ko sa doktor. O, honey, mag-grocery pala tayo mamaya at tandaan mo. Siyempre po, nakakapanira naman po. Oh. Parang medyo nakakapanira ng trip, sabi nga nung iba, diba?
1: Or minsan, honey, no, yung napaka-rude mo sa asawa mo the whole day, and then pagdating ng gabi, you're expecting to get the treasure, yes, di ba? Parang mali, eh, no?
0: So, number three na po tayo, sense of smell and taste. Paano po natin ma-activate o magagamit ang sense of smell and taste? Sa lang po, kaagapay, okay lang po na maligo or mag-shower before maging intimate kay Mr. o kay Mrs., di ba? Mag-spray ng cologne, mag-toothbrush, nako, regalo nyo na po sa asawa nyo yan, kaagapay. Mag-toothbrush po before you become intimate, maligo, mag-toothbrush, maglagay ng pabango, ng pulbos, di ba? And you know, Bong, when we do that, we bless our spouse.
1: That's right.
0: That is true, kaagapay, na, ay nako, si Sir Claire, ayan na nga, pagbibigyan ko na nga siya, eh, magpapabango pa ba ako, di ba? You know what, kaagapay, you bless your spouse.
1: Right.
0: Be a blessing to your spouse that every time you come together in physical union, you come prepared.
1: Kaling.
0: Maganda ka, nakashower ka, nakakulon ka, nakatoothbrush ka, malinis ang kama, may candle ka, may petals, may soft music. You know, that is a form of blessing your spouse,
1: right,
0: honey.
1: Honey, no, ano ko lang, let me give emphasis on it, no. Yung pagiging malinis, yung pagiging presentable, yung pagiging mabango, should be both for husband and wife.
0: Yes.
1: Hindi pwedeng si wife lang yung malinis o yung mabango, then si husband naman darating ng ano, ng madumi o ng hindi pa nga pinaprepare yung sarili niya. So it goes for husband and wife.
0: Yes.
1: And care less na
0: lalo
1: lang,
0: na
1: diba?
0: Palahan. Sabi mo, darating, di ba? Lalo na ngayon po na medyo alam naman po natin na meron pa rin po tayong nararanasan, di ba? Na ito nga po, itong COVID variant na ito. Siyempre po, dapat ingat pa rin po. Kung galing po sa labas, si Mr. o si Mrs., dapat po talaga maligo muna before you do it. At para naman po kay mga kaagapay ng misis na nagluluto, kahit gaano pong kasarap ng luto nyo, adobo, kare-kare, crispy pata, huwag po nating hayaan na maranasan ni o matikman agad ni Mister at mahulaan ang luto,
1: ulam.
0: Ang ulam, dahil po nakalimutan ng maligo ni misis, di ba? Kaya pag sila ay nagtabi ni Mister na, honey, ang ulam ba, adobo? Kasi naamoy mo na si misis, naamoy adobo, di ba?
1: Right.
0: So ugaliin naman po natin mga kaagapay ng misis na after po magluto ng hapunan, magpahinga lang po tayo saglit, at kapag darating na po si Mister, ayan po, i-prepare na natin ang ating sarili, ang ating kwarto, para i-bless po si Mister.
1: Right. Honey, kwento ko lang sa ating mga kaagapay, no? Alam po ninyo, itong si Claire, in fairness to Claire, ha?
0: Teka, baka ilalaglag mo ako na amoy mechado,
1: course
0: ha?
1: Not. Every time po, nadadating ako ng bahay from a meeting or from work, pag narinig na ni Claire yung busina ko sa harap ng bahay, di ba? Automatic na po yan si Claire. For the past years na magkasama kami, tatakbo na po yan sa CR. Bago pa po ako makapanik ng kwarto o makapasok ng loob ng bahay, kita ko si Claire, fresh na yan. Bagong ligo. bagong ayos. Hindi ko po siya nadaratnan sa bahay ng untidy o ng anong tawag dyan, yung madumi sa katawan. So, Claire's making sure na every time po darating ako ng bahay, eh talagang she makes herself presentable in my sight.
0: Yes, yan. Because I want to be a blessing to you. At saka kaagapay, siguro kahit po matagal na kami magkasama ni Bong at mag-asawa ni Bong, para ho bang ayoko pa rin po na, syempre yung darating yung mister mo na he looks forward na makasama yung misis niya, mga anak niya, tapos darating siya na ano ba yan, amoy ulam, ang gulo ng bahay. Gusto ko po pagdating niya, maayos po, organized po, and he could call home talaga his haven na makakapahinga siya, di ba, maaamoy niya ako na babango. So siguro, naging ugali ko na yan,
1: habit mo
0: ha, di ba,
1: na
0: maging pagpapala sa iyo. That's my way of being a blessing to you.
1: Nakakalungkot din kasi, honey, no? Meron tayong mga kilala din, ano? O di naman kilala o nababalibalitaan natin na alam niyo, wala nang gana rin mag-ayos dahil iniisip nila, eh bakit ba? 10 years, 15 years na kami magkasama. So what's the point? Eh nakita niya na naman lahat. Wala na akong mystery. Yung mga ganong thinking, sana mabago yun, hindi ba?
0: Yes. Okay. And ang sense of touch, Bong. Paano natin ma-activate o ma-i-incite ang sense of touch? Siyempre po, lalo sa mga babae, gusto po natin na women love to be touched, Bong. Alam mo ba yan? Women love to be hugged. Women love to be kissed. Kaya naman, husbands, comfort your wives at all times. Huwag po natin gamitin ang soap operas, mga novels, or mga ibang videos as basis for our intimacy.
1: Yes.
0: Wag na wag po. Do not set a high standard by comparing your intimacy with your spouse sa napanood mo. Ayaw po ng Panginoon yan. Diba? We should not ano to, honey, set a high standard na hindi kayang ratingin ng asawa mo dahil binabase mo ang intimacy o ang success sa napanood mo. So, wag po nating i-defile ang ating mga spirits, ano? So, when you become intimate, tandaan po natin, you join together in the power of Jesus. Bong, imagine, kaagapay, when you and your spouse become intimate, you join together in the power of Jesus. You walk in victory. You walk in the will of God. Kaya naman po, we encourage husbands and wives to discover the power of physical intimacy.
1: Galing.
0: And together, maranasan niyo po ang pagpapala na nakaakibat.
1: Amen.
0: When you walk on God's will.
1: Yes.
0: Ayan, napakaganda ng ating naging discussion ngayong araw na ito,
1: Excited
0: Bong.
1: Excited ang ating
0: and
1: mga kaagapahay.
0: Para sa yung takeaway, Bong, ano ba ang takeaway mo?
1: Sige, honey.
0: Baka naman adobo ang iyong takeaway.
1: Yeah. Marami actually, no? Marami kong takeaway. Unang-una rin, honey, no? Yung sabi ko nga kanina, mag-focus ako dun sa number, ano natin, number 4 point natin. Our approach to physical intimacy influences our children. Importante na maituro natin sa ating mga anak, young as they are, that sex is a beautiful thing, that sex is created by God for husband and wife. Maganda na bata pa sila, magkaroon na sila ng tamang understanding na ang sex is a beautiful thing and should be done in the sanctity of their marriage and should be open on the night of their wedding. Kasi kapag kayang na-inculcate mo na sa isip nila, na ipasok mo na sa isip nila, it is natural for them na talagang, hindi, talagang I will keep my purity until the night of my wedding. Bata pa lang yan, ituro mo na sa kanila para pagdating ng tamang panahon, pagka naging adult na sila, alam nila na they know how to say no and they know how to say hindi pwede.
0: Yes.
1: Diba?
0: Honey, ang tanong, kailan daw nagiging pangit ang physical intimacy? May pagkakataon ho ba sa buhay mag-asawa, mga kaagapay, na pangit ang physical intimacy? Meron po. There are times when physical intimacy become harmful to your marriage. Ano po yan? Number one po, tandaan po natin. When you withhold sex to punish your spouse. Kapag po may pagkakataon na nainis ka sa mister mo o sa misis mo, na-offend ka sa ginawa niya sa'yo, talaga ha, in-offend mo ko, binibwisit mo ko, sige, I will punish you.
1: Yeah.
0: I will withhold physical intimacy from you for two days. Wala ka niyan, di ba? So, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Nagagamitin natin ng physical intimacy to punish our spouse. Okay?
1: Right.
0: Yan po yung number one. Huwag po nating parusahan ang mga asawa natin sa pamamagitan ng pag-withhold ng physical intimacy sa kanila because it is not of the Lord.
1: Yes.
0: And we don't want din naman to reap the harvest when you walk outside of God's will.
1: And sad to say, nangyayari yan, hindi ba?
0: Yes.
1: Ginagawa yan ng ibang mga asawang
0: yes.
1: babae.
0: And
1: ba?
0: Ako, Kaagapay, I'll be very honest with you in the past, honey. Di ba? Nagagawa ko to in the past. Kapag may tampo ako sa'yo, di ba? And I withhold this. But talagang the Lord rebuked me while I was doing our topic for today. The Lord really spoke to my heart that you're not walking in my will if you do that to your spouse.
1: Right.
0: Diba? So hindi pala kalooban ng Panginoon yun. Okay? Number two po, when you selfishly demand sex, tandaan natin, sabi natin, dapat may agreement.
1: Ganda
0: honey,
1: yan.
0: Diba? When you selfishly demand sex, na bagong opera ang asawa mo, you demand sex. May malaking problema ang asawa mo, you demand sex. May
1: yes.
0: nararamdaman ang asawa mo, you demand sex at magagalit ka kapag hindi ito binigay. So hindi rin po tama yan. Diba, there are times na talaga namang hindi ready ang asawa physically or emotionally or mentally, 'di ba? Baka may pinagdaraanan. So huwag puwersahin.
1: Huwag pilitin.
0: Huwag pilitin. Tandaan po natin, Kaagapay, sabi natin kanina sa on the first part ng ating discussion. Sex is something you do to enhance each other.
1: Right,
0: when you do
1: lang,
0: sex,
1: no?
0: You bring out the best in each other and you do not use each other.
1: Yes. Meron tayong mga couple friends na ini-schedule nila yung kanilang intimacy day.
0: Yes.
1: Diba? Meron sila kunyari na every
0: Thursday,
1: Thursday and Saturday.
0: Yes.
1: Yan, meron sila. Kumbaga naka-schedule na. Diba?
0: Yeah.
1: Maganda rin yan. Ako,
0: pwede
1: I'll go
0: yan.
1: For it.
0: Okay. Sex is giving po and not taking. Hindi po sa pilitan. Unawain din po natin ang mga asawa natin. Kasi honey, alam mo, kapag pinilit mo na honey, let's do this. Let's have physical intimacy. Hindi ready ang asawa mo. Di ba? Parang you are doing it out of lust and not out of love.
1: Sabi ko nga kanina, honey, no, kung plano mong maging intimate with your spouse, umaga pa lang, i-prepare mo na si wifey.
0: Yes.
1: Pa-prime
0: mo na, di ba?
1: Pa-prime mo na. Para pagdating mo sa gabi, diba, sabi ko nga, you can get
0: makaka-withdraw
1: your
0: agad.
1: Treasure.
0: Yes,
1: diba?
0: Dahil full ang bank account ng emotional bank account. Okay, so tatlong bagay po na sex ay hindi nagiging maganda sa pagsasama. Number one, when you withhold sex to punish your spouse. Number two, when you selfishly demand sex. And number three po, when you use sex to shame your spouse.
1: Oh yes.
0: Ha? Pwede ba yun? Pwede po. Yung iba po, kapag may galit sa mister o sa missis o may ines, ginagamit po yung moment na physically intimate sila para hiyain yung asawa na, ano ba, ang taba mo? Ba, o ba't ganyan? Eh, ba't hindi ka ba marunong? Hindi ka ba, ano ka ba? Yung ano mo yun, hon? And it's so sad.
1: Yes.
0: Kapag medyo nagkakapintasan kayo o nag-assassinate kayo ng isa't isa, lalo na yung performance, di ba? Sa physical intimacy. Never, ever assassinate the performance of your spouse when it comes to physical intimacy. It's really a no-no.
1: Yes.
0: Sobrang foul po yan. Kahit
1: red flag.
0: Po, matagal na kayo mag-asawa. You don't shame or embarrass your spouse concerning his or her performance sa inyong physical intimacy moment.
1: That's
0: huwag
1: right.
0: po tayong mamersonal sa kanilang kakulangan o kapintasan sa area na ito. Okay?
1: Yes.
0: Kapag po, Kaagapay, nagawa natin ang alinman sa tatlong bagay na ito, we really pray and encourage that you repent.
1: Yes.
0: You ask God to forgive you. Lord, you know what? Nagawa ko to o nagagawa ko po ito in a way or another. And hindi po ako conscious na hindi po ito kalooban nyo. So, Father, we just pray that you forgive us kung nagawa man namin ito. And beginning today, Father, we just ask you na pagyamanin nyo, papalaguin nyo ang aming pagsasama na mag-asawa, di ba?
1: Amen.
0: Yes, Bong, ang ganda ng ating naging topic ngayon, di ba? We have learned that sex is not something dirty. Sex is not something to be ashamed of at dapat ikahiya. But sex in marriage is something to be celebrated.
1: Woo-hoo!
0: Sex in marriage is something divine. And it is something that we should thank God for.
1: Amen.
0: Kaya naman, Bong, nais talaga natin, I just feel in my heart, in my spirit, that we need to pray for couples here na nakikinig at nanonood na maaring nanlalamig na o nagiging dry ang kanilang pagsasama, especially when it comes to physical intimacy, let us pray for a mighty revival sa area na ito sa buhay ng ating mga kaagapay.
1: Sige po, manalangin tayo mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa aming talakayan sa umagang ito. Salamat, Panginoon, for the realization that sex is a beautiful thing, that you created sex for husband and wife. Salamat, Panginoon, sa aming napag-usapan. Nawa, Panginoon, imulat po ninyo ang aming mga listeners, ang mga kaagapay namin na ipasok nila sa isip nila that sex is a beautiful thing and that you are the author of it.
0: And Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga mag-asawa na nakikinig at nanonood. Kung pong dumarating sa kanilang pagsasama ang panlalamig, kung pong may mga moment sa buhay nila, Panginoon, na hindi sila nagtatagpo sa area na ito ng kanilang pagsasama. Father, in the name of Jesus, we just ask you to heal.
1: Amen.
0: We just ask you to restore this aspect in their married life, O God. We ask you, Father, to bring back the fire. Holy Spirit, bring back the fire. Bring back the spark in this area sa buhay ng aming mga kaagapay. Lord, we pray, O God, na ma-realize po nila that when they come together,
1: Amen.
0: That when they unite and do this together, O God, they are entering your power and they are discovering the power of the union that you have for husband and wife. So,
1: Amen.
0: Panginoon, dalangin po namin na pagyamanin niyo po, gisingin niyo po muli, Panginoon, ang alab sa pagsasama ng mga mag-asawa na nakikinig sa umaga nito.
1: Amen.
0: Ito po ang aming dalangin, Father God, in the mighty name of Jesus.
1: Lord, we also remember to pray for those parents na meron pong mga anak na mga teenagers,
0: yes,
1: at meron pong mga anak na mga nas in their 20s, I pray, O God, for these children to keep their purity,
0: yes,
1: intact,
0: Amen.
1: Until the day of their wedding,
0: yes,
1: in the name of Jesus. Sa,
0: yes,
1: pangalan ni Jesus, amen,
0: amen
1: and amen.
0: Amen.
1: Sabi po sa Song of Solomon, verse 1 and 2, kiss me and kiss me again, for your love is sweeter than wine. You are so handsome, my love, pleasing beyond words. The soft grass is our bed.
0: Wow, napakaganda naman, di ba? Sabi ko sa iyo, ha, marami po tayong matututunan ng mga passionate Bible verses dito sa Song of Solomon.
1: Ganda,
0: kaya,
1: no?
0: Mga kaagapay, basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin ang Song of Solomon at atin pong buhayin ang alab sa pagsasama
1: alab.
0: Ng ating mag-asawa.
1: Yes.
0: Kagapay, God designed marriage to represent the love of Christ for us. And our physical intimacy po in marriage represents love in its purest form.
1: Wow.
0: Being intimate with your spouse is an act of love. Hmm. Dapat po ito ay free from fear, free from insecurity or shame. Kaya naman, kaagapay, begin to enjoy your spouse. Begin to enjoy each other dahil yan po ang disenyo ng Panginoon,
1: Amen.
0: Para sa inyo at sa inyong pagsasama. Ako bong,
1: yes.
0: Dito po, kaagapay, nagtatapos ang ating bedtime stories.
1: Kulang na kulang pa ang ating oras.
0: Yes, ang ating usapang intimacy between husband and wife. And it is our prayer po that the Lord will bring back talaga naman the spark, the fire back in your romance. Beginning today, ugaliin po natin na bigyang pansin ang aspeto na ito sa ating pagsasama.
1: Yes, the love in purest form.
0: Yes.
1: I like that.
0: Be a blessing to your spouse.
1: Yes.
0: Do not deprive your spouse and bless your spouse.
1: So be a blessing to me later.
0: And be a blessing to me also.
1: I will.
0: Yes. See you again next Friday, mga kaagapay. Kami po ni Bong ay inyo ring mapapanood sa Motivation Minute. Every Wednesday po yan, 6 p.m.
1: And at every Friday,
0: bahay, happy
1: Thursday.
0: Buhay. Every Thursday po dito sa Family Matters. Marami,
1: yes,
0: din po kayong matututunan sa Happy Bahay, Happy Buhay, okay? Salamat po sa lahat ng ating nakaagapay today sa ating broadcast.
1: Yes.
0: Salamat sa mga nakasama natin sa Bukawi Transmitter site.
1: Thank you.
0: Salamat sa ating mga beloved production assistants
1: sa
0: and staff
1: OCC.
0: Sa OCC.
1: At sa ating BXE team, ang mga engineers.
0: Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako Ako naman po si Bong. Kami po ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino.
1: Happy Friday!
0: God bless you, kaagapay! See you next week!
1: See you next week!
0: Bye!
1: Antabayanan po ninyo ang Entrepinoy Espesyal.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
1: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
4: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.

0: Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And of course, salamat sa pagsama sa akin dito po sa inyong programa. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At siyempre sa pagkakataong ito, hello-hello muna tayo sa mga suking-suki nating tagapakinig. Maparadyo man yan or sa ating PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo na talaga namang walang humpay sa pakikinig. Talaga namang pag-sign on pa lang ng ating estasyon. Naka-ready na silang makinig at syempre magbigay ng encouragement sa mga kapwa nila listeners. Kaya kumusta po ba kayo ngayong araw? Sana po nakakayanan nyo pa kasi lately nga no, sunod-sunod yung pagbugso ng malakas na ulan, yung ibang areas dyan ay binabaha. Ano po ba, sumilip na po ba si Haring Araw sa inyong mga lugar? Nasaan po ba kayo nakikinig sa mga pagkakataong ito? Ikwento nyo po sa amin dyan po sa ating comment section.
1: Let's go!
0: At syempre no, sana po, kasi syempre kapag malakas ang ulan, minsan apektado rin yung ano eh, yung signal. So malinaw po ba, malakas, maganda po ba yung ating broadcast sa inyong mga lugar? Kwento nyo po sa amin ha, para syempre mabasa po natin yan. At dahil nga, ayun nga, panibagong pagkakataon nito para tayo ay magkwentuhan, ano po ba ang inyong nilulutong pananghalian. Yan, kwento niya po sa amin na alam mo, dahil nga, syempre, lately, malamig ang panahon, tapos nag-uulan, eh, masarap syempre yung may sabaw, di ba? Ang sarap niya, tapos hihigop ka. Alam mo, nagkikrave ako lately sa nilaga, sa tinola, o di kaya sa sinigang. Panalo yan, no? Talaga namang hihigop ka tapos manunuot sa iyong lalamunan ang isang masarap at mainit na sabaw galing sa iyong paboritong ulam. Di ba, kaagapay? So, makakalimutan ko ba? Baka magtampo ang ating team online. Shoutout po muna sa ating mga tagapanood dito sa ating online streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ay alam ko naman kanina ka pa present. Pero salamat ha, nananatili ang iyong pakikinig dito po sa ating himpilan. Talaga namang sineshare mo yung mga thoughts mo. Kaya patuloy po kayo mag-comment at i-share na po. Click na po ang share button para mas madami at mas mapalawak pa yung nakikinig po sa ating broadcast. Kaya praise God sa pagkakataon na po tayo ay magkwentuhan at syempre magbahagi na ng impormasyon at inspirasyon. Comment-comment ka lang dyan kaagapay and we appreciate you, your time, for the opportunity na makasama ka po namin at makakwentuhan po dito po sa ating programa. Alam mo talagang ang Panginoon napakabuti niya po sa ating buhay kasi kahit na may mga pagsubok, patuloy tayong bumabangon, patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, patuloy na binibigyan ng panibagong opportunity na tayo ay syempre mabuhay. Salamat sa biyaya po ng mga blessings na kanyang ibinibigay. Though we are undeserved, pero ganyan po kabuti at ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Panginoon. Talaga namang walang mintis ang kanyang love. At minsan pa nga, no, talaga namang most often, nag-overflow pa yung blessings at naibabahagi pa natin sa ibang tao. Kasi ang gusto talaga ng Lord ay maging channel din tayo ng blessings din sa ibang tao. Hindi lang basta tayo receiver, pero sinishare natin not only of the blessings, but also the love that we receive, the goodness that we receive, diba? Para sa ibang tao. Kaya, hello po ah sa mga kaagapay po natin na naka-tune in at nanonood na sa ating programa ngayon. At syempre, dahil nga tayo ay nasa social media streaming, gusto ko mag-engage ka dyan, mag-comment-comment ka dyan para mas masaya at maging makabuluhan po ang ating kwentuhan ngayon ngang umaga. At kung may mga thoughts ka dyan, kumusta ba ang iyong araw? Or baka mamaya, may good news kang natanggap mula sa iyong trabaho sa iyong eskwela. O kaya may good news kang na-receive, diba? Talaga namang ibahagi mo sa amin yan para ma-inspire din yung ilan po nating mga kaagapay na syempre ay nga nagpapatuloy sa kanilang buhay. Kaya comment-comment na po at i-share at maliban nga po sa inyong mga radio at social media. Aba, tayo rin po ay simulcast streaming sa ating radio app. The question is, nakapag-download ka na ba niyan? Aba, available po ito sa ating radio app. Yan, sa Google Play Store and Apple App Store. Alam mo, libre lang yan. At ang kinagandahan, 24/7 ang ating broadcast. Diba? What a great opportunity to reach yung mga kababayan po natin na nasa abroad, yung mga kababayan po nating nasa ibang panig ng Pilipinas, at syempre yung mga kaagapay natin dyan na siguro hindi makatulog sa gabi at gustong makapakinig. May mga programa po tayo dyan from 12 midnight to 4:30 a.m. po, nag-aantay kayo, diba? Diba? Tuloy-tuloy po ang ating streaming dyan, ang ating pagbabahagi ng inspirasyon, impormasyon, at syempre ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo.
1: Amen!
0: At syempre, ayan kaagapay, sa pagkakataong ito, shoutout muna sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.

0: Alright! Happy, happy, happy, happy birthday po sa lahat po ng ating mga kaagapay na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan today. Today is August 21, 2026. Alam nyo ha, ngayong araw-araw ng Biyernes ay holiday. Eh, for sure, enjoy na enjoy nyo ang inyong kaarawan kasi may long weekend kayo. Ito ah, batiin ko na. Happy birthday kay Ate Mylene Mayor de Luna. Hello po Ate May, happy birthday. At alam niyo ba mga kaagapay, ay naging guest na rin po natin siya dito sa ating programa sa Entrepreneur Special sa Patok na Negosyo. At hello sa kanyang business sa Dorcas. Ayan ah, alam mo napakaganda ng mga produkto nila, yung mga dress nila. Kaya kung gusto mong mag-connect, search mo lang sa Facebook yung Dorcas. And of course, makakalimutan ko ba ang ating kaagapay din sa FEBC Ministry. At syempre, masipag siya na tagapakinig din. At syempre, host ng ating programang Heartline Thursday Edition. So, ayan mga kaagapay, ay batiin natin siya ng happy, happy birthday. And of course, kay Kuya Bru Amasa, na syempre napakasipag at dedicated sa ministry. Happy birthday po.
1: Happy birthday!
0: At syempre kay CJ Panlilio, maligayang kaarawan. At sa aking naging classmate na si Ron Magsakay. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
0: At syempre maging po sa mga nagdariwang ng kanilang anniversary. Ayan, ano man yan sa inyong wedding anniversary, church anniversary, sa inyong trabaho, ayan, panibagong taon, or di kaya sa inyong business, organization, we praise God for another year na ipinagkaloob niya po para sa inyo. So, once again, happy anniversary!
3: Happy anniversary!
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo at nasa

0: At syempre sa pagkakataong ito, ito ah, sa ating mga announcement, invited po kayo sa Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Fuente. Saga, darating po na September 12, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building sa Paranaque. Para po sa iba pang detalye, bisitahin po ang CSM Facebook page. And of course, sa iba pang anunsyo mga kaagapay, ito, ang PCBS Monumento po ay matatagpuan na sa new location ito sa M52 Mezzanine, upper ground floor, dyan po sa Victory Plaza Mall sa Caloocan City. Tapat lamang po ito ng elevator. Kung gusto niyo po silang kontakin, ito po ang numero, pakilista na lang sa 0999-882-7439. Yan. At sa iba pang anunsyo kaagapay, kung kayo man po ay naghahanap ng PM Radio or Portable Missionary Radio, available po ito sa ating partner selected bookstores sa PCBS and CLC Bookshop. So, it's a great opportunity. Alam nyo, yung mga PM Radio, pwede nyo siyang gamitin personal o di kaya pwedeng ipangregalo. Nakakatuwa kasi may mga kaagapay tayo na nag-a-avail ng madami at syempre ipinamamahagi sa kanilang mga kaibigan, kakilala. At syempre, may mga nakikita ko, di ba? Talagang pinaparinig sa sari-sari store para sa kanilang mga customer. Kaya maraming salamat po. Mag-message lamang po kayo sa amin dito po sa 702DZAS or sa Facebook page ng FEBC Philippines. Yan na. At syempre kaagapay, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pakikiagapay po sa amin. At alam ko, very excited ka na matuto sa umagang ito. Kaya wag na po nating patagalin pa. Diretso na po tayo sa ating Agripreneur.
1: Usapang trabaho. Usapang kabuhayan. Usapang negosyo. Usapang asenso. Entre Pinoy. Espesyal. Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Kaagapay, muli po nagbabalik ang inyong programa. Dito po yan sa Entre Pinoy Espesyal at nasa Agripreneur segment na po tayo. Kumusta po ba kayo ngayong araw mga kaagapay? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Nasa Pilipinas man po kayo o nasa abroad, sana po ay patuloy tayong nagsusumika para sa ating pamilya. At syempre ang goal natin talaga dito ay magnegosyo at umasenso. At dahil nga tayo ay nasa Agripreneur segment, syempre hatid po namin sa inyo ang panibagong pagkakataon para syempre makapagbahagi po ng impormasyon at inspirasyon. So alam nyo ha, sa agribusiness po, ang harvest ay hindi lang po tungkol sa bunga ng ating itinatanim. Ito po ay represents the results of our hard work, decision, partnerships at ang ating pananampalataya. Pero kapag dumating po ang harvest, ano po ba yung gagawin natin? I-celebrate lang ba? Gastusin lahat o gamitin ito para makapagtanim muli at mas lumago. Ngayon pong episode sa ating Agripreneur, pag-uusapan po natin yung acronym ng HARVEST. Isa pong framework kung saan papaano tayo gagamitin ng tama ang bunga ng ating trabaho. From having a clear purpose, assessing our results, investing, recreating our value, expanding wisely, sharing our blessings, and ultimately, giving thanks to God and the people who help us along the way. Kaya wag na po nating patagalin pa. I-welcome po natin mula po sa Mindoren Sistema Raw Realty. Wala pong iba yan kung hindi si Sir Nestor Flores. Magandang morning sa iyo, Sir Nestor.
2: Sir Kael, isang kagalakan sa Panginoon ang muli ay tayo ay makapag-live ngayong araw. Bago natin simulan, siguro ay babatiin ko muna ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kapatid, ang aking mga sa ibang bansa, sa Italy, si Nelissa G, ang aking pamangkin na sa Quezon City, si Yana, then si Nelfi, then yung aking nanay at tatay sa Mindoro. Magandang araw sa inyo. At samahan ninyo kami, mga ka-agripreneur, sa ating live ngayong araw, ang Agripreneur. At ngayong araw ay ating tatalakayin yung harvest. Una, ang ating tinalakay ng nakaraang episode ay mula sa seed, then sa grow, at ngayong araw naman

0: naman ay yung harvest. Yun. Alam mo, yung pag nagtatanim tayo, Sir Kyle, no? Dapat ay lagi nating nasa isip na siyempre tayo nagtanim ng buto, lumago, dapat din ang ating iniisip ay dapat tayo ay mag-harvest din, mag-ani. Bakit tayo
1: Correct.
0: magtatanim? Habi nga, bakit tayo nagsisikap? Habi nga, bakit tayo nag-aaral kung hindi rin lang naman tayo aani or mayroon tayong benefits na makukuha? Or sa pagninegosyo naman, ay bakit tayo mag-invest? Bakit tayo magninegosyo? Kung ang nais lang natin ay masaya or ano man, ay di, kasi alam nyo, Sir Kyle, no, yung pagninegosyo ay hindi madali.
1: Correct.
0: Napakahirap dahil alam mo emotionally madalas pag nagkamali ka sa pagninegosyo ay napakahirap, maraming mga criticism, hindi lang ikaw kundi kasama ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, you know, ang kaibahan ng siyempre kahit nandito tayo sa agrikultura pero lagi nating iniisip na ang ating pag-farming ay business din ito. At yon ay
1: Yes.
0: sabi nga, bakit tayo magtatanim kung wala lang naman, wala din lang naman tayo pakinabang sa tayo, ano?
1: Correct.
0: Kung sa mga puno o sa mga ating mga ano, yung bunga, pero sa ating negosyo, ano naman ang ating profit sa ano, maliban doon sa ibang ano area na may passion mo, nag-enjoy ka. Pero sa totoo, Sir Kael, ano, sa pagninegosyo ay lalo na sa dito sa pagtatanim or sa agrikultura ay kailangan yung patient.
1: Yes.
0: Lalo-lalo na sa negosyo, Sir Kyle, ay marami kang encounter na challenge sa buhay. Kaya dapat ang harvest na na ini-aim natin. Actually, Sir Kyle, no, yung harvest na yon, yung ano ay acronym siya. Acronym siya, no?
1: Sir,
0: Katulad ng ating una, yung seed.
1: Yes. Sir
0: Yes, Sir
1: Nestor, no,
0: Kyle.
1: nakakatuwa kasi yung mga napag-usapan natin before talagang connected sa ginagawa natin dito sa Agripreneur. Kasi nga, yung una nating napag-usapan about sa acronym ng SEED. Tapos, meron din tayo nung nakaraang Biyernes din is about GROW. Siyempre, kapag nagtanim ka, lalaguyan. At siyempre, ito yung panahon naman para makapag-harvest tayo. Pero siyempre, di ba, bago tayo makapag-harvest, madami tayong pinagdadaanan. At itong ano, mapag-uusapan natin yung another inspiring story about sa acronym ng harvest. Siguro, simulan natin, Sir Nestor, doon sa letter H, yung napakaganda nito eh, di ba, kapag nag-harvest ka, ang sabi dito, have a clear purpose. Bakit nga ba kapag harvest, alam mo dapat yung purpose mo?
0: Yes, siyempre sa isang layman terms, no, pag tayo magtatanim, yun nga, yung diniscuss ko sa iyo, dapat mag-aanim ka. Dapat may pakinabang ka. Sabi nga, bakit pa tayo magtatanim? At gayon din sa ating pagninegosyo, ano yung purpose sa ating buhay, di ba? Kung papasukin natin sa pagninegosyo, para kumita, siyempre, huwag na tayo mag, sabi nga, madaliin na natin. Pag sa, ano naman, sa mga prutas, para makatikim, lalo-lalo na ngayon, panahon ng rambutan, lansunis, para makaharvest ka. At yon sa ating
1: Yes.
0: negosyo naman, ay para kumita, ayun, sa kaed.
1: Oo. Alam mo, speaking of ano, talagang tagpanahon ngayon ng mga prutas, yung mga rambutan, nakikita ko na rin, Sir Nestor, sa mga palengke, di ba? Kapag madaming harvest, minsan nagmumura pa yung mga, ano, no, yung mga harvest.
0: Yes, Sir Kael, yun, actually, yun ang supply and demand talaga, yung law of supply and demand. No? Sa larangan ng agrikultura, pag marami siyang harvest, mura siya. At yun dapat, babalikan ko lagi, di ba? Mayroon kang purpose, pero pag dumarating sa reality ng buhay, sa pagninegosyo, Sir Kael, na maraming supply, ito ay mura. At yun, kapag namroblema ang mga tao, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo na andoon yung business side. Kaya pag nakita mo na namroblema sila dahil sobra ang supply, i-process
1: Supply.
0: mo siya.
1: Yes.
0: I-process mo siya para una patagalin mo yung lifespan ng product mo dahil pag nag-subside na, kumunti na yung supply,
1: Supply.
0: doon ka naman aani ng malaki. Bakit? Wala na kasing supply. Dahil pinarasis mo siya, edi doon ka kikita ng malaki. Yun yung lagi ko sinasabi na pag magninegosyo ka, dapat, actually, Sir Kyle, no, pag lagi ko sinasabi, pag magninegosyo ko, dapat ang purpose mo ay problem solver ka.
1: Yes,
0: Yan ang
1: totoo
0: purpose mo
1: yan.
0: lagi. Lagi kang may purpose. Dapat nakikita mo yan. Ganon din sa ating buhay, Sir Kyle.
1: Sir Nestor, speaking yung purpose, paano ba nakakatulong na ang isang agripreneur ay may malino siyang purpose kapag dumating na yung mga problema at yung mga hindi magagandang harvest sa panahon na yan?
0: Actually, Sir Kyle, no, kung dumating man sa reality ng buhay na yung purpose mo ay hindi umaayon, pero lagi mong tatandaan. Halimbawa, ibig sabihin, pera, yung in-kind natin ay hindi umaayon sa gusto mong mangyari. Lagi mong tatandaan, Sir Kyle, na mayroon kang laging purpose. Ano yon? Una, may purpose ang Panginoon. Bakit nangyayari sa iyong buhay yon, sa iyong business? Sabi ko nga, Sir Kyle, no, minsan, even ako, Sir Kyle, dumadating din yun sa sitwasyon na parang, ano ba to? Ano ba talaga ito? Sabi nga, nagtatanong ka rin, pero lagi kong binabalik sa Bible, Sir Kyle, na kahit yung mga hari, yung mga great, una, hindi naman ako hari, hindi naman ako ano, pero yung normal talaga yung buhay na yung up and down. Pero yung pagda-down mo ay pinaprocess ka, pinoprone ka. Kaya lagi mo tatandaan na may purpose lagi yung nangyayari sa'yo. Una, hindi ka para sirain, kundi para patibayin ka lalo ng iyong sitwasyon ngayon, Sir Kyle. Kaya yun
1: Alam mo
0: lagi
1: ah,
0: ang, yes, Sir Kyle.
1: Napakaganda po ng sinabi niyo po na hindi ka para sirain pero mas lalo kang pagtibayin kasi naman may dahilan ng Panginoon kung bakit din po nararanasan ng bawat individual yung mga challenges. It's part of our pruning, 'di ba? It's part na para tayo ay mas lumago din, Sir Nestor. At yung pangalawa ng point po natin is yung ano, letter A, is yung assess your results. So may ganun pala, i-assess mo pa rin pala yung results mo, Sir Nestor. So ano ba yung dapat tingnan, Sir Nestor, ng isang agripreneur pagkatapos po ng isang siguro ng production? Ano po ba, yung sales po ba, yung profit po ba, expenses, customer feedback? So ikaw po ba sa palagay niyo po, dahil syempre matagal-tagal na rin kayo bilang isang agripreneur?
0: Yes, sir. Kaya lagi mong yan, lalo pa sabi nga, pagdating sa financial na pangailangan, ina-assist mo siya saan ba ang pwedeng improve, saan yung pwedeng ayusin para lalo pang gumanda ang takbo. Pero lagi rin nating tatandaan na hindi laging smooth. Lagi ko sinasabi na hindi lagi piyesta, hindi lagi Pasko. Pero pag may malinaw sa iyo ang iyong purpose, yung nangyayari dahil sa ina-assist mo yung resulta, saan ka nag pero maganda naman yung ginawa mo, pero ito pa rin yung result. Yan nga yung lagi yung sinasabi sa Kael na, di ba, mas maganda dahil hindi lahat ng plano mo ay na umaayon sa iyo. Sabi kahit ito sa pagtatanim, kahit maganda sa Kael, nakita mo na malapit na siyang anihin. Ang ganda-ganda, hitik na hitik sa bunga. Pero katulad ngayon, Sir Kael, dumating ang bagyo. Physically, di ba? Na
1: Correct.
0: hindi mo gusto, ibig sabihin yung environment, yung climate, at kung hindi rin, Sir Kyle, pwede, yun yung nangyayari sa atin, yung mga kapitbahay natin, yung mga tao na kapalibot sa atin, i-assist rin natin yan. Pero kapag may clear ka na purpose sa iyong buhay, sa iyong business, kaya mo siyang pagtagumpayan dahil lagi mong makikita pag in-assist mo na siya na halimbawa ito yung financial, ito yung ano, dahil clear sa iyo ang iyong purpose ay sabi nga ay makikita mo doon na sige do lagi babalik sa iyo na kaya nangyayari ito dahil pinaprocess ka, dahil mas maganda mayroong panibagong opportunity na darating sa iyo. Kapag yun, inassist mo ang iyong sitwasyon at lagi mong tatandaan, Sir Kyle, kasama mo ang Panginoon sa anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, Sir Kyle.
1: Napakagandang paalala niyan, Sir Nestor, sa mga taong siguro hindi umaayon ng mga plano sa mga gusto nila. At saka siyempre, alam mo, may mga taong ano, very results oriented. Nandoon na kaagad sila sa dulo. Minsan hindi nila na-enjoy yung proseso. Pero ito nga, no, paano po ba natin malalaman kung ang isang magandang harvest ay tunay na business success? Ano po bang siguro metrics po ninyo?
0: Kung lagi kong tinata lagi ko actually nagtatanong din ako, sabi nga yung journey ko rin, Sir Kyle, no? Pero lagi ko lang tinagtatanong ako talaga, nagbabasa kasi yung learning ay on process, Sir Kyle, no? Learning, pwede kang makinig, pero yung pakikinig, panunood, merong learning doon, pero minsan ay hindi bagay sa iyo. Pero
1: Yes.
0: minsan ay madalas kung hindi bagay sa iyo pero ito ay tama, ito yung foundation dapat mong matutunan. Una pag Kristiyano ka, pero kahit lagi ko sinasabi sa Kael, no, kapag kahit Kristiyano ka, magkakamali ka. Kahit ang Panginoon
1: Totoo.
0: nga, 'di ba? Maganda ang sabi nga ang Panginoon nga yung purpose niya na pumunta dito sa atin to save the lost, 'di ba? Para yung nawala sa atin ay i-redeem tayo. Pero ano ang tingin sa kanya? Ano siya, hindi siya nagkamali, Sir Kyle, no? Pero pinagbintangan pa siya. Actually, pinako pa nga siya sa cross eh. Dahil hindi siya naunawaan. Then, ganun din dapat tayo na kahit anong sitwasyon ng buhay, kapag clear sa iyo yung purpose sa iyo at yung inassess mo yung result, tama naman na sa foundation ka naman una
1: Yes.
0: sa way of yung way of Christian, yung business way mo nandoon na lagi ko sinasabi sa Kael na normal lang yan magkamali ka, pero huwag kang manatili sa pagkakamali. At yun ay
1: Yes.
0: pag nakita mo na nandoon ka sa tama naman yung direksyon, tama naman yung way mo, yung method mo, yung methodology mo, lagi mo lang tatandaan na pinaprocess ka ng Panginoon. Kaya, sabi nga, kung hindi man naayon sa iyo, pero sa ibang tao, isang araw kasi gagamitin yon as reference. Bakit ito? Kaya tingnan mo tayo ngayon, Sir Kael, no? Pag dumarating ka about sa wisdom, di ba? Ginagamit natin as reference yung buhay ni Haring David, ni Haring
1: Yeah.
0: Solomon. Yun eh. Hindi sa tingin
1: Correct.
0: mo, hindi siya success. Pero sa ibang tao, gagamitin siya. At yun yung magiging reference nila. Basta ang mahalaga, lagi natin tatandaan, anuman ang sitwasyon, kasama mo ang Panginoon. At yun ay may purpose. Kaya kahit ako sa akin sarili, Sir Kyle, sa aking pamilya, lagi sinasabi na sabi ko nga sa Panginoon, siyempre napapagod ka rin naman. Sabi ko, Panginoon, ang problema kasi, Sir Kyle, no, kahit tayo nagpipray, hindi rin natin narinig usually or madalas. Hindi natin naman narinig ang Panginoon na sumasagot sa iyo, Nestor, yung actual, Nestor, ganito. Hindi. Makikita mo siya as yung spirit mo, masaya ka ba? Nagbabasa ka, hindi na ayon. Then, higit sa lahat, Sir Kael, ay dahil anak ka ng Panginoon, ang nangyayari, nadadala mo siya. Ang nagre-reflect, ay nakikita sa buhay mo, sa pagninegosyo mo, at isang Christianity. Sabi ko nga, Sir Kael, no? Sabi ko, Panginoon, ikaw naman ang mapapahiya dito eh. Sabi ko, lagi kong ginaganon. Kaya ikaw na sa'yo pero susunod pa rin ako sa nais mo. Dahil una, alam ko na dumarating ako dito may purpose. Kahit pag binalikan ko nga si Haring David, no, siya yung friend of God, pero marami siyang mali, marami siyang mistake.
1: Yes.
0: Pero yung mga mistake na yun noon, Sir Kyle, yun yung ginagamit natin as reference ngayon. Na kung gusto mong mapadali o gumandang yung direksyon, huwag mo nang gamitin yun, huwag mo nang sundan yun. Kaya yun, lagi nating tatandaan na may purpose
1: Yes.
0: tayo sa ating buhay.
1: Tama yan, Sir Nestor. At saka sana maging paalala rin po sa bawat tagapakinig at tagapanood natin. Kung nagkamali ka man noon, hindi po iyon na makakapag-define ng identity mo at ng future na kung saan, kung anong ilaan sa'yo ng Panginoon. Nagkamali ka pero hindi po kayo pagkakamali, di ba? At ang next naman natin, Sir Nestor, is yung letter R. Reinvest the harvest, 'di ba? Kapag kumita ba ang negosyo, magkano o gaano ba kalaki ang dapat ibalik sa business? Kasi minsan, alam mo, Sir Nestor, siguro ito yung reality sa ibang mga negosyante. Minsan, one day millionaire, ubos biyaya. Minsan, hindi pa nakakapagtabi. So, how do we reinvest the harvest?
0: Yan, actually, Sir Kyle, ako ay guilty pagdating dyan. Lalo pa before nang bata-bata pa tayo, sabi nga, one day millionaire talaga. At yon yung mga mali natin, ngayon ay sinisikap natin na huwag na siyang balikan. At sabi nga, huwag kang matakot. Kasama mo naman, sabi nga, bakit ka matatakot kung kasama mo ang Panginoon? Sabi nga. At yon sa ating literal na pagninegosyo, kapag sabi nga, pag nag-umani ka ng 100, dapat doon ang 30% mostly. Pero nasa sayo pa rin. Sabi nga, ito yung laging nire-recommend, pero nasa sayo kasi yun eh. Paano mo siya titingnan? Lalo pa sa ito sa agrikultura, kapag kinain mo lahat o ginamit mo lahat, wala ka nang i-invest, wala ka nang itatanim. At yung pagtatanim, yung invest na yon, kapag sabi nga, pag nag-harvest ka, pag umani ka, kumita ka, pag ibig sabihin yung harvest, pagdating sa financial, yung pera, dapat may portion ka na i-reinvest ulit. At yun, sabi nga, napakahalaga nun, Sir Kyle, no? Dahil una, yung mga sa negosyo mo, Sir Kyle, kasi hindi lahat yon ay bubunga. Sabi nga, mas maganda daw yung marami kang itinanim dahil yung iba minsan or madalas mayroong apat doon na sa sablay pero yung apat yun yung hihila pataas sa'yo. Kaya dapat mag-reinvest ka lalong-lalo na sa panahon ngayon, Sir Kyle, na dahil ngayon minsan gawa ng nangyayari sa ating buhay, sa climate, environment natin na mainit ngayon, mamaya umuulan, hindi mo alam. Ang dami nangyayari sa ating buhay ngayon na sabi nga, napakahirap unawain, pero kapag may Diyos ka, kapag alam mo yung purpose sa iyong buhay, ay maunawaan mo naman.
1: Sir Nestor, may katanungan ako kaugnay dito dun sa reinvest the harvest. Lalo na po sa ginagawa nyo sa farm, 'di ba? Syempre, may iba't ibang season, may iba't ibang panahon kung ano yung magandang ani. For example, may magandang itanim kapag tagtuyot. Syempre, lalo na ngayon panahon ng tag-ulan. Ano po ba yung magandang i-reinvest na syempre sa para maganda yung harvest natin? Anong klaseng pananim?
0: Lalo po nga ngayon, Sir Kyle, no, dahil mostly ngayong mga buwan ng Agosto, laging maulan, maganda magtanim ngayon ng lalo-lalo na yung mga niyog ngayon, na preparation kasi siya sa ano, preparation siya for the drought. Yung pagdating naman yung sa mais, dahil siyempre ako ay nandito tayo sa dairy, sa high value crops. Una yung coconut, no, yung coconut natin, dahil mas maganda na maganda magtanim ngayon dahil yung foundation niya para pagdating ng tag-init ay may panlaban siya. Gayun din sa ating mga livestock, maganda magtanim ngayon ng mga mais para for silage at yun yung kailangan nating i-reinvest dahil preparation for the drought sa dry season ay meron kang may naitabi at doon din maganda mag sabi nga maganda mag harvest na pagtag-init at yun din naman talaga ang season. Gayun din sa ating pagninegosyo, dapat alam mo yung season, may calendar ka dahil napaka hindi, lalo pa ngayon, Sir Kyle, ngayong mga buwan ay hindi mo alam, ngayon umiinit, mamayang gabi biglang lakas ng ulan,
1: Correct.
0: kaya ganoon talaga.
1: So dapat paghandaan din po ng mga kaagapay natin. Ano man ang season, dapat alam natin saan ba natin i-invest yung ating resources para syempre mas ma-maximize po natin ang magandang harvest. At next naman natin, Sir Nestor, is yung letter V, value creation. Paano ba makakagawa ng malaking value po ang isang agripreneur kaysa sa simpleng pagbebenta ng mga raw agricultural products? Baka sa personal experience niyo po, you can share.
0: Yes, lalo ngayon, Sir Kyle, nasa high value crops tayo, yung coconut. Malaki ang kapag alam mo yung i-process yung mga tanim o yung produkto mo, lalo na sa larangan ng livestock, yung feeds, malaking bagay yung bahagi doon yung sa coconut, sa raw materials, sa feed. Kaya bago yung ngayon, yung coconut oil, imagine mo, no? Dahil yung coconut, Sir Kael, ay sinasabi nilang tree of life. Wala kang itatapon, lahat mapapakinabangan. Kaya lalo na kami dahil nasa ito yung pinaka high value crops namin, yung coconut and then yung livestock. Ngayon ay nasa dairy kami and then yung intercrop naman namin na yung mais. Kasama siya hanggat maaari. Sabi nga, hindi na kami bibili una yung pagkain namin, gayon din yung pagkain ng aming livestock, hanggat maaari ay makontrol namin. Bakit? Pag nire-assess mo, Sir Kael, no? Yun yung babalikan natin. Pag nire-assess mo siya, nag-assess ka, saang bahagi, saang malaking bahagi o portion ang financially or napupunta ay yung feeds pala, yung pagkain. Gayun din sa atin, malaking bahagi yung pagkain sa atin. Kaya dapat nakokontrol mo. Dahil hindi mo alam pag umaasa ka sa import, umaasa ka sa labas, hindi mo alam ang presyo bukas, hindi mo alam yung supply and demand. Pero pag control mo siya sa iyo, sa iyong negosyo, ay malaki ang maitutulong. At malaki ang maititipid kung papasok ka doon. Una, kung medyo hirap ka financially, pero may pagkain ng iyong livestock, ikaw may pagkain ka rin. Di ba?
1: Oo,
0: Sabi nga,
1: totoo.
0: ganun talaga.
1: Oo.
0: Kaya dapat makontrol mo yung ano, yung supply.
1: Oo. Alam mo, napakaganda ng sinabi mo, Sir Nestor. Kasi talagang yan, oh, kumikita na tayo kasi nakakapagbenta. Pero at the same time, nakakatulong din sa mga personal na pangangailangan mo. Ayan, sige, next na po tayo kaagad. Yung letter E, expand wisdom. Ito, napakaganda nito. Kailan ba tamang panahon para mag-expand tayo? At kailan naman dapat munang mag-consolidate at para palakasin po yung existing business po natin. Siyempre, nakakapag-gain din tayo ng mga ganyan. Sige nga, kwento mo sa amin, Sir Nestor.
0: Actually, Sir Kael, kapag ang business mo ay maganda, ang takbo, prepare kasi may mangyayari pag tiningnan mo siya. May mangyayari, bad or mas maganda pa. Pero pag ina-assess mo kasi siya ay talagang normal lang na nangyayari sa atin. Kaya dapat ay doon ka nag-aaral, doon ka nagre-reinvest dahil yung nangyayari sa iyo ay may prepare, sabi nga, yung nangyayari sa iyo ngayon na maganda or maganda yung harvest, sagana, may kasunod yan. Kaya dapat ay nag-invest ka doon, yung wisdom mo, nag-aaral ka, nakikipag-communicate ka sa mga kapwa mo, farmer, lalo na sa mga matatanda nating mga kuya na nauna na sa pagninegosyo, Sir Kael. Malaking bagay yon. At kapag maganda, habang nagpapahinga ka, nagbabasa ka, nakikinig ka, dito, katulad dito, Sir Kael, sa Entrepinoy, no? Iba't ibang klase ng negosyo yung inyong nakakasama. Siyempre, madalas
1: Yes.
0: may nakukuha kang aral doon, Sir Kael.
1: Yes, totoo yan, Sir Nestor. Talagang iba't iba rin ang magiging perspective mo para maging handa at aware po tayo. At napakagandang wisdom po niya na pwede nating i-apply. Lalo na dito, agripreneur, mga kaagapay po natin na nasa ganitong sektor. Next na po natin kaagad is yung, ano, Sir Nestor, is yung letter S. Sure the harvest. Yan, napakaganda nito. Bukod po sa personal income, paano ba maaaring maging blessing po sa mga employees, sa farmers, lalo na po sa ating komunidad at pamilya, yung bunga po ng ating negosyo or yung harvest natin.
0: Yes, Sir Kyle, no. Siyempre pag sagana ay dapat mamigay ka rin sa inyo, pag sa atin sa employer, pag maganda yung harvest natin, dapat dahil kasama natin yung ating mga worker, yan yung nagbibigay tayo ng bonus, sabi nga
1: Yes.
0: sa mga kaibigan mo. Pero ito laging sinasabi, Sir Kyle. Madalas, sabi nga, during your hard time, during your pagtatanim, madalas doon yung kahit yung kaibigan mo, hindi mo sila kasama. Ang kliyente mo yung kasama mo. Pero dahil nagbibigay ka, nagsishare ka, isang araw, sila naman ang tutulong sa'yo. Gain lalo na sa kahit sa pagninegosyo, yung ating mga empleyado, ang ating mga worker. Kapag nakita nila na giver ka, na nakita nila, ay sila yung magpo-protect sa iyong business. Kasi syempre nakikinabang din sila sa ating mga pagpupunyagi, sa kanilang may share sila sa harvest na sila rin ay kasama natin. Kaya mas maganda rin talaga na
1: Oo.
0: bigyan natin sila mag-share din tayo, Sir Kaya.
1: Oo. At syempre, alam mo, connected po dyan yung ating last point dito sa ating harvest na acronym. Yung last point po natin ay yung letter T. Thank God and the team. Gaano po ba kahalaga ang pagkilala po sa contribution ng ating team at pagbibigay po ng pasasalamat sa ating Panginoon? Syempre, dun po sa success na ating nararanasan sa agribusiness.
0: Siyempre, una, Sir Kael, no? Sa lahat ng nangyayari, bad or good, una ay magpasalamat tayo. Dahil alam mo, may purpose. Dahil tigit, katayo nga, Sir Kael, no? Alimbawa, binigyan kita ng isang in-kind. Di ba, sa susunod, kapag hindi man lang ako nag-thank you sa iyo, Sir, thank you, Sir, ha? Sa susunod, parang hindi na ako makakaulit, di ba? Imagine mo tayo yun, ha? Ganun din. Lalo na ang Panginoon, hindi man lang tayo marunong magtanaw o magpasalamat, kahit say hello, sir, or Sir Kyle, salamat. Lalo na ang Panginoon, dapat ibalik natin lagi ang papuri. Lalo tigit sa Panginoon, sa ating team naman, sa ating mga manggagawa, sa ating mga laborer, ay dapat makita nila na hindi lang naman ikaw yun eh. Kaya ito nangyari dahil kasama sila. Ganon din eh. Kaya nangyayari ito dahil una kasama natin ang Panginoon. Sa ating physical naman, sa ating reality ng buhay, sa pagninegosyo, siyempre may team ka na kasama na instead na nagpapahinga ka, ikaw naman ay nagpapahinga, mayroon naman sila nagtatrabaho. Nagmi-meeting ka, wala ka doon physical sa area, pero nagtatrabaho sila. Kahit wala ka doon, pero dahil nakita nila na yung boss nila o yung manager nila ay isang team, sabi nga, maganda yung acronym ng team kasi, Sir Kael, alam mo bakit, no? Together, effort, achieve more. Ibig sabihin, kung nakita na ang na feel nila na isa sila sa team, ay talagang sila mismo ay aalagaan, puprotektahan kanila, Sir Kael.
1: Oo, alam mo, napakaganda, Sir Nestor, nung napag-usapan natin. At syempre, tulong-tulong talaga, no? Talagang bawat isa, individual ay importante para syempre makuha mo ang success at syempre yung napakagandang harvest din po. Pero syempre, hindi may iwasan ng mga challenges. Pero part po ito para mas lalo tayong lumago. Sir Nestor, siguro ano na lang siguro yung final message or encouragement mo sa ating mga kaagapay about sa ating napag-usapan?
0: Ayan, lagi kong sinasabi, Sir Kyle, no, na huwag kayong magmadali. Alam mo, kahit ang isang bungang kahoy or bungang yung mga bunga na nag-shortcut tayo ay hindi maganda, hindi siya matamis. Gayun din sa ating buhay, yung maging success ka, yung patient kailangan na tigit sa lahat kung kasama mo ang Panginoon ay merong success na mangyayari, hindi mo manarana, hindi mo siya na-feel, pero lagi mong tatandaan na nangyayari sa iyong buhay may purpose, Sir Kyle. At sa mga nagnanais na matutog, nais magtanong or magbisita, pwede nyo kaming panoorin dito sa Entrepinoy, sa Agripreneur program natin dito sa 702 DCS. Muli, maraming salamat, Sir Kyle.
1: Maraming salamat din po, Sir Nestor. Pero syempre, share mo naman ano ba yung contact information and social media page po ninyo na pwede kayong kontakin ng ating mga kaagapay.
0: Yes, sa mga nagnanais, yung page namin, yung Tamara Farm and Resort, makikita rin yun. Lagi kami nag-update doon. May YouTube din kami at dito sa yung contact number namin sa KL na 0995-645-2305. Yun, mag-message lang kayo at siguraduhin namin mag-reply kami. Kung hindi man kami makapag-reply agad, ay kunting patient lang dahil mayroon tayong mga kausap at minsan matapos gabi na, pero tinatry namin na masagot at tigit sa lahat para makatulong din sa mga nagnanais pumasok sa pagdinegosyo.
1: Yes. At alam nyo mga kaagapay, no, ang maganda pong harvest ay hindi lamang po tungkol sa bunga na magandang pagtatanim. Ito po ay bunga po ng tamang purpose, wise decision, at responsible po na investment. At syempre, pagkilala po sa kakayanan po ng ating Panginoon na kasama po natin sa ating journey. Kaya muli, nagpapasalamat po tayo kay Sir Nestor Flores Jr. mula po sa Mindorensis Tamaro Realty na ating nakasama. At syempre, no, grabe, overflowing ang wisdom kapag lagi natin siya nakakausap dito po sa Agripreneur. Once again, Sir Nestor, maraming maraming salamat po and God bless you.
2: Negosyonaryo, kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.
1: Ngayon naman mga kagapay, para po sa ating negosyonaryo, ayan po, dito po sa ating negosyonaryo world, layon po natin na makapagbigay po tayo ng kaalaman sa ating mga kaagapay patungkol po sa mga terminong may kinalaman po sa pagnenegosyo. At ang ating negosyonaryo word for today ay gross domestic product. Again, ay gross domestic product or GDP. Ito po ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong nalilikha sa loob ng isang bansa sa isang tiyak na panahon. Ito ang pangunahing sukatan ng laki at kalagayan po ng ekonomiya ng isang bansa. Kapag tumataas po ang GDP kumpara sa nakaraang panahon, nangangahulugan na lumalago po ang economic growth. And kapag bumababa naman ang GDP, ipinapahiwatig po nito na humihina o kumukontra ang ekonomiya o merong economic contraction na maaaring magresulta sa pagbaba ng negosyo, pamumuhunan at employment. So once again, ang ating pong negotiationary word ay gross domestic product. Ayan. Sa pagkakatotoo kagapay, I invite you, dadako naman tayo sa ating umento. Ayan, syempre kung saan tinitignan po natin ang salita ng Panginoon, 'di ba? Meron kang Biblia diyan, i-open mo or radio app, or open mo yung Bible app mo sa iyong mga gadgets sa iyong cellphone or sa tablet. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa at ang ating devotion topic ay patungkol sa faith-driven entrepreneurship. Yan o. At ang ating verse ay mula sa Awit 24 verse 1. Once again, Psalm 24 verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Alam niyo po mga kaagapay, sa negosyo po, minsan nakakalimutan natin na hindi talaga atin ang lahat ng meron po tayo. At yan, yung mga bagay na po yan, ipinagkatiwala lamang po sa atin ng ating dakilang Panginoon.
3: Tama!
1: Sabi po sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it." Kaya bilang business owner, hindi lahat ng kita ang dapat nating iniisip, kundi kung paano natin pamamahalaan ng tama ang ating negosyo, ang pera, at kung paano po natin ipagkakatiwala or magiging mabuting steward yung mga tao din pong ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Si Lord po ang tunay na owner. Tayo po ang steward. Kaya bago po tayo gumawa ng desisyon, itanong natin, Lord, paano ko po ito pamamahalaan ng ayon po sa inyong kalooban? Dahil kapag kinikilala natin sa Diyos ang negosyo, mas nagiging maingat, tapat at makabuluhan po ang bawat hakbang natin. At syempre sa pagkakataong ito takagapay, tara, pray po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na napag-aralan po namin ang aming pong features sa agripreneur tungkol po sa mabuting harvest. At salamat po sa iyong salita na nagpapaalala po sa amin na maging mabuting katiwala man po kami ng mga pagpapala at biyaya po na aming pong nararanasan. Lord, we thank you sa kabutihan mo po sa amin at nawa ma-accomplish po namin yung mga itinuturo mo sa amin at syempre maging asin at ilaw po kami ng aming komunidad. Maraming salamat po sa paggamit sa amin sa programang ito at i-bless mo po, Panginoon, ang broadcast ng FEBC Philippines. And we thank you, God, for your goodness. This is our prayer in Jesus' name. Amen. At syempre mga kagapay, nagpapasalamat po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast sa araw po na ito. Salamat po sa ating mga production technician, sa ating radio TV, sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. Once again, happy Friday and have a weekend. Ikan ka!
4: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
5: Alam mo bang, mayroong kabuo ang 130 wika ang mga isla ng Pilipinas? Subalit, ang nakakalungkot ay apat na po sa mga ito ay nanganganib ng maglaho o malimutan. Halimbawa na lamang nito ay ang mga wikang Altamanobo, Calamansig at Manide. Oh, alam nyo ba yon? Ako rin hindi eh. Kapag nawala ang isang wika, ibig sabihin nito, mawawala rin ang mga makabuluhang tradisyon at karunungan na nakakabit sa wika. Para ma-preserve, naglunsad ng kauna-unahang program para sa language revitalization sa Pilipinas, kung saan katutubo ang nagtuturo ng wika, kultura, kanta at sayaw.
4: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
6: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang kanatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
7: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mami, ang dami ko na pong sins.
2: Eh bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mami.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

mga kapatid, ano man ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roon kasama ninyo. 1 Corinto 7:24. Ako po si Ruby Santos. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung papaano ko nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo.

0: Oh, Belinda, nandito na tayo sa bago nating bahay.
1: Malaki pa lang bahay na to. Aalog-alog tayong tatlo sa bahay na ito.
2: Wow! Nandito na tayo sa Maynila. Hindi ako makapaniwala, Papang, na madadala mo kami rito sa Maynila. Natupad na rin ang pangarap ko.
0: Oh, sige na, sige na. Ano pang hinihintay ninyo na mamang mo? Abay, bumaba na kayo ng kotse at dalhin na ninyo ang inyong mga maleta sa loob ng bahay.

0: Papa, saan ako magpaparikit ng apoy? Wala akong makitang kalan at wala pang panggatong. Akala ko ba kinumpleto mo ang gamit dito sa bahay?
1: Hindi na tayo magagatong. Kundi, digaas na ang kalan natin. Di ka na mauulingan sa mukha at mga kamay. At mabilis ka pang makakaluto ng pagkain.
0: Hay, salamat, Papang. Ano nga pala ang gusto ninyong iulam natin?
2: Yung paborito namin ni Papang, kare-kare. May dala tayong sariwang pata ng baboy, di ba? At marami rin puso ng saging.
1: Oh, sige na, Mamang. Magluto na tayo. At lilinisin ko ng pata ng baboy.
2: Ako na po ang magsasaing, Mamang.

0: Kumusta ang nilalakad mo? Naayos mo ba?
1: Oo, Belinda. Abay, tuwang-tuwa nga yung kaibigan ni pare. Siya na magsasupply ng mga kakailanganin natin sa hardware. At pwede na tayo makapagsimula sa susunod na buwan. Bubuksan na natin ang hardware.
0: Tamang-tama. Tayo pala ang kauna-unahang hardware sa lugar na ito.
1: Eh, si Ruby ba? Di pa ba umuwi? Sana makaabot yung pinalalakad natin sa munisipyo na maayos na ito. Para bago tayo magbukas ng hardware, eh nakapaskil na yung inaprubahan ng business permit ng munisipyo.

0: Mabuti na lang yung nakilala ko sa resort dun sa probinsya ay dun pala nagtatrabaho sa munisipyo. Kaya siyang tumulong sa akin para makakuha ko ng business permit na hindi na nakapila na mahaba.
1: Salamat naman anak, kasi magbubukas na tayo ng hardware sa susunod na buwan. Yun ang ipinunta ng papang mo sa kaibigan niya.
0: Iba talagang samahan ng mga negosyanteng Chinoy sa negosyanteng Pilipino, no? Kapag negosyo na ang pinag-uusapan, nagtutulungan ng mga Chinese sa kapwa nila Chinese. Hindi gaya ng Pilipino, naghahatakan.
1: Huwag ka naman magsalita ng ganyan, anak. May mga mabubuti rin namang mga negosyante Pilipino. Nagtutulungan. Gaya ng mga kumpare namin ng papang mo. Sila pa nga ang humanap ng lugar na para dito tayo magsimula.

0: Abay, madaling maubos ang laman ito. Kaya dapat makapag-order na tayo ng doble.
1: Mura kasi, para maging dingding ng bahay.
2: Alam ba ninyo na itatayong building na malapit dito sa ating hardware ay simbahan pala? Malamang na dito sa atin magsisikuhan ng materyales. Kaya sure ko na may dagdag pa tayong suki.
0: Eh kung simbahan pa lang itatayo yan, abay bigyan natin ng malaking discount.

tama palang tating ko. May tao na rito na nagtitipon. Tila, dadatan ko silang nagdarasal. Narinig ko na binanggit nila ang mga materyales na gagamitin sa pagtatayo ng church. Pero, tila hindi sila mga Katoliko. Di bale, malalaman ko rin. Ang mahalaga, makilala ko sila para alukin na sa amin na sila kumuha ng materyales at bibigyan namin ng malaking discount. Lalapitan ko sila.

0: O mga kapatid, sinagot na ng Diyos yung mga panalangin natin na makabili tayo ng mga materyales na murang alaga. Bibigyan tayo ng malaking discount ng ating bagong kakilala, si Miss Ruby Santos.
1: Totoo po yun. Mag-o-offer din po kami na order now, pay later.
2: Ba? Magandang offer yan, Miss Ruby. Para sa isang gawain ng Diyos na dito itatayo ng Panginoong Jesus. At sana po, maanyayaan ka namin sa mga gawain na ginaganap dito habang itinatayo ang church na ito.
1: Aba, wala pong problema yun. Bibigyan ko po ito ng panahon.

0: Magandang araw po sa inyo, Mrs.
1: Belinda na lang po ang tawag ninyo sa akin. Kayo po pala ang Mrs. ng pastor?
0: Opo. At aalokin ko rin po sana na makapagbukas ng Bible study dito sa inyo.
1: Maganda po yan, Mrs. Hayaan po ninyo at imumungkahay ko po sa mister ko.
0: Praise God!
1: Salamat nga po pala ha, dahil nasarado na po ninyo ang mga bayarin. Wala na po kayong utang sa mga materyales na inyo pong nakuha para sa building church.
0: Biyaya yan ng Diyos sa atin, Belinda.
1: Naku, pati po pala kami na biyayaan din ang inyong pinaniniwala ang Diyos.

0: Ano pa, Pang? Papayagan ba ninyong magbukas ng pag-aaral ng Biblia dito sa atin? Kayo lang naman po ang aming hinihintay ni Mamang na mag-okay.
1: Eh, para sa akin, eh, wala namang problema eh. Ika nga, customer is always right. O, di ba?
0: Yes! Payag ka na pa, Pang! Wala nang baywayan to, ha? Kakausapin ko na po sina Pastor!
1: Wala namang masama kung magbubukas sila ng Bible study dito sa atin. Abay, malaki naman ang perang na ipasok nila sa ating hardware. Eh, halos milyon din ang nagastos nila para may tayo ang napakagandang kapilya. At kumita pa tayo.
2: Sa pakiwari ko pa nga eh, ang itinatayong simbahan na yan ang nagbigay sa atin ng swerte. Yung ibinigay nating malaking discount sa kanila, hindi kalugihan sa ating negosyante. Bagkus, halos lahat ng mga miyembro ni Pastor ay sa atin na sila lahat kumukuha. Mga kaibigan pa nila, dinadayo pa tayo.

Bible study sa aming tahanan, nabuksan rin ang aming kaisipan sa tamang pagsamba sa tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Naging kabahagi na kami ng simbahang Kristiyano. Kaming mag-anak ay naborn again. Napakaraming himala ang aming nasaksihan na ipinakita sa amin ng Diyos. Kaya, purihin nga po ang ating Panginoong Hesus.

0: Mga kapatid, anuman ang kalagay ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roon kasama ninyo. Unang Korinto 7:24.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Ruby Santos. Mga nagsiganap,
2: Nancy Lasarte,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Carlene De Guzman,
5: Yul Serbuñeto,
6: Bobot Matsale.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Konstitusyon, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

这里是与你有约。亲爱的朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, kasabay din po niya ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install at maida-download sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. And at the same time, kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood sa iba't ibang plataporma. Syempre, at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating mga regular at syempre PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para po sa Ahensya de Consensya. Kasabay niyan, kaagapay, tayo rin po ay bumabati po ng magandang hapon sa ating mga kaagapay na nakasubaybay sa pamamagitan po ng ating digital platforms. Alam niyo naman, kaagapay, kapag araw po ng Biyernes o Friday, ang usapan natin ay sa usapin ng oportunidad, sa usapin po ito ng iba't ibang klase po ng pag-asenso. Yan po ang ating tatalakayin. Alam mo ba, mga kaagapay, na mas pinapalakas pa po ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang paghahanda ng mga manggagawa sa pamamagitan ng Enterprise-Based Education o ito pong tinatawag natin na EBET. Kabilang dito, mga kaagapay, ang tinatalakay na General EBET, Apprenticeship at Upskilling na nagbibigay ng pagsasanay sa aktual na lugar o trabaho. Katuwang, mga kaagapay, ng TESDA ang The Dulce Chocolate House sa Baguio, Benguet, na patuloy na nagbubukas ng oportunidad sa trabaho sa mga TESDA graduates natin bilang production staff. At syempre, gumagawa ng tsokolate. Nako, ang tamis pala ng hapon natin ngayon, mga kaagapay. Sa ilalim nito, mga kaagapay, ang EBET po ay pinagsasama-sama ang teorya, aktual na pagsasanay upang mas maging handa ang mga kalahok nila sa mapapasukang trabaho. Maaari ding maging benepisyaryo ang trainees ng mga allowance at scholarship sa ilalim ng TESDA Training Work Scholarship Program. Ilang lang yung kaagapay sa mga ating aabangan at kailangan nating matunghayan dahil matamis at masarap ang episode natin sa pagkakataon na to. Bago tayo magsimula, kaagapay, pakinggan muna po natin ang ilang updates mula po sa opisina ng TESDA.
1: TESDA Updates.
2: Isinagawa ng TESDA Provincial Training Center Leyte ang matagumpay na releasing of toolkits para sa 49 na scholar ng driving in situ galing sa Batch 1 and 4. Sa ilalim ng Special Training for Employment Program o STEP, dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga scholar, trainers at mga kinatawan ng tanggapan. Bago isinagawa ang pamamahagi ng mga toolkits, nagkaroon muna ng isang maikling programa kung saan nagbigay ng mensahe ang mga opisyal upang hikayatin ang mga scholar na pagbutihin pa ang kanilang pagsasanay at gamitin ng maayos ang mga kagamitang kanilang natanggap. Binigyan din sa programa ang kahalagahan ng disiplina, responsibilidad at tamang kaalaman sa larangan ng pagmamaneho bilang paghahanda sa mas marami pang oportunidad sa trabaho. Ayon sa TESDA, ang mga toolkits na pinamahagi ay magsisilbing mahalagang suporta sa praktikal na pagsasanay ng mga scholar upang higit nilang mapuunlad ang kanilang kakayahan at kumpiyansa sa kanilang napiling larangan. Layunin din ang programa na matulungan ang mga benepisyaryo na maging mas handa sa paghahanap buhay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
3: Opisyal na isinagawa ng TESDA Region 9 ang turnover of leadership ceremony sa Dipolog School of Fisheries sa Alingan, Dipolog City noong 28 ng Mayo ngayong taon. bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga bagong leadership assignments sa Zamboanga Peninsula. Ang aktibidad ay sinagawa alinsunod sa Test Order No. 290 Series of 2026 na nagtatakda ng mga bagong assignment at designation ng mga opisyal sa iba't ibang operating unit ng ahensya na epektibo simula Hunyo 1. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Acting Regional Director Alan T. Bakatan na ang pagbabago sa pamunuan ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng TESDA na mapanatili ang mahusay na pamamahala at epektibong paghahatid ng TVET sa rehiyon. Aniya, bagamat may mga bagong tungkulin at responsibilidad na hahawakan ang mga opisyal, nananatiling pangunahing layunin ng ahensya ang pagbibigay ng dekalidad na skills training at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Binigyang pansin din sa programa ang opisyal na pagsasama ng Sulu sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Executive Order No. 91 na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang magpapalakas sa koordinasyon at paghahatid ng mga programa at serbisyo ng TESDA sa buong Zamboanga Peninsula.
4: Matagumpay at opisyal nang nagtapos ang WorldSkills Philippine Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics na pinangunahan ng TESDA Regional Office 8 na idinaos noong May 19 hanggang May 21. Nagumpisa ang tagisan ng galing at diskarte noong May 19 sa pamamagitan ng isang masiglang mini-parade sa loob ng ACLC College of Tacloban, Fatima Campus. Binigyan din ni TESDA Regional Director Dan M. Navarro, DPA, ang kahalagaan ng kompetisyon para sa paghubog ng world-class skills at profesionalismo ng kabataan. Noong May 20 hanggang 21, nagharap sa mahigpit na kompetisyon ang mga kalahok sa 20 trade areas na ginanap sa mga sumusunod na apat na malaking institusyon dito sa Luzon. Sa Regional Training Center Tacloban, ginanap ang Automobile Technology, Carpentry, Electrical Installation, Wall and Floor Tiling, ICT Network Infrastructure, Refrigeration, Welding, Landscaping, Gardening, at Fashion Technology. Sa ACLC Tacloban, dito sinalang ang Cybersecurity, Graphic Design, IT Network System Administration, Software Application at Web Technology. Sa St. Therese Educational Foundation, dito naman idinaos ang para sa plumbing and heating. At sa GM Mondihar Computer College, bumida ang hotel reception, cooking, restaurant service, bakery, at health and social care. Matapos ang dalawang araw na matinding competition, opisyal na nagtapos ang event sa isang closing ceremony noong May 21. Sentro ng pasasalamat ang ginawad ng mga certificates of appreciation and participation para sa ating mga walang pagod na kalahok, mga dedikadong industry expert, at sa mga katuwang na institusyon. Umugong din ang malalakas na palakpakan ng tiyawan sa buong venue habang ipinamamahagi ang mga sertipiko, medalya, at cash prizes para sa mga regional winners. Ang mga kampiyon ito ang opisyal na magdadala ng bandera at magsisilbing kinatawan ng silang Visayas sa pambansang entablado. Kinilala rin ang mga itinanghal na Best of Province mula sa 6 na lalawigan habang hinirang namang Best of Region ang lalawigan ng Leyte matapos makapagtala ng 8 medalyang ginto. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng WorldSkills Philippine Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics ang kahalagahan ng husay, dedikasyon at pagkakaisa sa paghubog ng world-class na manggagawang Pilipino tungo sa mas matatag at maunlad na kinabukasan.

0: Yan kaagapay, muli po ang mga updates sa testa at para syempre i-formally introduce ang our program, ipinapakilala ko po ang syempre ang director po ng Public Information Office ng testa, walang iba kahit busy, si Miss FMJ. Magandang hapon sa iyo, Miss FMJ.
1: Yes, magandang hapon Brian at magandang hapon po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa testa at sa pamamagitan ng Ahensya de Consensya every Friday. At sa katunayan, tama ka, medyo ano nga, ang tawag dito, very tight ang mga schedule ngayon even ng mga regional directors natin. As a matter of fact, ngayon po ay nasa Baler ako eh, nasa Baler Aurora dahil isinasagawa ang ikatlong joint education management committee meeting or JETMC ang tawag namin doon. Ito po ay ang naging kasunduan na ng lahat ng mga ensya na nasa education sector, ang CHED or Commission on Higher Education, ang DepEd or Department of Education at gayon din po ang TESDA para magkaroon ng iisa, One Education. Yan po yung isa sa bago na ilo-launch ngayon yung One Education Program ng mga ahensya ng pamahalaan na nasa sektor ng edukasyon. Kasi gusto nga natin na ma-maximize yung resources na mayroon tayo sa pamamagitan ng pag-uusap nitong tatlong ahensyang ito para hindi nagkakaroon ng duplication at yung direksyon ay hindi iba-iba kung hindi iisa at dinudugtungan mo ng ahensya ng bawat ahensya dinudugtungan niya yung kapwa niya na nasa education sector para hindi nasasayang yung opportunity para anytime na gustuhin ng isang individual na pumasok or pansamantalang lumabas muna sa kanyang pag-aaral, hindi masasayang yung kanyang nag-Google na oras na doon sa kanyang initial na pagpasok sa isang pamamaraan ng pag-aaral. Whether yan ay sa DepEd or sa CHED or sa TESDA. Para ano lang, organized lang at one, ang tawag nga ay One Education, yung kanyang programa. At nandun po, iniwan ko pansamantala yung mga lahat ng mga direktor sa buong Pilipinas ng DepEd, ng CHED at saka ng TESDA para makakwentuhan ko po kayo at maikwento ko rin sa inyo yung ilan sa mga development sa TESDA sa atin pong mga ginagawa. At kasama na rin dyan yung pong paglulunsad natin, may kick-off tayo na gagawin sa Lunes. Doon naman po sa paghahanda natin para sa World Skills Competition na gaganapin naman sa bansang China. So may mga pakikipag-ugnayan din tayo sa mga iba't ibang industriya na sumusuporta doon sa ating naisin na ma-develop talaga at mas maging globally competitive yung ating mga nagiging graduates sa TVET. At mahalaga naman talaga yung papel na ginagampanan ng industriya. Just like this afternoon, atin pong ina-acknowledge yung malaking papel na ginagampanan ng mga industriya sa pag-develop ng ating mga future na manggagawang Pilipino. At ito ay sa pamamagitan ng isa nating training delivery modality, yung pong pagsasagawa ng pagsasanay o ng training doon mismo sa lugar kung saan meron yung enterprise na operasyon para ano na, sabay na yung natututunan, theoretical at saka yung practical na exposure doon sa sector ay naisasagawa din natin. So this afternoon po ay gusto na rin natin makakwentuhan, Brian, yung ating ka-partner sa larangan ng pag-develop ng ating mga manggagawang Pilipino or future workers. At sila po ay isang enterprise na nasa pagpo-produce ng mga tsokolate.
0: Ang sarap!
1: Dulce chocolates po ang ating makakapanayam ngayon. At sila ay merong registered na program sa TESDA. Kasi bago ka makapag-offer ng anumang training program, kailangan iparehistro mo muna sa TESDA para matiyak natin yung ano, quality assurance no nung ating mga ini-implement na programa. At para matiyak din natin na talagang pagkatapos ng programang yun, pagka nagpa-assess, eh makakapasa sa assessment at magkakaroon ng national certificate yung ating mga nagiging trainees sa iba't ibang programa. At ngayon po, to represent at para kwentuhan tayo, ay kasama natin ang isang entrepreneur at siya ay chocolate maker at isang trainer. At mula nga po sa Dulce's Chocolates ang ating makakakwentuhan, si Miss Eva Richelle Directo Padua. Magandang hapon po, Miss Richelle. Or ano ba ang mas preferred nyo? Miss Eva,
0: Eva
1: or Miss Richelle?
2: Most of my family po, they call me Rich.
0: Ah, hello po, Ma'am Rich.
1: Magandang declaration yan, Rich. So yes, magandang hapon po, Miss Rich. Nung nakita ko yung inyong naging record or experience, sabi ko na po ko, ano naman, varied nung pinag-aralan niya, tapos napunta siya sa pagpo-produce ng mga tsokolate no? At pagiging trainer pa at that, no? Paano nga po ba nagsimula ang inyong naging involvement as an individual dito po sa larangang ito ng TVET?
2: Nakakasama ko na po ang TESDA sa council po namin ng cacao, Cordillera Cacao Industry Development Council. Ako po yung chairman under the private sector. And na-offer po sa akin, na-discuss po sa akin ni Ma'am Arlene Ligos, yung provincial director po ng Baguio Benguet, about the EBET po. And nakita po namin na napakaganda ng programa kasi matagal din po akong naghahanap ng chocolate making training under TESDA. Pero parang wala pa pong training na offer ang TESDA na ganun. Kaya naisip po namin na through Dulce Chocolates, kung masa-certify po kami as one of the EBET under TESDA, makakatulong po kami sa enhancement ng mga interested po na pumasok sa chocolate making, especially yung mga tablaya makers po natin if they want to enter the chocolate making industry po.
1: Mm-hmm. Pero Miss Rich, yung bang kinuha mo in college, yung kurso ba ay talaga bang related siya sa agriculture or sa chocolate in particular?
2: I took up nursing po, but then I ended up becoming a doctor. Doctor cacao.
0: Tugol na sa'yo, akala ko doctor na bumubuo.
2: Lagi ko pong zino-joke yun. Somehow, since we wanted to promote healthy chocolates po, somehow may connection naman po siya sa course po na kinuha natin nung college. Because we introduce cacao as a healthy food po na beneficial po sa katawan ng mga consumers natin.
1: Ayan. So hindi tataasan ng kilay ng mga may diabetes ang chocolate na pinoproduce ng Dulce Chocolates. Opo. Yes, bakit po? Anong, what's so special? What's different sa klase ng chocolate na ino-offer ng Dulce?
2: Dulce ay isa po sa mga producer ng highest class of chocolate na bean-to-bar chocolate. So, hindi lang po kami yung bean-to-bar chocolate processor. Dito sa buong Pilipinas, we are just one of them. Yung chocolates po na ginagawa natin ay mga tsokolate na gawa sa cacao. As much as possible, sana we want to produce yung mga byproducts ng cacao na food-related po. So apart from the chocolates po, we also make chocolate spreads, almond-coated, nibs-coated. Meron din po tayong mga powdered chocolate drinks until we were able to produce beauty products, edible beauty products out of the cacao butter, yung oil po ng cacao.
1: Oh, edible na beauty products. Are we yes, talking about mga lipstick? Ganun ba? Na pwedeng
2: I can show you a sample po.
1: Ayun.
0: Oh.
2: We have here po body glow. It can be a replacement po sa ating moisturizer. It can be used po sa mukha and sa buong katawan po natin. So it functions as a lotion or moisturizer po. And we also have lip balm. Yan.
1: Ah,
2: So hindi po
0: wow.
2: mahilig sa lipstick pero mahilig sa lip balm and cacao solid perfume po.
1: Oh, solid.
2: So yun po
1: Oh,
2: yung na-produce namin.
1: Talagang ano, grabe. Pwede kainin yun. Pwede kainin
2: Yes,
1: yung cream.
2: Yes po.
0: Ah, talaga po?
1: Oo.
2: Yes po, edible po lahat ng ingredients niya.
1: Oh, di ba, Bri? Pagka medyo sawa ka ng ipahid sa katawan, pwede mo dilaan.
0: Hindi ka kaya lang gamin yan, Ma'am Rich?
2: Hindi naman po, sir. Actually po, ang nagkukos ng langgam is the sugar na nilalagay natin. That the cacao is
1: So, hindi siya matamis.
2: Apo.
1: Hindi siya matamis. Okay. Yung pong Dolce chocolates ay gaano katagal na siya in the market? Or...
2: We started po in 2014, though nag-research and development po muna kami ng mga chocolates. And then, nung nakaproduce po kami ng three variants ng chocolate, we registered po noong 2016. Though yung unang pangalan po ng business namin ay hindi po Dulce Chocolates, Delicioso Chocolate Bites po. And then, nung nag-join po ako sa DTI as KMME, one of my mentor advised me na too long yung name ng business. So we changed it into Dulce Chocolates noong 2017.
0: Alam nyo, Miss FMJ, no, yung Dulce Chocolate na yan, like kung nakikita yan sa mga pasalubong center. Tapos ano pa yan, nakapakpak pa. Talagang ano siya, talagang sabi ko nga, siguro napakasarap nga nito. And ngayon ko lang nakita, ang chocolate pwede mong ilotion, ang chocolate pwede mong ilip balm, ang chocolate pwede mong i-cream. Ma'am, bago tayo magsimula doon, no, onting ano lang tayo, onting balik lang tayo ng dahan-dahan. Ma'am, gusto kong itanong, paano kayo nagkaroon ng konsepto na gawing produkto ang tableya ba o kakao po dyan po sa ano po sa Baguio? Ano yung naging ano nyo? Ano yung naging puso nyo? Bakit gusto nyong pag-focusan yung ganitong local products?
2: Gusto ko pong mag-promote ng... Mahilig po ako sa chocolates, but then when I got pregnant po, pinagbabawalan din po ako ng doctor na control sa chocolates kasi nakakatabayan. And then I tried to search po kung ano yung pwede natin gawing chocolates na hindi naman siya unhealthy sa katawan natin, but then yung healthy sa katawan natin. So nilabas po ni Google yung cacao. So we tried to search for cacao po. Sa tuba po yung unang source namin. And we experimented po using the mortar and pestle since wala po kaming machine that time. Nagulat po ako sa lasa ng cacao. Sobrang pait pala. Akala ko matamis. So po, ayun po. Doon na po nag-start yung curiosity na paano ko magagawang masarap tong chocolate na to. And then habang ginagawa po namin, na-discover ko din po na marami din palang mga mahilig sa dark chocolates. Kaya ang isa po sa pinakamatagal nating product ay yung 70% dark chocolates.
0: Yes, ayun yung nakikita namin, Miss FMJ. Yes. Pero di ba po, no, sabi nyo nga kanina, Ma'am Richelle, nagkaroon kayo ng burden sa heart nyo na walang chocolate, ano, parang walang chocolate production ang TESDA. Miss FMJ, sa ganitong pagkakataon, paano po mapasok yung TESDA sa operations ng chocolate po? Lalo na po kung ito ay production, meaning to say, kasi mag-aalok tayo ng trabaho. Paano to? Ito ba ay sa between ni, like for example, Miss FMJ, correct me if I'm wrong, no? Ito ba ay parang kasunduan muna with TESDA or i-check ba muna yung mga item, yung parang nangyari po doon sa Universal Robina, kumbaga parang pa-apply muna sila ng pa-apply tapos magkakaroon ng intern. Paano yung proseso, Miss FMJ?
1: Oo. Dahil nga ang Dolce Chocolates ay naging ka-partner o bahagi ng implementasyon natin ng enterprise-based education and training. Ang naisin naman kasi nitong programang ito, yung EBET, ay mabigyan talaga ng mas malawak na partisipasyon ang mga industriya. After all, sila naman kasi ang magiging benepisyaryo noong mga skilled na mga manggagawa later on. So gusto natin na ilapit sa kanila at sila mismo ang tanungin, ano ba yung kailangan ninyong skill set? Ano po ba yung mga kailangan ninyong competency ng inyong mga magiging workers para yun mismo ang ating i-develop sa ating mga magiging trainees. At sa maraming pagkakataon, dahil nga mas advanced naman talaga, admittedly, syempre, mas alam nung mga nasa ganong linya na ng industriya yung mga pangangailangan, ano yung paano patakbuhin yung operasyon, ano yung klase ng mga skill set na kakailanganin ng kanilang mga tao. So, yung pag-develop din, kasi nga wala pang develop na training regulation o programa ang TESDA para sa specific for cacao at sa paggawa ng chocolate. So, ang ginagawa ng TESDA sa mga ganon, sa pamamagitan ng IBET din at ng partnership sa kanila, pati yung pag-develop ng mga training regulations or competency standards or micro-credentials, kung meron at kung pwede, hinihiling natin na ang gumawa nun ay ang mga experts. Siyempre, yung mga nasa industriya. So, alam nila at tutulungan lang sila ng TESDA kung paano ibuuin, i-craft yun para maging training regulation. But the content ay galing sa mga experts sa industriya. So, ganun yung partnership ng TESDA. Alam ng TESDA kung paano i-develop, isulat yung training regulation or competency standards. Pero, alam naman ng industriya kung ano yung dapat na ilaman doon para pagka natapos yung training ay yung klase ng skills or competency ang makikita natin na nade-develop doon sa mga dumadaan, sumasailalim doon sa ganong klaseng training. So, ganong partnership yung nangyayari. And para makapag-implement nga ang, halimbawa, na-develop na yung training regulation or competency standard sa tulong ng mga experts sa industriya, iyan ay ipinopromulgate, isinasubmit yan sa test the board, sila yung nagsasabi, oh, ito okay na to. Tapos, pagka ganun at na-promulgate na yun, pwede nang gamitin as guide doon sa mag-i-implement ng programa. At bago i-implement, in particular, yung isang training regulation na or competency standard na, kailangan pa rin ipa-register yung programa. Kasi ang habol naman nun ay para matiyak na kung ano talaga yung nakalagay doon sa training regulation, yung learning outcomes na ine-expect mula sa mga magtatapos at gagamit ng training program na yon ay siyang madidevelop nga doon sa mga trainees. Kaya ma-ensure niya yung quality ng ating mga isinasagawang training. Kaya kailangan iparegister. And para i-ano nga rin, idugtong doon sa pagpapa-assess at pagkakaroon ng national certificate later on ng mga makakapasa sa assessment. So, ganun klase.
0: Pag ganitong case ni Seven Gold niyan, si Ma'am Rich po ay tiga Baguio. Probably ba, yung course from Baguio, pwede siya maging, ano, maging tulad ng sa national na kukunin?
1: Yes, pwede rin naman. Kasi nga, isa sa mga understanding or agreement na kapag ka ang isang training regulation halimbawa or competency standard na dinevelop, pagka yun ay pre-nomulgate, nagiging public, ano na yun, pwede nang gamitin yon ng iba pang mga gustong mag-implement. Ipaparegister niya nga lang yung training program na yun or yung qualification.
0: So masasabi natin, Ma'am Richelle, na isa ka ba sa trainer nang gumagawa noong ano? Ano po ang experience ng pagiging isang trainer?
2: Bago po ako na-accredit sa TESDA, ako na po yung isang trainer under DTI, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, ATI po, and Department of Agriculture. Si ATI din po ay isang sangay ng Department of Agriculture. So parang gusto lang po naming mas maging official sana yung pagiging trainer namin. Gusto po namin parang mas tumaas yung standard ng dulce. Nag-apply na din po kami sa IBET. Last year po kami nag-apply.
1: Mm-hmm. Sabi mo, Ms. Rich, 2016 noong nag-start yung inyong kumpanya. Pero 10 years na yun eh. 1 year pa lang kayo na nasa IBET. Bakit on the ninth year eh nagpa siya kayo na maging part ng IBET? Samantalang pwede naman kayo na lang, hindi na kayo mag-participate sa IBET.
2: Number one po, ma'am, ang una po namin ginawa ay pre-naming po muna namin yung mga cacao farmers po natin who are in need of help dahil hindi po nila alam kung paano i-maintain yung mga tanim po nilang cacao. And we also conducted trainings din po under DTI, DOSTDA. We want to make sure po na we have enough supply. Baka po may time na mag-conduct tayo ng training under IBET, tas wala po pala tayong supply na cacao. We want to make sure po that we have enough supply po before kami mag-apply. And actually, ma'am, matagal po kaming naghahanap ng way how to apply sa TESDA. So every time po may mga events on TESDA, tinitignan po namin kung saan kami pwedeng mag-qualify.
3: Galing.
2: I think po this is the perfect timing ni Lord para ma-credit kami sa TESDA.
1: Ba, yun po bang kakao? Meron bang, kasi yung iba sabi nila, ay iba pa rin yung lasa kapag ka, ang kakao ay hinarvest mo from highlands or kahit na itanim mo yan sa iba pang lugar sa Pilipinas, iba yung lasa. Bakit po? Or talaga bang merong kakaiba doon sa mga kakao na pinatubo at hinarvest from the highlands?
2: Dito po sa Highlands, ma'am, nagkakaroon po ng same din lang naman po sa iba. May kanya-kanyang flavor profile po or flavor notes ang mga kakao po natin from the different regions. Dito lang po sa atin sa Cordillera, dahil hindi po ganun kainit, nagkakaroon po ng delay sa development ng flavors ng mga kakao. So fully developed po yung flavor po niya. And masasabi ko po na merong distinct flavor talaga ang cacao sa Cordillera. Yung pagka creamy and the natural minty flavor ng mga cacao po natin dito sa Cordillera. Mapa saang probinsya man po, andun pa rin po yung creamy na taste ng cacao po natin.
1: So iba
3: Grab.
1: Yung yeah.
3: Sige, go ahead po, Miss FMJ.
1: So iba rin talaga, kasi ako nakatikim ako ng mga cacao sa Region 5 area, sa Bicol area, Bicol region. Meron din silang mga cacao doon. Pero and even sa Cavite, meron din tayo mga cacao na natikman from there. Pero sabi mo nga, Miss Rich, may kakaiba, may distinct siya, like minty flavor. May flavor na kagad, umpisa pa lang. So, what more can you ask for, ano? Doon po ba sa pag-start ninyo ay naka-encounter din kayo ng ilan sa mga challenges? Kasi nga, yun yung kadalasang binabanggit ng mga nag-uumpisa pa lang eh. Parang handab, parang ayaw kumampi sa kanila ng universe. Ang dami mga kumukontra. Sa kaso po ba ng Dolce, may ganun din?
2: Sa amin naman po, laban, lumaban talaga po kami. hindi po kami yung kaya naming bilhin lahat ng equipments one at a time. Ang ginawa po namin is unti-unti po kung ano yung pwede naming ma-source out from our kitchen, yung mga personal utensils namin. Yun po muna yung ginawa namin. And very thankful po kami kay Lord kasi we also have family members who offered po yung tulong po nila. Yung mga relative po namin na nasa abroad, they offered to purchase the machine for us. Tapos sa kanilang namin bayaran sa kanila pa unti-unti. And I think, ma'am, if you really have the passion and the motivation to continue what you love to do, matutuloy po talaga siya. Hindi po kami tumitigil sa pag-innovate, sa pag-market ng mga products namin. Nasa iyo din po yata yun as the owner of the business.
0: Nako po, ma'am, dahil diyan Miss FMJ, i-interviewin ko 'yan sa isa sa mga program natin para kasi ang ganda po nung intention Miss FMJ, makilala na ang mga Pilipino ay gumagawa rin ng tsokolate at lokal na produkto ang gamit ng kakao. Pag ganito ba Miss FMJ and Ma'am Rich, sa pag-aaral ko na rin may estudyante na tayo, provided yo ba yung product or provided yo din ba yung materials o kailangan nilang magdala ng sarili nila? Kasi since kung ito ay isang pag-aaral, alam naman natin sa TESDA, lalo na po ako nakapag-TESDA ako, may mga pinapagamit nyo ba talaga mismo yung item sa kanila? Tapos kayo na po yung nagpo-provide din po ng materials?
2: Sa ngayon po, meron po kaming dalawang scholar under TESDA. Sila po yung unang niregister namin sa TESDA. We provided everything po. Pero kung under po the TESDA, may ongoing proposal po kami na training sa TESDA. Hindi ko po alam kung nakapunta na sa head office. We included some of the raw materials there po. Pero the scholars po, matagal na din po kasi namin ginagawa yung ganun na kami na yung may shoulder ng mga raw materials and mga equipments na ginagamit.
1: Ang kagandahan dyan, Brian, kasi kapag IBET implementer ka, yung batas na lumikha noong IBET program ay meron ding provision for some incentives do sa mga magiging implementer. May tax incentives. So kung yung mga gastusin na patungkol sa pag-conduct mo ng training, pwede siyang maisama doon sa mga tax incentives na ibinibigay ng pamahalaan para nga talagang mahikayat yung mas marami pang mga industriya, mga enterprises na mag-participate sa IBET program.
0: Napakaganda talaga nitong IBET, talagang pinabibilib tayo ng TESDA mga kaagapay. And ang nakakatawa dito, Ma'am Richelle, no, kumbaga, yung pangarap mo lang na magkaroon ng parang isang factory or sabihin po natin sa paggawa. Ngayon, ito na. Ang katuwang mo pa is a national office po na kung saan nasa tamang pangangalaga. Pag ganito, Miss FMJ, since locally parang siya, yung scholarship ito, galing sa TESDA or galing doon sa ano, sa company?
1: Yung IBET program kasi ay pwede rin siya na yung mga sa ilalim doon ay pwede mag-qualify doon sa tinatawag na Training for Work Scholarship Program or TWSP na merong provision para sa training allowance na 160 per day at bukod pa doon sa insurance at yung pagtiyak ng welfare ng isang trainee na sumasailalim sa IBET program.
0: So probably talaga ang parang gusto ko rin tuloy. Ang dami ko namang gustong mangyari dito sa TESDA. Gusto ko rin gumawa tuloy ng tsokolate. Pag ganito po, Ma'am Richelle, like for example, meron tayo mga estudyante. Pag ganyan ba, automatically ina-absorb nyo na as a worker din sa loob po ng inyong kumpanya?
2: Pwede po sir, especially po kung in need kami ng additional staff. Pagka naman po hindi pa kami in need, marami naman po kaming mga kasamang chocolate makers. We have more than 80 cacao processors here in the Cordillera po. Pwede po namin silang i-refer sa mga kasama po naming chocolate makers.
1: Yan. Yan ang kagandahan din sa IBET. At pag implementer ka ng IBET, ikaw ang may first call kung kailangan ko to eh. So, i-absorb ko na. Pero kung hindi pa kayo in need, yung mga training mo, pwede mo rin namang i-refer sa mga kakilala mo sa same sector na inyong ginagalawan. At sigurado naman tatanggapin yun kasi nga, na-train mo na eh. Pareho yung skill set na kailangan mo sa iyong operation at saka yung sa iyong pagre-referan sa kanila. So, job ready na or work ready na yung ating mga nagiging product ng IBET program.
0: Nako po. Grabe exciting ako sa mga ganito, no. Sana Miss FMB dumating yung pagkakataon na per region tapos may iba't ibang specialized skills. Ito katulad dito sa Bangyo Benguet, no, na may specialized skills sila na kung saan sa paggawa ng tsokolate, paggamit. And pangarap natin yung Miss FMJ na ang bawat rehiyon magkaroon ng mga specialized skill po, lalo na under ng TESDA. Yan po ito yung pinakamahalaga kaagapay na kapag yung skill natin, pinapalago natin at gusto malaman ng ibang tao, yung opportunity, sabi nga, naaalala ko palagi to, sa TESDA lahat libre. ang tao lang kapag tamad, yun yung problema natin. Kaya naman, sa lahat po na... Sige po, ma'am, bago tayo magtapos dito, ang una kong tanong, madali ba yung prosesong nangyayari sa'yo? At pangalawa, ano yung payo mo sa mga tao na gustong sundan ang yapak mo bilang isang chocolate maker?
2: Yung application naman po namin sa eBet, we are very much blessed po na lagi po kaming ina-assist ng Baguio Benguet TESDA. Meron po kaming GC na kung may tanong po kami, very much welcoming po sila na sagutin yung tanong namin. Anytime po na needed talaga namin ng tulong nila, pumupunta kami sa office nila. Pagka ganun po kasi yung partner agency mo, mamomotivate ka din po na gawin yung part mo. Kaya pumabilis din po yung application namin. And pag may corrections po, tinutulungan po nila kami lagi. Pag hindi po kami nakakapag-meet face-to-face, online naman po yung meeting namin. Pero most of the time po, halos sila po yung pumupunta dito sa shop, which is nakaka-bless po on our end. And sa mga gusto pong maging chocolate makers, we can start small po. Para kasing pag chocolate makers, sir, iniisip natin yung mga machines natin, medyo mahal. Pero we have tabletop machines po. Marami pong nagsasabi na hindi pwede yung tabletop equipments. It's not enough. But then, kung madiskarte po tayo at alam natin yung ginagawa natin, pwede po, possible pong mangyari yun. Kagaya po namin, nag-start po kami sa iisang maliit na machine until nadagdagan ng nadagdagan po yun.
1: At doon naman sa nababanggit mo kanina na Brian, na sana sa iba't ibang region din, pwede mangyari yan kasi nga, ngayon din, isa sa mga dine-develop ngayon ng TESDA ay yung tinatawag na Regional Tibet Innovation Center. So, sa bawat region, meron itinatayong mga innovation center dahil gusto nga rin noon na hindi lang tayo makontento kung ano na yung available. But for us to innovate, mag-isip tayo kung paano pa mai-improve yun, paano pa mas mapapaganda, mapapalawak yung ating market, at tumutulong ang TESDA sa pamamagitan nitong mga regional TVET innovation centers na ipinuput up sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Magkakaiba yon actually. Depende kung ano yung expertise or yung kung ano yung sektor na kailangan doon sa area na yon, kasi meron din tayo ng area based na pagpaplano. So kung ano yung nandoon, halimbawa po sa fishing industry, baka cannery or kung ano man, sa bandang katulad ng dulce, yung may kinalaman naman sa agriculture kung paano ma-improve pa yung kanyang mga byproducts.
0: And syempre, Ms. FMJ, alam natin na limitado yung oras natin, pero nakakatawa, Ms. FMJ, kasi ang dami na nating natunghay ang iba't ibang skills dito at mas lalo pong pinapaunlad ng test. At dahil din po yan, Ms. FMJ, sa initiative nyo, dahil unti-unting nakikilala ang test. And Ms. FMJ, ano na lang ang hamon mo sa mga kababayan natin na nais din pong gumawa ng ganitong uri po ng kurso sa loob mismo ng TESDA?
1: Ay, patuloy po ang aming paghihikayat at pag-aanyaya. Pero una, nagpapasalamat na po kami doon sa mga tumugon sa aming hamon at imbitasyon. At salamat na rin po sa inyo na siyang dahilan kung bakit ang TESDA sa pinakahuling Publicus Asia Survey
0: ay number one. Congrats po!
1: Number one sa trust at saka sa performance. So, salamat po sa inyong pagtitiwala at nandito naman po talaga ang TESDA para tulungan ng ating mga kababayan na matamo ko ano yung kanilang pinapangarap na mas magandang kalagayan sa kanilang kabuhayan. At kung kayo po ay isa sa mga pwede namang makibahagi din sa amin, just like Dolce's Chocolates, pwede rin naman po kayo makapag-ugnayan sa TESDA, sa pinakmalapit na TESDA office sa inyong lugar. Kasi pare-pareho po ng kalidad ng serbisyo ang hatid ng TESDA, san man kayo sa Pilipinas. Yung na-enjoy ng Dolce's na suporta mula sa Baguio Benguet na office, ay ganun din po ang makukuhang suporta ng iba pang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At patuloy patuloy na makinig at sumubaybay sa Ahensya de Konsensya every Friday dahil babalitaan po namin kayo sa mga developments na ito na nagaganap sa inyong ahensya ng pamahalaan, ang TESDA.
0: Yan, kaagapay at may papyrex tayo para sa pinakamagandang, sabihin natin, no, most trusted agency. At syempre yan po ang kapartner natin, ang TESDA. Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Miss FMJ. Thank you so much, Miss FMJ. At syempre po, si Miss Rich. Maraming maraming salamat po.
2: Thank you po.
0: Yan, kaagapay, grabe ang sarap talaga kapag usaping partnership, no? Biruin mo ang kapartner natin ay pinagkakatiwala ang ahensya, hindi lamang dito sa DZAS, maging sa iba pang panig ng ating bansa. Mga kaagapay, muli ito po ang himpilan ng 702 DZAS.

0: Broadcasting Company, Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZAF. Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
2: Doctors Online.
0: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
0: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
0: Kumonsulta na.
3: Online, kung saan ang hatid namin ay deepening consultation on the air. Dito po sa inyong himpilang 702 TZAS Radio TV. Kami po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas at ako po ang inyong kaagapay, si Dr. Lay Alfonso ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 or HPAC na makakasama ninyo sa loob ng isang oras. At ang ating paksa ngayong araw ay palliative care. Kasama po natin si Dr. May Corvera, isang family medicine and palliative medicine specialist at siya rin po ang presidente ng National Palliative and Hospice Care Council of the Philippines. Kaya kung may katanungan po kayo patungkol dito sa ating topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 TZAS FEBC Radio TV. Mag-like, subscribe sa ating mga channel. At hello rin po sa mga tagapakinig natin sa radio, sa 702 TZAS app at sa pamamagitan na rin ng internet streaming. Napapakinggan po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at gayon din sa 1116 DXAS Zamboanga.
0: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
3: Kayo pa rin ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po sa 702DZAS Radio TV. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan na si Dr. Lay Alfonso ng HPAC or Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. At ang usapan natin ngayong araw ay tungkol sa palliative care at ano ba to at bakit ito mahalaga. Again, kasama po natin si Dr. May Corvera na siya po ay isang palliative care specialist. Hindi lang po yun, no? Siya rin po ay isang family medicine specialist. At siya ang presidente ng ating Palliative and Hospice Care Council in the Philippines. Maring tanong po ninyo, no, kung ano ba itong palliative care na to? Doc May, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, Lee, and sa lahat ng listeners right now. Thank you so much sa opportunity nito.
3: Maraming salamat din po sa pag-yes dahil alam namin, no, napakamahalaga nitong topic na to at pinaunlakan ninyo kami. So siguro let's dive in na sa ating discussion, Doc May. Ano po ba ang ibig sabihin ng palliative medicine, palliative care? At baka parang pwede idikit na rin natin, no, kasi naririnig nila usually katuglong ito ng hospice care. So, pwede po bang explain niya sa atin at sa ating mga kaagapay?
4: Okay, salamat, Lay. And talagang magandang opportunity para ito ipaliwanag sa atin mga listeners. Kasi ito, as we go further later on, Lay, malalaman natin na itong palliative care ay isang karapatan. Bakit? Based on dun sa definition natin ng palliative care. So, unahin ko lang siguro, Lay, you know, yung more of the official, no? Kasi itong palliative care, nakilala talaga ng World Health Organization. Yung narinig natin, WHO. Taon-taon na, more than 3 decades ago, meron na silang definition para dito sa palliative care. Kasi ito ay isang paraan, isang masasabi natin approach in caring for patients na ang goal nito ay quality of life ng pasyente at saka ng pamilya nila. And anong klaseng pasyente ang ina-address ng palliative care? Madalas yung mga pasyente na may isang life-threatening or life-limiting illness. And ang mga example nito, no, ay katulad ng isang cancer na maaring advance na, isa sa mga sakit ng bato or puso or even liver na mas-

0: sabi natin mahirap na siya ibalik sa dating function, mga advanced liver failures or renal failures, so mga tipong nagda-dialysis. And then yung mga pasyente din na may mga neurological na mahirap na i-reverse. So itong lahat na pasyente na sinasabi ko, Lee, ito yung mga pasyente na madalas baka wala na talagang cure na sinasabi na pwedeng gawin kasi very progressive na yung sakit nila. Pero they deserve and they must be cared for para ma-maintain yung life ng quality of life na mayroon pa sila. So anong quality of life? What makes life quality? Yung talagang tipong wala silang maramdaman din na pain kahit mayroon silang sakit, komportable sila. At the same time, sapat yung nutrition nila, yung tulog, no? So itong palliative care approach na sinasabi natin, it addresses yung suffering ng mga pasyente na maaring wala na lunas yung sakit pero dapat lalo alagaan. And yun yung definition kasi ng WHO, those with life-threatening illness and sa paraan ng pag-prevent and pag-relieve ng suffering. So hindi lang siya tipong bibigyan ng gamot pagkailangan. Inaabangan na mahihirapan talaga ang pasyente na to. So there, it's also a preventive approach at the same time therapeutic approach. But the goal is yung quality of life. In more vivid or concrete terms, yung goal ay mabawasan yung severe health-related suffering nila or yung malubhap na pagtitiis, no? Yung mga nagbibigay ng distress sa pasyente. So this could be physical pain, emotional pain, even spiritual, no, distress, and social, kasi madalas itong mga pasyente ay na-isolate. So itong dinidescribe ko, Lee, ito yung palliative care, no? And this can be given even in the hospital setting. Yun yung madalas na nare-refer sa amin bilang specialista sa palliative medicine. Yung mga pasyente sa ICU na maaring hindi na talaga gumagana yung gamot. For example, yung antibiotics or yung pagsuporta ng pag-breathe nila, nahirapan na yung pasyente. At maaring mga aggressive measures, hindi na rin magde-decide yung mga families or yung pasyente mismo. So, nare-refer sa amin para makafocus na ang treatment plan or management plan sa comfort na nila or even sa pag-transition from hospital to home. So itong mga uri ng mga pasyente na natatanggap namin madalas. But if you look at the definition, sana mas maaga pa lang kasi yung paghihirap dahil sa isang sakit, hindi naman doon lang sa dulo, di ba? Pagka na-diagnose ka, for example, ng cancer, yung source of suffering mo ay largely emotional. Maaring may pain na rin that comes with your cancer. So itong palliative care, Lee, can go alongside curative care. But if it reaches a point na wala na pong cure, doon papasok yung hospice care. So hospice care is a form of palliative care which takes place now pag wala na cure, where the focus is mainly comfort. And that's where they transition into comfort measures. So masabi natin yung bigger umbrella ay yung palliative care, but then which can go alongside curative care, as it addresses sources of suffering. But when cure is no longer possible and comfort is now the main goal of care, that's where hospice care comes in. We call it hospice care. So madalas, it's either the last 6 months to 1 year of the patient's life ang tinatawag na hospice kasi ito ay nakocover, no? Sa ibang bansa, nakocover ito ng healthcare insurance nila yung hospice care. Ito yung mga final chapters ng isang buhay ng pasyente natin wherein care must actually increase, no? Mas ano tayo dun sa pag-alaga, sa quality of life nila. So I hope, Lee, I said a lot, no? Medyo, alam ko baka mahirap i-digest ulit, pero let's just remember na yung palliative care addresses severe health-related suffering, whether physical, emotional, spiritual, social, and even practical suffering, no? So yun, Lee, for starters. So,
1: that is sobrang ano po ng inyong explanation. Malinaw po siya, pero siguro po hihimayin ko ulit, no? At yung nabanggit ninyo, dalawang klase, yung palliative care, kung saan ang hinahanap natin, hindi lunas dun sa mismong sakit, pero gusto nating maibsan. Ako, correct niyo po ako, gusto nating maibsan yung paghihirap pa sakit nung pasyente. Kaya ang usual po na naibibigay doon ay yung pang para po sa pain, para sa nararamdaman, pa physical. At ganun din kung anong support yung kailangan at pag-transition. Usually, pwedeng i-transition sa hospital, papunta ng bahay, kung kinakailangan. At yun po, mahirap kasi yung transition, doc, no? Kasi hindi naman natin masabi kung ito ba ay palliative o hospice, kasi hindi naman natin matatansya. Or hindi naman, parang mas mga case-to-case basis po, doc. Doc, may ibalik ko nga rin po doon sa nabanggit ninyo, no? Yung parang sa bahay, no? Yung parang pwede pala sa bahay ito. At I think marami po siguro mga tagapakinig ka-agapay natin na baka nagtataka sila, hindi ba kung may malalang sakit, bakit sa bahay ang gagawin? Doc, may gusto niyo po bang i-elaborate itong inyong nabanggit na ito?
0: Yes. So, may patients talaga when you were saying paano nga ma-determine kung hospice na nga ba sila or even palliative, no? So, sino ang magsasabi or sino ang magre-refer? So, ideally, yung pinaka-doctor nila, pag nakita nila na yung pasyente ay is experiencing undue pain or symptoms na nagpapahirap, at ideally, yung palliative care approach, pwede naman yun yung doctor mismo nila ang palliative care, in a sense na they will address these areas of suffering or distress ng pasyente. Pero when it comes to a point na masabi nila ay hindi na gumagana yung chemo, let's say far advanced na yung cancer, at ngayon magpo-focus na tayo sa pain management, sa symptom management, even in making difficult decisions, baka maaring kailangan natin ma-refer or mapatulong sa isang palliative care provider or specialist. So, yun yung point na magandang tawag, you know, na may team na tutulong sa kanila. And if yung mga interventions na sa loob ng hospital ay limited din, pero matuturuan na yung family na ialagaan na sila, for example, yung pain management or yung symptoms, makontrol na natin sa gamot, no, na may prescription, may plano na, difficult decision making, mukhang nakapag-usap na yung pamilya at yung mga doctors sa hospital, ma-prepare yung pasyente para tuloy pag-alagaan siya sa bahay. Yun yung sabi natin, yung transition can happen to home. When the family, the patient, the doctors have made itong tinatawag namin na shared decision making, which we are also trying to teach our young healthcare providers, na pag sa hospital, kailangan mapag-usapan, no, itong mga points of care nito. Kung wala na yung goal of cure kasi wala nang opportunity, ano na yung next goal natin? And how can we, as a team, work on a plan na ma-address itong goal, ma-achieve yung goal, at kaya gawin sa bahay na. So, yun yung transition to home. And a lot of our patients and families din, may support pa rin kasi buti na yung teleconsult, no? So, kahit sa bahay, at least yung attending team sa hospital man yan or yung home care team, pwede pa rin sila ma-check or ma-monitor pag sa bahay. Kasi alam na ng family na empower na kung ano mga take-home medications na ipagpatuloy. But mainly now for comfort if talagang hospice na yung pasyente.
1: Dok, may siguro gagawin ko rin mas practical to na yung sa base nga sa experience ko. Dahil po ako mismo na yung aking lola, nagkaroon ng time na napakahabang panahon po, bedridden siya. Mm-hmm. At ayaw niya talagang magpa-hospital na. So, ang nangyari, napakahirap po yan, Doc May, na decision para sa pamilya namin. Pero kinailangan mag-usap-usap. Mm-hmm. At ako po, kahit ako'y doktor, mahirap po yun gawin, ano? So, nagkaroon po ng tulong galing kay Dr. Bermudez, no? Sa JB Lingad po sa Pampanga. Meron kasi silang palliative care services doon. At kinausap po yung family at nag-decision po na ang lola ko ay sa bahay aalagaan at binibisita. At nung pong mga huling araw niya, Doc May, ano, talagang napaka-gentle po ng pag, kumbaga yung hanggang sa mawala ang lola ko, wala pong naging paghihirap. Kinwento ko lang po yun para siguro ma-imagine din ng ating mga kaagapay na posible pala yun, na pwede pala na parang hindi tayo kailangan mag-guilty, no, na parang wala na ba. Hindi naman po ganon. But doing this is actually medical intervention. It's a difficult choice, pero ito po yung bagay na nadidiscuss po ngayon ni Dr. May at isinusulong. So, yun nga, Dr. May, nabanggit po natin yung desisyong mahirap. Bigyan lang natin ulit ng pointers ang ating mga kaagapay. So, ano-ano po yung usual na factors kung paano po umaabot sa pag-iisip ng ganito ang mga pamilya o ang mga doktor, Dr. May?
0: Mm-mm. So, as I described, no, na pag yung gamutan sa hospital, for example, yung pag gamot sa isang infection, or let's say kung cancer, yung chemotherapy is not working anymore, no? Hindi na siya talaga, or hindi na to-tolerate na mismo ng pasyente. Masabi natin walang gamot na for cure na maibibigay, or let's say operasyon, hindi na rin maoperahan dahil mas delikado, no, kaysa sa hindi. So when it gets to that point, dun yung difficult decision making talaga na sinasabi natin. How do we continue caring? Dito ko siguro di ipasok yung isang mga importanting tips, no. I can start by just reminding or informing yung listeners. So pag sinabi mong palliative care, it doesn't mean you're giving up. Okay, so I think yun yung kailangan natin maalala. Palliative care does not mean you're giving up sa pasyente. It means you're just shifting your goals para sa kanya, yung gusto mo na, para yung gusto ng pasyente din, na sa bahay na ako, gusto ko lang mawala lang yung hindi lang ako nahihirapan, pero tuloy lang yung pag-alaga. So yung atin shift of goals, no, is an important thing to remember, na hindi tayo nag-give up or pauwiin na lang natin. Actually, pag inaisip mo, mas malaking gawain yon, at mas malaking masabi natin sacrificio din, no, na the family will now go and take care of the patient alongside, of course, in guidance ng care team. So may sinasabi tayong quote na madalas kong sinishare, na when the opportunities for cure decrease or are no more, the opportunities for care increase. So yun yung ano, is we're not giving up, we're fighting for a good day, we're fighting for good days. Hindi tayo nagsasabi na sumusuko na tayo sa sakit na yan. Hindi, laban pa rin tayo, pero yung goal natin ngayon, dahil hindi na pwede yung cure, yung goal natin ngayon is for the patient to have a meaningful day. So it's focusing now on meaning, not medicine. Medicine will help the pain, etc. Pero yung focus na natin yun, pag sinasabi natin palliative care, is meaning. Na magiging mas may halaga yung araw-araw nila, na may maipasok tayong saya, no? Yung peace of mind, yung physical comfort. So all of that to make the days that are ahead meaningful. That is not giving up. That's still fighting. And that's fighting alongside your care providers, no, and your family. So yun yung isang important na paalala.
1: Napakaganda po nang nabanggit na ninyo na yon, na pag hindi po yan pag give up, hindi tayo sumusuko, pero ibang klaseng laban ang ating kinukuha. Doctors Online.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Pabalik po ang Doctors Online. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalisugan, Dr. Day Alfonso. At ang focus po ng ating discussion today is palliative care. Kasama natin si Dr. May Corvera, na isang family medicine specialist at isa rin palliative care or palliative medicine specialist. Babalik po tayo sa ating discussion na nasimulan na nating nasagot kanina, no? At kung meron po kayong tanong, i-key-in nyo lang po, no, sa ating chat box. So, Dr. May, ito po ang isang tanong din, no, na nabanggit na ninyo, no, kung kailan ba pwedeng pag-usapan itong mga palliative care decision making na napakahirap, no, at na naging malinaw po na una-una dito, no, ito ay isang hindi siya pagsuko kundi bagong laban. Family medicine specialist po kayo. So, pag po meron tayong palliative care decision making, ano, nagdi-decision po, no, ang role po na ang pamilya ay for sure napakalaki, Doc May. Ganun din siguro yung mga komunidad sa paligid. Marami po tayong tagapakinig, alam namin ay mga manggagawa sa simbahan o mga pastor, ano, at palagi dyan yan. Magpipray natin yung mga may sakit. Ano po kaya ang tip na ninyong pwedeng ibigay sa kanila bilang sila po ang kadalasang humahara sa mga ganitong pasyenteng maraming nararanasang pagdurusa?
0: So, dito ko lang ipasok yung reality, no? Na yung mga pasyente, na document na rin ito at nagiging base ng isang campaign, no? Na tinatawag namin Compassionate Community. Kasi yung reality is halos 10% lang ng oras ng pasyente ay kasama yung mga doktor, nurse, hospital, sa clinic. 90% ng time ng pasyente ay nasa, saan siya? Nasa pamilya niya, nasa komunidad niya. Maaring pag kaya naman mag-work, no, kahit may cancer ka, pero 90% of the time, no, nasa either sa trabaho, sa simbahan, mayroon ka pang 90% ng mga kasamahan mo na most of the time you are with them. So lalo pag sa simbahan, no, anong pwede natin gawin dun sa 90% ng oras ng pasyente at sa mga kasamahan yan na maaaring maitawag natin silang informal care providers. So, dito natin mapasok yung opportunity na maituro yung palliative care approach sa mga kasamahan ng pasyente, whether sa bahay, sa barangay, sa simbahan, sa eskwelahan, sa workplace. Kung paano din sila ng mga basic measures or opportunities of caring for a patient facing a life-threatening or life-limiting illness, or even for families facing grief and loss, no? So how can we as a community be there for them, knowing na 90% of the time kasama natin yung pasyente, whereas 10% lang doon? So dito pumapasok yung mga initiatibo ng right now ng mga NGO na maituro sa mga communities, like even church communities, how to give basic care to their colleague, their co-church member who is facing a chronic life-limiting or life-limiting illness. Of opportunity yun eh, na they are visited, di ba, para ipag-pray. Pero yung difficult decision making, no, pumapasok din doon na one of the strategy or the interventions along with prayer is yung having conversations about anong nasa puso nila, just being an active listener and seeing kung ano pang kailangan ng pasyente nito, paano pa kami makatulong, or paano, saan kami makakakonnect sa pasyente with a care provider na maaring makakaguide ng pasyente at ng family sa panahon na hinaharap nila to yung isang malubha na sakit. So as a layperson or as a minister or a friend or a neighbor, ang role natin is to, siguro firstly, to be an active listener, no? And tingnan natin kung saan pa tayo pwede tumulong. But there are now opportunities to learn na kahit hindi ka doctor or nurse, kung paano mag, to support, no? These types of patients. So, yun yung pwede namin ma-share, no? That there are NGOs, katulad ng the one I work with, no, is the Ruth Foundation, who actually has a number that we call it. It's a program called Palco Lab. Isang sa Facebook page din namin sa website. Na pwede tumawag yung isang layperson asking for guidance lang. And these are links na gusto natin mai-provide, no, not just through foundations, but even the LGU later on, na makakaroon din ng hotline or ng way na yung isang neighbor or lay, may matawagan sila na para to ask for guidance. So, yun, Lee, siguro yun yung mga inisyatibo na tinitingnan natin that will also help, no, yung atin mga communities that are supporting these types of patients, or they are, visiting, or they encounter these types of patients to seek help paano din sila makatulong. We want to empower this 90%, which could involve ito nga mga pastors, no, and workers at church. So that's why the foundation is there for them. Plus, the National Council is also looking at how to reach out to these communities.
1: So, May, pwede po ba nating ulitin kung ano yung link na nabanggit nyo para sa mga kaagapay nating gustong malaman ang mas malalim pa tungkol dito sa The Root Foundation? Root Foundation. Ano po yung link?
0: So yeah, so they can go to the Facebook page. Now, of dalawa na i-share ko dito since I'm also representing the Hospice Council. Now, so the Ruth Foundation, they can just go to the Facebook page of the Ruth Foundation or the website ruth.ph, so small letters, ruth.ph. For the larger council naman, which is Hospice Philippines, my Facebook page din yon, and they can also go to the website hospice.ph. At yung pangatlo, Lay, para if ever they want to see kung sino ang mga specialista natin dito sa Pilipinas in palliative medicine, which maaaring mag-guide din sila, is the Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine. Mayroon din silang, mayroon din website din, PSHPM, .ph. So, dito sa tatlo na pwede sila maghanap or mag-inquire, whether sa Facebook page or sa website. So para mag-guide sila, that's what we're hoping na through collaboration, these three with the Department of Health, mas makarating yung palliative care, no, sa atin mga communities. Yung information at the same time, para maintindihan nila na isang karapatan itong palliative care dahil part siya ng universal healthcare law natin. So all Filipinos, no, should have access ito dito sa palliative care na tinatawag. So itong tatlong organizations are now working din with DOH, no, kasi ibig din ng DOH mabigyan ng opportunity ang lahat na Filipino para magkaroon ng ganitong klaseng care. Because it's a very basic care. No, it's relieving suffering. So abangan din po natin yun, Lay, na sana soon may mas maano natin yung access for all.
1: Talaga po pala, no, sige ang ginagawa ng ating mga kasamahan, no, sa palliative medicine at hospice care para po maisulong ito. Siguro, Doc, i-shout out natin si Dr. Jan Levado ng Department of Health, na siyang program manager. Talagang grabe din po ang passion niya tungkol dito para lahat ng ating mga tao ay magkaroon ng ganitong klaseng compassionate po na tulong medical, o serbisyo medical. At ganoon din Doc B, sina Dr. DJ Pedro.
0: Yes, president ng Society ng Palliative Medicine natin. Oo.
1: And
0: Dr. Agnes Bausa also, no, where the training, no, for basic and intermediate palliative care started, no, in JBL na banggit mo kanina, Lay. And yes, we're very grateful to DOH, no. Dr. Jan has also been very supportive sa atin pagsa-strategize ever since na mag-starting rollout ng pag-train ng ibang ni ibang hospital. Ang goal talaga ng DOH na meron talagang palliative care sana sa lahat ng mga na DOH hospitals at maras marami matrain na doctors and nurses hanggang community. So tinutulungan din natin yun, Leno, yung mga society na sinabi ko, Hospice Philippines and the Ruth Foundation. We're working with DOH to do that. Lalo na ngayon na sa ngayon, we're also pushing for the PhilHealth benefit package. Tinatrabaho din namin yun, yung benefit package specifically na po for palliative and hospice care, which eventually will cover for home care, okay, and the medicines that are needed by these patients and the additional supportive care that is needed na kahit hanggang bahay. So yun yung abangan natin, Lay, as we continue working with government.
1: Napakagandang pagpapalawig po ito ng serbisyo, training at suporta ng PhilHealth. Eventually, magdadasal po natin ang inyong success, Doc May. Share ko rin po, Doc May. Alam nyo, dati po kasi doctor to the barrio po ako. At nagkaroon ng time na meron akong pasyente na nagkaroon po siya ng matinding sakit. No? Hindi na siya nagigising. At nasa isla kami, napakalayo. Napakalayo ng isla. At alam ko, yung pamilya gusto nilang dalhin, no, sa syudad para magamot yung kanilang mahal sa buhay. Pero alam din nila na salat na salat. Ito po, ayoko lang pong sigurong ito dapat ganito siya. Pero may lang isang manggagawang pangkalusugan ang nangyari po noon ay just letting the family know na meron silang choices. Yung ganun po. Pero syempre, these are things po. Itong decision na to ay kailangan gawin kasama ng mga medical professionals. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng gawin yung decision na yon bilang pamilya, mag-isa, at maganda po na makakita tayo ng professional or medical opinion bago mag-decision. Parang sinasabi ko lang, sa sitwasyon po na yon, dahil alam natin na bigyan natin ng pag-asa yung pamilya, hindi sila magkakaroon ng maraming patong-patong na gastusin at spend nila yung oras nila kasama yung mahal nila sa buhay, magkakasama, at hindi na sila, alam nyo, yung maraming masyado pang kailangan isipin, mag-guilty sila. So, napakalaking bagay na po. Doc Mi, nag-segue tuloy ako bigla. Pasensya na po kayo. Ulitin lang po natin. Para po sa ating mga tagapakinig, Doc Mi, ano po ang mga sitwasyon na sa tingin nila ay parang pwede pong simulan ng usapin upang magkaroon ng pagpaplano, no? Kasi pinaplano po ito. Hindi siya basta-basta.
0: Yes.
1: Over po to you.
0: Oo. So yun yung isang point na I mentioned earlier na mas maganda na maaga pa ang magsimula ng conversation nito. Kasi yung halimbawa na binigay ko, that's the typical na nakakarating sa amin yung pasyente as a palliative care provider. Medyo advancing. Minsan ko na nakausap yung mismong pasyente kasi either comatose na siya or ventilator. So, ang gusto natin, mag-start ng conversations early para sa mga pasyente na talagang, let's say, for example, for cancer, no? Maganda na mag-start ng conversations early pag, let's say, may spread na yung cancer sa ibang organ. So let's say nasa stage 2, 3 na siya. Yung palliative care, of course, like I said, ang ano niya is to address pain, suffering. But at the same time, mapag-uusapan yung progreso, yung maaring progress ng cancer na yan. Ano yung chemotherapy na pwede at saka anong side effects na kailangan din masigurado na hindi madi-distress yung pasyente. So that's where conversations can actually start early about the management of pain and symptoms to address the severe health-related suffering. Pero when it comes to mga sinasabi natin directives, mapag-usapan eventually kasi yung unang conversation ito sa mga early stages of an illness like this, it's more to establish yung trust, no? And yung team to establish na yung palliative care provider or your family medicine specialist.

0: At ganun din, wala pa ngayon. Pero soon sana, makover na rin to ng PhilHealth. At meron tayong mga government hospitals na nagbibigay ng servisyo nito. Kagaya na lang ng Jose B. Lingad General Hospital, Regional Hospital dito sa Pampanga, sa San Fernando. Meron pa ho bang ibang mga ospital, Doc May, kung saan po merong palliative care services?
1: Yes, actually this all started in the Philippine General Hospital, yung first specialty training. So, doon talaga nagsimula yung palliative care and it was well supported also by the Philippine Cancer Society. So more than 2 decades ago pa ito lay na pinupush namin. So PGH, SPMC in Mindanao is one of the centers. So we even see community-based no hospital na Muntinlupa, Taguig. There are small ano na, mga LGU hospitals. So we're getting there late kasi we have at least 90 palliative medicine specialists that are spread all over sa Pilipinas na who are asking also na ma-advocate talaga natin para mas marami pang healthcare professionals matrain kasama nila.
0: Palain po kayo ng Panginoon sa inyong ginagawa, Doc May. At sana po talagang soon na yan. Dahil kailangan natin yan, no? Ngayon. So, actually, ngayon po, kailangan po natin magpunta sa health meditation kasama si Shekinah Abalon. Thank you, Doc May, sana po magkaroon tayo ng part 2.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Jesus Command Authority. Ang wika mula sa Mateo 21:2. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Bago ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, inutusan niya ang 2 alagad na pumunta sa isang nayon at kunin ang mag-inang asno upang kanyang sakyan ang bisiro. Wala man lamang naging pagtutol o pag-aalinlangan ang 2 alagad. Kahit biro ay hindi nila sinabing, sigurado po ba kayo? He had such command authority na sumunod na lamang sila basta. Marami ng pagkakataong napatunayan ang command authority ni Jesus. Minsan, sinaway niya maging ang hangin at ito'y sumunod. Natatandaan ba ninyo ang kasaysayan ng paglikhang nakatala sa Genesis? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, nalilikha ang mga bagay. Halimbawa, nang sabihin niyang magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga ng liwanag. Lahat ay sumusunod sa kanyang salita. Ang kapangyarihan ng Diyos Ama ang siya ring kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. They are co-equal in glory and power. Kay sarap isiping tayo'y sumasamba sa isang omnipotent God, isang Diyos na walang hangganan ang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. With just one word, you can turn all things around. Wala pong imposible sa iyo. Patawad po sa maraming mga pagkakataon na kami po ay nagmaliit sa iyo. Hindi malaki ang pagtingin namin sa iyo marahil po dahil sa mga trauma namin sa buhay. Mga pagkakataon na kami ay nahihirapan at tila nakakalimutan namin na you are bigger than all of our problems. Patawarin niyo rin po ang mga pagkakataon na hindi kami sumusunod sa iyong nais ipagawa sa amin na tila ba nabibingi kami sa iyong mga command. Panginoon, sa pagkakataon ngayon, amin pong inaalala ang iyong kapangyarihan mula po sa pagkakalikha mo dito sa mundong ito with just one word. It turned into something beautiful. Maging Panginoon sa mga kwento ng iba't iba pang mga namuhay before us. Marami po sa kanila nakaranas ng iyong kapangyarihan, ng iyong miraculous power. At alam namin ganun din po ang gagawin mo sa aming mga buhay ngayon. If only we are obedient to your command. Kaya po Panginoon, ngayon, gabayan mo ang bawat sa amin na bawat isang kaagapay na nakikinig, ano man ang kwento ng aming mga buhay, ano man ang desire ng aming mga puso, nawa patuloy kaming magtiwala that you are bigger and you are stronger and you are able to turn things around for us. Marami po Panginoong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Hospice. Ito ay pag-aalaga, pagbibigay ginhawa at kalidad sa isang taong may malubhang karamdaman na papalapit na sa katapusan ng buhay. Maaaring hindi na posible na magamot ang isang malubhang karamdaman o maaaring piliin ng pasyente na huwag sumailalim sa ilang mga paggamot. Ang hospice ay idinisenyo para sa ganitong sitwasyon. Muli ang ating glosaryo medico, hospice. Tayo po ay nagbabalik kasama si Dr. Leigh Alfonso.
0: Salamat si Kaina. Mga kaagapay, salamat po sa inyong pagsama niyo sa amin ni Dr. May sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEDC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo. Salamat po kina Shekina Abalon, Direk Tapon, Reggie Villena, interns at RTV on duty at syempre kay Pia Rodrigo ng HVAC. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site at inyo po napakinggan ang Doctors Online. Kami po ay Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Medyo bitin. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Leigh Alfonso. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala. Pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Happy weekend po!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
4: Himpila.
2: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan. Inspirations Unlimited. 1, 2, 3.

0: Inspirations Unlimited.
1: Like I see in heaven's light.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang platform forma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Syempre, magandang hapon sa inyo kaagapay at kung saan ka man nakikinig. Magandang hapon sa iyo kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz.
2: At syempre, kung kasama nyo si Brian De La Cruz ngayong Friday, eh kasama nyo rin ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At bukod nga sa mga platform na na-mention ni Bri kung saan mapapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan, pwede rin po kayong makinig sa amin sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan or nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you kaagapay na i-download na yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan kaagapay, pwede niyo pong mapakinggan ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. 'Di ba? Imagine, 'di ba? Kung ikaw ay bitin sa umaga, tanghali hanggang gabi, eh diyan po kayo mag-tune in sa 702 DZAS mobile app para abot na abot niyo ang mga programs ng DZAS umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw, 'di ba? As long as meron lang po kayong internet connection, Wi-Fi or data, libre lamang po 'yan.
1: Kaya naman, thank you Abs sa sinamahan mo ko ngayong tanghaling ito.
2: Oo naman, diba?
1: Pero kanina no, di ba parehas ay naka-work from, nakita mo, tanghali pero naulan.
2: Umuulan ba?
1: Oo, kanina tanghali pero umuulan.
2: Dito kasi sa part namin, ha? Ewan kasi medyo distant, kahit naman ano, di ba? Kahit magkapit-bahay lang ang area natin. Eh. Dito kasi parang makulimlim lang. Or hindi ko lang narinig siguro.
1: Oo, pero natuwa ako kanina mga kaagapay. Siguro after na ahensya di konsensya, minom ako ng tubig. Sabi ko, umuulan ba? Sabi ko, umuulan pero may araw. So, kaya...
2: Ngayon yata.
1: Hindi mo na alam kung anong babaunin mo, di ba? Magbaong ka kaagapay ng kahit ano, yung payong mo, pananggaman sa init at pamangga na rin yan. Ano pamangga? Panangga
2: yes.
1: sa tag-ulan na nararanasan natin. Ngayong panahon na ito, at meron na naman tayong bagyong mararanasan. Kaya kaagapay, samahan mo kami ni Abcidi hanggang alas 4 ng hapon.
2: Yes.
1: Siyempre, dito lang yan sa Inspiration Unlimited hashtag flashback Friday. Oo, yung mga babalik-balikan na experience na naman.
2: Totoo, di ba? Sabay-sabay tayo magre-reminis. Aalahanin natin ang mga naganap ngayong or yung nakaraan pala. Ba't ngayon? Yung nangyari nung mga nakaraan, di ba? Especially nung bata pa tayo, di ba? Kaya kaagapay, sagot na namin ni Brian ang kwentuhan dito sa ating program. Kaya naman, kung nasan ka man, eh, gawin nyo kaming kumpanyon kung ikaw ay nasa gitna ng traffic ng EDSA or kaya naman ay nasa pila ka ng MRT or habang naghihintay ng sasakyan sa terminal ng bus, jeep or FX, eh, ingat-ingat po kaagapay. O sa mga kaagapay din nating nagda-drive, ha? Drive safely po, wag po tayo magmadali dahil makakauwi rin po tayo, 'di ba? Dala lang po kayo ng extra patience kasi minsan 'di ba kapag talagang mumubuhos ang ulan, sumasabay, 'di ba? Ang pagbagal ng traffic po. Diba? Kaya isa yan sa mga dapat nating baunin sa araw-araw, extra patience.
1: Dapat lang talaga. Kaya naman sa mga kaagapay nating pauwi na, hi, mapapasabi ka, this is it, Friday na.
2: Tagal ko ba nilook forward?
1: Ito yung mga nilook forward ng mga kapwa natin, empleyado na sa wakas. Friday na.
2: Oh, kasi minsan, 'di ba, tayo parang pag Monday pa lang. Yung pagod dati, parang pang Friday na, diba? Yun nga eh, dyan natin kailangan ang strength ng Panginoon. Hingi tayo ng strength sa Kanya para maitawid natin ang buong linggo. At yun nga, Bri, Friday na. Diba? Salamat sa Diyos dahil bukas, eh makakapagpahinga na tayo. Diba?
1: Tama ka naman dyan. O, diba?
2: Ano ba yan? Puro ano... Ano yan, may pa-effects-effects ka dyan.
1: Yes, alam nyo kaagapay, no, kung kayo na. kung kayo ay nanonood sa Facebook, ang dami namin na didiscovering mga emoji ni Absidy. So, pag nag-ganyan ka-app, ayan o, di ba, dalawang thumbs up. Tapos si makikita kang pa-fireworks dyan ngayon.
2: Ay, panalo.
1: Tapos, syempre, kapag naman tayo ay nagpa-heart, ang makikita ng mga kaagapay natin ay puso.
2: Ayan, puso. Yun naman pala. Talagang
1: pero hindi
2: yung power ng technology.
1: Oo
2: nga eh, nalilihis na naman tayo. So ano nga pa pag-uusapan natin, Brian?
1: Siyempre, ito sa mga kaagapay natin dyan na, ano, na talaga namang alam na ang pasikot-sikot, mapa Metro Manila man, mapa Norte, mapa South. Aba, kaagapay, in ka ngayon, first-timer ka man, ikaw man ay Batikan na, aba, syempre pag-usapang commute, talaga ka na maikikwento ka, mapa ano man.

0: back neto.
1: Yes.
0: So, ang ating katanungan ngayong araw ay, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? Ayun. Pero okay lang din ha kung meron pa rin naaalala talaga na sobrang memorable na nangyari lang recently. Eh, pwede mo rin i-share. Pero kung bata ka pa noon or yung first time mo nga, gaya ng sabi ni Bri, first time mo mag-commute nung bata ka, ikwento mo naman sa amin dito sa ating comment section sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
1: Nako po, usapang first time ka agapay. Sabi nga ni Ab, no, first time man o hindi, dapat share nyo naman yan. Oh, ha? Yung inyong mga memorable experience na hindi nyo malilimutan sa inyong pagsakay ng jeep, sa inyong pagsakay ng bus, o ano man yan, recent man yan kaagapay, o mga memorable things na inyong ginawa nung kayo ay pasakay ng kahit anong transportasyon.
0: O yun, kaya naman aabangan natin ang magiging sagot ng ating mga kaagapay. At kung pwede na rin, ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Ha? Para mabati natin sila real-time dito sa ating program. At i-share nyo na rin, kumusta po ang weather dyan? Dahil na-update na rin namin kayo ni Bray kung kumusta ang weather dito sa San Pedro. Update nyo kami dyan po sa area nyo kaagapay. Kumusta po ang weather dyan? At ano ang inyong merienda habang nakikinig dito sa IU, 'di ba?
1: Yes. Kaya naman mga kaagapay, ha, muli ang ating pong question of the day. Ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? 'Di ba, bata ka man o ano man 'yan kaagapay, ikuwento mo ang iyong mga memorable experience. Siyempre siguro kung nagko-commute ka palagi, ikuwento mo 'yan. Kung hindi man, ay sana all hindi nagko-commute din.
0: Bigla ganon.
1: Di ba? Kaya ayan naman, ito na, Ab.
0: Oo, sige. Sisimula na ba natin? Dahil
1: simula na natin to.
0: Sige. Dito sa poster na ipinost sa ating page kaninang umaga, eh marami-rami din ang nag-share ng kanilang mga experience, ang kanilang commute experience. So, unahin ko na si Ate Dolores Gamban dito. Sabi niya sa atin, ang most memorable niyang commute experience noong bata pa siya ay nung nakipagsingitan daw siya, makasakay lang ng jeep.
1: Parang may alaala ka dyan, Ab.
0: Oo, pero hindi jeep yung sinakyan eh. Oo, bus yun, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kasama ko that day.
1: Kasama pa natin si Phoebe noon.
0: Yes, ang pusang inuwi from Ortigas.
1: Ikuwento na.
0: Natatawa ako kasi iba yung kukwento ko, experience ko. Pero ito na siguro din. Pwede na rin, no? Siyempre, di ba? Dahil ang mga commuter ay kilala din bilang mga mandirigma. Di ba? Mandirigma.
1: Ano to, ha? Kaagapa, year 2022 ba? 2021?
0: Oh, basta ano pa nito eh, pandemic pa yata nito. Tapos, syempre, dati, do sa area ng May Ayala, EDSA, ay wala pa pong One Ayala
1: pila.
0: Mo.
1: Pila, oo.
0: So, hindi maayos yung pila doon, hindi talaga. No, kung saan ka maabutan ng bus, kailangan mong talagang, ano, tatagan ng loob mo para makasakay ka ng bus. So ito nga, may bitbit pa kaming pusa na inuwi, no? Tapos kasama ko po si Bri sa pag-commute. At nakakatuwa lang din naman dahil si Bri yung parang naging guide ko. Kumbaga parang tinrain niya ako during that time na parang, Ab, kapag dumating na yung bus, kailangan nating magpakatatag at idiretso mo lang. Diretso ka lang, huwag kang titingin sa kaliwat kanan. So, diretso ka lang, sasakay tayo. Kasi nga naman, ang siste doon, walang pila, as in talagang siksikan. So, ayun, awa ng Diyos, ay nakasakay naman po kami at nakauwi kami ng safe after that chaotic moment. Pero
1: sobra.
0: Talagang, oo. Yun lang din, kumbaga. Pero praise God dahil maayos na yung area na yon sa panahon ngayon, ba? Diba? Talaga,
1: yes.
0: Makita mo na yung pila, may mga nagpa-facilitate na, may nagbabantay na nung pila. Kaya,

0: Isa yun sa mga bagay talaga na hindi ko malilimutan. Partida, may pusa pa tayong dala.
1: Hindi kasi noon, talagang wala naman sistema yung pila noon, 'di ba? Talagang aabangan mo kung saan hihinto yung bus kasi kung saan ka talaga, wala ka, dehits ka talagang makakauwi ng maaga. Eh di ba parang mga 4 pa lang ata nakauwi tayo, sabi ko, aba, ko diretso ka lang titingin.
0: At ano pa kasi yo, rush hour. Talagang nandoon yung mga tao, nakakalat sila at wala talaga.
1: Parang zombie.
0: Diba? At madilim pa yung area na yon. So, isa yon sa mga bagay talaga na nagpatibay ng love ko.
1: Bilang isang commuter.
0: Yun. So, ang galing lang. Nakapag-share na ako, no? Ikaw ba, Bri, may i-share ka? Ano ang memorable commute experience mo?
1: Actually, madami. Actually, isa yan sa magandang experience ko sa Ayala. Madami. Ano ba gusto nyo yung... sige, ito siguro sa mga sa jeep. Jeep muna. Kasi madami. Sige. Okay. Pag nag-aaral pa ako ito, college pa ako sa pamantasan ng Muntinlupa. Sabi ko noon, kasi syempre, nagpapatugtog ako ng praise and worship. Syempre, nandun ka sa jeep. Syempre, parang ikaw naiintindihan mo yung praise and worship. Parang syempre,
0: nandun ka sa moment ng kanta.
1: Alam mo, ayun na yun eh. Yun yung moment na yun eh. Nandun ka na eh. Sabi ko noon, amen po. Parang nag-abot ako ng bahay. Napasagot ako, amen po, amen. Sabi niya, ha? Ay, sabi ko, Muntinlupa. Yung mga ganun. Sabi ko, ba't naman amen ang nasagot ko? Ang dami pa, meron pa akong isang beses sa bus.
0: Bus naman.
1: Syempre, di ba, pagod na pagod ka, tulog na tulog. Tapos may mga may listener akong kasama. Basta nagulat lang ako, listener. Basta, pa rin yung damit na ko na siya, madaling
0: nasagot
1: araw.
0: Oo.
1: Syempre, di ba, syempre, pag naalas ako before na madaling araw, siya para mga 3-something. Ito yung moment of, pwede na tayong, parang umuwi, bumalik. Siguro mga 3, umaalis na ako ng bahay. So, gusto ko matulog.
0: Tapos
1: yung listener ako, may listener akong kausap. Sabi ko, gusto ko matulog, di ako makatulog. Siya yung puyat-puyat ka pa, no? Pero siguro ko, hello po sir, pasensya na talaga. Ito yung mga panahon na talagang nagkikwento siya, pero ako nakagano'n. Yung tulog ko.
0: Pero yung tulog ka na. Talagang in-accommodate mo pa rin siya kahit inaantok ka na.
1: Yes,
0: diba?
1: Kaya patawarin niyo po kami. Tao lang, napapagod din.
0: Minsan kasi dyan lang tayo bumabawi ng tulog no? Sa bus, ganyan.
1: Pasensya na po, tao lang, napapagod din. Eto, basa pa tayo dito. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Ang memorable na commute ko noon ay noong nag-aaral pa ako, pagsakay ng jeep, laging lumalagpas pag pumapara sa tabi. Alam mo, naiinisin ako sa ganito.
0: Bakit?
1: Pag laging lumalagpas, hindi ko ba alam, ito pa rin, meron ako nasakyan dito. Syempre, di ba, bago ka makapunta ng bahay namin, meron ako pagsasakyan ng isang jeep.
0: Tapos,
1: parang si Manong, ilang beses na, parang pa lang, dun pa lang sa mga badangit na, kuya, para daw po, edi lumagpasin yung babae. Tapos, hindi siya, para lumagpas pa ng malayo. Kuya, para daw po. Ganun. Mm-hmm. Tapos pagdating sa akin, parang nandun na ata ako sa dulo ng ng company na, ng company. Sabi ko, kuya, para po. Alam mo, lalakasan mo yung boses mo para madinig. Sabi ko noon, hindi ko ba alam ang nangyayari sa mundo kung bakit hindi makarinig na ng ayos ang mga chopper natin. Pero thank you so much po sa inyong hardworking. Kayo po
0: naman
1: ay nakapunta sa paroroonan pero sumobra.
0: Diba? Sumobra ka dun sa pamasahe mo. Pero usually nga, ganun. Kasi siguro dahil din sa ingay ng environment, diba, yung dinadaanan. Or nung mismong jeep, diba, minsan may maingay na jeep, talagang yung pag humaharurot. And eto pa, diba, isa pang instances, kapag maingay din, yung pa sound trip nung jeep. Diba?
1: Ay, gusto ko yun. Minasakyan ano ba? Ako ang ganyan ng mga jeeps sa Alabang.
0: Pa nga, di ba? May mga nagre-remix pa nga.
1: Yung tipong gusto mo matulog pero hindi budots talaga yun. Tut, tut, tut, tut.
0: Ayun, anyway. Pero yun, isa yun sa mga memorable ka. No? Ito, babasahin ko naman yung next kay Ate Lori Santos. Sabi niya, yung biglang nagpreno ang driver at nabuwal daw silang lahat at nagtawanan. Ay, oo, isa to sa mga parang nakaka, ano mo yun, tawag dito, nakakatawang moment, no? Yung pag sobrang preno nung driver, eh, para kayong domino, di ba? No, lahat kayo mapapatumba, ganyan. So, yun. Yun daw yung nakakatawang moment for Ate Lori nung sila ay nag-commute.
1: Mm-hmm. Alam mo, yung mga ganyan, ano, no? Memorable yung mga biglang pumapaano to, pumipre nung jeepney driver. Ito pa, Ab, sabi ni ano ni Ate Maricel Roriaga, sabi niya, commute is an ordinary bus with my parents. I miss my father since he passed away. Mm-hmm. Totoo naman yun, no? Yung mga long drive,
0: yes,
1: together with your parents, nakakamiss din. Alam mo, ang ato, hindi na kasi ako nakakapunta ng La Union, Ab, dito sa probinsya ng parents ko kay sa mother side ko. Alam mo, nakakamiss yun. Doon ko nga naiwanan yung mga CD ko noon eh.
0: CD?
1: Hindi kasi mahilig akong bumili ng mga minus one na CD.
0: Ay.
1: Alam mo, ano, galit na galit yung nanay ko sa akin na iwanan ko yung madami kong biniling CD noon.
0: Tapos nasa La Union.
1: Oo, so syempre hindi mo na mababalikan.
0: Napakalayo. Yun
1: so
0: pala,
1: yun,
0: no?
1: So, eh, pinalo ako nun.
0: Sabi ka. So, uli-uli, wag mo nang iiwan ang CD sa laon.
1: Oo, wag ka na magdadala ng madaming CD.
0: Ayun. At ito, si Kuya Herson Ebuenga. Sabi niya, 1991 sa Ultra, pag nanonood daw ng PBA. Ayun. Sabi niya, madali pumunta, ang hirap umuwi. Malayong Lakarin papunta sa highway, sa crossing, ayun, sa Ultra daw, para manood ng PBA, diba?
1: Feeling ko sa ano yan, sa arena.
0: Oo, talagang dinadayo nila, ha? At yun nga, sabi niya, mahirap, ano, madali daw pumunta, pero mahirap makauwi, diba? Usually nga din kasi, kapag pauwian, marami kang kasabay, diba?
1: Mm-mm.
0: Dagsayon sa lahat ng sasakyan, kaya mahirap talaga umuwi.
1: Talaga ka. Ayun. Naman, ang hirap din. Ito pa, sagot ang ating kaagapay na si Ate Ninet Ongko. Sabi niya, tanda ko pa nung kami ay high school days. Pag sumakay kami ng jeep, may exam kami, dala ng reviewer sa dulo at nakaupo. Nang biglang magpreno yung jeep, bagsak yung kinauupuan ko. Buti na lang, lagi akong nakasuot ng undergarment na shirt. Naranasan mo, Taab, yung nagre-review on the way.
0: Hindi. Parang ang hirap nun. Nakaka-vertigo yun.
1: Grabe talaga.
0: Parang ang hirap na magbasa nun. Siguro pag ano, pag nandun na ako sa lugar na, alam mo yun, hindi magalaw. Kasi diba, ang hirap mag-review ng nasa bus ka.
1: Totoo. Kahit nang papasokan ng college.
0: Parang hindi. Yara, hindi talaga. Parang talaga. Mas gugustuhin ko mag-review. Pag nandun na talaga ako sa classroom or kaya sa live. Kasi syempre, di ba, yung environment mo, eh, mas mabilis kang or mas madali kang makaka-focus. Ikaw ba, naranasan
1: ko.
0: Mag-review?
1: Mag-review sa jeep.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Mag-review ka?
1: Hindi kasi noon, actually, pag may exam talaga ako ng college, parang hindi ako natutulog ng isang buong araw kasi kinagabihan ako gumagawa ng review. Tapos ano yun? Kunwari ito, sige, kunwari lang ha.
0: Sige, sample.
1: Kunwari ito yung papel. Tapos kalahati siya.
0: Mm-mm.
1: Tapos yan, ito yung ano, yung isang buo yung ano ko, re-reviewin ko. Ano yun? Nakasulat kamay ko yun. Oo.
0: Oo. Sa bagay,
1: tapos yun yung buong reviewer ko ng buong ano, ng buong araw na yun.
0: Mm-mm.
1: Tapos yan, hindi ko na namalayan madaling araw na nagre-review. Tapos tulog lang ako, tapos ayun, napapasok.
0: Grabe pala, no? Antindi mo pala mag-review. Pero oh,
1: before.
0: Oo. Tsaka magandang way nga rin yun, yung pag nagre-review ka, nagsusulat ka. Kasi mas nare-retain yung naaral mo sa utak mo kapag sinusulat mo siya. Diba? Pero hindi
1: yes.
0: Kaya yung magre-review sa jeep. Tapos, alam mo
1: tapos
0: yun,
1: ang gulo. Tut, tut, tut, tut.
0: Yun, exactly. Kaya hindi ka makakapag-review sa gym. Anyway, ito, basahin naman natin ang sagot na ating kaagapay na si Alcor EJF. Sabi niya, yung gusto mo lagi sa harapan ng jeep at kaming magpinsan, nag-uunahan palagi. Ayaw namin sa tabi ng driver. Kasi pwede daw to sa harapan. At bata pa naman, no, mga payat pa daw sila that time. Pero ngayon daw ayoko na sa harapan kasi masikip. 'Di ba? Ayun, isa 'yun sa mga bagay talaga, no. Ito pa. Ito yung mga most memorable din, no, na nangyayari kapag nandoon ka sa harapan ng jeep. 'Di ba parang solo-solo mo yung salamin, yung side mirror. Na feeling, ano ba yun? Parang passenger princess ang atake, di ba? Kapag nandun ka sa harapan ng jeep. Kasi nga, solo mo nga yung salamin, yung side mirror ng driver.
1: Tapos ano pa yan, di ba? Kapag nasa, eto yung syempre, di ba, may mga moment ka na parang it's either gwapong-gwapo ka o gandang-ganda ka sa sarili mo. Tapos, parang may mga nakagayon ng pay. Tapos gaganon ka. Yung bigla kang mag-aayos sa buhok, ahawiin mo yung itsura mo, magpupunas ka ng muka. Hindi ko alam kung anong meron sa salamin ng harapan ng jeep, pero parang nakaka-fresh.
0: Oo, diba? Tapos sasamaan pa nung hangin. Diba kasi nagpo-flow yung hangin mula doon sa harapan eh, kasi pag gumaandar yung jeep. So, ayun, nakakatuwang experience lang yan.
1: Tapos ano pa yan, kunwari, inatake ka pa ng pagkadelulo mo, diba? Ano, syempre naka-earphones ka, kala mo nasa music video ka ngayon.
0: Ayan, isa pa yan, oo. Maliban din sa pag nakasakay ka nga sa bus, diba? Pag ikaw ay nasa window side, matik yan. Pag naka-earphones ka.
1: Kaya ang dami pa talaga nating pagkikwentohan. At nako, kaagapay, muli ang ating question of the day. Anong memorable ang commute experience mo noong bata ka pa? Sa inyo mga kaagapay na nakikinig sa Facebook Live, i-share nyo pa ang inyong kwentuhan dahil babasahin na natin yan after this break. At sa mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga radyo, dyan ka lang kaagapay dahil maganda ang ating kwentuhan. Maganda ang ating tugtugan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, kaagapay, kasama mo pa rin, Brian De La Cruz.
0: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa?
1: Exactly, Ab. Kaya naman sa mga kaagapay natin dyan na nag-share ng kanilang mga kwentuhan about their commute experience, kaagapay, dire-diretso ka lang magpadala ng inyong mga kasagutan dahil magbabasa pa rin kami ni Ab bago tayo magkaroon ng mga reflection doon sa mga kung ano ba ang iba't ibang uri ng commuter. Eto, wow. Abs, basahin na natin ang sagot ni Ate Tess Romero. Sabi niya, "Hi, Inspirations Unlimited." Sabi niya, "Memorable ko ay yung nasa elementary pa ako. Feeling ko talaga sikat ako pag sumasakay kami ng nanay ko ng tricycle going to school."
0: Wow.
1: Kasi teacher din yung mother ko. Palagi kami naglalakad going to school. Kaya yung tricycle kami, sobrang saya ko. God bless us all. O, diba?
0: Diba? Memorable ang kanilang pagsakay ng tricycle, diba? At ito, natatandaan ko lang din, nung ako'y elementary pa, natatandaan ko pag pumapasok ako, sumasakay ako ng pedicab. Ikaw ba, nakasakay ka ng pedicab nung ikaw
1: kala
0: ay
1: kala ko sabihin mo, nag-Julina ka din eh.
0: Pwede rin.
1: Nag-Julina ka din ba dati?
0: Yung ano, yung hairstyle ba yan?
1: Oo.
0: Oo, yes. Tsaka yung may butterfly na gumagalaw yung wings. Yes, oo. May face tayong ganon. Anyway, ito, batiin ko lang iyong mommy, si Mommy Imelda.
1: Hi, ma'am. Ma, dito ka lang sa taas. Mag-hi ka kay Ansie B.
0: Happy listening po, Mommy Imelda. At ito si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Ayan, nag-God bless sa atin. God bless din po and happy listening. Ito yung sunod ko na sagot ni Rainy Jen Comia. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited, listening from San Mateo, Rizal.
1: Hello po.
0: While working from home, isa sa mga pinaka-memorable kong commute experience ay noong pumunta kami na mga kaklase ko sa Quiapo para bumili ng libro para sa special project namin. Pagsakay namin ng MRT-LRT, naipit siya sa pinto at ayaw bumukas. Hindi namin alam kung sisigaw ba kami or matatawa na lang. Tapos, hindi pa gumagana ang emergency button. Buti na lang talaga at hindi pa uso ang TikTok noon. Kung hindi, siguradong naging viral ang content namin. Pahabol na pagbati kila Neri, Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayo po, totoo yan, no? Buti na lang hindi pa uso ang mga reels noong panahong yun.
1: Alam mo, Abis.
0: Oh. Bakit katawang-tawa?
1: Speaking of naipit.
0: Oh.
1: Naalala ko tuloy kasi bumabiyahe ako ng Guadalupe. Mm. Syempre sa carousel.
0: Oh, ano nangyari?
1: May kasabay ako. As in, ang payat niya, ang payat. Para syempre, di ba, syempre, kaagapay ito ay nature natin. Parang talagang matatawa ka. Merong isa, naipit yung legs.
0: Hala!
1: Naipit yung leg doon sa EDSA carousel na bus.
0: Seryoso. Tapos, ba?
1: Kasi oo, nakaganon lang talaga siya. Tapos yung pagkaipit niya, sa, alam mo, Ab, hindi ko alam, ang daming tumawa noon. Syempre ako natawa lang ako. Tapos
0: natawa? Hindi man lang nagpanik yung iba.
1: Hindi.
0: Natawa talaga.
1: Ako nagpanik ako noon. Nagpanik ako noon. Tapos, oh. Siya kasi sinatatawa kasi siya sa nangyari sa kanya kasi parang yung katawa mo nakapasa pero yung leeg mo na iwan. Parang naiwan.
0: Grabe, buti hindi siya na ano, na injury or something.
1: Oo, wala talaga. Pero natatawa rin kasi siya sa nangyari sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko, "Kuya, thank you kasi yung katawa ko nakapasa pero yung leeg ko na iwan." Sabi ko, "Wait lang." Oo nga, no. Tapos ako nang isip. Sabi ko, natawa rin ako sa nangyari sa kanya.
0: Grabe namang experience. Siguro yun din yung memorable niya. No? Memorable yun para sa kanya. Ayun, sino pa ang sumagot?
1: Eto, sabi ni Ate Jo Thomas, sabi niya dito, one of my memorable commute experience happened noong high school ako. Sabi niya, konti lang kami sa jeep. Doon ako nakapwesto sa may entrance. Nakipagkwentuhan ako sa mga best friend ko. Biglang nagpreno yung driver. Tapos sabi na malayan ko na lang na malapit na ako sa driver since lagi akong kumakapit sa hawakan. So ito siguro yung mga biglaang preno ng mga drivers natin.
0: Oo. At ito si Ate Mercy Guerra. Kagaya rin siya nung experience nung kwento mo, Bri. Sabi niya, yung unang beses akong sasakay sa LRT, namuntik-muntikan ng masarahan ng pinto at maiwan. At dahil daw sa experience na yon, mas mindful na daw siya kapag papasok sa train. Oo, totoo yan. Minsan kasi no, nakakapanik.
1: Hindi ka na ba nag-commute?
0: Hindi na. Pero, oo, tama, oo. Parang last November last year. Yan.
1: Diba?
0: Ako, nag-LRT pa ako talaga. Grabe. At yung paglakad natin from Ortigas or Show. Yan. From Show hanggang makarating tayo sa One Corporate ay talagang
1: opisina.
0: Para tayong nag-marathon.
1: Well,
0: para sa akin.
1: Pero, syempre, ako kasi love ko talaga ang walk, 'di ba?
0: So,
1: pero sa ito na napakaganda ng magiging discussion natin, no? Grabe, alam mo tawang-tawa ako dito nung una kong binabasa. So, syempre mga kaagapay, kailangan ito sa lahat ng mga nagko-commute ngayon. Oo, ikaw na hindi pa nauwi. Baka mamaya ito kang klase ng commuter, makinig ka.
0: Ayan.
1: Ano nga ba ang iba't ibang klase ng commuter? Number one, may tinatawag tayo na early bird commuter. Yan, shout out sa mga early bird commuter natin dyan. Sabihin mo, ang galing-galing ko, di ako nalilate. Okay. Sabi dito, yung mga early bird commuter daw, sila daw yung maagang gumising at umalis para iwas sa traffic at siksikan. Madalas sila yung mga nauuna sa pila sa jeep o sa bus.
0: Ayan. So, ito yung mga talaga mabilis umaksyon, di ba? Wala pa yung sasakyan, nandun na sila. Para at least, di ba? Pagdating ng bus or ng jeep, nandun na sila sa pila, di ba? Nakakatuwa naman. Ang ating number one, early bird commuter. Ito, Bri, naranasan natin tong pangalawa. danas natin to. Ang rush hour survivor. Ayan. So, ito yung saktong oras ng dagsa ng tao. Diba? Yung mga 7 to 9 a.m. Talagang dagsa ng pagpasok, no? At yung 5 to 7 p.m. Yan. Yan naman yung dagsa ng pauwi ng mga tao. Yan. So, tayo yung mga tipong sanay sa siksikan, diba? Sanay sa mahabang pila, sanay sa mainit, diba? Talagang kanya-kanyang dala. Ng mini fan. Dati ang uso lang ay pamaypay, 'di ba?
1: Oo. Alam mo, Juan Ayala, 'di ba? Grabe nung kasagsagan ng summer. Alam mo 'yung nangyari sa Juan Ayala. Napakainit 'yung
0: super
1: usok ng jeep.
0: Oo.
1: Grabe ang super init. Talagang grabe. Papaganon ka.
0: Oo, kaya handy 'no na may dala tayong mga mini fan kapag tayo ay magko-commute, maglalakad, or maghihintay sa pila. Diba? Yun. Ang ating number two. Next natin.
1: Kaya essential na talaga.
0: Oo. Yes. Oo. So, yun
1: you
0: nga.
1: Electric.
0: Oo. Yun nga. Medyo nag-choppy ka sa part na yun. Pero nakuha namin na essential talaga yon ng bawat commuter. Pero yan, pagpatuloy natin habang hinihintay natin si Brian na makabalik. Ang ating pangatlo kaagapay ay late commuter. Ayan, isa ka ba sa mga madalas malate? Yung laging late umalis o kaya naman late na talaga ang pasok or madalas nakakaranas nang fully booked na, no? Fully loaded na ang mga sasakyan at wala ka nang maupuan. Or minsan parang bakit pa ako magbabayad ng buo? Eh, ang nakasakay na lang sa akin ay yung kalahating ano ko, di ba? Naranasan mo ba yan?
1: Perfect ka!
0: Shaman! Di ba? Shaman! Pero hindi, parang pangpituhan lang po ito. Talaga minsan pinipilit, di ba? Pero ayan, isa yan sa mga na-experience natin, no? Yung mga late commuter, nakakaranas ng punong-puno na mga sasakyan. At minsan, mahal pa, no? Mas mahal pa sa biyahe. No, mas mahal
1: exactly.
0: Na
1: yan. Alam mo ano yan? Danas ko yan. Danas ko yung mga late commuter. Alam mo, ay hindi ko alam. Ako sanay ako sa siksikan, Ab.
0: Talaga?
1: Lalo na yung
0: oo,
1: ano.
0: Sa'yo nga ako natuto
1: yung
0: eh.
1: Ikaw lang mag-isa. Sanay tayo sa
0: totoo yan. Kumbaga talaga pinatibay ka na ng panahon, Bri. Dahil nasanay ka na nga sa siksikan. Pero sana kayanin din. Diba? Ng ating internet connection. So yun, habang hinihintay natin ang pag-stable ng internet connection, susundan ko na agad yung ating pangatlo ng pang-apat. Ito, siguro maraming makaka-relate. Kung ikaw ba, kaagapay ay isang budget commuter, diba? Ito yung madalas gumagamit ng pinakamurang option. Yan. Kunyari, sa jeep, sa tricycle, sa bus, diba? Na kahit mas matagal yung ibiyahe mo, basta mas makakatipid ka, yun ang pipiliin mong sasakyan. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, diba? Na hindi talaga biro ang mga bilihin, lahat nagmamahala na. E kailangan natin i-consider din itong option na to, no? Kung kaya, diba? At kung sisikapin, no? Maging budget commuter. Ayan, nagbalik na ulit si Brian.
1: Yes! Iba-iba talaga pag live ang broadcast.
0: Yes! Pero tuloy-tuloy lang tayo, diba? Ay,
1: tama
0: pang lima
1: na
0: ako.
1: Grabe talaga itong mga budget commuter. Saludo tayo sa mga taong ano, sa mga, alam mo yun, yung pinakamura sa pinakamura.
0: Yes.
1: Medyo nafe-feel ko yung mga ganitong mga tao.
0: Totoo.
1: Okay.
0: Ayan, ito, panglima na tayo.
1: Panglima tayo, yung mga comfort commuter daw, Ab.
0: Ayan.
1: So, ito yung mga ano, mas pinipili yung convenience. Wow! Convenience! Ito yung mga taong mahilig sa taxi, mga modern PUV, yung mga sumasakay ng FX, o di naman kaya mahilig mag-book ng isang online application. Yung, ay grabe,
0: oo.
1: Para, alam mo yun, di bali ng mahal, basta fresh akong papasok.
0: Totoo yan. Lalo na kapag malilate. Diba? Kailangan mo nang talagang mabilisan, diba? At komportableng masasakyan. Eh, minsan, ito na rin talaga yung nagiging option ng iba. Diba? Para nga naman, hindi ka nga naman mahulas. Hindi ka mahagard, diba? Lalo na kapag, kunyari, sa trabaho natin, may broadcast ka. No? At kailangan talaga fresh ka pagdating mo ng office. No? So, isa to sa mga pwedeng option na ating mga commuter, no? Pipili tayo ng ikagagaan na ating pagko-commute. At ito, pang-anim naman natin ay ang tinatawag na tech commuter. Ito yung mga laging may applications, di ba? Kagaya na nabanggit ni Bri, minsan nagbubuk sila doon sa mga ride-hailing app. Ayan, gumagamit ng mga e-wallets sa pamasahe, or kaya naman kung ikaw ay merong card, 'di ba, na itatap mo lang or lolodan, 'di ba, para magamit bilang iyong pamasahe, ay pasok na pasok ka kaagapay sa pagiging tech commuter. Ayan. So 'yun ang ating pang-anim at ang ating pang-pito, Bri. Kaya ba pang-pito?
1: Kaya na to.
0: Yes.
1: Kaya na to. Internet lang to. Di ba? Eto, shoutout sa mga tropa kong ganito. Survival mode commuter.
0: Yes.
1: Lalaban hanggang dulo. Sabi dito, shoutout sa'yo, Kuya Nat. Isa ka rin survival commuter. Sabi dito, kahit mahirap ang biyahe, siksikan man, umuulan, traffic man, kayang-kaya. Ito yung laban lang sa buhay type. Shoutout sa mga tropa na ating mga ano, mga alam mo yon, yung mga lumalaban talaga kahit sobrang siksikan na ang biyahe. At yung number 8, Abe, to maganda rin to eh. Sabi yung multimodal commuter.
0: Yun.
1: Sabi dito, isang biyahe pero maraming sakay. Jeep plus MRT plus lakad plus tricycle. Mm-hmm. Ito yung mga experts sa route hacking. Naalala ko ab yung ano, di ba may moment tayo na bumababa ng Magallanes, sasakay doon. Para lang kahit umikot yung bus, okay na okay lang. So, shout out sa tropa mo na talaga namang sila yung dahilan para magkaroon ka ng ano dyan, ng mga hacks sa mga biyahe. Kung ikaw man ay nagpipitex, ikaw man ay nage-S-lex, N-lex, lahat ng may lex. Grabe. Doon tayo sa mga friend. Ilang survival friend friendly commuter, pero gapay, multimodal commuter, ibig sabihin, alam ang lahat ng pasikot-sikot. Yun. And syempre, kailangan na nating mag-wrap up, pero bago magpapabaon tayo ng Bible verse patungkol to sa Colossians 3 verse 12. Yes. Sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, para to sa mga kaagapay natin na commuter na nawawala na ng patience. Sabi dito, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon at mapagpasensya. Ulitin ko kaagapay, Colossians 3 verse 12. Sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version. Dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo para sa kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Aminin natin mga kaagapay, kapag moment na ng rush hour, nawawala na yung pagiging mahinahon natin at pagiging mabuting tao. Pero tandaan nyo kaagapay, wala naman sigurong bayad ang pagiging mabuti. Wala naman sigurong bayad ang pagsasabi. Kahit alam mong tama ka, lalo na kapag alam mo yun, kapag alam mo yung pauwi ka na, siguro no, sa likod man ang nararanasan nating mga korupsyon, lalo na sa eskwelahan, sa pauwi man tayo, yung pagiging mabuti kaagapay at saka pagiging mahinahon sa pagsasalita, wala namang bayad para maging mabuting tao. Mm-hmm. Lalo na dun sa mga taong, malay mo, pagod din sila, kaya kailangan din nila ng unawa at pagpasensya. Ikaw, Ab.
0: Yes, totoo yan, no? At yun nga, yung pagkukommute natin, marami yung naituro sa atin, di ba? Kasi yung experience na yan talaga, isa yan sa mga humuhubog sa atin, 'di ba? Para mas maging matatag tayo, mas maging independent tayo, 'di ba? At talagang marami ang itinuro when it comes to paghihintay, 'di ba? Pag naghihintay ka ng matagal or pakikipagsalamuha sa mga kasabay mong commuter, at ito, pinaka-importante, tinuruan tayo maging mapagpasensya ng pagko-commute, 'di ba? So kaagapay, napakagandang paalala nung shinare ni Brian na verse, no, yung sa Colossians 3:12 na baka nga 'yun nga na sa simpleng pag-commute natin sa biyahe, no, baka maging pagkakataon din to na maipakita natin or ma-extend natin yung pag-ibig or yung love ni Christ, 'di ba, sa kapwa natin, especially yung mga nakakasabay natin sa pagko-commute, 'di ba? So yun, 'di ba, gawin nating ano to, kapamaraanan to share his love.
1: Reminder.
0: Yes. Ayun.
1: Kaya
0: ayun
1: naman, kaagapay, no, kung ikaw man ay pauwi na, kami rin ay pauwi na. Diba? Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakatutok dyan, dito sa Inspirations Unlimited, salamat sa inyo, kaagapay. Tandaan na maging mahinahon at mapagpasensya. Muli, kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
0: Yes. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast. Thank you so much, mga kaagapay, sa ProdTech, sa ating RTV, maging sa ating Bukawi Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua at inyo po napakinggan ang Inspirations Unlimited. Happy Friday, kaagapay! God bless!
1: Ingat!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.ph PH.
3: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan. Laan ay bagong kalaman.
2: Totoo bang may Siopoy? Totoo! Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang Siokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Halika at ating alamin! Ang image sa English, imahe sa Siokoy. Pero sa Wikang Filipino, imahen ang tawag dito. Imahen, men! Imahen! Isa pa, contemporary in English. Kontemporaryo sa Siokoy. At ang tamang salin sa Wikang Espanyol at Filipino ay contemporáneo. Contemporáneo. Tandaan, imahen at contemporáneo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin

0: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po ang Pastor Jonifer Luklukan, ang makakasama niyo po ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Tampok po ngayong hapon ang Papuri 13, pinakamamahal kong bayan na nai-release noong 1992. Ang composer po ng ating career album na pinakamamahal kong bayan ay walang iba si Sok Villanueva at inawit sa atin ni Edward Granadosin. Nilikha naman ni Arnel Di Pano ang kalayaan isang panalangin at inawit sa atin ni Ruth Rocabo. At ang sumunod naman ang aking pakiusap, inawit ni Tito Arceo, Len Resurrection, Armand Navajas, Phoebe Pantoja, nilikha ni Romy Valle. Huwag mag-alinlangan, awiting nilikha ni Edmundo Resuelo, inawit ni Bill Aujero. Ngayon po, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri!

0: Pastor Jonaber Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating mga song lineup? Ako pa rin siyempre ang Pastor Jonaber Lukluhan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Atin pong pagbubulay-bulayan ngayon ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng mga taga Filipos 4:6, na ganito po ang sinasabi: Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Lahat ng pangangailangan natin, ilalapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Alam nyo, kapag nag-alala ka, meron bang mangyayari? Kapag ikaw ay nagreklamo, meron bang mangyayari? Kapatid, hindi aksidenteng nakikinig ka ngayon. Gusto ng Panginoon, ilapit mo sa Kanya ang lahat ng pangangailangan mo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Mga kaagapay, tampok ngayong araw na ito ang album na Pinakamamahal Kong Bayan na nai-release noong 1992. Ito po ay ang Papuri 13. Nakakatuwa po dahil nilikha ni Noel Balbona III ang Liliwanag Na, inawit ni Philip Taroja, Hexel Hernando at Beth Mortiz Flores. Huwag mong pigilin, nilikha ni Rading Humacio, inawit ni Butch Charvet. Si Ismael Ansaldo naman ang lumikha ng Nagtitiwala, inawit sa atin ni Len Resurrection. Intoy Ramientos lumikha ng Ang Bayan Natin, inawit sa atin ni Armand Navajas at ni Phoebe Pantoja. Ang Dalangin Ko, nilikha ni Lamberto at Nelson Valino, inawit ni Celeste Melia. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonifer Luklukan. Kaagapay nyo hanggang mamayang alas 6:30 ng gabi. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Gusto kong batiin siyempre ang aking asawa, ang Doktora Isabel Labaw Luklukan na nandyan po sa Angono Medics Hospital. Nandyan po silang dalawa ng kanyang best friend si Doktora Aida Del Prado. Gusto ko ring batiin ang aking kumparing Noy Del Prado. Nako, patuloy na magpalakas ka, pare ko. At siyempre, gusto ko ring batiin siyempre ang J3A3 Construction Firm na pinapangunahan ng Kuya Jun Silvestre at Ate Aryan Silvestre. Kasama ang kanilang dalawang anak na dalaga na si Jayana at si Angel. Maraming salamat din sa Kabulyo family, kay Kuya Noel, kay Ate Abby, kay Baby Ellie, kay Baby Zoe. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din siyempre sa Throne of Wisdom Christian Academy at ang Throne of Wisdom Play School. Maraming salamat kay Teacher Sel, kay Teacher Jean at sa mga guro na nagtuturo sa aming mga estudyante. Ang Fuenta Built na pinapangunahan ni Ate Ann at ni Kuya Earl Fuentes. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat kay Pastor Andrew Kim, kay Samonim. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang Doktora Sharon Tulio, Mama Ason, si Melen, si Gigi, si John John, maging si Mary Ann De Leon. Maraming salamat. Ang atin pong tampok na album ngayon ay matatagpuan sa Papuri 13, Pinakamamahal Kong Bayan, na nai-release noong 1992. Si Ricky Sanchez po ang gumawa ng Pakaiingatan Ko Nilikha ni Ricky Sanchez, inawit ni Tito Arceo. Lumikha ng awiting Bigyan ng Buhay si Henry at Edith Santos, inawit naman ito ni Philip Taroja at Hexel Hernando. At siyempre, si Junji Marcelo, lumikha ng Hindi Kaya Ika'y Nagbago, inawit ni Tito Arceo. At panghuling awitin, Lingapin Mo, nilikha ni Ronel Rubrica, inawit ng Papuri Singers. Pakinggan po natin ang mga awiting ito kasama ang iba pang mga awiting Papuri.

0: Pastor Jonaver Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Mga kaagapay, nawa kayo ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZS FEBC Radio. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaver Lukluhan. Napakabilis ng oras. Tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Sa mga pagkakataon na ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong klaseng programa, ngayon ka lang nakapakinig ng mga makalangit na awitin, nakarinig ka ng mga patotoo, nais mong magkaroon ng kapayapaan sa puso, nais mong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo, inaanyayahan kita na sumunod sa maikling panalangin ito. Tanggapin mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at mamuhay ka ng naaayon sa Kanyang naisin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin upang makilala kita ng lubusan. Hinihiling ko po, O Diyos, samahan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo po ako makasunod sa kalooban mo sa aking pang-araw-araw na buhay. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso simula po ngayong araw na ito. Manguna ka sa buhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Let us know, kaagapay. Do message us and please Facebook us through 702-DZAS-FEBC o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante. Maraming salamat, Ate Kayla. Sa Bukawi Transmitter Site, ang mga

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay...
2: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
3: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
2: Sino ang manunubos na ito?
3: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
5: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14, verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
6: Mommy, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
7: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
6: Gusto ko lang pong malaman.
7: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
6: Mami.
7: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
6: Iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
7: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila.
0: Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
9: FEBC.
0: Himpilang
9: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuel.
10: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay maayos na sa inyong lugar at nawa po kung anumang mga naging problema dahil po sa mga panahon natin, itong nakakalipas na mga araw, ay nasa maayos na kalagayan po ang bawat isa. Tayo po ay narito, nagsasama-sama sa biyaya ng Panginoon at muli ito po ang programang Kamalayan na inyo pong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din po sa channel 185 sa GCTV, yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin ang pag-asa. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ang pag-asa, madalas po ang nasa isip natin ay mula sa isang desperate na sitwasyon, pag meron tayong hope, we can actually survive. Pero alam niyo po, ang concept ng hope sa Bible is not just about surviving, it's more than that. Ang layunin po ng Panginoon kung bakit tayo may pag-asa is for us to thrive. Magkaiba ho yung survive at saka yung thrive, di po ba? At ang nais po ng Panginoon is for us to thrive. So, ibig sabihin, pag naintindihan po natin yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin, ito po ay magmo-motivate sa atin na umangat, lumago, sang-ayon sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan para lang malampasan ng isang problema at tapos na. And then survive the next one, survive the next one. Hindi po. Ang layunin po talaga is to thrive. Yan po ang nais ng Panginoon. At napakahalaga nitong pag-asa sapagkat kung mapapansin niyo po, ang taong walang pag-asa nagiging past-oriented. Opo, kadalasan nagde-dwell tayo sa kung ano yung nagawa nating mali, ano yung sana, iba yung ginawa natin, iba yung naging pagpapasya o iba yung mga pangyayari, di po ba? When we do not have hope, we become past-oriented. At usually, yung pagiging past-oriented, dahil hindi naman ho completely masama ang pagiging past-oriented, pero sa isang taong hopeless, ang pagiging past-oriented niya ay nakasentro sa mga bagay na pinanghihinayangan niya. Ibig sabihin, mga bagay na sana iba ang naging pagpapasya, iba ang naging desisyon, iba ang naging pagkilos, iba sana ang aking ginawa. Ano po? At yan ang nagiging problem pag pinag-uusapan po natin ay pagiging past-oriented ng isang taong hopeless. Pansinin niyo po, halimbawa, may karamdaman kayong malubha, you feel hopeless about your situation. Hindi ho ba pag nagbalik tanaw, ang lagi mong iniisip, sana nagpa-check up ako dati, sana naging maayos ang aking pagkain, o kaya naging consistent sa pag-inom ng gamot. So, bagamat ito po ay may aral o lesson na hatid para sa atin, eh ang problema po dyan, yung hopelessness makes you focus on things you cannot change. Ngayon, hindi lang siya past-oriented, marami rin pong mga mananampalataya dahil walang pag-asa or siguro po sinasabi natin we have hope. Pero ang reality po ay hindi makikita sa sinasabi lang natin eh. Mahalagang maunawaan po natin, it's not only what we say but what we do that speaks louder. Ano po ba yung ginagawa? Ano ba yung nakikita sa atin? Kasi may mga mananampalataya, nagplato na sa spiritual life. Eh. Yet we say we have hope. Pero nagplato na yung spiritual life natin. Di po ba? Kaya pag sinabi po nating meron tayong pag-asa, ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay tumatanaw sa isang kinabukasan na alam nating magiging mas mainam or mas mabiyaya kumpara sa kasalukuyan. So, yung unang problem po, hopelessness makes you focus on the past. Pangalawang bagay po, yung hopelessness makes you pain-oriented. Nakatuon tayo dun sa pain, sa pinagdaanan, sa isang bagay na hindi natin gusto, ayaw nating sana kung hindi lang natin naranasan, di po ba? And it creates bitterness. Kaya paminsan po, pag wala ng pag-asa, para bang, di ho ba, yung nakatali ka sa isang relasyon, o samahan, or maybe sitwasyon na kung maaari lang mabago sana, 'di ba? Yan ang nasa isip natin. Sana mabago, sana magkaiba ang resulta. Pero ito nga ang magandang reminder sa atin, dahil meron tayong pag-asa, we become future-oriented. Di ho ba? Pagka kayo po ay may pag-asa, halimbawa may karamdaman, tapos may pag-asang gumaling, di ba? You look forward to the time of healing and restoration. Pag kayo po ay may problema at alam nyo na yung problema po ay mareresolba, di ba? You look forward to the day na ito po ay mareresolba. Pag kayo po ay merong pinagdadaanan at nahihirapan kayo sa kasalukuyan, pero merong kayong pag-asa, eh talagang alam mo na there will be better days ahead. So, yung pong taong may pag-asa is future-oriented. Yung taong may pag-asa is possibility-oriented. Ano yung pwedeng mga mangyari pa, maranasan pa, di ba? Ano pa yung mga akala natin ay imposible dati, pero pwede pala, di ba? You become possibility-oriented. Kaya nga, naalala ko, no, pag meron pong mga ikinakasal, di po ba? Eh, kadalasan po, pag narinig mo yung kanilang mga vows, yung kanilang mga pangako, panata sa Panginoon at sa isa't isa, nandoon eh, yung dahil magkasama tayo, eh, tumatanaw tayo na mas marami ang ating magagawa, mas malayo ang ating mararating dahil sa presensya mo sa aking buhay. Yan po yon. Yung pagsasama ninyo makes you look forward and look at the possibilities. E imagine ang kasama natin, ang Panginoon, di ba? Ano yung mga possibilities na yan? At hindi lang yon, we also become potential-oriented. Di ba? Potential-oriented. Nakikita po natin ano pa yung pwede nating magawa, marating, because of the presence of God in our lives. So again, ang gusto ko pong bigyang diin dito, kadalasan kasi sa hinabahaba ng ating Christian life, para bang aangat tapos magpa-plato. At maraming mga churches, maraming mananampalataya nandun sa plato eh, di ba? Parang nothing new is happening or nothing new will happen, at para bang nabalaho na tayo, and every day parang okay, let's just get by. Malampasan lang natin, and we are no longer looking forward to better things ahead. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga yung pag-asa, napakahalaga. At sa Bible, pag sinabi po nating hope, ang ibig sabihin po niyan is the sure and confident expectation of receiving what God has promised us in the future. Kaya nga, pag sinabi nilang hope, eh, sabi nga po ng isang acronym, yung H-O-P-E, ang ibig sabihin daw is holding on because promises endure. Holding on, promises endure. Ang ganda, no? Kumakapit at nagpapatuloy sapagkat ang pangako ay mananatili. Yan, napakagandang bagay po. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan, saan ba nanggagaling yung pag-asa na ito? Well, let me direct your attention to a very familiar and often misquoted passage sa scriptures. Yan po yung Jeremiah 29:11. Very familiar, di ba? Basahin ko po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya ko po nasabing familiar dahil napakaraming tao, mananampalataya at hindi, eh paborito talaga ito. At bakit ho paborito? Well, obviously, because of the benefit that it promises. Di po ba? Kaya lang, ang gusto ko pong linawin sa atin, this particular passage was not written to you and me. Hindi po ito sinulat para sa'yo o para sa akin. Meron pong konteksto ito at meron pong parte ng kasaysayan kung saan itong pangakong ito ay binigay. And during that time, ang Israel po was under exile. Ang totoo po niyan, maraming mga propeta ang nagsulputan nung time na yon, and they became false prophets. Bakit po false prophets? Ito po ang dahilan. Kaya po sila naging mga bula ang propeta dahil may mensahe ang Panginoon para po sa bayan ng Israel who were under exile back then, at binago nila yung mensahe. Bakit po? Kasi po, ang mensaheng iyon was actually, in the eyes of men, is bad news. Ano po yung bad news? Ang pinapasabi ng Panginoon sa mga propetang ito, okay, nagdurusa kayo, pero ang pagdurusa nyo, tatagal pa. Tatagal pa, hahaba pa yung pagdurusa. Eh, sino ba naman ho ang gustong makarinig na yung pagdurusa, eh, hahaba pa, di ba? Para bang, teka lang, Lord, paano ko naman sasabihin niya? Naghihirap na yung mga tao, nagdurusa na yung mga tao, tapos padadala mo ko doon para sabihin sa kanila na yung pagdurusa nyo, hahaba pa, tatagal pa yan. And marami po sa kanila because they were pressured not to offend the people, binago nila yung mensahe. At ang sinabi nila, aayos din, gaganda rin yung sitwasyon, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maglagay ng bahay dyan, huwag kayong mag-settle dyan, kasi alis din kayo dyan. Ganun po ang ginawa nilang mensahe. It was pleasing to the ears of the people, but it was not faithful to the message of God. Naging maganda ho sa pandinig ng mga tao, pero syempre, hindi yun ang mensahe ng Diyos. Kaya po, nung dumating si Jeremiah, nung sinabi niya ito, again, itong passage na ito may sariling konteksto. Ibig sabihin, may sariling tao na pinadalhan to in a particular time in history. Now, ano naman ang good news? So, ang bad news, hindi ito sinulat directly para sa iyo at sa akin. Hindi po. Now, ang good news naman ito, it speaks about God. Tungkol ito sa Diyos. At dahil tungkol sa Diyos ito, relevant sa ating panahon ngayon. Pero kailangan nating maintindihan dito na ang issue po is not the comfort of the people. Ang issue po rito is the fulfillment of God's plan. Kasi ang naging problema po ng mga false prophets, ang naging sentro ng kanilang pagbabago

0: ng mensahe ay para yung mga tao ma-comfort. Hindi po, ang sinasabi ng Panginoon, even in the midst of your despair, ang Panginoon merong pagkilos, gumagawa siya, at meron siyang mensaheng pinadadala maging sa mga tao sa paligid. So kung titingnan mo ang mga bagay sa perspective ng tao, it may be confusing, challenging, difficult. Pero kung titingnan natin sa perspective ng ating Panginoon, there is hope. Kaya nga po, if you remember, di ba, sa New Testament, ang isang magandang halimbawa nito si Apostle Paul, if you read yung pong Philippians, particularly chapter 1, siya po ay nakakulong. Eh, hindi naman siya nagkaroon ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan dahil gumanda yung sitwasyon niya, hindi po. Kaya po siya nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat ang sabi niya, yung aking kalagayang ito ay ginamit ng Panginoon para isulong ang kanyang layunin. So kung ang inaakala po natin magkakapag-asa dahil sa ating kalagayan magkakaroon ng pagbabago, nagkakamali po tayo eh. Ang dapat na sentro natin ay yung agenda ng Panginoon at kung paano na yung ating mga pinagdadaanan, whether it is positive or negative from our human perspective, eh alam po natin na ito'y nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kaya dinadirect ng Prophet Jeremiah itong mga tao sa Panginoon. Kaya ang sabi ng verse, "For I know the plans I have for you." Now, maganda ho ito eh, kasi una, alam ng Panginoon, maaring hindi natin alam. Di ba? Kagaya din po sa ating mga sitwasyon, may mga bagay na alam ang Diyos na hindi natin alam. May mga bagay na hindi na natin maiintindihan dahil napakataas ng kapangyarihan, karunungan ng ating Diyos. May mga bagay na kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi hindi natin alam. Pero ang Panginoon po ay Diyos na nakakaalam. I know the plans I have for you. What you see as chaos is not chaos from God's perspective. Ang nakikita po natin parang walang pag-asa ay hindi po ganoon sa perspective ng Panginoon. Minsan po may mga panalangin tayo na kaya tayo nadi-discourage kasi para bang yung mga pangyayari hindi lumalapat doon sa, di ba, sa gusto nating mangyari. I remember sa Philippians chapter 1, alam po natin na si Apostle Paul ay nakulong for preaching the gospel. Pero ano pong nangyari nakulong? Siguro sa perspective ng tao, o ano ngayon yan? Paano mo masasabing kalooban ng Diyos yan? Eh nakulong ka. Pero ang napakagandang bagay po na sinabi ni Apostle Paul, my imprisonment has contributed to the advancement of the gospel. Yung kanyang pagkakakulong ay nakatulong sa pag-usad ng ebanghelyo. Bakit po? Kasi yung mga nasa palasyo na kung saan nandoon ang kulungan ay nakaalam tungkol sa Diyos. Bakit? Eh imagine mo, ikulong mo yung tao at tatanungin mo anong kaso mo. Eh obviously, ang kaso po niya is preaching and proclaiming the gospel. Nakakulong siya, so he shared the gospel and remained faithful to God's mission even inside the prison. At lumagana po ang ebanghelyo doon. Kaya nga, ang makikita po natin dito mga kapatid, minsan, yung konsepto natin ng mabuti, eh sumasaklaw lang sa kung ano yung naiintindihan natin. Tandaan niyo po ito, hindi dahil hindi natin naiintindihan, eh hindi na mabuti. Totoo, di ba? Misa kasi mabilis tayong humatol sa sitwasyon eh. Pag hindi natin naintindihan, siguro hindi na mabuti. Pag hindi natin naintindihan, hindi na okay ito. Mga kapatid, yung limitasyon ng ating pag-iisip at pangunawa, eh hindi po yan limitasyon sa Diyos. At hindi po yan tama na yan ang gamitin nating basihan kung ang Diyos ba ay mabuti o hindi. Hindi ba minsan nakakalungkot, maraming tao nagsasabi, Lord, kung talagang mahal mo ko, dapat ganito. Lord, kung talagang iniibig mo ko, dapat mangyari ito. Para bang pinipilit natin ang Diyos na kumilos ayon sa limitasyon natin at expectation natin? Ang lawak ng pagkilos ng Panginoon eh. May mga bagay po na marahil hindi yun ang landas na pipiliin natin, pero yun ang landas na pinakamainam eh. I remember, dito po sa amin, kami ni Mrs. Madalas ho kami mag-bike, lalong-lalo na nung pandemic. Pumupunta ho kami sa isang destination dito na binibisikleta ng maraming siklista. Nung pandemic po, obviously, walang masyadong sasakyan. Natuklasan namin, maraming mga daan na pwede. No? Kasi dati ayaw namin yung medyo maraming jeep. No? Hassle eh, kasi nakakatakot eh. So anyway, napunta kami sa isang scenic route. Maganda ho kasi palaisdaan yung dadaanan mo. Talagang mag-e-enjoy, malilibang kayo habang nagbibisikleta. Kahit medyo malayo ho doon, pero maraming kainan, relaxing yung lugar. Kasi talagang ano eh, kaliwat kanan makikita mo palaisdaan. Ang ganda ho yung bumabagtas ka doon sa mga palaisdaan. Maganda. Ngayon, merong isa, pinakamaiksi, dadaan ka ng MacArthur Highway. Ngayon, yung kalsada na yon, bagamat yun ang pinakamaiksi, kasi nung time na yun, walang masyadong biyahe, pandemic nga eh. Pinakamabilis yun. Kung gusto mo yung mabilis, doon ka dadaan. At meron din naman yung medyo dadaan ka sa looban, medyo maraming ahon. At kung kayo po yung nagbibisikleta at ayaw nyo ng ahon, eh hindi kayo doon dadaan. So, misan, bike kami, pinopost namin yung mga larawan, mga videos namin. Alam nyo, ito nakakatuwa, may mga magko-comment, sama kami dyan. So, yung iba niyayaya namin. Ngayon, pag sinabing sasama, ang unang-unang itatanong ko po, ano ho bang gusto nyo? Yan ang tanong eh. Gusto nyo ho ba yung maganda pero mahaba-habang biyahe? Gusto nyo ho ba yung maiksi, pinakamabilis na makakarating, pero walang view? Talagang puro kalsada lang. At saka yung mga typical na dinadaanan. Or gusto nyo ba yung medyo challenging? O kung kayo ho tatanungin, alimbawa doon ang gusto nyo. Alam nyo, sagot dyan, simple lang. Yung iba siguro sasabihin nyo, syempre pastor sa maiksi. Alam nyo, sa isang siklista na gusto ng ehersisyo, ayaw mabitin yan. Pipiliin yan yung mahirap, makakarating ka rin, mahirap, pero satisfied ka with the route. Kasi bakit? Binibigay sa'yo yung challenge na gusto mo eh. Mahirap siya, pero pag doon ka dumaan at nakarating, nakauwi ka, yung feeling pag uwi eh, hindi ka lang nakarating sa magandang destination, dumaan ka pa sa isang talagang ruta na magpapalakas sa'yo. Kung gusto mo naman yung view, doon tayo sa kabila. So in other words, kung ano yung purpose mo will determine kung ano yung choice mo ng dadaanan. Naintindihan nyo po? O sabihin nyo, Pastor, makinalaman yan sa pinag-aaralan natin. Ganito po yan. May pag-asa po tayo dahil, sabi nga, alam ng Panginoon kung ano yung pinakamainam. Yung pinakamainam sa perspective niya ay maaaring hindi po pinakamainam sa perspective natin. Maybe ang inaasahan natin is a short, comfortable, easy road. Pero ang pinadaanan sa atin ng Panginoon is a long, challenging, difficult route. At sa gitna nito, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito nangyari? Diba? Ano naman to? Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang gusto ko. Pero tandaan nyo mga kapatid, ito. Meron siyang ina-accomplish na marahil hindi yun ang gusto nating mangyari. But in God's wisdom, yan po ang pinakamainam na landas because it will accomplish His purpose. Kaya ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, sabi mo sa kanila, I know the plans I have for you. Kung iniisip nyo na ito ay wala ng pag-asa, may pag-asa. At ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't judge whether it is good or bad based on circumstances. Tingnan nyo ako. Kasi ang problema natin kadalasan, sa sirkumstansya tayo tumitingin eh. Diyan tayo nagbabase kung magkakaroon tayo ng hope o wala. Ang sinasabi ng Panginoon, sa akin kayo tumingin, for I know. Ako nakakaalam. At yan po isang mahalagang lesson para sa atin. Dahil kadalasan po, nawawalan tayo ng focus sa Panginoon. Tumitingin tayo sa sitwasyon, we become desperate. Tumitingin tayo sa sitwasyon, ano nangyari sa spiritual life natin? Di ba up and down? Pag maganda, uy, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman maganda, ano ba to Lord? Pag umayos na naman, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman okay, ano ba to Lord? Di ba? Nagiging up and down yung ating pagpupuri kasi tinitingnan natin yung sitwasyon na hindi naman dapat magmula doon ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin to be firm, sure, and consistent must be on God. Sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, "For I know the plans I have for you." Naa-attract tayo sa Jeremiah 29:11, sa kagandahan ng plano. Mga kapatid, ma-attract tayo sa passage na ito, hindi dahil maganda yung plano, kundi dahil mabuti yung may plano. Doon tayo mag-focus sa kabutihan ng may plano. Sa Diyos mismo, at hindi po yung magandang plano lang. Kasi minsan ang nangyayari dito, inaangkin natin yung verse na para bang pangpa-asenso natin, di ba? Pang-prosperity natin. Hindi po. Ang maging focus natin, yung kabutihan ng Diyos, despite the ups and downs of life. At pagka nakita natin yon na ang Panginoon ang source at meron siyang tinutupan, una, we will change the way we measure success. Pangalawa, we will align with God's concept of success. Pangatlo, we will get to know God better. Kaya nawa mga kapatid, maging hamon, maging paalaala sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. Alam niya yung plano. We will never always understand kung ano yung plano na yun. Ano? Hindi natin kayang abutin lagi yung taas ng plano, lawak ng plano, ganda ng plano. Pero pagtiwalaan po natin ang Diyos. At nawa, ito po'y paalala sa atin. Do not focus on the beauty of the plan, but on the goodness of the one who has the plan. At yan po'y walang iba kundi ang ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, diba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
5: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: dumarating ang mga bagay na hindi inaasahan sa buhay. Kuminsan ang mga bagay na inaasahan ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Bagkos ang dumarating ay ang kabaligtaran nito. At kapag dumating na ang pagkakataong tulad nito ay labis na hinagpis ang nadarama ng taong labis na umasa. Kung minsan, ito ang nagiging bunga ng labis na pagtitiwala sa sarili. Nararanasan ito ng mga binata na labis na umaasang makuhang matamis na oo ng dalagang nililiyag. Subalit malimit, ang nangyayari ay hindi tulad ng kanilang inaasahan. Hindi naman pala sila ang napupusuan ng dalaga. Bagamat hindi kwento ng pag-ibig ang nangyari kina Mardocchio at Haman, laking pagsisisi ng huli nang siyang bitayin sa inihanda niyang bitayan para kay Mardocchio. Ano ang mensahe natin nito sa ating kapanahunan? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 6, Talatang 7 hanggang Kabanatang 7, Talatang 10. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Madalas nating dahilan ang masamang motibo o layunin na nakapaloob sa kanyang plano. Hindi pagkakaloob ng Diyos sa atin ang isang bagay kung ito ay may halong pansariling layunin at kasamaan sa kapwa. Hindi kailanman niya kalooban na maghari ang kasamaan at kasalanan sa sanglibutan. Lahat ng tao ay nakakaranas ng kabiguan. Ang iba ay sinisisi ang Diyos dahil sa kanilang kabiguan. Gayong hindi naman sila humihingi ng tulong mula sa Kanya. Ang iba naman ay saka lamang maalala ang Diyos sa panahon na sila ay walang malalapitan at talagang bigong-bigo na, at kung hindi kaagad maibibigay ang kanilang kahilingan, ang Diyos ay kanilang sinisisi. Hindi naman himpilan ng pulis ang ating Panginoon na tsaka lamang natin naalalang tawagin at lapitan sa oras ng pangangailangan. Siya ay ating Diyos at tagapagligtas, Ama at kaibigan. Maasahan natin siya kung tayo lamang ay tatawag sa Kanya. Tapat siya sa kanyang mga pangako at kahit kailan ay hindi niya tayo iiwanan. Madalas nga ay tayo ang umiiwas at siya ay ating nalilimutan. Sa bahaging ito ng aklat ni Esther ay matutunghayan po natin kung paanong linunok ni Haman ang kahihiyan nang siya ay mabigo na matupad ang kanyang inaasam-asam na karangalan. Hindi sa kanya napunta ang karangalan kundi kay Mordecai na kanyang kinapupuotan. Basahin po natin ngayon ang 7 hanggang 9 na talata sa 6 na kabanata sa aklat ni Esther. At sinabi ni Haman sa hari, para sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari ay ipakuha ang damit hari na isinuot ng hari at ang korona ng hari para sa kanyang ulo, at ibigay ang bihisan at ang kabayo sa isa sa pinakapangunahing pinuno ng hari. Bihisan niya ang lalaking kinalulugdang parangalan ng hari at ipahayag na nauna sa kanya. Ganito ang gagawin sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari. Ang totoong pagkatao ni Haman ay lumabas mismo sa kanyang sagot, sa kanyang bibig. At ano ang nasa puso niya? Ang mapunta sa kanya ang trono, ang maluklok siya bilang hari sa tamang panahon. Kung nakuha na niya ang buong pagtitiwala ng hari, layunin niya na agawin ang trono sa hari pagdating ng takdang panahon. Hindi may pagkakaila na kadalasang ganito ang nangyayari sa mga hari ng Persya. Ang kasaysayang ito ay nakasulat sa aklat ng mga una at ikalawang hari sa Lumang Tipan. Maging sa mga Israel, nang ito ay mahati sa dalawang kaharian, papalit-palit ang mga hari dahil sa pag-iimbot ng ibang lahi sa kapangyarihan at kayamanan ng isang hari. Nakakalungkot isipin na ang tao ay sadyang kairupok, kaunting kinang ng isang bagay ay buhay ang isinusugal. Maging sa ating panahon ngayon, ay hindi nakaliligtas ang ating henerasyon sa tukso na dulot ng kapangyarihan at kayamanan. Salapi ang nagpapaikot sa kaisipan ng tao at humahamak sa dignidad o karangalan nito. Kung meron mang mga tao na tapat pa rin sa kanilang panunungkulan at pinaninindigan ang dangal ay manggilan-ngilan na lamang. Ang pagkakaroon ng pera o salapi ay hindi masama dahil ito ay bahagi ng mga pagpapala at nararapat na gamitin ng tama upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Ang paghahangad ng higit sa iyong kailangan ay nagdudulot ng masamang kaisipan. Ganito po ang pahayag ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa nito ay napapalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Nakakatuwang isipin, bagamat sandaling panahon lamang ang panunungkulan ng mga hari sa kanilang trono, sapagkat sa inggit ng iba o kaya naman ay dahil sa maagang kamatayan, kapag ang hari ay lumuluklok na sa kanyang trono, ay hindi na ito alam kung sino ang mga kaibigan at ang kanyang mga kaaway. Kahit na ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan ay maaring pag-alinlanganan, dahil walang sino man ang hindi nagnanais ng kanyang kapangyarihan, at ang lahat ay may pagnanais na kunin ang kapangyarihan. Nais ni Haman na maagaw ang trono ng hari, nais niyang dakilain at katakutan siya ng lahat. Iniisip ni Haman na sino pa nga ba ang pararangalan ng hari kung hindi siya, dahil siya lang naman ang tanging kinalulugdan ng hari at reyna. At hindi nga ba inaanyayahan pa siya ng reyna na tumungo sa isang natatanging handaan na inihanda nito para sa kanila ng hari, at natuklasan niya siya lamang ang naanyayahang panauhin at wala ng iba. Ibig sabihin nito ay siya ang napupusuan ng hari at reyna na maging kanang kamay nila. Kung kaya ganoon, ang gantimpalang sinabi niya dahil iyon ang nais niyang mangyari sa kanya. Ang putungan siya ng korona at maging parang hari sa harap ng maraming tao. Ang dakilain siya ng lahat at katakutan. Karapat dapat nga ba si Haman sa ganitong pagpaparangal gayong napakaitim ang kanyang hangarin? Punong-puno ito ng kasamaan at paghihiganti. Hindi karapat dapat ang tulad niya na maging hari dahil hirap at takot lang ang idudulot niya sa kanyang buong kaharian kung magkataon dahil na rin sa uri ng kanyang pagkatao. Basahin po natin ang 10th talata na ganito po ang nasusulat. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Haman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi at gayon ang gawin mo kay Mordecai na Hudyo na umuupo sa pintuan ng hari, huwag mong bawasan anumang bagay na iyong sinabi. Wala nang titindi pa sa pang-iinsulto, galit at kahihiyan na naramdaman ni Haman nang marinig niya ang mga sinabi ng hari ng mga sandaling iyon. Hindi niya maisip na siya mismo ang magbibihis kay Mordecai upang isuot nito ang damit hari at ipasasakay siya sa kabayo na sinasakyan ng hari at isisigaw sa buong nasasakupan na siya ay kinalulugdang parangalan ng hari dahil sa kanyang kabutihan at kabayanihan. Hindi nga niya maipaliwanag ang galit niya kay Mordecai dahil sa hindi nito pagbibigay galang sa kanya, at ngayon, siya pa ang naatasang samahan ng kanyang kinapuputan sa araw ng pagbibigay parangal para sa taong ito. Hindi na makapaghintay si Haman na mabitay si Mordecai sa ginawa niyang bitayan sa harapan ng kanyang bakuran. Sundan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa talatang 11. Nang magkagayoy sinabi ng hari kay Haman, ikaw ay magmadali at kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi at gayon ang gawin mo kay Mordecai na Hudyo na umupo sa pintuan ng hari. Huwag mong bawasan ang anumang bagay na iyong sinabi. Hindi nga natupad ang hinahangad ni Haman. Napahiya pa siya at nainsulto ng sarili niyang kahangalan. Isipin na lang ninyo kung ano ang kanyang reaksyon sa mga sandaling iyon. Sa halip na ibitay niya si Mordecai sa halos 75 talampakang bitayan na ginawa niya, ay ito at nakasakay sa kabayo, nakasuot ng damit hari at inililibot sa buong bayan upang makilala na siya ay kinalulugdang parangalan ng hari. Kaya nga walang naidulot ang pag-iimbot kundi ang pagkabigo lamang, dahil alam na nating hindi ito ipinagkaloob sa atin ay patuloy pa rin tayong gumagawa ng paraan para lamang mapunta sa atin ang isang bagay na hindi naman karapat dapat para sa atin. Ang kabiguan ay dumarating at hindi natin ito pwedeng isisi sa iba. Tayo ang pumili at nagpasya sa mga kagustuhan natin nang hindi naisip ang mga posibleng maging bunga nito. Sa Aklat ng Kawikaan, 3, talatang 5-7, ay ganito po ang ating mababasa. Sa Panginoon ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Patuloy po nating alamin ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Mordecai. Sa Kabanatang 6, talatang 12-14 sa Aklat ni Esther ay ganito po naman ang sinasabi. Pagkatapos ay bumalik si Mordecai sa pintuan ng hari, ngunit si Haman ay nagbadaling umuwi, tumangis at may takipang ulo, at ibinalita ni Haman kay Seres na kanyang asawa at sa lahat ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng bagay na nangyari sa kanya. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ng kanyang mga pantas na lalaki at ni Seres na kanyang asawa, kung si Mordecai na siyang pinagsimula ng iyong pagbagsak ay mula sa bayan ng mga Hudyo, hindi ka magtatagumpay laban sa kanya, kundi ikaw ay tiyak na mahuhulog sa harapan niya. Samantalang siya'y nakikipag-usap pa sa kanya, dumating ang mga yunuko ng hari at nagmamadaling dinali si Haman sa salo-salo na inihanda ni Esther. Nang matapos ang pagpaparangal kay Mordecai, ay bumalik na ito sa kanyang pwesto, samantalang si Haman na may nagmamadaling umuwi at nanangis dahil sa kahihiyang nangyari sa kanya. Sinabi niya ang kanyang problema sa kanyang asawa, sa halip na unawain, sinisipas siya at inakusahan. Alalahanin po natin na si Seres na kanyang asawa ang nagsabi na magpagawa si Haman ng bitayan. At ngayon na naparangalan na si Mordecai, ay sinabihan siya ng asawa na ikaw ay tiyak na mahuhulog sa harapan niya. Hindi nakakatulong ang ganitong reaksyon ng asawa at mga kaibigan. Sa halip na tumulong sila na palakasin ang loob ni Haman, ay parang kinukutya pa siya at kulang na lang ay sabihan na siya ay mamamatay na bukas. At habang gulong-gulo ang isip niya ay dumating ang yunuko ng hari para kunin siya dahil sa mahuhuli na siya sa espesyal na hapunan na inihanda ng reyna. Wala siyang kontrol sa mga pangyayari at hindi niya masundan ang takbo nito. Hinayaan ng Diyos na mangyari iyon upang maramdaman ni Haman at mapag-isip-isip nito na hindi siya magtatagumpay sa kanyang balak sa mga Hudyo. Ang Diyos na may hawak ng mga pangyayari at ang kanyang pag-iingat sa kanya ay kumikilos at masusunod ang kanyang kalooban. Ito ang kagandahang na idudulot ng kabiguan. Kapag dumarating ito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang mga tunay na kaibigan. Madalas ngang sabihin ng iba na ang tunay na kaibigan ay makikilala mo sa panahon ng pangangailangan at kagipitan. Nakakaawa lamang si Haman sapagkat pinabayaan siya ng kanyang mga kaibigan. Sila ay sumama at naniwala lamang sa kanya sapagkat mabuti at maganda ang kanyang kalagayan. Ngunit nang malaman nila ang tunay niyang kalagayan, ay iniwan siya at pinabayaan. May mga kaibigan ba kayong ganito ang nagiging pakikitungo sa inyo sa oras ng inyong kalagayan? Kailangan nating kilalanin kung sino ang mga totoo at tapat na kaibigan na tanging maasahan. Yan ay si Jesus lamang. Makakaasa tayong papatnubayan niya tayo at tutulungan sa anumang kalagayan. Magpatuloy po tayo at alamin ang mga susunod na pangyayari. Sa Aklat ng Esther, 7:1 ay ganito po ang sinabi. Kaya't ang hari at si Haman ang pumunta sa kapistahan na kasama ni Reyna Esther. Nang ikalawang araw, samantalang sila'y umiinom ng alak, muling sinabi ng hari kay Esther, "Ano ang iyong kahilingan, Reyna Esther? Ibibigay iyon sa iyo. Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay pagkakalob sa iyo." Nagtungo nga si Haman sa pagtitipon, naggulong-gulo ang kanyang isipan. Masaya siya sa pag-anyaya sa kanya ng Reyna, ngunit nais pa ring maalis ang galit niya sa ginawa ng hari na pagpaparangal kay Mordecai. At sa tingin ko'y hanggang sa mga sandaling ito'y hindi pa rin maunawaan ni Haman kung bakit si Mordecai ang pinarangalan at hindi siya. Samantala, si Esther naman, pagkaraan ng dalawang araw ay nakaipon na ng lakas ng loob upang sabihin sa hari ang kanyang kahilingan, at sa pagkakataong ito ay handa na siyang sagutin ang tanong ng hari sa ikatlong pagkakataon. Sa talatang 3 at 4 ng 7 kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. At sumagot si Reyna Esther, "Kung ako'y naging mabuti sangayon sa iyong paningin, o hari, at kung kalulugdan ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay ayon sa aking pakiusap at ang aking kababayan ayon sa aking kahilingan. Sapagkat kami ay ipinagbili, ako at ang aking bayan, upang ipahamak, upang patayin, at upang lipulin. Kung kami ay ipinagbili lamang bilang mga aliping lalaki at babae, ako'y tumahimik na sana, sapagkat ang aming kapighatian ay hindi dapat ihambing sa mawawala sa hari." Nang sabihin ito ni Esther, ay punong-puno siya ng takot. Ang hari at si Haman ay natigilan din, ngunit hindi nila alam kung saang bayan nagmula ang Reyna. Ang kanyang kahilingan ay ang kaligtasan niya at ang kanyang mga kababayan. Alalahanin po natin na sa unang aklat ng Esther ay pinagsabihan si Mordecai na huwag sasabihin sa iba na siya ay isang Hudyo. Ngunit sa mga sandaling ito ay sinuway niya si Mordecai

karakter sa harapan ng hari ng mga sandaling iyon. Laking gulat ng hari sa kanyang mga narinig. At sino nga ba ang nagtatangkang patayin ang reyna, sampu ng kanyang mga kababayan? Sa talatang 5 at 6 ay ganito po naman ang nasusulat. Nang magkagayoy, sinabi ni Haring Ahasweros kay Reyna Esther, sino siya at saan naroon siya na mag-aakalang gumawa ng ganito? Sinabi ni Esther ang isang kaaway at kalaban, ito ay ang masamang si Haman. Nang magkagayoy, natakot si Haman sa harap ng hari at ng reyna. Walang maisagot si Haman. Naisip niyang isa siyang inutil na hindi man lamang niya nalaman na ang reyna pala ay isang Hudyo. Kumikilos ang Diyos sa gitna ng mga pangyayari. Binantayan niya ang sariling bayan. Walang mga kagamitang pandigma upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagpalain ang mga taong nagbibigay pagpapala sa Israel at isusumpa yaong mga taong nagsusumpa sa kanila. Ang pag-iingat ng Diyos ang pumapatnubay sa mga Israelita. Subalit ano ang gagawin ng hari? Kailangan niyang mamili ang kanyang kautusan o ang buhay ng kanyang reyna at ng mga kababayan nito. Pakinggan po natin ang mga sinabi sa susunod na mga talata. Basahin po natin ang talatang 7 at 8 sa 7 kabanata sa Aklat ng Esther. At ang hari ay galit na tumayo at iniwan ang kapistahan ng alak at pumunta sa halamanan ng palasyo. Ngunit si Haman ay nanatili upang ipagmakaawa ang kanyang buhay kay Reyna Esther sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari. Nang magkagayoy, bumalik ang hari mula sa halamanan ng palasyo patungo sa lugar na kung saan sila umiinom ng alak. Habang si Haman ay nakasubsob sa upuan sa kinaroroonan ni Esther. Sinabi ng hari, gagawan ba niya ng masama ang reyna sa harapan ko sa sarili kong bahay? Pagkalabas ng mga salita sa bibig ng hari ay kanilang tinakpan ang mukha ni Haman. Kahit nagmakaawa si Haman para sa kanyang buhay ay wala na itong pag-asa. Alam niyang mapaparusahan ang kanyang kasamaan. At pagbalik nga ng hari ay nakita niya si Haman na lumapit kay Esther. Hindi kumilos ang mga tauhan na nasa tabi ni Esther hanggat hindi nagsasalita ang hari. Maging si Esther ay takot ding humingi ng tulong. At nang magsalita ang hari ay hindi na kinailangang mag-utos pa siya. Agad kinuha si Haman at inaristo. At nagtagumpay na muli si Reyna Esther sa 3rd pagsubok. Sundan po natin ang mga sumusunod na pangyayari. Basahin po natin ang talatang 9 at 10. Nang magkagayoy, sinabi ni Harlona na yunoko na nasa harapan ng hari, ang bitayan na may 50 siko ang taas na ginawa ni Haman para kay Mordecai na ang salita ay siyang nagligtas sa hari, ay nakatayo sa bahay ni Haman at sinabi ng hari, bitayin siya roon. Kaya't binigti nila si Haman sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai at humupa ang puot ng hari. Hindi nagsayang ng oras ang hari. Nang gabing iyon ay namatay din si Haman. Ito ay patotoo na ang Diyos ay kumilos sa lahat ng bahagi ng kanyang salita. Sinabi ni Pablo sa Aklat ng Galacia, kabanatang 6 talatang 7, na huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring dayain, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin ang kanyang aanihin. Katulad ng nangyari kay Jacob, nilinlang niya ang kanyang ama nang sabihin niyang siya si Esau at tinanggap ang pagpapala na nararapat sana ay para kay Esau. Isang araw nang siya ay matanda na, nilinlang din siya ng kanyang mga anak at nagsabi ang mga ito na patay na si Jose, na ito ay nilapa ng mababangis na hayop at siya ay nananghis. Si Haman inimbitahan sa isang kapistahan upang mamatay dahil sa kanyang kasamaan. Sinasabi sa Aklat ng Mga Awit, kabanatang 37, talatang 35 at 36 ang ganito, nakakita ako ng masama at marahas na tao na lumalaganap na gaya ng sariwang punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan.

0: Muli akong dumaan at narito, wala na siya kahit hinahanap ko siya, hindi na siya makita. Sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ikatlong kabanata, talatang 22 hanggang 26, basahin po natin ang kanyang sinabi. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siyang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububuo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at pinagpumanhinan ang mga kasalanang naggawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoong Diyos. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sapagkat ang mga salita mo na aming pinag-aaralan sa araw-araw ay nagiging kalakasan sa aming buhay espiritual. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ay nagbigay ng pag-asa, ng kaligtasan, kung ang sinuman sa iyo'y mananalig at mananampalataya ay makakatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa oras na ito, idinadalangin ko po, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, abutin mo, Panginoon Diyos, at tugunan ang bawat kalagayan at bawat pangangailangan. Kami po'y umaas at nananalig na ang lahat ay iyo pong tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y idinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sang-ayon sa Artikulo 14, Seksyon 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring madisqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
7: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
6: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
7: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
8: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
9: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation, and He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
10: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
11: Sumasay pabawin mula sa Maynila.
12: Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang.
13: 702 DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
14: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
15: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig si Shepherd's Call. Sa pagpapatuloy natin sa Kolosas Kabanata 1, talata 24 hanggang 25, haharap tayo sa isa sa mga pinakamahirap unawain, ngunit napakahalagang talata sa Bagong Tipan. Sa unang basa ng talata 24, maaaring isipin ng ilan, may kulang ba sa paghihirap ni Kristo? Hindi ba sapat ang kanyang kamatayan sa krus upang iligtas ang mga makasalanan? Kung gayon, ano ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niyang, pinupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo? Dahil sa kasalanan, madali tayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya mahalagang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng talatang ito. Sa ating pag-aaral, makikita natin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na hindi lamang nagliligtas, kundi binabago rin ang puso at pananaw ng mananampalataya, kaya tulad ni Pablo, nagagawa niyang magalak kahit sa gitna ng pagdurusa, alang-alang kay Kristo at sa kanyang iglesia.
16: Kaya generally, maaaring yun ang mga reasons niya kung ba't sinasabi niya, I rejoice in my sufferings. Pero balik tayo sa Colossians 1:24. Dito kasi binigay niya yung specific reason. Ito yung talaga specific reason, bakit nag-uumapaw yung kanyang kaligayahan kahit na siya ay nagdurusa. Sabi niya, and in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's afflictions. Ito ay may connection pa rin dun sa he considers it a great privilege to suffer for the sake of Jesus Christ. Pero alam niyo sa totoo, itong portion na ito ng Colossians or itong portion na to dito sa New Testament ay kinoconsider ng marami na isa sa mga pinaka mahirap intindihin na mga pangungusap sa New Testament. Dahil parang lumalabas na sinasuggest nito na kulang ang sakripisyo ni Jesus Christ para bayaran ang ating mga kasalanan, kaya't kinakailangan ng isang taong tulad ni Pablo na dagdagan nito para makumpleto. Parang yun ang dating. And by the way, ang mga Roman Catholics, yan ang isa sa mga verses na ginagamit nila para suportahan itong idea na merong merit ang mga sufferings ng mga santo. Yan ay kasama sa katuruan nila related sa indulhensya, sa indulgence. May treasury of merit ang si Mary at ang mga saints, sobra-sobra yung kanilang mga good works, kaya may treasury ito, kaya sila ngayon, itong sobra-sobra na merit nila, pwedeng ibigay dun sa mga taong nagkukulang sa pamagitan ng gagawin ng Santo Papa na bubunot dun sa merit at ibibigay dun sa iba. Pero again, anong implikasyon nun? Ang implikasyon nun, kung kailangan mo yung mga yon para, kumbaga, mabawasan yung pagdurusa mo sa purgatorio at mapunta ka eventually sa langit, ang ibig sabihin nun, yung pagdurusa na ginawa ni Kristo para sa ating kasalanan, kulang. Yun ang dating nun. Kailangan pang dagdagan ng iba. Kaya nakakatiyak tayo, hindi yon ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi pwedeng itong nakalagay dito, kinokontra lahat ng turo ni Pablo at lahat ng turo sa New Testament patungkol sa paano ba tayo naliligtas. Na yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, sapat na. Tapos na. O, ano ba sabi ni Jesus Christ nung siya ay nakapako sa cross? Ano sinigaw niya bago siya mamatay? Sabi niya, "It is finished." Tapos na. Wala na siyang dapat na idagdag pa. Kaya nga, sabi niya, "Father, into your hands I commit my spirit." Kasi tapos na, it is finished. Yung dapat kong gawin para sa kaligtasan ng mga tao, tapos na. Ito rin ay sinusuportahan ng nakalagay sa Hebrews chapter 1, verse 3. Ano sabi doon? "After making purification for sins, Jesus sat down at the right hand of the Majesty on high." O ano sinabi dito? Pagkatapos ni Jesus hugasan yung mga kasalanan ng mga tao, sabi niya, umakyat siya ng langit at umupo sa kanang lugar ng kanyang ama. Ano ibig sabihin nun? Pagka siya ay umupo, ang ibig sabihin nun, yung kanyang sakripisyong ginawa para sa atin, tapos na. Di ba? Pagkatapos ka na sa trabaho mo, uupo ka na. Wala ka nang dapat gawin pa. Tapos na pahinga ka na, kumbaga. Yun ang gustong ipakita dito ng Book of Hebrews. Sabi nga ng isang English author na si Robert Hawker, sabi niya, "Never would heaven have admitted Christ to the right hand of the Majesty on high had redemption work not been completed." So hindi pwede umupo si Jesus Christ doon sa langit kung hindi pa kompleto yung kanyang sakripisyo para sa atin. Yan ang sinasabi rito. O pakinggan ninyo, ano sabi ng author ng Hebrews patungkol dito sa kumpletong ginawa ni Jesus Christ na hindi na kailangan dagdagan. Babasahin ko sa inyo from the Good News Bible Translation. Sabi ng Hebrews 9:25-26. Sa Good News Bible. "The Jewish high priest goes into the most holy place every year with the blood of an animal. But Christ did not go in to offer himself many times. For then, he would have had to suffer many times ever since the creation of the world. Instead, now, when all ages of time are nearing the end, he has appeared once and for all to remove sin through the sacrifice of himself." Alam niyo, by the way, yan ang dahilan kung bakit mali ang misa. Kasi ang misa, di ba ano tawag doon? The sacrifice of the Mass. Inuulit na naman ang sakripisyong ginawa ni Jesus Christ by means of the communion elements. This is in contradiction to itong nakalagay dito sa Hebrews. Every time na magmimisa ka uli para mapatawad, ibig sabihin, nagsakripisyo uli si Jesus Christ. Di ba? Ano ginagawa pag magre-receive ka ng communion? Pag tinaas yung hostya, sabi, "The body of Christ," ano sinasabi mo? "Amen." Yun yung tinatawag na transubstantiation. Kahit na yun ay hostya, kahit na yun ay alak, sa utak nung pare, pag-pray niya doon, yun ay nagiging aktwal na katawan at dugo ni Hesukristo. Sinasakripisyo siya uli. Mali yun. Minsan lang ang sakripisyo ni Kristo. Hindi kinakailangan ulitin. Yan ang nakalagay din sa Hebrews 10 verses 10 to 14. Again, from the Good News Bible. Because Jesus Christ did what God wanted Him to do, we are all purified from sin by the offering that He made of His own body once and for all. Every Jewish priest performs his services every day and offers the same sacrifices many times. But these sacrifices can never take away sins. Alam niyo, para mo na rin sinabing, every Catholic priest performs his mass every day and offers the same sacrifices daily. But these sacrifices can never take away sins. Verse 12, Christ, however, offered one sacrifice for sins, an offering that is effective forever. And then, He sat down at the right side of God. O, tinan nyo? Kaya nga siya nakaupo na dun eh. Huwag nyo na siyang pababain uli sa simbahan at dun sa altar. Tapos sasakripisyohin nyo siya uli. Magpapakamatay na naman siya uli. Ibubusan naman niya yung dugo. Hindi na, nakaupo na siya dun eh. There, sabi doon number 13, there, He now waits until God puts His enemies as a footstool under His feet. With one sacrifice then, no, dahil lang sa isang sakripisyo, He has made perfect forever those who are purified from sin. So, yun ang nagpapakita na sapat na yung sakripisyo ni Jesus Christ. Di na kailangan dagdagan pa. Isang beses lang yan. Di na kailangan ulitin. Di na kailangan ng ibang tao na, eh, kulang yung sacrifice ni Christ. Lord, dadagdagan natin yung ginawa mo para makumpleto. So, anong ibig sabihin na sinabi ni Pablo, and in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's afflictions. Ito ang ibig niya sabihin. Hindi ibig sabihin na kulang yung atoning sacrifice na ginawa ni Jesus Christ for the forgiveness of our sins. Hindi nga. Sapat na yun eh. Isa lang yun eh. Pero ang ibig sabihin ni Pablo rito, eh ganito. Si Jesus Christ, di ba, pinatay na siya. Tinorture na siya. Namatay na siya. Nilibing na siya. Umakyat na siya sa langit. Dahil nabuhay siya mula sa mga patay, umakyat siya sa langit. Ngayon, siguro ang tingin ng mga tao, nako, kung si Jesus Christ lang nandito sa mundong ito, bubugbugin pa namin yan, papatayin pa namin, kulang pa yung ginawa namin sa Kanya. So ngayon, ano mangyari? Eh, hindi na nila magagalaw si Jesus Christ eh. Nasa langit na siya eh. So yung mga representatives ni Jesus Christ dito sa mundo, ang kanilang pinepersecute, ang kanilang tinotorture, ang kanilang gustong patayin, kung pwede lang na si Jesus Christ ay tadtarin nila pa, pag bumalik dito ng buhay, gagawin nila yon. Eh dahil hindi na nga namang magagawa, nakaupo na siya doon sa langit, yun na lang mga representatives niya. Kaya in that sense, sinasabi ng apostol, in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's afflictions. Yun ang nasa isipan niya. No, kasi tingin nyo, kulang pa? O di sige, ako magpupuno nung kulang na yon. And Paul and the other apostles and the other martyrs and Christians considered it a great privilege to suffer for Christ's sake. Yan ang kanilang tingin. We are filling up what is lacking in Christ's afflictions. Balik tayo sa verse 24. Dinagdagan pa niya. Sabi niya na itong sufferings na ito is para saan or are for the sake of His body, that is the church. So yun ang motivation ni Paul. Ang motivation niya, bakit nagtitiis siya na dumaan ng suffering ay para sa ikabubuti at para sa ikalalago ng iglesia ng Panginoong Jesus. Now, ulitin natin, ano? Nung sinabi niyang for the sake of His body, hindi niya ibig sabihin, para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ako ay nagsasacrifice kasi kulang yung ginawa ni Jesus. Kaya dadagdagan ko para kayo mapatawad. Hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Ang ibig niya lang sabihin, ako ay nagdurusa dahil itong mga sacrifices ko ay mayroong malaking pagpapala at tulong na magagawa para sa inyo. bilang isang iglesia. Tingnan nyo halimbawa itong mga benefits na to ayon sa isang old commentator na si John Gill. Kasabay ito nila Charles Haddon Spurgeon, kundi ako nagkakamali. Ito sabi niya, and I quote, "Paul suffered that the gospel might continue and be blessed to the conversion of many, for the increase of the church, and for the furtherance of the gospel, and that such who professed it might be established and confirmed in it. And such good effects did follow upon his sufferings and afflictions. They were for the consolation of many souls, the strengthening of weak believers, and causing even preachers of the gospel to become more confident and more boldly preach the gospel without fear of man." Amen. Tama. Diba, pagka ikaw eh nakabalita ng isang faithful preacher of the gospel na grabe mga dinaan ng pagdurusa, and yet faithful. And yet, ginagamit pa rin ng Panginoon. Nako, ikaw na pastor na tatamad-tamad, mapapahiya ka talaga sa sarili mo. Isa sa magagawa nun is sabihin mo, "Lord, ano ba naman ako? Para akong naglalaro kumpara dito. Lord, tulungan mo ako na maging ganun ding kakomited kahit na kapiraso lang ng commitment nitong apostol na to o itong taong ito. Tulungan mo ako, Lord." O, para dun naman sa iba, dahil sa sakripisyong ginawa nitong taong ito na nasa isang isla sila siguro na hindi pinupunta ng ibang tao, may isang missionary nagsakripisyo, pumunta doon, kahit na montik pang malunod, kahit na lumubog pa yung kanyang bangka o barkong sinasakyan, pero talagang nilangoy pa niya hanggang sa makarating siya doon sa isla na yon para i-share yung gospel sa kanila. O, yun yung sinasabi ni Pablo na para sa kanilang kabutihan. Imagine ang nagawa noon. Yun ang sinasabi ni Pablo, na for the sake of his body, that is the church. Alam nyo, just a little experience. Ako, again, sabi ko nga sa inyo kanina. Pag tinitingnan ko itong listahan ni Pablo ng kanyang mga dinaanan, nahihiya ako sa sarili ko. Kasi parang wala akong makuha doon na binugbog, no, nilatigo ng ganito karami, nasa gitna ng dagat ng 3 araw, ginutom. Wala akong ganun eh. Minsan pag ginutom, nag-fasting. No, pero hindi yung gutom na parang talagang ito, talagang walang makain. Pag sinabing sleepless nights, minsan kulang yung tulog dahil sa pagpe-prepare ng sermon. Pero yung sleepless night dahil sa kanyang dinaan ng persecution, hindi ko pa na-experience yun eh. Okay, pangalawa. Ano sabi ni Pablo tungkol dito sa great gospel ministry? Great gospel ministry requires proclaiming God's word in all its fullness. It requires proclaiming God's word in all its fullness. Sabi ng verse 25, "Of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known." Now, bakit in-emphasize ni Pablo itong mga salitang ito? Anong gusto niyang bigyan ng diin dito? Alam niyo, may dalawa akong nakikitang gusto niyang bigyan ng diin dito. Una, gusto niyang ipakita, a true minister is one who is divinely commissioned. Hindi siya naglalaro. Ang tingin niya, ako ay steward, sabi ng verse 25, "of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you." No, siya ay may importanteng role sa kaharian ng Panginoon. Siya ay administrator of grace. Ine-expect ng Panginoon na siya ay parang magiging isang overseer sa ministry na inassign ng Panginoong Diyos sa kanya. Kaya pakinggan niyo itong mga words na to. For example, sa Acts 9 verses 15 up to 16, sinabihan ni Lord si Ananias, yung kwento ko kanina, na pupunta kay Paul. Nung na-convert si Paul, ito sabi ni Lord kay Ananias, "But the Lord said to him, Sinabihan niya si Ananias, go! Kasi ayaw pa niyang pumunta kay Paul eh. Go! For he, itong si Paul, is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Tingnan niyo, iba yung panawagan niya. Sabi niya, pati sa mga hari, sa mga hentil, sa mga Hudyo, tinawag ko siya, magiging representative ko. Sabi niya sa Acts 26, 17 up to 18, ito ngayon, kausap na ni Lord mismo si Pablo. Sabi niya, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith. Alam niyo, pinapakita nito, ang panawagan ni Pablo ay hindi kanya sariling idea. Hindi niya tinawag ang kanya sarili. Ito ay plano ng Panginoong Diyos. Kaya kay Pablo, napakalaking privilege and joy na siya ay pinili ng Panginoon upang maging instrumento ng Diyos para i-declare ang Ebanghelyo. Stewardship ito. Ito ay special na posisyon. No, sabi ng Colossians 1:25, tingin niya sa kanya sarili, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you. Sabi niya sa Ephesians 3:2, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. Sabi niya sa 1 Corinthians 4:1, this is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Sabi niya sa 1 Corinthians 9:17, for if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am still entrusted with a stewardship. Talagang para sa kanya, feeling niya, he is obligated to do this dahil ito ay panawagan ng Panginoon. Now quickly, gusto ko lang bigyan itong application na to. Alam niyo, to be honest with you, I wish ganito ang feeling ko kay Paul, yung kanyang excitement in the ministry. I wish yung mga binasa ko kanina sa inyo in my introduction, sana ganun ako. Sana ganun akong magsalita na ito talaga pagdating sa pagpapastor, pagdating sa pagpipreach, excited na excited talaga ako. Hindi ko mapigilan na, sige ako, sino ang pwede magpreach? Pwede ba ako? Oo. Hindi po ako ganun. Kung pwedeng may ibang magpipreach, kayo na. Hindi madali sa akin magprepare. Hindi ako ganun katalino at kagaling. Parang every time magtuturo ako ng Sunday, para akong may final exam. Para akong nagtetake ng board. Parang ganun ang pakiramdam ko. Tanungin niyo ang anak ko. Tanungin niyo kung ano oras ako natutulog. Tanungin niyo paano ako magtrabaho pag Friday, Saturday, para mag-prepare. Hindi madali para sa akin. Kaya kung may iba na pwedeng sige, kayo na. Gusto kong makinig. Kaya lang, ito ang aking malaking concern. Kaya nakatayo pa rin ako dito. Mas gugustuhin ko na akong magturo dito kahit hindi madali dahil ang feeling ko, I have an obligation to do so. Hindi ko matiis na ang magtuturo behind this pulpit and lalaruin ang salita ng Panginoong Diyos. Hindi ko matiis na yung tatayo behind this pulpit ay magtuturo ng false doctrine. Talagang kahit hindi madali para sa akin, ako na lang. Ako na lang kesa ikaw, ano-ano tinuturo mo. Ako, ituturo mo yan dito sa bayan ng Diyos, sa taon sa kanila. False teaching yan ah. Ako na lang magtuturo. Umalis ka na lang dyan. Pero kung may maayos, kung merong papalit sa akin, kung merong ire-raise sa Panginoong Diyos, hallelujah, praise God, ikaw na. Because I feel this is a stewardship. Parang yun, it's a great privilege. I thank the Lord na ako, hindi magaling, high school graduate lang, hindi, nakatungtong naman ng first year college, tapos tatawagin ng Panginoong Diyos dito sa ganitong ministry, tapos mga matataas na mga tao nakikinig sa akin, wow, praise God. Minsan, I feel flattered. na nakikinig kayo sa akin. Pero ang isang pinaka-importante sa akin is this, I feel obligated, I feel

Dahil pag hindi ako tumayo, hindi ako nagturo, at dahil hindi ko ginawa yung aking responsibilidad at may tumayo dito regularly na nagturo ng mali, meron akong kasalanan, pananagutan ko yun sa Panginoon. Parang nararamdaman ko itong sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 4, 1-4. This is how one should regard us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself, for I am not aware of anything against myself. But I am not thereby acquitted. Sabi niya, it is the Lord who judges me. Ang sinasabi ni Paul, wala akong pakialam kung anong tingin niyo. Tingin niyo, na-bore kayo sa preaching ko? Tingin niyo, inaantok kayo? Tingin niyo, ang dami niyong criticism dito sa preaching ko? Or, ang tingin niyo, wow, grabe Paul, ang ganda, na-bless talaga ako sa preaching mo. Para sa kanya, baliwala yun. Ang importante, ano sinabi ni Lord? Pag namatay ako, yun ang itatanong ng Panginoon, naging tapat ka ba? Hindi yung, Lord, medyo in-adjust ko yung message ko kasi umattend si ganito eh. Pinaganda ko ng konti. Sana gusto ko sabihin to. Alam ko, masakit. Kaya lang, baka next time, next Sunday, hindi na sila bumalik eh. Hindi pwede yun. A steward is going to be faithful. Kahit na yung kanyang mensahe is controversial. Itutuloy niya pa rin yun. Steward siya eh. Kaya dagdag pa niya, tinan nyo. Ito pang ikalawa, no? Paul was a true minister who was charged with the responsibility to make the Word of God fully known. Yung Word of God na nakalagay dito, actually, hindi ito scriptures in general, na andun yung law, andun yung history, prophecy, doctrine, exhortation. No, ibig niya sabihin dito ng Word of God, particularly, he is referring to the gospel. Yung ebanghelyo mismo, yung ibig niya sabihin dito. At ang isang totoong ministro is charged with the responsibility to make the gospel fully known. At alam niyo naman, pag sinabi natin gospel, yes, it is good news. But before you preach the good news, you preach the bad news. Masamang balita muna. Pag hindi na-realize ng tao yung masamang balita, hindi niya ma-appreciate yung magandang balita. Pag isang tao, lumapit sa'yo, doktor ka, at bigla mo nalang sinabi sa kanya, nako, inumin mo tong gamot na to. Maganda to para sa'yo. Magkano yan, dok? 5,000 pesos isang tableta lang. Pero maganda to para sa'yo. Bibilin ba niya yon? Iinumin ba niya yon? Hindi. Bakit? Sabi niya, dok, ba't ko inumin to? Ano ba sakit ko? O, pero pag sinabi mo sa kanya, nagpa-exam, nagpa-x-ray. Alam mo, sir, sorry, pero kailangan ko sabihin ito kasi base sa resulta ng x-ray mo at ito pang ginawa nating mga iba pang exam, ang sakit mo ay ganito. Seryoso to. Base sa nakita namin sa resulta, 3 buwan lang, patay ka na. Yan ang masamang balita. Pero ang magandang balita, may na-imbento ng gamot. Mahal nga lang, 5,000 per tablet. Pero pag iinumin mo to ng isang buwang araw-araw, sigurado, walang sablay, gagaling ka. O, di anong mangyari? Pipili ka kahit 5,000 yung gamot na yun pang isang araw. Gagawa ka ng paraan. Bakit? Kasi narinig mo yung masamang balita eh. Na mamamatay ka pag hindi mo gagawin yun eh. So, anong ginawa ng doktor? Kumbaga, no? Ang kanyang ginawa, he made the Word of God fully known. Pinaalam niyang lahat eh. Pinakita niya ng mabuti eh. Hindi lang niya sinabing, sa x-ray mo, mukha namang okay. Kaya, kahit na, okay lang, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Yung pala, nasa isipan niya, anyway, mamamatay ka na naman eh. Di, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Pumunta ka na sa lahat ng gusto mong pagbakasyonan. Maligo ka na sa ano na gusto mong mamamatay ka na after 3 months eh. Yung mga ganun klaseng doktor, syempre, ayaw mo nang balikan yung mga yon. Kasi, niloloko ka.

kapirangot na porsyento ang hindi na lang napufulfill sa prophecy of ng mga end times. In other words, malapit na. Ito pong gera noon sa Israel, mga nang dyan sa Israel, saka mga Hamas, sa Gaza, tinitingnan ng mga prophetic scholars, sabi nila, baka ito na yun. Tamaan ng rocket yung mosque doon. Yun na, papatayon na sila ng templo. Kasi nung ako'y nasa Israel, this was a few years ago when I led the tour there, may mga nagsabi sa amin na yung templo, magagawa nila daw in about 72 hours kasi free pub na. Nandun na lahat ang parts. Pag ganun-ganunin na lang daw, tapos na. Wow! Can you imagine kung nangyari yon? Pero sabi naman ng ibang Bible scholars, hindi daw kailangan na masira yung templong yon, kasi hindi raw yun ang tama o wastong lugar kung saan ipapatayo yung end time na templo na doon mag-sacrifice si Antichrist. But of course, bago mangyari yon, rapture na tayo. Wala na tayo sa ibabaw ng lupa. We have to be watchful. What are we going to watch for? The coming of the Lord. Kaya nakahanda tayo. Can you say amen? And while we are waiting for the coming of the Lord, we are to serve God's people, the church, with love. Kasi sabi po sa Galatians 5:13, through love, serve one another. Can I ask you a question? What have you done lately for God's kingdom? What have you done lately for that God's church? What have you done lately? Hallelujah. To build up the body of Christ. You have talents, you have gifts, you have resources that God has entrusted to you. What have you done with those things that the Lord has entrusted to you? Because all of us are stewards of God. Hallelujah. So let me read to you that verse again. Galatians 5:13. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Another responsibility that you and I have is we are to proclaim the good news of freedom. Meron pong mga soldiers noong after World War II na mga Japanese na nakatago doon sa Europe noon. Hindi pa nila alam na malaya na pala sila. Hindi pa nila alam na tapos na ang gera. So nakatago sila sa mga kuweba. Di ba? Merong hapon nga dito nakatago ng mga 20 o ilang years. Hanggat sinabihan siya, "Huy! Tapos na ang gera! You are free!" Hindi maniwala. Kailangan sabihan pa siya ng mas mataas ang rangko sa kanya. Well, let me tell you, God wants us to proclaim the freedom that we have in Jesus Christ. Napunta ako doon sa Dinagat Island, sa isang lugar na doon ang bailiwick ng isang kulto sa Dinagat Island. At pati yung barrio captain, lahat-lahat sila. Kaya when I preach sa mga isla, I don't take for granted that they know the story of salvation. I told the story of salvation kasi magpapasko noon, from mula sa Sabsaban hanggang sa resurrection. Umuulan noon. Akala ko walang dadalo. Kailangan meron akong payong. Yung mga tao, instead na magtakbuhan kasi inumpisahan ko na yung istorya. Nanatili sila. Yung iba, kumuha ng mga payong. Yung iba, nakipayong. Tinapos yung istorya ko. Pagkatapos na tinapos ko yung istorya ko na si Jesus namatay sa cross, sinilang siya. Siya ay pinako sa cross. Siya ay nilibing, nabuhay na maguli. At ngayon siya ay buhay. When I gave an altar call, halos lahat yung mga nandoon tumanggap sa Panginoon, lumapit sa harapan kahit umuulan, pati yung kapitana nila. Amen? At doon sa Dinagat Island, meron na tayong mga bubuksan na mga at least na mga tatlong mga churches. Kung sakali man, hindi nyo palagi makikita si Pastor Dave at nasa isla. Because my heart goes out to them. At kung, you know, ilang pang taon na ministry bigay ng Panginoon sa akin, I'd like to devote myself sa mga islands and, you know, daming mga wala pa mga churches to develop leaders there. Kasi kailangan natin na yan ang ating pong gagawin as a church. Tayo ang binigyan ng Panginoon ng mga gospel boats. Why do we do that? Because we are to proclaim the good news of freedom.

0: sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pininapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi ka Agapay. Welcome po muli sa ating Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ng iyong nararamdaman. Dito lamang yan sa at inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay active at proud member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Binabati rin po natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. So kung ano man po ang inyong time zone, umaga, tanghali, hapon o gabi, hello po sa inyong lahat. Sabayan din po tayong napapakinggan sa 702 DZAS app. At kung wala pa po kayong app, mag-download na po kayo. Libre lamang po yan sa Google Play Store at sa Apple App Store. Ang galing! Dahil pag dinownload nyo po yan, para kayong may AM radio station sa inyong mga cellphone at pwedeng mapakinggan anytime, anywhere. Napapanood din po tayo sa ating Facebook and YouTube live streaming channels, kaya i-follow nyo na rin po ang social media platforms, sa inyong social media platforms ang ating himpilang 702 DZAS para updated po kayo sa ating mga kaganapan. Ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A, at ako po ang inyong makakasama tuwing Biyernes ng gabi from 9:30 PM to 11 PM. At kasama natin muli ngayong gabi ang aming president ng Philippine Association of Christian Counselors, walang iba kung hindi si Ate Joy Laverinto.
1: Ayan! Nandito na naman tayo magbigay ng mga encouragement at mga gabay sa ating mga kaagapay. Good evening sa ating mga listeners. At gusto kong bumati.
0: Yes, go Ate Joy.
1: Gusto kong batiin yung aming mga kasamahan sa board. Sila Jane Lee, Zila, sino pa?
0: Cleo.
1: Yes. At saka si Pastor Mike. And then, yung ating kaibigan, formerly, na kasama natin dito sa Heartline, si Coach Pilo.
0: Yes, hi, Coach Pilo. Kamusta kayo ni Ate Doris?
1: Yes.
0: Sige. At batiin din natin, Ate Joy, may mga nag-message sa atin sa Facebook. Si Ate Sylvia Garces, nanonood siya mula sa Pasay. Hello. Ate Luisa Orbe and Pastor Enrico Orbe, kumusta po kayo dyan sa Australia? Ate Raymunda Galliardo, watching from Hipona, Capiz. Kuya Rodel Lacanlale, hello po sa Lacanlale family. Nanonood sila mula sa Buena Vista, Quezon. Si Ate Nora Cancela, Ate Menchi Rabino, at ang mga kasama po namin sa church, Victory Katipunan, nag-message si Kat Keroda. Hello sa inyo ni Ace at sa, si Mommy Lori. Pastor Rafi Gonzaga and Miss Tata Gonzaga from Victory Iloilo. Kumusta po kayo dyan? PJ Molina from Victory Calibo, at kasama din sa Calibo si Anna Belgat Patan. Kumusta kayo ng inyong mga dalagang anak? At si Jusa Delor, see you next month dyan sa Victory Calibo para sa ating anniversary. Pastor Phil Yasay and Derby sa Victory Calibo, of course. And then Victory Butuan naman, Pastor Noel Agkawili and Chai Agkawili. Pastor Richie Dondonay and Jazz Dondonay sa Victory Coron, hello sa inyo. At si Teacher Mary Ann Cabiling Pinera mula sa Taytay United Methodist Christian School. Dyan ako nag-graduate ng high school.
1: Wow.
0: Ate Joy.
1: Yung mga taga AGS din, no? Alliance,
0: yes!
1: Graduate School.
0: Batiin natin sila.
1: Oo. Sino ba dyan? Si Dr. June.
0: Dr. June Ardina, si Ats Ann, Professor Ann Ardina, ang ating program director sa counseling, si Dr. Ging Rehensya,
1: yeah,
0: at ibang professors natin, sila Doc Anako.
1: Yes. At si Linda Bubod, ang ating mga kaibigan.
0: Yes, si Doc Linda. Hello po dyan sa Davao po yata, yes, si Doc Linda ngayon.
1: At saka yung mga taga Connect City Church.
0: Yes.
1: Talaga nakikinig sila at Connect City Church. Si Pastora Raquel, Pastor Larry, at yung mga leaders namin. Kasi hindi ang Connect City, hindi lang siya Makati. Global din siya.
0: Wow.
1: Sila Pastor Boots and Pastor Pastora Tess, good evening sa ating mga listeners, yung mga nagda-drive ngayon.
0: Oo nga,
1: alam mo yun, naka-traffic. Ayan, pakikasamahan nyo kami habang kayo ay nagda-drive dyan sa kalye.
0: Yes.
1: Yan, pakinggan nyo kami ni Doc A.
0: Yes. At Ate Joy, pwede pa rin silang patuloy na mag-message sa atin sa Facebook page dahil magkakasama po tayo hanggang alas 11 ng gabi. At sana nakauwi na kayo by that time.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so simulan na natin ang ating masigabong at ma-controversial na usapan ngayong gabi. Ang ating topic ngayong gabi, Ate Joy, ay digital addiction. Ayan.
1: Diba? Very rampant.
0: Very rampant. Actually, ngayon
1: walang kaya, age yan, pinipili.
0: Walang age.
1: Kahit mga lola, lolo.
0: Yung mga nasa bahay lang, or nasa biyahe. Lahat tayo gumagamit ng cellphone. Lahat tayo may access sa social media at iba't ibang digital devices. So, helpful siya, Ate Joy, ano? Yung technology or yung
1: Oo, malaking tulong. Imagine yung kahit tayo, di ba? Nakaka-meeting natin yung mga taga-Asian Christian counselors through social media.
0: Zoom or sa mga internet connection.
1: Ang laki ng idulot nito kasi hindi ka na magta-travel, tapos na access mo anytime, na mo-monitor yung mga anak mo, saan pumupunta. Alam mo yun?
0: Yes.
1: Ang ganda, ang daming dulo. Tapos mga information na, alam mo nun, pag ang information na yun, alala ko dun, Doc A, ta-travel pa ako sa Amerika, ta-travel pa ako sa Australia para lang maka-attend ng mga conferences. Mm-hmm. But now you can attend online.
0: Yes, online na lang. Mm-hmm. Yeah. So, napaka-helpful niya. At sa sobrang helpful din niya, Ate Joy, is nagiging problem din ito, no? Sa mga counseling natin, naririnig natin ang mga issue at mga concern ng mga kaagapay natin dahil din sa paggamit ng mga digital devices or gadgets. Ayan. So ngayon yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Paano natin matutulungan yung mga kaagapay natin na nagkakaroon ng problema dahil sa addiction sa digital devices.
1: Paano ba nagkaroon ng addiction? No? Paano ba yung ang tao mapupunta sa addiction? Paano mo malaman na you're addicted to your device?
0: Mm-mm.
1: Okay.
0: Yan ang mga gusto nating mapag-usapan ngayong gabi. At paano gagawin kung nang medyo naging addicted na ako sa isang device?
1: Ano bang mga palatandaan yan kapag ikaw ay addicted na? Ano yung, nasa level na ako ng addiction na? Ako ba ay kailangan nang i-address ito? So, paano natin malalaman? So, gusto kong i-discuss mo na yan, Doc. Eh, no?
0: Sige nga, Ate Joy.
1: Pag sinabing addiction, sa aking personal journey, aside sa mga binasa sa libro, no, bilang isang counselor, ito ay merong ang tao kasi created in the image of God. No? Mm-hmm. Lahat talaga tayo created in the image of God and we are wired for a relationship. Lahat tayo, parang hindi tayo create na mag-isa. Talagang create tayo for a need of relationship. Mm-hmm. Relationship with God, relationship with others, and relationship with self. Kaya ang pinaka-greatest commandment nga, di ba, na love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might, no? And love others as you love yourself. So yun talaga yung greatest commandment. Pero dito sa digital addiction, nai-in-love. Sa kanino? Nai-in-love sa isang maliit na object na kung saan nakakuha ng mga iba-ibang mga benefits. So, nai-in-love. Doon tinatawag na attachment. Yung, alam mo yung attachment, doon ka nakikipag-ugnayan. Doon sa device na yon, either computer or their tablet, cellphone, you know, doon, yun ang yung source of relationship. Doon ka nakaka-express ng iyong emosyon, doon ka nakaka-express ng iyong thoughts. Pero, pag sa God or sa kapwa, tao, hindi maka-express. Eh, yan, you know? Doc A, talagang hirap na hirap mag-express. Even ngayong pag, di ba, ang mga pamilya, pag nagdi-dinner time or kumakain sa labas, makikita mo, wala nang eye contact.
0: Kasi, nakatingin lahat sa...
1: Mas secure doon sa device. Mas nakaka-feel ng safety or nakaka-feel ng connection kaysa doon sa tao sa tao.
0: Kaya pala, Ate Joy, no? Yung mga iba, hindi sila nagsasalita, pero dun makikita mo sa social media page nila, dun nagsasabi ng mga nararamdaman nila, mga saloobin.
1: Dun nagsashout out. Kasi sa actual na...
0: Sa face-to-face.
1: Face-to-face, hirap na hirap. Either nahihiya, naiilang, or nasasaktan, or... Wala. Parang wall ang tao na.
0: Yeah.
1: Pero, itong gadget, hindi na siya wall. Parang you're part of me. And then, ang kaya siya tinawag din na addiction, aside from nai-inlove ko na dun sa device na yon, aba, it affects your all areas of your life. Napabayaan yung health, napabayaan yung trabaho, napabayaan yung karelasyon sa kapwa. You know, wala nang oras makipag-usap kay nanay, sa asawa, sa tatay, or yung mga young people, wala na, hindi na nga makaligo eh. Hindi na makatoothbrush, hindi na makatulog, hindi na makakain ng maayos.
0: Yeah. Or minsan nag-uusap sa device na.
1: Yes.
0: Yung nasa isang bahay, magkakaibang kwarto, pero nagme-message na lang.
1: Nandun sa mukmuk. Nagmumukmuk sa isang gilid. Pagkausap mo, wala nang eye contact kasi mas gusto ang time doon sa gadget.
0: Yeah, nakakalungkot Ate Joy.
1: Oh, tapos yung mga ano, mga magulang, hirap na hirap din itanggalin 'yan kasi pag tinanggal nila yung gadget na 'yan, ang bata or yung people would say, sige, pag inalis na 'yan, makikita nyo, papakamatay ako. Yung may mga threat na ganoon.
0: Yeah.
1: So, pag inalis na 'yan, you know, maglalaslas ako. May mga tawag dito. So, ang mga magulang,
0: threat,
1: ang mga magulang nahihirapan. Although gusto man nila makipag-communicate, pero ang bata mas nai-inlove doon sa ano eh. Or mga lolo, lola, may nakikita ako, you know? Sumasakit na nga lang mata, nagkakaproblema na sila sa eyesight nila. Kasi walang tigil sa pagtitingin doon sa screen, you know?
0: Mm-mm.
1: Yung screen time mas mahaba kaysa panalangin. Ang screen time mas mahaba sa pagtatrabaho.
0: Kaysa ehersisyo, kaysa sa pagkausap sa totoong tao.
1: Even sa pagtulog.
0: Even sa pagtulog, yeah.
1: Hindi na nga umiihi eh.
0: Kasi naka-stuck na dun sa cellphone or dun sa device. Yeah.
1: Yes.
0: Naku, siguradong marami tayong mga kaagapay ang nakaka-relate at tulungan natin sila. Meron silang mga nagpadala ng questions tungkol din sa ating topic today. Sige, simulan natin Ate Joy ang ating unang question. So sabi nung ating unang kaagapay, please hide my identity. Pakiramdam ko, hindi na ako marunong kumain nang hindi hawak ang cellphone. Kahit ilang minuto lang, kinakabahan ako kapag hindi ko ito makita. Normal pa po ba ito o senyales na ng digital addiction? Ayan. So, yung minsan kumakain, tapos pag yung mawala lang, malingat lang sa paningin mo o sa kamay mo, is parang mayroon ng hindi okay or hindi tama. Ate Joy,
1: may
0: normal pa po ba yun?
1: May separation anxiety na siya sa kanyang ano lover, which is the device, you know? Hindi na siya, naaligaga na siya, nagkakaroon na siya ng restlessness, hindi na siya secure, wala, baga, ano na eh, parang, ano na siya talaga, yung hindi na siya pwedeng ihiwalay, even sa pagkain. Kasi, alam mo, ang maganda para magkaroon tayo ng, maiba lang natin yung kwento ha, para gumanda ang inyong digestion, mas maganda wag mag-multitasking, you know, na yung mindfulness, yung pagnguya mo, alam mo ba kung ginuya mo yung pagkain na yan, or nilunok mo ba ng mabilis, pero kung na even pati dun sa pagkain niya, eh hindi niya mabitaw-bitawan ang kanyang cellphone, ay malaking sinyalis na yan.
0: Yes, hindi mo na malasahan, hindi mo na ma-enjoy yung pagkain. Kasi yung attention ay nandoon sa device, sa cellphone.
1: At kailangan yun sa atin sa pagkain, no? Na nararamdaman yung pagnguya, nararamdaman yung paggalaw ng mga ipin. Kasi yung saliva natin, yung ating, ano ba yung saliva?
0: Laway.
1: Laway. Yan ay nagpapay-digest ng ating kinakain.
0: Yes.
1: So kung yan ay ang attention mo nandun sa device which you are so in love na ayaw mo magkaroon ng separation, you know, ay ito ay sinyalis na siya na yung kanyang brain, you know, doon na ang attention nandoon. So ang tanong niya, is it a sign of addiction? Very obvious kapatid. Very obvious na ang addiction, you know, malalaman mo lang, wala ka ng control.
0: Yes.
1: You know, you lose the control. So parang yung device na yun nagko-control sa iyo na even sa pagkain mo, hindi pwedeng ihiwalay. So, anong tawag natin dyan?
0: Yan. So,
1: dependency.
0: Yun na yung
1: naging dependent.
0: Dependent na. Yeah, at ang hirap nun Ate Joy, di ba? Kasi minsan ngayon sanay na pagkakain na, may cellphone pa rin para mag-picture. Tapos pagka-picture, okay naman sana yun sa memory. Kaya lang, habang kumakain, ina-upload na. Or sinesend na sa mga tao. Kaya nawawala na yung highlight ng pagkain together, kung may kasama. Or yung, kung ikaw man is kumakain at magpasalamat sa Panginoon, malasahan mo, ma-enjoy mo yung time mo sa pagkain.
1: Kasi habang kumakain ka, diba, sabi mo rin sa sarili, Lord, thank you sa pagkain na ito. Mm-hmm. Thank you, Lord, na binigyan mo ako ng kalusugan. Thank you, Lord, dahil mayroon pa akong kinakain, mayroon akong trabaho. You know, mm-hmm. Sabi nga, whether you eat or drink, diba, give glory to God. Yeah. So, pati yun, mawawala yung give glory to God kasi... you know, ang attention mo nandoon sa gadget, kung ano man yung kinagigiliwan.
0: Mm-mm.
1: So, yung self-awareness, awareness sa God, yeah. Awareness sa paligid, sa environment, o awareness nandoon lang sa isang box na maliit.
0: Yeah, magtataka ka, Ate Joy, no? Eating is a very pleasurable experience. Pero, paano nangyayari na yung attention natin, mas gusto natin na nakahawak sa cellphone at nanonood or nagbabasa sa cellphone kesa sa ine-enjoy yung time na kasama yung mga kasamang kumain or yung time na enjoyin yung lasa? Paano nangyayari yun?
1: Which is very important, no? Relationship is the topmost value na pwedeng i-value ng isang tao, relasyon. So ngayon, kung napalitan yan ng relasyon sa tao, relasyon sa Diyos, relasyon sa sarili, you know, napalitan doon sa gadget, ang dami niyang ninanakaw, ang dami niyang nawawalang mga good opportunities and blessing.
0: Kaya maganda itong tanong ng ating kaagapay na tinatanong niya, okay pa ba to? Normal pa ba ito? So doon nagsisimula yung nagkakaroon ng awareness na, mukhang may kailangan akong gawin para hindi maging tuloy-tuloy itong naging habit. O sabi mo nga, Ate Joy, na dependence sa gadget.
1: Tsaka nabagabag na siya . Meron na, kinukonsensya na siya ng kanyang budi. Siya na mismo, mayroon na siyang, you know, wala nang check sa puso niya.
0: Yeah.
1: So, yun na yun. It's a good sign. Kasi ikaw mismo, ang puso mo, magwi-witness yan . Kung yung ginagawa mo ay tama o hindi, ang puso mo mismo ang magwi-witness niya. Kung meron kang kapayapaan dyan sa ginagawa mo. Kasi ang addiction, nai-enjoy mo. Doc A, enjoy na enjoy mo. Pero at the end of enjoyment, you feel guilty. You feel ashamed. Napapahiya ka na, wow, ang oras ko naubos ng dito, ang aking panahon, ang aking lakas na bigay ng Diyos, na binigyan ako ni Lord ng 24 hours a day, ay naubos lang.
0: Yan. Kaya next time nakakain po tayo, mga kaagapay, hindi ngayong gabi, bukas, is maging mindful tayo na, ay, teka muna, iiwan ko muna tong cellphone, i-enjoyin ko ang pagkain na bigay ng Panginoon at ang relationship dun sa kasama kong mga kumakain.
1: Kaya marami ngayong nagkakaroon ng tinatawag na stomach upset or issue sa tiyan. Kasi hindi na mindful sa kinakain.
0: Mm-mm.
1: Baga, ang attention nandun sa ibang attention. So, pati tiyan nila affected, no?
0: So, yan
1: constipated,
0: ngayon
1: hindi maka...
0: Indigestion.
1: Acidic yung tiyan. Kasi nga, hindi nila alintana na habang kumakain at nag-multitasking, ang maapektuhan talaga yung kanilang health.
0: Yeah. Or napadami. Kasi nga, hindi mo malasahan, hindi mo maramdaman na busog ka na dahil yung mind ay nasa ibang bagay. So, yan ang ating isang pwedeng gawin na bago, Ate Joy, is maging mindful at i-enjoy, magpasalamat sa Panginoon, enjoy yung relationship habang tayo ay kumakain. Ayan. So, ito namang ating second question, Ate Joy. Sabi niya, good evening po. Yung 8-year-old kong anak, umiiyak at nagwawala kapag kinukuha namin ang tablet niya. Disiplina lang po ba ang kulang namin? O baka kailangan na naming humingi ng professional help? Yan, Ate Joy. Paano ba pag ganyan ang sitwasyon?
1: Umiiyak, 8 years old. 8 years old, parang dede. Na pag tinanggalan ng dede. Nagwawala, umiiyak, para siyang nawala ng kabuhayan, nawala ng laruan, ano pa ba, nawala ng connection. Grabe, no, yung kanyang attachment or, you know, pakikipag-relasyon niya doon sa mas mahalaga. Kasi, ilang taon kaya nagsimula itong bata na ito na humawak ng kanyang cellphone? Imagine natin, nagsimula siya ng, let's say, 2 years old, 3 years old. Up to 8 years old. 5 years niyang kasama. Kasi yung time ng baby siya, umiiyak siya, cellphone. Kapag walang...
0: Pag umiyak, yun ang ibinibigay ng magulang.
1: Ibinibigay ng magulang, cellphone. So, anong tinuturo doon? Anong pinapahiwatig doon? Na, this is your yaya. Ito yung yaya mo. Ito yung magbibigay sa'yo ng ligaya. Ito ang magbibigay sa'yo ng koneksyon. ano na mga magulang, di nila alam, no, na habang umiiyak ang bata, bibigyan ng cellphone. So, anong na-develop sa brain ng bata? Anong na-wired sa brain ng bata? Mm-hmm. Yung cellphone na yung bata eh. Mm-hmm. Hindi sila naturuan ng tama-mali kung ano yung pinapagawa sa kanila. Tapos aalisin mo at the age of 8 years old.
0: Hmm. Yeah.
1: So ito ano na, preventive sa mga magulang na may mga little ones, no? Huwag gawing yaya, huwag gawing teacher.
0: Hmm. Yung parang sinasabi Ate Joy na emotional regulation,
1: mm-hmm.
0: imbis na yung magulang ang sumasama doon sa mabigat na nararamdaman ng bata, is inaasa doon sa device, doon sa mapapanood, sa tunog, sa mm-hmm. visual, sa kulay, para ma-distract yung bata or para matuon yung nararamdaman na emosyon o discomfort ng bata, matutuon dito sa device.
1: Yes. Yan. So dahan-dahan nila itong papalitan, kasi sabi nga nila, pag nagwawala, pag kinukuha, nagwawala. So abrupt removal, hindi kaya ng bata, no? So gradual nilang i-change
0: gradual,
1: ito. Gradual.
0: Yeah.
1: Like for mm-hmm. example, maglalaro sila sa video together para mm-hmm. ma-replace yung relationship with
0: ang
1: the
0: galing.
1: Gadget.
0: Yeah.
1: Dahan-dahan mapalitan na mas masaya pala kasama si mama,
0: mm-hmm.
1: mas masaya pala kasama si papa, you know? So dahan-dahan mapalitan, kasi sa bata yun na yung kanyang safe person or safe
0: mm-hmm.
1: Object, na doon siya nasi-secure, doon siya nakaka-feel good. So ngayon papalitan ngayon dahan-dahan, spending more time with the little child,
0: mm-hmm.
1: kasi 8 years old, maglalaro together. Pag na-reject sila ng bata, sige lang. Ano lang, tiisin lang yon.
0: Sa simula.
1: Kasi ang bata, mabilis naman magbago, di ba? Yung bata, malleable
0: yes.
1: ang kanilang brain. Pag sinabing malleable, madaling ma-stretch, madaling ma-adjust ang kanilang learning at kanilang connection. So, spend more time. Kung, let's say, kahapon, nag-spend kayo ng 1 hour, dagdagan, gawing 2 hours the following day.
0: Mm.
1: The third day, gawing 3 hours. Kailang tanong dun. Hindi namin makapagtrabaho.
0: Oo nga. Tama. So, ang ganda nung sinasabi mo, Ate Joy, na hindi man, mahirap man entirely or abruptly tanggalin yung device, is samahan mo na nung magulang or nung nakakatanda.
1: Mm-hmm.
0: Build the relationship hanggang sa unti-unti ay dun na sa relationship na katuon yung attention at hindi na doon sa device.
1: Yes. Kasi nagbibuild up sila ng relationship. Baga, instead of sa relationship doon sa gadget, dahan-dahan nilang nire-replace yun without the child knowing it,
0: yes.
1: you know? Tapos,
0: yeah.
1: masaya silang kasama.
0: Yeah.
1: Maglaro sila sa bata. Kasi ang language ng mga kabataan, mga kaagapay, is laro. So,
0: yes.
1: you need to be like a little child.
0: Mm-hmm.
1: Even yung boses mo,
0: mm-hmm.
1: paliitin mo, "Hi, baby!" Kung 8 years old, "Hello!
0: Mm-hmm.
1: Hi, Adrian!" Alam mo yung boses
0: yes.
1: mo, hindi, "Hi, Adrian!
0: Uh-oh.
1: Ano? Ang gadget mo?"
0: yes.
1: Hindi ganon. Parang, sa boses pala nakakatakot na.
0: Mm-mm.
1: So pati yung boses, the tone of voice has to be sweet, calm.
0: Yeah.
1: Kasi yun yung gusto ng bata eh.
0: Yeah.
1: Ang mga bata, when they gather information, they gather based on how they feel,
0: mm-hmm.
1: how they sense. Hindi nila tinitingnan yung mga words, kundi yung mga action mo, galaw ng mata mo, yung tone of voice. Tinitingnan yun lahat ng bata.
0: Mm, na-observe talaga nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minomodel ng mga matatanda. Yan. Tama. So, Ate Joy, minsan, di ba, alam natin na baka kaya nabibigyan ng device yung mga bata is either yung nag-iiyak na sila or nabobore sila.
1: Mm-hmm.
0: So, kung nabobore, maganda ba itong pang-aliw sa mga bata?
1: Yun nga eh. Kung may choice mo lang kayo, mga kapatid, kaagapay, kung nabobore sila, laruin nyo ang mga
0: mm-hmm.
1: bata. Magbili kayo ng mga laruan, na mga, alam mo yan,
0: educational.
1: Yung educational.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung mga, ano ba yan? Board game?
0: Board games.
1: Mm-mm.
0: May interaction din.
1: May interaction. Kasi samahan nyo ng pagkain.
0: Yan.
1: Tapos, yung alam mo yun, i-hug yung mga bata.
0: Oh,
1: alam
0: wow,
1: mo yun.
0: Ang,
1: these are the languages, you know,
0: yes.
1: the languages of the little children.
0: Mm-mm.
1: Yung amuyin sila,
0: i-embrace
1: sila,
0: wow.
1: you know,
0: mm-mm.
1: eye-to-eye contact. At tapos yung mga, yung hindi puro puna ng puna, kasi
0: mm-mm.
1: pag puna ng puna, ikaw ha, ang ano mo talaga, bad.
0: Yeah. So, kaya mas gusto nila sa device na welcome sila.
1: Walang punadoon.
0: Di ba yung mga boses pa ng mga character is talagang pangbata. Kumpara kay nanay at kay tatay na kung pasigaw o pasinghal is mas madodrom, kaya mas nai-inlove yung bata dun sa device.
1: Of course, kasi dun di sila nare-reject. Di sila na... what they call this? Napapahiya.
0: Napapahiya.
1: Doon talaga sila sa neutral. Yeah.
0: So gusto nating labanan yon na mas mapalapit yung kalooban ng mga bata sa magulang o sa mga nakakatandang nag-aalaga sa kanila. Ayan. Sige Ate Joy, ituloy natin. Number 3 natin na tanong ay, hindi ko po concern ang sarili ko. Hindi daw para sa kanya yung tanong. Sabi niya, yung asawa ko kasi... Kahit magkausap kami, scroll pa rin ang scroll sa phone. Paano po ba ito sasabihin nang hindi siya magdadamdam?
1: Yan.
0: So nagtatanong siya para sa kanyang asawa na parang nararamdaman ko Ate Joy dito nagtatampo siya na yung attention ng asawa ay nasa phone at hindi sa kanya. Paano ba yung paano niya ba raw ibibring up yun na hindi magdaramdam yung kanyang asawa?
1: Medyo may concern ako doon sa sinabi niya na hindi ako concerned sa sarili ko. It's so hard na maging concerned sa ibang tao tapos sa sarili nani-neglect or na hindi concerned kasi it start from your heart kaagapay, you know? Ano ba yung concern mo? So alamin niya yon kasi kung ang concern niya, ang focus niya is the husband, alamin niya muna kung ano yung nangyayari sa puso niya. What is it? Ano bang symbol yon? Yung ang asawa mas nai-enjoy yung cellphone kaysa sarili niya. Ano bang titingnan ng asawa sa cellphone? Anong effect sa kanya? Kung for example, no, medyo masakit ito pakinggan. Doc, eh, but I have to be realistic. Eh kung titingnan ng asawa mga sexing babae. Anong concern? What is the effect on her? Or ang kausap ng is game or ibang tawag dito mga kaibigan, mas gustong kausap ang mga kaibigan or mas gustong gambling, you know, pwede rin gambling kasi may online gambling. Ano ang concern sa kanya?
0: Alamin niya muna
1: kasi kung focus lang siya sa kanyang asawa at hindi niya alam yung nasa puso niya, maging judgmental siya. Okay, maging critical siya sa asawa niya. Ikaw, ha? Wala ka nang ginawa. Kundi puro na lang cellphone. Wala ka nang oras sa akin. Ah, ganun.
0: Yeah. Ang galing nung sabi mo, Ate Joy, kasi kung ang nararamdaman nga niya doon is kung wala ka ng oras sa akin, hindi pala niya issue talaga lang din yung paggamit ng cellphone, pero yung attention pala ang gusto niya sa mula sa kanyang asawa.
1: Baka nalulungkot na siya. Baka meron siyang gustong sabihin sa asawa niya, hindi na niya masabi kasi... wala nang oras sa kanya, you know? Yeah. Or nagsiselos na siya. Or pwede ring tawag nito, nadidepress na siya sa sitwasyon nila mag-asawa na meron siyang kaagaw, which is the digital.
0: Yes.
1: You know?
0: Yeah.
1: Meron ng third object.
0: Yes.
1: Hindi tao. AI.
0: At kung ma-discover niya sa kanyang sarili, Ate Joy, na oo nga, naglo-long ako ng relationship, connection, communication sa aking asawa. Ang tanong din niya is, paano ko po ba ito sasabihin ng hindi magdadamdam ang aking asawa?
1: Hindi magdadamdam ang asawa niya kung hindi niya muna i-correct yung issue ng pag-connect sa digital. Kundi, sabi niya, honey, darling, sweetheart, namimiss na kita.
0: Oo nga.
1: Tagal na nating tinag-usap. Naiiyak na ako. Feeling ko, nag-iisa ako, wala akong asawa. Hindi na nakaka-offend.
0: Yeah.
1: Because feeling ko.
0: Yeah.
1: Pero pag sinabi mong, ikaw,
0: ganito ka.
1: Wala kang kwenta. Pabaya ka sa asawa. You know? Hindi mo na nakikita na malungkot na ang asawa mo. You know, sermon, naging, din masasaktan.
0: Wow.
1: Pero pag nag-open up, nagpakatotoo, at nagsabi na, alam mo, pinagsisilosan ko yung cellphone. Kasi buti pa yung cellphone, nahimas-himas. Ako, wala. Ayun, hindi yung nakakasakit. Sabi ng sweetheart niya, ganun ba? Maaawa, magkakaroon ng empathy.
0: Wow. Ang ganda nung sinabi mo, Ate Joy, na hindi lang yung behavior, hindi lang yung addiction yung highlight ni Kaagapay, pero yung pag-build nung relationship at pagiging honest dun sa relationship. Yes. Mm-hmm. Yeah. Yeah. At for all you know, Ate Joy, baka makapag-open up din yung asawa na kaya siya nagsa-cellphone is meron din siyang need na hindi nakuha doon sa relationship.
1: Yes.
0: So, naging...
1: Mag-open up din. Sabi ng asawa niya, ako din, malungkot din. Mm-hmm. Kaya ako, dito na lang. Kasi, pag nag-usap tayo, palagi tayong nag-aaway, mm-hmm. nasasaktan yes. ako. So, umiiwas na lang ako ng away. Kaya yeah. dito na lang ako pumupunta para maibsan yung nararamdaman ko.
0: Yeah.
1: So, doon pa lang na nagkakaintindihan na.
0: Sila. Yes.
1: Na,
0: ang ganda.
1: Kaya pala. Yeah. You know, That's very important.
0: Sige. So, meron pa tayong isang tanong bago tayo mag-short break, Ate Joy. Ito naman, sabi niya, is anonymous. Anonymous na lang daw po siya. Napansin kong mas excited pa akong magbukas ng social media kaysa makipag-usap sa pamilya ko pag uwi ng bahay. Paano ko po malalaman kung naa-addict na ako sa phone? Ayan. So, pag-uwi, mas excited pa na mag-check ng mga notifications kaysa sa makipag-usap sa mga tao mm-hmm. sa bahay.
1: Yeah. Isa sa mga sinisira ng addiction is good relationship. As what I mentioned mm-hmm. kanina, no? Relationship talaga. Kapag ang isang bagay, or hindi tao, no? It could be, alak, it could be shopping, it could be gambling, or, you know, cellphone. Kapag ito ay nagkakaroon ng family conflict or relational conflict or tinatawag na connection crisis. Mm-hmm. Hindi na nagko-connect. Mm-hmm. Kasi, tingnan mo, mas gusto niya, di ba sabi niya?
0: Mm-hmm.
1: Mas gusto niya buksan ang cellphone niya kaysa doon sa pakipag-usap sa family.
0: Mm-hmm.
1: So, anong dahilan? Anong meron doon? Kasi ang tanong niya, is it a sign of addiction?
0: Mm-hmm. Paano ko malaman? Mm-hmm. Nakaka-addict na.
1: Oh, yun. Malaman mo ka-addict na pabayaan ang relationship. That's very important.
0: Yeah.
1: Number two, nagkakaroon ng conflict sa relationship.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, hindi na importante ang relationship.
0: Mm-hmm.
1: Pang-apat, hindi ka na nakapag-open up ng iyong totoong nararamdaman. Pang-lima, mas gusto mong wala ng control. Addiction, you know, you lose the control. So parang itong kaagapay natin, wala na siyang control.
0: Yeah.
1: You know, mayroong lose of control. Pero actually, sometimes other people use gadget to control.
0: Aba.
1: Mm-hmm. Gets mo? Ay, takot sa pakikipag-connecta sa tao, takot sa relationship. So para mawala ang takot, mawala ang vulnerability sa relationship kasi Doc A, sa relationship, ang daming ano dyan eh, dynamics. When you say dynamics, ang daming lumalabas na mga experience na hindi mo ma-predict. Kasi tao, you know. So, gusto mong predictable. Gusto mong matantya. Cellphone, gadget, predictable.
0: Paano nga, maari mo ba explain pa more, Ate Joy?
1: When you say predictable, doon, makokontrol mo yung emotion mo. For example, ayaw ko tong show na ito, naiinis ako dito,
0: wow,
1: balitan ko lang
0: lipat.
1: To.
0: Yes, ikaw ang may say kung anong gusto mong panood.
1: Naiinis ako dito, tanggalin. Itong taong to, hindi ko gusto, unfriend.
0: Yes, or di ko re-replyan tong taong na to.
1: Ito gustong-gusto ko, dito ako.
0: Dito lang, yes. Yeah.
1: So, nagkakaroon ng control.
0: Yes. Mm-mm. Kaya ngayon, isunod na rin natin, Ate Joy, no? Kaya ngayon, algorithm, no? Yung kung ano yung mga sinesearch, is yun yung mapapansin mong, yun lang yung lumalabas sa feeds mo.
1: Mm-mm.
0: So, akala mo is yung mundo mo is yun na lang yung mayroon na mga options or information. Kasi nga, nade-detect na rin yung algorithm ng lagi mong pinupuntahan, binubuksan, at binabasa.
1: So, ang deception doon is that akala nila may sense of control.
0: Mm-hmm.
1: Pero
0: ikaw na pala ang nakukontrol. Ikaw yung nakukulong dun sa pinipili mong mga...
1: Wala ka na, nawala ng choices. Nandun na lang. Pag-uwi niya ng bahay, wala na siyang control. Hindi na siya maka-connect. Mas hawak na ng kanyang, ang emosyon niya, mas gusto doon sa gadget kaysa sa family. So, habang buhay yan, pag yan ay si nanay, si tatay, nawala, dun yan iiyak. doon yan maghihinayang. Bakit hindi ako nag-spend ng time? Mm. Bakit hindi ako nagtiis? Sana kumatok ako sa kwarto niya. Mm-mm. Sana lumapit ako sa kanya. Yeah. Huli na ang pagsisisi.
0: Yeah, wow. Kasi nga ninanakaw ng mga devices natin. O sabi mo nga, kahit ibang bagay, pwedeng nakawin yung ating relationship, pwedeng nakawin yung ating connection sa bawat isa.
1: Pero pag namatay yung tao na yan, doon sila makaka-feel ng intense loneliness, panghihinayang, matindi ang kanilang grief kasi sa nung buhay pa yung tao na yon, walang connection.
0: Yeah. Interesting, Ate Joy, no, na yung technology would have helped sana na mas makakonect better, magtawagan kahit hindi magkasama, mag-update in between the day na hindi magkasama. Pero nagiging paraan din to para mas lalong hindi mag-connect.
1: Mm-mm.
0: Kasi na doon na sa device yung attention.
1: Kung gagamitin nila sa valuable at saka positive na tools yung cellphone, pwede namin na i-text si mama, pwede ka bang kausapin? You know? Are you, gusto ko pagkausap tayo lang dalawa, ha?
0: Ah, maganda yun.
1: Mm-mm. Mm-mm. Ma, pa, busy ba kayo? May kain naman tayo.
0: Yeah,
1: pwede gamitin.
0: Ang ganda ng idea mo, Ate Joy, no? Kasi kung iisipin mo nga, kahit bitawan natin yung cellphone, aandar pa rin yung mundo, diba?
1: Yes.
0: Hindi naman mauubos ang trabaho, or yung mga kaibigan natin na makokontak natin, makikita pa rin naman natin kinabukasan, no, sa ibang araw. Pero yung pamilya natin na nandyan is nababawasan yung oras natin, quality time with them.
1: Yes. Yeah. Kasi yan ang nawi-witness ko, Doc A. Yung mga namatayan, grabe yung kanilang guilt, yung shame. Alam mo bakit? Dahil sa pagsisisi na wala silang enough time na nag-google dun sa tao. Dahil nagtampo, dahil may galit, dahil may sama ng loob. Tapos nung nawala na, doon na nila, naghihinayang.
0: Yeah.
1: Kaya yung even yung father ko, nawala yung mama ko, sabi niya, ba't ganun ang buhay? Nasa huli ang pagsisisi. Kasi nung buhay ang mama ko, wala siyang oras.
0: Yeah. Yeah. Ay, salamat Ate Joy na hanggang ngayon naman ay hindi pa po huli ang lahat. Gamitin ang device sa pag-contact sa mga mahal sa buhay. At kung nandyan sila sa harapan natin, is ibaba po natin yan at magbigay tayo ng totoong quality time.
1: Mm-hmm.
0: Sige. So for now, ay magpo-pause muna po tayo for a short break. At sa ating pagbabalik, ay itutuloy natin ang pagsagot sa ating mga tanong ng mga ating mga kaagapay. Para po sa mga nakikinig sa atin sa radyo, makakarinig po kayo ng magandang awitin. At sa mga team online, sa mga nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook, mag-antabay lamang po kayo. Makakapunod po kayo ng ilang paalaala mula sa FEBC Philippines. Magbabalik po kami dito sa Friday edition ng Heartline.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Nagbabalik po tayo dito sa Friday edition ng Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Dito lang yan sa ating himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A, at kasama pa rin natin ang aming president sa Philippine Association of Christian Counselors na si Ate Joy Laverinto.
1: Magandang gabi sa ating mga listeners, taga-agapay.
0: Yes.
1: Kanina, gusto kong bumati ulit.
0: Ate Joy, bumati tayo ulit.
1: Gusto kong batiin yung aking mga churchmates, si, you know, Pastor Rail, at saka yung wife niya, si Ria, Lisa, Sister Lisa, Brother Angel, yan. At saka si Pam Bermejo, Pastor, Brother Albert Bermejo, Corito, Dexter, you know. Sino pa ba? Josie and Rudy.
0: Ay, hello. Hi. Ate Joy and Josie.
1: At of course, yung asawa ko palagi nakikinig yan. Bong Labirinto. Mga taga Harvesters Christian Fellowship.
0: Hello po.
1: Former,
0: good evening sa inyo.
1: Taga Word for the World na mga pastor. Si Pastor Louie Barito at saka Sister Yang. Hello.
0: Yan. Hello po sa inyong lahat. At binati mo na yung mga kasama nyo, Ate Joy. Babatiin ko na rin po yung, syempre, yung asawa ko. Hello, sweetheart. Thank you sa suporta. At nandyan ka, nasa labas lang. At syempre yung aking mga pamangkin, si Raven at si Arvin. Nakasama namin sila, Ate Joy. Sa kasagsagan ng bagyo is nandito sila bumisita sa atin sa dito sa Manila. Sa Baguio actually, nagpunta po kami.
1: Oo, sarap ng inyong bakasyon.
0: Oo nga, bumabagyo nga lang, Ate Joy.
1: At least family bonding.
0: Family bonding. Mm-hmm. Hindi yung lugar, pero yung pagsasama.
1: Yes.
0: Yung pinakamahalagang mm-hmm. part. Okay, so ituloy na natin, Ate Joy, ang ating pagsagot sa ating mga katanungan. At yun pa rin po yung topic natin, digital addiction. Yan. So itong next na tanong natin, Ate Joy. Kagabi, napansin kong 5 oras na pala akong nanonood ng short videos. Ang pakay ko lang naman sana ay mag-check ng isang notification. Bakit po parang ang hirap puminto? Yan, napaka-common ito, Ate Joy, yung may nakita kang notification, checkin mo lang, tas without even knowing na nakadaming oras ka na sa pag-check ng phone. Paano daw ba, bakit daw ba mahirap puminto? Paano to ihinto, Ate Joy?
1: Oo. Unang-una, kapag nanood ka ng mga teleserye, nako, ang hirap ihinto yan, Doc A. Yung teleserye na yan. Kasi curious, no? Mm-hmm. The curiosity. Ano kayang next nito? Mm-hmm. Tapos sasabihin mo, isa na lang.
0: Oo.
1: Tapos natapos yung isa, natitingnan mo yung oras mo. Kunti na lang, isa pa.
0: Pwede pa.
1: Tapos, sige pa. Ayun. Hindi mo akalain 5 oras na.
0: Inumaga ka na.
1: Ngayon, to be intentional siya, gusto niya talagang matigil talaga yan at gusto niyang i-address, aba mag-alarm clock na lang siya.
0: Pwede. Yes.
1: Na okay, I have the tendency kapag nag-check ako ng notification, itong check na ito, hindi lang check, pwedeng aabot to ng 5 oras. Mm-hmm. You know, learn from the past experience.
0: Mm-hmm. That's good.
1: So, alamin niya na mayroon talaga siyang kahinaan. Hindi niya kayang itigil. So, gagamit siya ng alarm clock. Mm. Kring, kring, kring.
0: Mm-mm.
1: Yun.
0: Time's
1: tapos,
0: up.
1: Tapos, hindi lang isa. 3 alarm clock.
0: Oo, para
1: kasi, pwede niyang patayin yung alarm clock niya. Or, another, pwede niyang, so, 3. Or, pwede siyang humingi ng tulong sa kanyang mahal sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Ito, aminin niya na, honey, darling, anak, mayroon akong kahinaan sa ganitong ano na pwede ako nakakalimot ng time. You know, nagkakaroon ako ng lapses of that time.
0: Mm-mm.
1: So pwede ba i-ano mo ako, i-correct mo ako after 1 hour? Minsan ginagawa ko ito.
0: Oh, wow.
1: Oo,
0: na, ito, 1 hour
1: ako.
0: Lang ha, pigilan mo na
1: dear,
0: ako.
1: Mayroon akong ano dito, correct mo ako pag over na. O minsan yung asabang ko rin, dear, ilang oras ka na dyan? Ganun.
0: Yeah. Mm-hmm. Ang galing nun, Ate Joy, no? Kasi parang hindi naman entirely wag nang gawin at all.
1: Mm-hmm.
0: Pero may moderation lang, may tamang oras lang o haba ng oras. Ang
1: yes,
0: galing.
1: Basta kasi aware lang siya na mayroon siyang kahinaan.
0: Mm-hmm.
1: Baga, be honest with yourself.
0: Yeah. Tapos ang ganda rin nung sinabi mo na sinali niya yung mga ibang taong mahalaga sa buhay ng tao. Na yung ibang tao is involved din dun sa kahinaan nung tao, nung ating kaagapay. Yeah.
1: Yun naman ang purpose ng accountability, Doc.
0: Wow.
1: You know, accountability people, mayroon silang nakikita na hindi mo nakikita. That's why you need another person to be your, you know, check and balance.
0: Yeah.
1: Kasi kung wala tayong check and balance, ang utak natin may tendency talaga na maging one-sided or tinatawag na, mayroon tayong tinatawag na ano, blind side, you know? Yeah. May blind side talaga. Nakikita, may nakikita ang ibang tao na ikaw mismo hindi mo nakikita yung kahinaan. Mm. So, we need other people to check and balance.
0: Yeah, ang ganda nung sinabi mo, Ate Joy. Ituloy na rin natin dahil binanggit mo yung accountability and check and balance. Pwede rin ba ito dun sa mga hindi man sa haba nung paggamit nung panonood ng mga series or kung ano mang teleserye, is pwede rin ba yung sa ano yung pinapanood, Ate Joy?
1: Ay, oo. Yan. Very important yan. Kasi kung ang pinapanood mo, pornography, or ang pinapanood mo, mga sick malalaswa, or ang pinapanood is sports na walang katka, lalo na ngayon, nag-champion.
0: Ang ating.
1: Yung, shout out tayo kay Alex Ayala.
0: Congratulations.
1: Congratulations. So, mayroon talagang hahaba ang pagtingin dyan kasi ano yan eh, hinahangaan, representing our nation. Kung ano pa pa mga gambling, you know, my gosh, gambling. Pwedeng sa sobrang haba, mayroon akong kliyente, naku, halos naubos ang kabuhayan.
0: Mm.
1: Naubos ang kanilang deposito sa bangko. Kasi nga, hindi na ko correct, walang check and balance.
0: Yes.
1: Kasi ang nagga-gamble, siya yung kumikita. So sabi ng asawa, ng wife, bakit ko i-correct, siya naman ang kumikita. Pero nung naubos ang kabuhayan, pati siya damay.
0: Wow, yeah. So yun talaga yung nature ng addiction, Ate Joy, eh, no? Mahirap tumigil kahit na marami nang nawawala sa'yo. Hindi lang yung relationship, pero pati yung kabuhayan. Ano? So yung nabanggit mo, Ate Joy, yung mga panonood ng mga programa na hindi okay. Na, ang ganda nung sinabi mo rin kanina na nagsisimula sa awareness na hindi okay, hindi na ito okay sa akin. Nagsimula doon. And then we tap somebody else, yung ibang mga magiging mag-check and balance sa atin para pigilin tayo at that's one way para maitigil it yung ganitong habit, behavior, and even addiction. Ayan. Sige, ituloy natin, Ate Joy, sa ating next na question. Sabi naman dito, hello po, tuwing nag-aaral ako, automatic kong chinecheck ang phone ko kahit wala namang notification. Paano po ba mababago ang ganitong habit? Yan, nangyayari yan, ano, na automatic na lang na habit natin, chinecheck parate.
1: Maganda yan, nakikita niya yung habit niya, yung pattern, na the moment nag-aaral siya, nandun yung the other side, mag-check. So, nalala ko yan, nag-aaral ako, Adrian, sa doctoral degree yun, pero hindi ko tinapos. Kasi nahirapan ako. Ang one way of doing, dinidistract ko yung sarili ko. Pag nahirapan ako, alam ko na mahirapan ako, ano-ano mga ginagawa ko. Ano ginagawa ko, check ako yung cellphone. Pero actually, avoidant.
0: Oh,
1: avoidant.
0: Wow.
1: Kasi sabi niya, tuwing gusto niyang mag-aral.
0: Oo nga.
1: Okay? So, meron, it could be meron siyang resistance sa pag-aaral or nahirapan siya sa pag-aaral. Mm-hmm. So, i-ano niya ito. Parang i-minimize yung kanyang hirap ba? Na may meron siyang pang-templa. Meron siyang pang, ano ba yan? Pang-reduce ng kanyang anxiety. So, alam ko, pag nag-aaral ako, magsusunog ako ng kilay dito. So, para hindi masyadong masunog yung kilay ko, iaano ko, i-timplahan ko ng pampatawag dito. Flesh,

0: spiritual, nandun yung lahat ng attention. Pero kung sasabayan mo ito ng pampakalma, mukhang wrong ano ito, tawag
1: combination.
0: Ito, wrong combination.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Parang hindi mo ma-achieve yung purpose ng aral kasi mayroong nagdi-distract.
1: Mm-hmm.
0: So, kung siya ay nai-stress, for example, mag-aaral siya, no? Nai-stress siya sa pag-aaral niya, hindi mag-self-care muna siya.
1: Aba,
0: pwede mag-exercise muna siya. Ganyan ang ginagawa ko eh. Pag may nahirapan ako, mag-i-stretching muna ako, sasayaw muna ako, mag-walking muna ako. Kasi alam ko, pupunta ako sa isang sitwasyon na, you know, I need focus, I need concentration, I need all-out energy. So, alam ko mai-stress ako doon. So, ginagawa ko, nag-aano muna ako, self-care.
1: Wow.
0: When you say self-care, doing things na gusto mong gawin, na nai-enjoy mo.
1: Mm-mm.
0: So, pag relax na relax na yung katawan mo, ready na.
1: Yeah.
0: Ready na sa bakbakan.
1: Yeah. So, kumpara sa pag-check ng phone, tas wala namang notification, is i-acknowledge na lang niya na hindi okay ang kinakabahan ako sa pag-aaral. Kaya, magsa-self-care muna ako, alagaan ko muna aking sarili para mas nasa, anong tawag doon, Ate Joy, nasa condition.
0: Makondisyon. Ready.
1: Yung aking utak, mm-hmm. aking katawan bago sumabak sa matinding pag-aaral.
0: Mm-hmm. Yes. Kasi mahirap naman talaga mag-aral.
1: Mahirap
0: totoo
1: talaga.
0: Lang.
1: Kaya, na-imagine natin na talagang may emotional involvement. Mm-hmm. May na-involve din dito sa sinusubukang takasan.
0: Oo, kasi may ano dyan, may grading.
1: Yes.
0: Pass or fail. Alam mo yun? So, andun yung anxiety,
1: yes.
0: Mataas.
1: May competition.
0: Yes. So, yun ang i-manage niya muna.
1: Yeah.
0: Para hindi niya imimix yung wrong combination.
1: Yeah. Tsaka Ate Joy, nakakagulat din ano na recently meron nga daw yung tinatawag na syndrome. Nitong phantom vibration syndrome or phantom phone syndrome. Ano nga ba to? Ito daw yung kahit hindi nagba-vibrate or nagba-buzz or tumutunog yung cellphone, pakiramdam mo parang mayroong nagme-message sa'yo. Di ba yung parang mapapacheck ka kasi akala mo may narinig ka or naramdaman mo mag-vibrate pero hindi pala. So ano ba yun, Ate Joy? Saan ba na, paano nangyayaring syndrome na ito?
0: Well, nangyayari yan kasi nga palaging either sa tabi lagi ang cellphone, nasa uluhan, nasa tainga, nasa dibdib, nasa tiyan. Ganyan yan eh.
1: Mm-mm.
0: Minsan nga, nakukorek ko rin yung asawa ko dyan. Dear, you know, pag natulog tayo, huwag mong itabi yung cellphone kasi kahit pa paano, may mga ano din yan, vibration or frequency.
1: Frequency, yan.
0: Yung advice nga ng aking homeopathic doctor. Hi, Dr. Eric Francisco.
1: Hello po.
0: Ang sabi niya, Joy, pag natutulog ka, patayin mo ang wifi mo, patayin mo ang mga connection ng data kasi mayroon pa rin yung vibration.
1: EMF, yung electromagnetic frequency.
0: Yeah. So, kahit pa paano tulog na yung diwa mo or matutulog na yung utak mo, pero nagko-connect doon sa vibration. Nagkakaroon ng, kasi sound
1: yes.
0: is a vibration, you know?
1: Yeah.
0: So, meron talaga siyang magnetic, ano ba yan? Magnetic
1: frequency. Radiation.
0: Oo. Yes. So, na-wired yan sa brain kasi ang brain natin magnetic din eh.
1: Wow.
0: You know?
1: Yeah.
0: So, anything that is may mga frequency, may mga vibration, ay, ano yan, familiar ang ating ano dyan.
1: At naapektuhan yung tulog.
0: Mm-hmm. Kaya, ang suggestion ko dyan, recommendation, ilayo ang cellphone.
1: Tama.
0: Baga, pag natulog ka itong yung bed, mayroong distance, enough distance.
1: Yeah.
0: Okay. Tapos,
1: out of mind, out of sight, out of mind.
0: Yes, Yan ang ginagawa ko actually. Pag patulog na ako, papatayin ko na yung cellular data, papatayin ko na yung tawag dito, yung wifi, kasi, ang schedule is pahinga, you know?
1: Tama.
0: Pahinga. Yeah. So, naka-schedule din ang pahinga. Kailangan magpahinga ang utak, ang puso, ang damdamin, lahat kasi we need another energy for the next day.
1: Yes. Mm-hmm.
0: So, hindi tayo pwedeng ano, tuloy-tuloy yung biyahe.
1: Kaya pala, pag gabi di ka na nagre-reply, Ate Joy. Which is tama po yun, para makafocus sa pahinga.
0: Yes.
1: So itong kaagapay natin, mga kaagapay natin ng mga estudyante, maaring maitsubukan natin yung minungkahi ni Ate Joy na ilayo ang device or i-attend na lang talaga yung pangangailangan ng katawan, ng brain, bago sumabak sa matinding pag-aaral.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Okay, ituloy natin, Ate Joy, ang ating tanong pa. Meron pa tayo dito. Isa po akong nanay. Lahat kami sa bahay ay may kanya-kanyang gadget, pero bihira na kaming mag-usap sa hapagkainan. Naku, nakakalungkot.

0: Good. Paano po namin ibabalik ang quality time bilang pamilya? Ganyan na nga, no? Kumakain, kahit sa restaurant o sa bahay, kanya-kanya nga ako na ng device, Ate Joy, tapos hindi na nakakapag-usap. Paano kaya maibabalik yung quality time?
1: Pwede magsimulang mag-family meeting sila or family conferencing or what we call that, family bonding. Mm-hmm. Tapos sabihin nila, oh, today, pag-uusapan natin anong epekto, anong effect sa bawat isa sa atin na napansin ko, hindi na tayo nag-uusap kasi lahat tayo may gadget. So, let's say, lima sila sa loob ng bahay. Mare, isa ka doon. Okay, role play tayo.
0: Role play.
1: Anak. Adrian, hindi na kita kasi anak ng anak.
0: Yes, mami. Yes, nanay.
1: Matagal tayo hindi nag-usap, no? Kasi kita mo naman ako, hawak-hawak ko yung cellphone lagi. Ano kaya effect sa iyo, anak? Na anong nangyayari sa iyo na hindi tayo nag-uusap? Can you help me understand? Yeah. Tapos feedback mo sa akin, role play tayo.
0: Tapos sasagot yung anak, sasabihin niya na, oo nga, mami, alam ko na akala ko busy ka kasi may mga kinagawa ka sa cellphone.
1: So, yun pala yung akala mo na busy ako. Sa totoo lang, anak, nababagabag ako. Na nagkakaroon na rin ako ng balisa na ang oras natin halos sa cellphone at wala na sa bonding time. Tapos sagot ka ulit.
0: So, maaring at this point is, oo nga, mami, kaya nakahanap na rin nga ako ng mga kaibigan ko na makakausap ko kasi hindi ka pwede, mami.
1: So yun yung gagawin sa sa what you call this?
0: Family
1: bonding, gathering information.
0: Oh, wow.
1: Gathering tawag nito result. Paano ito nangyari? Anong epekto? So gagather muna. Tapos isusulat nila to. Okay? Ito ang nangyayari sa ating pamilya. Si daughter Adrian andun na, napunta na sa mga kaibigan, hindi na sa atin. Si mami naman, napagkamalang busy na, wala nang oras, pero actually nalulungkot na pala si mami. So gather, pagkatapos yan, tanungin. Well, let's say, mga adult na yung anak, let's say adult na. Anak, ano ba ang nais nyong recommendation or suggestion para tayo ay magkaroon ng family bonding? Siyempre, mga daughter.
0: Mga suggestions.
1: Bonding,
0: sila.
1: Travel.
0: Lakwatsa.
1: Lakwatsa, magastos din yon. Pero sabi niya, dito sa bahay lang, ano ang gagawin natin? Na meron tayong bonding, tapos you decide how long, you know? And then, decide tayo anong araw, anong oras, decide tayo. Tapos anong gagawin bawat bonding time? Na masasaya lahat.
0: Wow.
1: Yeah. You know? Medyo ideal ito, pero pwede itong gawin. Basta merong agreement sa lahat ng pamilya.
0: Yeah. Ang ganda nung sinasabi mo, Ate Joy, na una is hindi lang pinoint out yung behavior, pero nag-solicit muna nung ano yung nararamdaman nung mga iniisip ng bawat member ng pamilya. At pangalawa, ang ganda din yung sinasabi mo na naghingi siya ng suggestion, in-involve niya yung mga anak, yung pamilya, sa anong gagawin natin imbis na nagbigay lang ng bawal to, wag tong gawin, ito ang gagawin.
1: Oo, lalo na mga magulang, sasabihin, dapat itong gawin, dapat ganyan, ako.
0: Tapos may parusa pa.
1: Oo, wag niyong gawing word na dapat-dapat kasi, alam mo, nagre-rebelde yung mga bata pag may word. Kasi
0: dapat.
1: The word dapat kasi, wala ka lang sense of choice nun eh. Kasi parang, by hook or by crook, ito na, dapat. Mas maganda yung, anak, ano yung mga i-recommend yung mapapaganda ang ating samahan sa family. Ganon.
0: Ang ganda.
1: Tapos, pwede silang during the meeting time, pwede silang gumawa ng mga safety guidelines. Dito sa 1 hour nating bonding time, ito yung mga safety guidelines. Unang-una, walang cellphone. Ang cellphone,
0: habang kumakain.
1: Walang cellphone. Ganon. Mag-safety guidelines. As long as everyone agrees to it.
0: Yes.
1: Kasi pag sinabing dalawa lang nag-agree, yung iba wala, that means hindi yun safety agreement.
0: Yeah.
1: So, or, sige, 30 minutes na walang cellphone. Or, mami, hindi kaya 30 minutes.
0: Mm-mm.
1: 20 minutes. Oh, sige, gawin natin 20 minutes, pero make it sure quality time.
0: Ang galing. Yeah.
1: Para pag na-enjoy nila yun, aba yung 20 minutes na yan, pwede naman gawin nilang Mami, na-enjoy ko na. Next time, 40 minutes na.
0: Yeah, yeah. Mm-hmm. Lalo na kung nagsisimula pa lang ng bagong, bagong agreements.
1: Yes.
0: No? Pakundi-kundi. Yeah, ang galing, Ate Joy, kasi nababalik dun sa relationship. And gusto ko rin yung sinasabi mo, Ate Joy, na nagsisimula yung initiative sa magulang.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi hinintay na yung mga bata ang magpuna, pero si magulang, si nanay at si tatay ang nagsiset ng mga agreements sa bahay.
1: Tapos kasama ang mga anak,
0: kasama
1: diba?
0: Yung mga
1: so they,
0: anak.
1: The children na ma-feel nila na ang boses nila ay being heard.
0: Yes.
1: Ma-feel nila they belong. Mm-mm. Ma-feel nila na ay importante yung aking feedback, ang aking recommendation.
0: Yeah.
1: So, ma-enjoy nila yon kasi meron silang will doon.
0: Yes, may buy-in sila.
1: Yes, tama, kasama sila sa plano.
0: Mm-mm. Yeah, ang ganda. Naku, ang daming pwede palang, hindi pala totoong dapat na is as if yun lang ang only option. Marami palang pwedeng i-options. Yan. Ito namang next question natin, Ate Joy. Okay. Good evening po. Kapag low battery ang phone ko, sobra akong nai-stress. Minsan, inuuna ko pang mag-charge ng cellphone kaysa kumain. May dapat na po ba akong ikabahala? Yan, di ba pag yung malolobat, mawawala ng signal, mawawala ng wifi, mawawala ng internet is minsan hindi nagiging aligaga tayo. So itong kaagapay natin nasa stress siya pag nasa stress siya kapag nalolobat na yung kanyang cellphone.
1: Mm-hmm.
0: So ano ba daw ang nagtanong din siya, may dapat na po ba akong ikabahala?
1: Oo. Dapat mong ikabahala, kapatid, kasi kung nalolobat ang cellphone mo, nalolobat din yung katawan mo pag hindi kumakain sa takdang oras.
0: Wow.
1: Mas i-priority ang katawan. Kasi ang cellphone, pag yan ay nasira, pwedeng palitan. Pero yung katawan, kapag yan ay nasira, nagkasakit, nagkaroon ng napabayaan ang sarili, ang mahal ng hospitalization. Walang spare parts ang iyong katawan, you know?
0: Mm-mm.
1: Pwede naman may spare parts yung, you know, yung kidney transplant. Magkano yan? Milyones yan, kaagapay. Kunwari, di ka na kumakain, you know, ang iyong bituka, nagkaroon ng, late na kumain dahil nauuna yung pag-alaga ng gadget kaysa katawan. Pag yan ay nagkaroon ng health issues ang iyong body, mahirap, mahal.
0: Yes.
1: Mahal ang pagpapagaling at pagpapadoktor. So, i-change yung value. What do you value the most? Iba-value mo ba yung health ng cellphone? Or iba-value mo ba yung physical health, mental health, emotional health, and even spiritual health? So, alin ang mas mahalaga?
0: Yeah.
1: Alin ang mas mahalaga? So, check it out, no? Iwi-weigh mo. Alin ba ang mas mahalaga? Yung buhay ko o yung buhay ng cellphone ko? Kasi pwede namang i-charge yan pagkatapos kumain.
0: Mm.
1: Pero mauuna.
0: Yung automatic na.
1: Pero in fact na, pero pag nag-charge naman, mabilis lang naman, di ba? Isasaksak mo lang.
0: Mm-mm.
1: Pero kung hihintay mo pang mapuno,
0: yeah,
1: at sa kakakain, mabantayan mo pa, yun ang medyo challenging.
0: Yeah.
1: Na kailangan bantayan ang cellphone na hindi mamatay bago ako kakain. Bantayan mo rin, kapatid, you know? Kung ang katawan mo eh hindi rin maglolobat. So, yun nakakabahala talaga yun.
0: Yeah. Yeah. Ang ganda ng napaisip din ako sa sinasabi mo, Ate Joy, na oo nga no, kung yung pagka-lobat ng phone is nakakabahala doon sa ating kaagapay, pero yung pagka-gutom niya, pagkapagod niya, yung nararamdaman niya is mas hindi niya yung nararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: So, maari ngang ito ay indikasyon na ng either addiction or something na maikakabahala nating mga kaagapay.
1: Oo. Kasi ang sinyales, isa sa mga signs ng addiction, napabayaan talaga ang self. Importante yung object of addiction, whether gadget or device, mas importante yun kaysa sarili.
0: Yeah.
1: Pero yan, isa sa mga signs na napabayaan. Hindi na umiinom, hindi na nagwiwiwi, hindi na kumakain, hindi na tutulog, hindi na nagsi-self-care. Mm-mm. Kasi na-entertain yung utak, okay? Nakaka-feel ng entertainment, pero ang katawan ang nagsasuffer. Na-mesmerize or nagkakaroon ng amusement ang utak, pero at the expense ng katawan. Bumabagsak ang enerhiya ng katawan.
0: Yeah, ang hirap nga. Yeah, maganda na napafocus dun sa, hindi lang sa relationship, Ate Joy, pero sa sariling katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so meron pa tayong tanong dito. Ayan. Medyo na-discuss natin to kanina pero magandang mabigyang puntos ulit natin ito. Pwede po bang ang sobrang pag-scroll ay paraan pala ng pag-iwas natin sa loneliness, stress, o problems? Ayan, may tanong tayo dito. Na kapag nakakaramdam ng stress, pagod, or loneliness, is nakakatulong ba ang cellphone or pagsa-cellphone or pagsa-social media para maibsan yung mga nararamdaman na mabibigat?
1: Makakatulong siya as what they call this, panandali ang yung quick fix.
0: Mm-hmm.
1: Okay? But quick fix doesn't work. Yung mga quick fix, you know?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang pagtulong talaga sa tao, dahil tao tayo, Doc A, complicated ang tao.
0: Mm-hmm.
1: Wala siyang instant fix or wala siyang quick fix or wala siyang now na. Yan ang mga parang solusyon na madaling solusyon. Pero yung solusyon na yan, it leads to complication. Right, for example, nalungkot siya. Siyempre, ang tamang proseso dyan, may process yan eh. Alamin niya kung ano yung cause ng kanyang kalungkutan. Or na-stress siya. Ano ang mga stressors niya na hindi niya namamanage?
0: Hmm.
1: Or na-depress siya. Alamin niya anong ang mga dahilan, anong mga sirkumstansya ng kanyang buhay na bakit siya na-depressed. Ngayon, kung doon lang siya sa quick fix, you know, instant fix, hindi na-address yung pinaka-root, yung pinaka-ugat ng problema. So, nakalimot lang siya sa problema, pero nandun pa rin. Pag-uwi niya ng bahay, ganun pa rin ang emosyon niya. Walang
0: hindi
1: pagbabago.
0: Na bago. Yes, yeah.
1: So, yun, process talaga. When you say process, you experience kung ano yung magandang i-go through.
0: Hindi tinatakasan.
1: Yeah. Kasi, quick fix, takas yan eh.
0: Yeah.
1: Pero, yung original mong problema, nandun pa rin.
0: Mm.
1: Yung original na cause ng problem, hahabulin at hahabulin ka pa rin.
0: Yeah.
1: Hindi yan titigil. Hanggang sa pagtanda mo, bit-bit mo yan. Even sa libingan.
0: Wow, nakakalungkot. So, harapin pa rin, sabi ni Ate Joy is, alamin ano yung nagkukos, bakit ako nalululong dito sa addiction sa gadget, at kung ano man itong nadidiscover ko is, harapin ko to, i-go through ko to. Diba Ate Joy, ito yung minsan sinasabi natin na sa addiction, the antidote to addiction is connection.
1: Mm-hmm.
0: There's a longing sa kalooban natin that needs to be addressed and journeyed with another human being, someone who can help us. Lalo na kung ang hirap mag-connect sa na yung mga kaagapay na nahirapang mag-connect sa Panginoon. Minsan naisip natin na parang hindi naiintindihan ng Panginoon, pero hindi dahil maaring hindi nga naiintindihan ng mga tao sa paligid natin, kaya nagre-resort tayo dito sa mga devices na ito o sa mga app or iba nga is yung mga substance nga. So Ate Joy, kung meron tayong kaagapay na hindi nila ma-determine and they just see the behavior na paggamit ng device, what can they do and how can they work this out sa counseling? Ano bang maitutulong ng Christian counseling sa mga ganitong issue?
1: Well, unang-una dyan, mayroong power of confession sa Christian counseling, no? Na the Christian counselor will provide a safe place na in such a way, nandun yung integration ng understanding human behavior, nandun yung understanding of God's will, the Word of God. So, aalamin, no? Ano ba ang tinatakasan ng taong to? So, tutulungan siya na mayroong kasamang pagmamahal, may kasamang hindi pag... enabling the sin. Kasi we don't enable the sin, no? Sa mga Christian counselors.
0: Yes.
1: So we are very, very, tawag dito, upfront na kapatid, yan ay yung ipapatuloy, you know, maraming masisirang relasyon dyan, relationship with God and relationship with self. And then, another, the power of prayer, you know.
0: Wow.
1: Because, hindi lang naman, ang kalaban lang naman natin dito sa addiction, aside from the connection problem, our struggle, hindi against the flesh, hindi against the blood, kundi sa mga demons,
0: yes,
1: mga
0: principalities
1: na ginagamit ang mga gadget para itemp, para ilayo ka sa relationship mo with God, relationship mo with other people. So, gusto ng Diablo na dyan ka, ma-in love. Gusto ng Diablo na mapalayo ka sa relationship mo sa God. Mapalayo ka sa relationship sa mahal sa buhay.
0: Mm.
1: Yun yung, ano eh, yun yung hindi masyadong halata. Kasi, napasaya naman ako ng cellphone to. Pero, lalong nanlalamig, nagiging lukewarm ang relationship sa God at saka sa others. And even sa sarili, no? So, we are not struggling against the flesh and blood. And this is the power ng mga Christian counselors, because the prayer of the righteous are powerful and effective. Nasa James 5:16 yan, ano?
0: Yes.
1: Na, yun yung meron tayo. Na kahit hindi natin maipag-pray during the session, but outside the session, we can intercede.
0: Yeah, just,
1: we can pray na, Lord, itong kapatiran na ito, itong client ko na ito, na nag-i-struggle ng addiction, Lord, buwagin mo ito sa pangalan ni Jesus. You know? Buwagin mo ang kapangyarihan at ang espiritu ng addiction. Itapon mo ito at sirain mo ito, dismantle mo ito in the name of Jesus, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit. And then, saka ka maghingi na, Lord, padala mo ang mga clean spirit, willing spirit, you know?
0: Yes.
1: Mga willing spirit na magbago, na mag-repent. May pag-pray mo yan outside the session.
0: Yes. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And Ate Joy, yung sinasabi mo na ang kalaban din natin dito is mga principalities. Actually, pag nalulungang isang tao sa isang, sa for example, online games, part of digital addiction is nadadala yung behavior eh, yung violence, may yung nadadala yung mga galit, nadadala yung paglaban, nadadala yung strategizing doon sa games, doon sa real world.
1: Mm-hmm.
0: Kaya isa din yung sa babantayan natin, hindi lamang yung oras na linululong, pero yung nagiging epekto nito sa ating pagkatao,
1: yes,
0: sa ating character, sa ating mga behavior.
1: Na-contaminate.
0: Yes.
1: Na naging ano, ang kaluluwa na dumilim, nagkakaroon ng kadiliman, hindi na makakita ng liwanag kasi doon sa palaging nakikita at naririnig at na-absorb at na-experience ay yung violence,
0: yes,
1: anger, resentment. So, alam mo yun, yung brain natin, hindi naman magsasabi yan eh. Yung utak natin, hindi naman sabi na, ayoko i-process yan kasi violente yan. Kung anong ipinasok mo, yan ang idadigest ng,
0: yes,
1: utak mo.
0: Yeah.
1: Kung anong anger at violent behavior ang nakikita mo yan, yun yung ipaprocess. Meron ang isang akong kilala, sabi niya, I'm a robot. Huh?
0: Oh.
1: Hindi ka robot, human being ka.
0: Mm-mm.
1: Paano ka naging robot? Mas gusto kong maging robot kasi walang nararamdaman.
0: Wow.
1: Deception.
0: Yeah. Yes. So yun yung, which is yun yung next nating topic sa susunod na linggo, Ate Joy, you know, yung deception. Mas lalo nating i-expound yan. Yeah.
1: Kasi ang robot daw, hindi nasasaktan. Ang robot, perfect. Ang robot, sinasize up. So palagi niya ngayon sinasize up. Eh ngayon, bumagsak siya. Alam mo bakit siya bumagsak? Hindi na niya masize up.
0: Hindi na niya
1: masize up kasi yung utak niya, punong-puno na ng information. Hindi na siya natutulog. Hindi na siya kumakain. So ang utak niya, hindi na umandar.
0: Yeah, yeah. Naapektuhan din siya doon sa kanyang mga pinapasok sa
1: na kanyang utak. Naakala niya maging robot at maging malakas at magiging, you know, parang indispensable hero mindset.
0: Mm-mm.
1: Baliktad pala. Doon pala siya bumabagsak.
0: Wow, nakaka-apekto talaga.
1: So yung gusto niyang mangyari, hindi nangyari.
0: Hindi nangyari, yeah. Pati yung mga simple things like uploading sa social media, Ate Joy, that's very addicting too.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pag nilalike yung mga pinopost sa Facebook, di ba nilalike yung mga pictures or mga sinishare natin sa social media. And Ate Joy, that's very, sabi mo nga kanina, temporary, quick fix, you'll feel good. May dopamine, mayroong happy hormone kapag na-validate tayo, na-affirm tayo sa mga pinopost natin. Pero, hindi yun ang totoong basihan o kung sino man tayo, hindi rin yun ang totoong nagsasabi.
1: Mm-hmm. Yeah. Hindi yung totoong buhay.
0: Yes.
1: Fake life yun.
0: Yeah.
1: Para ka lang ano, ini-entertain, pinapakanda sa paningin, pero in real life, hindi.
0: Yeah, maging yun, nakaka-addict din yun, nakaka-addiction din yung, gusto natin yung kung ano yung persona na nakikita natin sa social media or online, pero hindi yun ang totoong basihan at hindi yun ang totoong pagkatao natin. Hi, Ate Joy. Ngayon ay dadako tayo sa bahagi ng ating programa that will take time to pray for ating mga kaagapay na nagkakaroon ng ganitong mga issue. Maaring yung iba is nagiging aware na, oy, nakakabahala pala ito. Like what you said, Ate Joy, ang kalaban natin dito is hindi lamang yung social media, hindi lang yung mga online games, hindi rin yung device itself, but also the principalities there, the disconnection, the miscommunication.
1: May pinaalala lang ako yun sa Revelation.
0: Mm-hmm.
1: Na sabi doon, hindi ko lang ma-identify yung pinaka-verse nito, Doc A, no? Na may maraming mga, yung crowd doon, yung tao, dinescribe as a sea, you know? And the sea, you know, itong mga taong na to, they worship the image. You know, the image. So, ano yung image?
0: Mm.
1: So, it's a statue. Wala siyang hininga, image, you know? Mm-hmm. Hindi siya tao, image. So, maraming mga tao na nag-worship sa image. And tayo, mga Christian na mga kaagapay, be mindful na hindi tayo mag-worship doon sa imahe, sa image na pinoproject ng ating enemy of our soul,
0: wow.
1: You know? Satan, the enemy of our soul, na ginagamit yung image na ito para ikaw ay magkaroon ng quick entertainment, quick fix, you know? Matanggal ang iyong problema, panandali ang problema. Pero the truth of the matter, nilalayo ang iyong kaluluwa sa totoong shepherd of your soul,
0: wow.
1: Which is Jesus Christ.
0: Yes.
1: Inaalis ka doon kasi gusto ni Satan na mapalayo ka, mapalitan ang iyong lover of your soul, mapalitan ng lover of digital, you know, lover of gadget. Hindi ito magbibigay ng totoong buhay. Hindi ito magbibigay ng salvation of your soul. So, yun lang, you know, malaking tulong ito na makita mo na, am I allowing this gadget? Am I allowing itong entertainment na ito? Panandali ang entertainment para ilayo ako sa totoong shepherd of my soul. Sa totoong may-ari ng aking kaluluwa.
0: Yeah.
1: So, meron tayong kalaban. So, be mindful na itong si Satan hindi gagamitin in the name of the gadget, in the name of entertainment, in the name of, you know, natanggal ang aking problema, panandalian, para tanggalan ka ng kaluluwa. At itapon ka sa impyerno.
0: Yeah.
1: Naku,
0: yeah.
1: Ang lungkot. Kasi that is not the will of God. Ang will ng Panginoon na tayo, sabi nga niya, neither you are hot or cold. You are lukewarm. I want to spit you out of my mouth. Ayaw natin yan. Ma-spit out, no?
0: Yeah.
1: So ang nagpapalukewarm talaga, yung umaagaw ng panahon natin sa Panginoong Hesus Kristo.
0: Yeah.
1: And that's very sad. The image, we will not worship the image. Hindi yan winoworship ang image. Yung winoworship natin, yung totoong buhay na Panginoong Hesus Kristo, who died on our behalf. Bakit siya namatay? Kasi gusto niya yung kaluluwa mo at kaluluwa ko maisama niya doon sa kanyang kaharian sa langit. That's why He's willing to send His Son, Jesus Christ, para yung, you know, doon ka manatili, doon ka nakatayo, doon ka naka-anchored, kasi yun yung mayroong eternal na buhay.
0: Amen.
1: Hindi yung quick fix na panandali ang ligaya, kundi eternal life.
0: Yes. Yeah. Lalo na ngayon na Ate Joy na marami tayong mga kaagapay ang maaring naghahanap nga ng lunas dun sa nararamdaman na kabigatan o lungkot. At dahil nandyan lang yung gadget, madali itong mahawakan, is dito sila napupunta. So gusto nating ipanalangin sila, Ate Joy. Samahan niyo po kami. At kung kayo po ang may kakilala rin po kayo na nagdadaan sa ganitong sitwasyon, sama-sama po nating ipanalangin sila. Sige, Ate Joy.
1: Sige. Panginoon, we lift up to you yung mga kaagapay namin, yung mga listeners namin sa iba't ibang dako ng mundo, na sila ay nakaranas ng pagiging dependent sa kanilang gadget na kung saan naging imahe ito, nagiging Diyos-Diyosan ito, na naging sentro ito ng kanilang atensyon. Na without them knowing, ninanakaw na ang kanilang kaluluwa without them knowing, ginagapos na ang kanilang kaluluwa sa maling paraan, sa paraan na kung saan na feeling nila they feel connected, they feel blessed, or they feel mayroong kasagutan sa mga problema nila. But the truth of the matter, Lord, nilalayo sila sa totoong shepherd of their soul, sa totoong Diyos na mayroong pagmamahal sa kanila. Lord, remove, heal them, Panginoon.
0: Amen.
1: Pagalingin mo po sila, Lord, sa deception na ito. Pagalingin mo po sila, Lord, mamulat ang kanilang mga mata kung ano ang kanilang bigyan ng halaga, yung connection sa iyo, connection sa tao, or connection sa gadget. Connection sa sarili, yung the greatest commandment, Panginoon, na sinasabi, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, really with all your might, and love others as you love yourself. Wala kang inutos, Panginoon, na mahalin ang gadget, na mahalin ang mga imahe, mahalin ang mga Diyos-Diyosan, mahalin ang mga Lord o God, mga object, Panginoon. Hindi yan karapat-dapat sa kanilang kaluluwa at hindi rin karapat-dapat sa aming kaluluwa. So Lord, I pray, bigyan mo sila, Lord, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na makita nila ito so that they can be able to repent. They can be able na magsisi at talikuran at stop itong addiction na nag-aagaw ng kanilang panahon sa inyo, panahon sa kanilang mahal sa buhay, at panahon sa kanilang pag-aalaga sa kanilang sa mga sarili. Lord, I pray for deliverance in the name of Jesus.
0: Yes.
1: By the power of your precious blood, by the power of your holy name, Lord, I pray, lahat na nakikinig, Lord, in the name of Jesus, set them free.
0: Amen.
1: O God, from a digital addiction. Set them free, O God, from any kind of addiction. Set them free, Lord, O God, from the control of the enemy.
0: Yes.
1: of our soul, Satan. Set them free, O God, by the power of your name. At magpadala.
0: Yes.
1: Ka po, Lord, ng mga taga-agapay, mga counselors, people helpers, to disciple them, to teach them.
0: Yes.
1: The truth, O God, na makilala kanila ng lubusan, that you are more than the digital, you are more than the AI, you are more than.
0: Yes.
1: Powerful than what these gadgets can provide.
0: Mm-mm.
1: It is eternal life. A life na walang katapusan doon, from earth to heaven. Yun ang ino-offer mo sa bawat isa. At nawa, Lord, mapahalagan itong ino-offer mong buhay through your Son, Jesus Christ. Lord, thank you so much for hearing our prayers. And we ask this in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Pinapanalangin din po namin ang mga pamilya na naaapektuhan ng ganitong digital addiction. Pinapanalangin po namin ang mga magulang sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak. Bigyan niyo po sila ng creativity, ng wisdom and discernment, and even yung oras, yung time to be with their mga anak po. Lord, pinapanalangin din po namin ang aming mga teenagers o yung mga estudyante na kasalukuyang nalululong sa mga online games, video games, at even mga shows na hindi po nakakalugod sa iyo. Lord, we pray that you would connect them to people sa kanilang pamilya, mga kasama sa church, who will join you with them, and even Christian counselors who will help them heal, Panginoon, dito sa bondage na ito. Pinapanalangan din po namin, Panginoon, ang church, ang aming mga simbahan, ang aming mga leaders, na as a body of Christ, Lord, makagawa po kami ng programa on how to address this addiction, this problem sa aming society. Lord, thank you that you are a God who is in control, and Lord, you are not bound by time. Even in the future, kung mas lalo pong lalawig pa po ang impluensya ng digital world or digital technology, Lord, thank you that your kingdom will be built and no weapon formed against it shall prosper. We thank you, Lord, for your sovereignty and your protection towards your children. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Yeah. Sa mga nais pong makipag-ugnayan sa amin sa Philippine Association of Christian Counselors, kung palagay niyo po ay kailangan niyo pong magpabook ng counseling sessions, pwede po kayong pumunta sa aming website. Yan po ay philacc.org or philacc.org. Maaari rin po kayong mag-email sa amin at matatanggap po namin ang inyong mensahe ng may confidentiality at privacy. Ang amin pong email address ay pacc.members@gmail.com at ang amin pong contact number ay 0917-142-5085. Ang mga informasyon pong ito ay mababasa nyo rin po sa chat box sa Facebook page ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At kung mayroon din po kayong mga nais na paksa or topics na gusto nyo pong pag-usapan natin dito sa ating programang Heartline, mag-comment lamang po kayo or mag-send ng private message sa official Facebook pa rin po ng 702-DZAS FEBC Radio. Sa atin pong pagwawakas, tayo rin ay nagpapasalamat sa mga tumulong sa atin na broadcast technicians, broadcast engineers, at yung mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyo. At sa ating mga tagapakinig, ating mga taga-agapay, marami pong salamat sa inyong pakikilahok ngayong Friday edition. At next week, Ate Joy, ang atin naman pong topic ay
1: deception.
0: Deception. Ayan, yung mga pangloloko, pandiling lang. Abangan nyo po yan sa next Friday dito muli sa ating himpilan, 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. 9:30 PM muli hanggang 11 PM. Muli ako po si Adrian Gayataw or Doc A. At kasama natin, thank you Ate Joy Laverinto.
1: Yes, it's a joy to be here.
0: It's a joy for Ate Joy to be here.
1: Masarap mag-serve sa Panginoon.
0: Amen.
1: You know?
0: Yes.
1: Kasi ako talagang gusto kong, Lord, gamitin mo po ang buhay ko para maraming maabot na mga kaluluwa.
0: Amen.
1: All
0: praise
1: over,
0: God.
1: You know?
0: Yeah. Sige po, magsama-sama tayo muli next week, same himpilan, same time dito sa ating programang Heartline Friday Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night.
1: Good night.
0: Bye-bye.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang re-spelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawala ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS FEBC Radio TV.
4: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
5: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto, pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilan.
7: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
10: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Ruthel Ramadizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa po ang programa po natin ay nakakatulong sa inyo upang lumalim ang ating paglagong espiritual. Pwede po kayo mag-comment na naging impact sa inyo ng ating programa at nawa po ay patuloy tayong magpanalanginan at magpalakasan sa bawat isa sapagkat kailangan po natin ang prayer covering sa ating buhay. Sa araw pong ito ay ating tunghayan ang sinasabi ng Romans 1:28. Since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Romans 1:28.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Ramadizon. Nawa po, patuloy po tayong kumilala, magpasakop at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po ngayon, kundi sa bawat minuto ng ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Three home runs in one game. That's a big deal for any player. But this was historic for St. Louis Cardinals rookie Joshua Baez because it was his very first game in the major leagues, and he broke the previous record.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Binabati kita ng isang mapayapang Biyernes, kaagapay. Magandang araw sa iyo. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Liobrera po. Ako po ay masaya na kayo ay aking nakakasama sa lahat ng pagkakataon para sa pananalangin sa ating Diyos. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung kailangan mo pa kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din sa ating 702DZS app. Simulan natin ang umaga sa pamamagitan ng pagdulog sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, aming Ama, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo, nagpupuri kami sa inyo. Dinadakila ka namin, Panginoon, napakabuti niyo sa aming mga buhay. Sa kabila ng marami naming kakulangan, Panginoon, nananatili po kayong tapat sa amin. Di niyo kami pinababayaan at lagi naming nararanasan ng inyong biyaya at pag-ibig. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi na rin ang iyong paglilinis sa mga nagawa naming kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa oras na ito ay nilalapit namin ng bawat kaagapay namin, anumang sitwasyon ang pinagdadaanan ng bawat isa. Sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan ninyo na maranasan ng bawat kaagapay namin ang kapayapaan, kagalakan, Panginoon. Lalo na po yung bawat tahanan, bawat pamilya, Panginoon. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, alam po namin na ang pag-ibig ninyo ay walang hanggan. Para maranasan namin lahat ito, Panginoon, nais nyo na kami po ay laging nakatingin sa inyo, nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat at pinagkakatiwala namin sa inyo maging ang aming broadcast ngayon. Kayo po, Diyos, ang mabigyan ng papuri at pagluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ako po ang inyong nakakasamang hardinero ngayong araw, Pastor Ronald Liobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan din natin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay mayroong hinaharap ngayon na nais mong idulog sa Panginoon, sabihin mo na yan sa ating comment section at para maisama natin yan sa ating mga prayer items mamaya. Panahon din ito para tayo ay magbigay papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang faithfulness, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Isama mo na rin yan sa iyong answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage na magtiwala talaga sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, kaagapay, samahan mo ako. Alam nyo, kapag sinabing hiwaga o misteryo, ano-ano kaya ang pumapasok sa isipan natin? Madalas ginagamit ito sa mga horror or suspense movie. Ginagamit din ito sa mga teleserye, mga misteryosong bida sa palabas. Ang sabi sa Kolosas Kabanatang 1, sa mga talatang 26 at 27, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila at kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Kamanghamanghang hiwaga, matagal na naitago ngunit ngayon inihayag na. Kaagapay, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na nasa ating mga puso ngayon. Ito ang kaluwalhatian ng kanyang presensya na ipahayag nga ang hiwagang ito sa mga hinirang ng Diyos. Tama kaagapay, ikaw na nagbigay buhay sa Diyos ay isa ka sa kanyang mga hinirang. Ikaw na pinaghaharian ng Panginoon. At dahil dyan, ikaw ay magiging tagapagdala ng kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon, tagapagdala ng hiwaga ng Diyos. Subalit ang tanong, ano-ano itong mga hiwagang ito at paano natin dalhin ang mga hiwagang ito? Ang ating pag-uusapan kaagapay ay ang mga mahalagang bagay tungkol sa hiwaga. Ang sabi sa 2 Korinto, kabanatang 3, talatang 18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Una, inalis na ang talukbong ng ating mukha. At dahil dito, wala nang makapipigil sa ating pagsunod sa Diyos. Amen? Ikalawa, nakikita na sa ating buhay ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kagapay, ito ang kalooban ng Diyos sa atin, ang makita sa buhay natin ang kanyang kaluwalhatian. Reflect the heart and the image of God. Dahil ang kanyang presensya, at kung dala-dala natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, kayang mabago maging ang ating kapaligiran. Why? Because where the presence of God is, there is favor. Amen? Ikatlo, nagkaroon tayo ng makadiyos na pagbabago. Transformed into the image of God. The progression is represented by the praise from glory to glory, by which we understand not earthly splendor, but spiritual excellence and perfection. A marvelous change, isang makalangit na pagbabago, sapagkat maraming uri ng pagbabago dito sa lupa. Mga pansamantala at mapagpaimbabaw na pagbabago. Ang sabi sa Roma, kabanatang 8, talatang 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya
at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Likeness of Christ. The character of Christ. Character is very important. Subalit alam mo kaagapay, kadalasan ang magandang karakter ay hinahanap natin sa iba na dapat hanapin muna natin sa ating sarili. Yan ang dahilan kung bakit madalas kinikriticize natin ang ibang tao. Choose character better than achievements. Many of us, achievement and fulfillment is the priority but not character. Kaagapay, ano ang iyong layunin? Layunin mo bang yumaman subalit sa maling kaparaanan? Layunin mo bang makapasa sa pagsusulit mula sa pandaraya? Naway piliin mo ang magandang character kaysa sa katagumpayan. Ang nakalulungkot, minsan binibilang nating blessing yung mga galing sa pandaraya, galing sa nakaw at galing sa kasakiman. Halimbawa, nakatanggap ka ng sobrang sukli. Hindi mo na ibinalik at ang sabi mo sa iyong sarili, salamat Panginoon, blessing ito. Hindi po blessing yon. Nakapasa ka sa exam, subalit nangudigo ka naman, nangupya ka. At sasabihin mo, thank you Lord sa blessing. Kagapay, kahit kailan, hindi naging blessing ang galing sa pandaraya o sa pagnanakaw. Roma, Kabanatang 12, Talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tama ka, Agapay. Nasa kalooban ng Panginoon ang ating dakilang pag-asa. Kaya naman, kailangan natin itong maunawaan at isabuhay. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang kaagapay natin na nagpadala dito po sa ating comment section. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, minsan pa kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi, Panginoon, ng inyong paggabay. At Lord, alam namin na sa iyong

2-year-old father who is hospitalized due to severe pneumonia. Panginoon, amin din dinadalangin sa oras na ito si Myrna Lumokso. Ang kanyang panalangin ay good ultrasound and laboratory results and good health for her family. Amin din pong inilalapit o Diyos si Mary Jean Bruno, healing from chest pain and continued good health for her family. Ganun din kay Marivic Manyalak, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay maging stable yung kanyang blood pressure and healing from anxiety disorder. Ganun din kay Violeta Lunar. Ganun din po, Panginoon, kay Violeta Lunar. Panginoon, ang kanyang panalangin ay yung kanilang financial status, Panginoon, na magkaroon sila ng magandang pagkakakitaan. Lord, bless you po sila at butin ninyo ang kanilang pangangailangan sa mga oras na ito. Pinagpipray din namin si Lagrimas del Mundo, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang anak na si Captain Noel del Mundo at lahat ng crew ng barko na kanilang sinasakyan, protection, guidance, and safety habang sila'y naglalayag, Panginoon. Amin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito, Panginoon, si Elena Orfresio, Panginoon. Kagalingan po ng kanyang kapamilya mula sa kanyang sakit na liver, Panginoon. Kagalingan po ng kanyang liver, Lord, yung sakit ni Abraham Orfesio, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito at ipinagkakatiwala namin sa inyo ang agarang paggaling at kalakasang pisikal ng aming kapatid na Abraham Orfesio. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Edchi Diamante. Panalangin po namin para sa kanya ay kagalingan at kalakasan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rasquillo, Panginoon. Lord, kayo po ang magkakaloob nito at sa lalong madaling panahon ay siya po ay makatanggap ng kagalingan mula sa inyo. Ganon din po, pinagpipray namin si Grace Martinez Peha, Lord. Ang aming panalangin ay maging maganda po ang result ng kanyang blood chem, maging maayos ang lahat, Panginoon, para sa kanyang kalusugan. Provide nyo rin ang kanilang pangangailangan, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy kong ipinagpe-pray ang aking mga kamanggagawa, aking mga kapatid, Panginoon, si Pastor Ronnie Algario, Sister Josephine Algario, Panginoon, ang kanyang may bahay. Pagpalain niyo po ang kanilang ministry, ang HCFC Fairview, Panginoon, ang kanilang pinangungunahan. Ganon din si Sister Vicky Gabornes, Panginoon, ang buong Gabornes family. Amin din po ipinagpipray ang family ni Sister Carmi Gabasa, ang buong Gabasa family. Si Reverend Jolly Bangay Tagala, Panginoon, patuloy niyo siya ingatan. Ang kanyang ministry, Panginoon, na magpatuloy ito sa lugar ng Apayaw at maglagay kayo ng mga tao na susuporta, Panginoon, sa ministry, lalo na po sa kanilang church building. Amin din po yung pinagpipray sa oras na ito si Brother Leo Abisamis, Panginoon. Patuloy niyo sa ingatan at pagpalain, proteksyonan sa lahat ng kanyang ginagawa dyan po sa kanyang trabaho sa Texas, USA. Amin din pinagpipray, Panginoon, si Brother Engineer Romeo David, ang kanyang buong pamilya, si Sister Marie, kanyang asawa, si Engineer Romar na nasa barko ngayon, si Jerome, si Kevin Jer, and Joanna Grace David, at ang buong David family, Panginoon, patuloy niyo silang ingatan. Akin din pong pinagpe-pray, Panginoon, si Tita Avi Dailo, yung kanyang health, yung kanyang kalusugan, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang kanyang mga anak at mga apo, patuloy niyo silang ingatan, Panginoon.

Palain. Pagpalain nyo rin ang business ni Tita Abby, yung kanyang apartment lord. Kayo po Diyos ang patuloy po na mag-ingat sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Amin din pong pinagpipray si Pastor Jose Tulios, ang kanyang family at ang kanyang ministry. Ingatan nyo po Panginoon. Lord, i-bless mo rin si Tita Telma Manjares. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Napatuloy na kaagapay namin at nakakasama dito sa FEBC sa pananalangin. Pinagpe-pray din namin si Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez sa kanilang buhay paglilingkod. Naway patuloy kanilang maranasan ang inyong paggabay, ang inyong biyaya, at ang inyong pagmamahal sa kanilang buhay. Patuloy ko rin itinataas sa inyo sa panalangin si Sister Nora Cancela, Panginoon. Ingatan niyo po siya lagi, tambuong Cancela family. Sister Corazon Hollandes, huwag niyo silang pabayaan, Panginoon. Akin din po ipinagpipray sa oras na ito, Sister Lilian Guerrero, Lord, ang kanyang buhay paglilingkod, ang kanyang mga ginagawa ay pagpalain ninyo, ingatan nyo ang kanyang buong pamilya. Ganon din kay Pastora Cecil Enriquez, yan po sa Jesus Saves Ministries, yan po sa Pampanga. Patuloy nyo siyang gamitin mightily at ingatan nyo po ang kanyang kalusugan, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin Sister Veronica Barion, Lord, ng TBS Marketing Department. Patuloy niyo siya ingatan, pagpalain niyo po ang department na kanyang pinangungunahan. Kayo po ang mapapurihan sa kanyang buhay, paglilingkod. Yan po sa Philippine Bible Society. Lord, laki itinataas ang aking mga kamanggagawa sa Calvary Christian Church, yan po sa La Union. Sa pangunguna po ni Pastor Joseph Padilla, Pastor Israel Llobrera, at yung mga manggagawa nila, kasama na rin si Sister Sheila Das Mendoza at ang buong Mendoza family. Lord, ingatan nyo rin ang aking kapatid na Sister Teresetta De Fontorum, dyan po sa Agoo, La Union. Pagpalain nyo po ang kanyang pamilya, kagalingan sa mga karamdaman nila, Panginoon, at i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan. Maraming salamat po sapagkat kayo ang tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Hindi kayo nagkukulang, at sa takdang panahon, sa inyong banal na kalooban, mararanasan namin ang katugunan ng aming mga panalangin. Maraming salamat po. Pinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapanalangin. Kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw mga kaagapay! Ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ang inyong kaagapay sa panalangin, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Sa mga oras na ito, saan ka man naroroon, nasa trabaho, nasa bahay, o nasa biyahe, marahil ikaw ay may pinagdaraanan. Inaanyayahan kitang sandaling huminto, huminga ng malalim at pakinggan ang mensaheng inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito po ang programang Unang Salmo.

Mga kaagapay, may mga araw na magaan ng buhay. Pero may mga araw din na parang sunod-sunod ang problema at hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas. Kung ikaw ay dumaraan sa pagsubok ngayon, ang mensahe ng Diyos para sa iyo ay ito. Hindi walang kabuluhan ang iyong pinagdaraanan. May layunin ang bawat pagsubok. Sabi sa James 1 verse 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Mga kaagapay, madaling magpasalamat kapag maayos ang lahat. Pero paano kapag may problema sa pamilya, kapag kapos sa pera, kapag may karamdaman, kapag nawalan ng trabaho, or kapag matagal nang hinihintay ang sagot sa panalangin? Minsan napapatanong tayo, Lord, bakit kailangang mangyari ito sa akin? Pero ipinapaalala sa atin ni James na ang pagsubok ay maaaring gamitin ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Turuan tayong magtiis at hubugin ang ating pagkatao. Una, ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kapag maayos ang lahat, madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero sa panahon ng problema, doon nasusubok kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag hindi na natin alam ang mga mangyayari bukas, natututo tayong kumapit sa Diyos ngayon. Kapag hindi natin nakikita ang solusyon, natututo tayong maniwala na may Diyos na nakakakita ng buong larawan. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag agad isipin na iniwan ka ng Diyos. Maaaring hindi mo nakikita ang ginagawa niya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Pangalawa, ang pagsubok ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay hindi lamang paghihintay. Ito ay pagpapatuloy kahit mahirap. Ang patuloy na panalangin kahit wala pang sagot. Ang patuloy na paggawa ng tama kahit hindi ito madali. At ang patuloy na pagtitiwala kahit hindi pa malinaw ang hinaharap. Mga kaagapay, baka ang sagot sa hinihintay mo ay hindi pa dumarating dahil may itinuturo muna ang Diyos sa iyo. Maaring tinuturuan kanyang maging matatag, maaring tinuturuan kanyang maghintay, at maaring tinuturuan kanyang mas magtiwala sa kanya kaysa sa sarili mong plano. Pangatlo, ginagamit ng Diyos ang pagsubok upang hubugin ang ating karakter. Habang hinihintay nating baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, maaring binabago naman niya tayo. Ang taong madaling sumuko ay natututong magtiyaga. Ang taong madaling magalit ay matututong maging mahinahon. Ang taong umaasa lamang sa sariling kakayahan ay matututo na umasa sa Diyos. Kaya kaagapay, itanong mo sa iyong sarili, Lord, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamamagitan ng pagsubok na ito? Maaring hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa buhay, pero maaari nating piliing magtiwala sa Diyos. Dahil ang pagsubok ay hindi nangangahulugang katapusan na. Minsan, ito ay bahagi ng proseso kung paano tayo ginagawang mas matatag ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi mo kami iniiwan sa panahon ng aming mga pagsubok. Tulungan mo kaming makita ang iyong layunin sa bawat bagay na aming pinagdaraanan. Kapag kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami ay naiinip, bigyan mo kami ng pagtitiis. At kapag gusto naming sumuko, ipaalala mo sa amin na kasama ka namin. Hubugin mo ang aming karakter
Panginoon, gawin mo kaming mas matatag, mas mapagpasensya, mas mapagkumbaba at higit na nagtitiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga problema, pangarap, pamilya, trabaho at kinabukasan. Kahit hindi na namin nakikita ang kasagutan, tulungan mo kaming patuloy na maniwala na may magandang layunin ka sa buhay namin. Pinupuri, pinapasalamatan kita. Tinataas ko ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Mga kaagapay, bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating araw, tandaan natin ito. Ang pagsubok na nararanasan mo ngayon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Maaring hindi mo pa nauunawaan kung bakit kailangan mong pagdaanan ito. Pero patuloy kang kumapit, patuloy kang manalangin, at patuloy kang magtiwala. Dahil habang hinihintay mo ang sagot ng Diyos, maaring hinuhubog naman niya ang iyong puso, pinapalakas ang iyong pananampalataya, at inihahanda ka para sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Muli, ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ito ang inyong Unang Salmo.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Ang krisis sa basura sa ating bansa ay hindi lamang usapin ng maruming kapaligiran. Isa itong malalim na suliraning panlipunan, pangkalikasan, pangkalusugan at pamamahala na may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ito ang paksang tatalakayin natin ngayong araw sa programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Sa mga lungsod at pamayanan, karaniwan nang nakikita ang mga basurang nakakalat sa kalsada, baradong kanal, tambak na basura sa mga estero at mga ilog na unti-unting napupuno ng plastik at iba pang itinapong materyales. Kamakailan lang sa isang panayam, ipinagdiinan ng Pangulo na maituturing ng kritikal ang garbage situation ng bansa sa kasalukuyan. Matapos ang pagsambulat ng sandamakmak na basura kasunod ang ilang araw na pag-ulang ibinuhos ng Southwest Monsoon o habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon, na nagdulot din ng malawakang pagbaha. Dahil dito, malinaw na ang krisis sa basura at ang problema sa baha ay hindi magkahiwalay na usapin. Magkaugnay ang mga ito at nangangailangan ng magkakaugnay na solusyon. Hindi sapat na sisihin lamang ang mga taong nagtatapon ng basura kung saan-saan. Hindi rin sapat na sisihin lamang ang pamahalaan dahil hindi nito nalilinis agad ang mga estero at kanal. Ang tunay na hamon ay ang pagbuo ng isang buo, maayos, at tuloy-tuloy na sistema ng pamamahala ng basura mula sa bahay kung saan ito unang nalilikha hanggang sa lugar kung saan ito nire-recycle, kinocompost, dinadivert, tinatrato o tuluyang itinatapon sa isang landfill o waste facility. Kung may bahagi ng sistemang ito na hindi kumagana, ang basura ay mananatiling problema at patuloy na babalik sa ating mga komunidad. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng epekto ng maling pamamahala ng basura ay ang pagbaha. Sa tuwing umuulan ng malakas, mabilis na napupuno ang mga kanal at drainage system ng mga plastic, bote, sachet, styrofoam, pagkain at iba pang basura. Kapag hindi makadaloy ng maayos ang tubig, naiipon ito sa mga kalsada at kabahayan. Sa mga lugar na malapit sa ilog at estero, mas lumalala ang problema dahil ang basurang dumadaloy mula sa mga komunidad ay naiipon sa mga daluyan ng tubig. Hindi ibig sabihin ito na basura lamang ang sanhi ng lahat ng pagbaha. May iba pang mahalagang salik tulad ng matinding pag-ulan, topografiya, kakulangan o maling disenyo ng drainage system, pagkawala ng mga natural na daluyan ng tubig, urbanisasyon at pagbabago ng klima. Ngunit hindi maikakaila na ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig ay isang problemang maaring maiwasan kung maayos ang waste management system. Kaya ang paglaban sa baha ay hindi lamang dapat nakatuon sa dredging, flood control structures, pumping stations at drainage improvement. Kailangang isama rito ang mahusay na solid waste management. Kung patuloy nating itinatapon ang basura sa kanal at ilog, kahit gaano karaming imprastruktura ang itayo, patuloy ding babalik ang problema. kailangang tugunan hindi lamang ang basurang nakikita natin, kundi pati ang sistemang patuloy na lumilikha at nagpapakalat nito. Ang isang epektibong sistema ng pamamahala ng basura ay nagsisimula sa pinanggagalingan sa bawat tahanan, paaralan, simbahan, opisina, negosyo, palengke at komunidad. Hindi maaaring maging responsibilidad lamang ng garbage collector ang basura. Ang bawat mamamayan ay may pananagutan sa basurang kanyang nililikha. Dito pa lamang ay kailangang magkaroon na ng wastong segregation. Hindi dapat pinagsasama-sama ang lahat ng uri ng basura at saka lamang pag-iisahin sa huling hantungan. Ang nabubulok, recyclable, residual at hazardous waste ay nangangailangan ng magkakaibang paraan ng pangangasiwa. Ang segregation ay nangangailangan ng disiplina. Hindi sapat ang pagkakaroon ng iba't ibang basurahan kung lahat naman ng basura ay pagsasama-samahin pagkatapos. Mula sa tahanan, kailangang maayos ang collection system. Hindi rin sapat ang pagkakaroon ng mga ordinansa kung hindi ito na ipatutupad. Kailangan magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng sambahayan, barangay, kolektor, local government units, negosyo at waste facilities. Kailangang may pananagutan ang bawat bahagi ng proseso. Mahalaga rin ang Materials Recovery Facilities o MRFs kung saan maaring pagiwahiwalayin, i-recover at ihanda para sa reuse o recycling ang mga materyales. Ang mga recyclable na papel, karton, bote, metal at ilang uri ng plastic ay maaari pang magkaroon ng bagong gamit. Samantala, ang biodegradable waste ay maaaring gawing compost at maggamit bilang soil conditioner o fertilizer. Sa ganitong paraan, nababawasan ang dami ng basurang kailangang dalhin sa landfill. Ang isang epektibong waste management system ay hindi dapat nakasentro lamang sa pagtatapon. Ang layunin nito ay mabawasan ang basurang kailangang itapon sa huli. Dito pumapasok ang recycling. Marami sa mga bagay na itinatapon natin ay maaari pang gamitin, i-recycle, i-recover o gawing panibagong produkto. Ang papel, karton, metal, salamin at ilang uri ng plastic ay maaring mapakinabangan muli kung maayos na naihiwalay at napoproseso. Mahalaga rin ang composting, lalo na dahil malaking bahagi ng household waste ay organic, biodegradable o nabubulok. Sa halip na mapunta sa landfill at magdagdag sa dami ng basurang kailangang itapon, ang food scraps at iba pang organic materials ay maaring gawing compost sa tamang paraan. Maaring itong makatulong sa soil improvement at mabawasan ang volume ng basurang dinadala sa disposal facilities. Dito pumapasok ang konsepto ng waste diversion. Ang layunin ay bawasan ang dami ng basurang kailangang itapon sa landfill sa pamamagitan ng reuse, recycling, composting, recovery at iba pang angkop na pamamaraan. Ang landfill ay mahalagang bahagi pa rin ng sistema dahil may residual waste na hindi maaring i-rescue, i-recycle o i-compost. Ngunit hindi dapat maging unang destinasyon ng lahat ng ating basura. Ang isang mahusay na sistema ay dapat may malinaw na daloy. Bawasan ang basura, ihiwalay ito, gamitin muli kung maaari. I-recycle ang maaaring i-recycle, i-compose ang nabubulok, i-divert ang maaring ma-recover at itapon lamang ng maayos ang natitirang residual waste. Gayunman, kailangang maging makatotohanan ang pagpapatupad. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mga programa sa papel. Kailangan may infrastruktura, enforcement, market para sa recovered materials at tuloy-tuloy na edukasyon upang gumana ang mga ito. Sa harap ng lumalaking dami ng basura, maaring pag-aralan ang mga teknolohiyang tulad ng waste to energy. Sa prinsipyo, maaring magkaroon ng pakinabang ang teknolohiya kung ito ay maayos na idinisenyo, pinamamahalaan at kinokontrol. Maaring itong bawasan ang volume ng ilang waste streams na kailangang dalhin sa landfill at makapag-produce ng enerhiya sa ilalim ng tamang kondisyon. Ngunit, kailangang malinaw. ang waste to energy ay hindi dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang waste reduction. Hindi dapat maging mensahe nito na ayos lamang gumawa ng mas maraming basura dahil maaari naman itong sunugin o gawing enerhiya. Kung ang isang sistema ay nakatuon lamang sa pagtatapon ng napakaraming basura sa isang teknolohiya, maaring mawala ang mas mahalagang layunin, ang pagbabawas ng basura sa pinanggagalingan. Kung gagamit ng waste to energy, kailangan ang mahigpit na environmental safeguards, maayos na emissions monitoring, transparent na regulasyon, wastong waste characterization at mahusay na pamamahala ng residues at ash. Kailangang tiyakin na ang teknolohiya ay hindi nagdudulot ng mas malaking panganib sa kalusugan at kapaligiran. Higit sa lahat, dapat itong maging bahagi lamang ng mas malawak na waste management hierarchy. Hindi kapalit ng waste reduction, reuse, recycling, composting at iba pang waste diversion strategies. Teknolohiya man ang gamitin, basura pa rin ang ugat ng problema kung patuloy tayong nilikha ng napakaraming basura. Kung patuloy nating dadamahin ang basurang ginagawa natin, patuloy ding lalaki ang problemang kailangan nating lutasin. Kaya kailangang pag-isipan hindi lamang kung paano natin itatapon ang basura, kundi kung paano natin mababawasan ang basurang ating nililikha. Ang tunay na solusyon ay nagsisimula bago pa maging basura ang isang bagay. Hindi kayang lutasin ng isang makina ang isang problemang pangunahing nagmumula sa ating consumption patterns, disposable culture at kakulangan ng disiplina at sistema. Sa huli, ang krisis sa basura sa ating bansa ay hindi malulutas ng isang proyekto, isang programa, isang teknolohiya o isang ahensya lamang. Kailangan ang pinagsamang disiplina at sistema. Kung may sistema, ngunit walang disiplina, hindi ito gagana. Maaring may basurahan, collection schedule, recycling facility, composting program, at landfill. Ngunit kung patuloy na nagtatapon ng mga tao kung saan-saan, babagsak ang sistema. Ngunit kung may disiplina lamang at walang maayos na sistema, magiging mahirap din para sa mga mamamayan na gawin ang tama. Maaring mag-segregate ang isang pamilya sa bahay, ngunit kung pagsasamahin lamang din ang lahat ng basura sa collection point, mawawala ng saysay ang kanilang pagsisikap. Maaring mag-recycle ang isang komunidad, ngunit kung walang market o facility na tatanggap sa recyclable materials, mahirapan itong maging sustainable. Sa makatwid, kailangang magtulungan ang mamamayan at pamahalaan, bahay at barangay, negosyo at industriya, kolektor at waste facility. Ang bawat bahagi ay may tungkulin. Ang segregation ay dapat magsimula sa source. Ang collection ay dapat maging maayos at predictable. Ang transportasyon ay dapat may tamang sistema. Ang recycling at composting facilities ay kailangang gumana. Ang waste diversion ay dapat masukat. At ang residual waste ay dapat mapunta sa legal at maayos na disposal facility. Mahalaga ang papel ng pamahalaan. Kailangan magkaroon ng malinaw na polisiya, maayos na enforcement, transparent procurement, mahusay na infrastructure at koordinasyon mula sa national government hanggang local government units at barangays. Ang waste management ay hindi maaaring maging programa lamang tuwing may kalamidad o tuwing nagiging viral ang larawan ng tambak na basura. Hindi maaaring puro clean-up drive lamang. Ito ay isang tuloy-tuloy na public service na nangangailangan ng long-term planning at political will. Ang krisis sa basura sa ating bansa ay isang seryosong problema, ngunit hindi ito problemang walang solusyon. Ang kailangan natin ay isang integrated at tuloy-tuloy na sistema mula sa pagbabawas ng basura sa pinagmumulan, wastong segregation sa bahay, maayos na collection, recycling, composting, waste diversion, recovery at hanggang sa ligtas at responsabling pagtatapon ng residual waste sa angkop na waste facility. Ang waste management ay dapat magsimula bago pa ito maging basura. Ang Biblia ay hindi direktang nagsasalita tungkol sa modernong problema ng solid waste, plastic pollution, landfill, recycling o waste to energy. Wala ring partikular na talata na nagsasabing paano dapat pamahalaan ng isang bansa ang basura. Gayunman, malinaw ang mga prinsipyong biblikal tungkol sa pangangalaga sa nilikha, pagiging mabuting katiwala, disiplina, pananagutan at pagmamahal sa kapwa. Mga prinsipyong mahalaga sa pagharap sa krisis sa basura ngayon. Una, itinuturo ng Biblia na ang mundo ay pag-aari ng Diyos. Sinasabi sa Awit Kabanatang 24, talatang 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Bilang may likha, ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng kanyang nilikha. Siya ang may likha at tayo ay mga tagapangalaga lamang ng kanyang ipinagkatiwala sa atin. Sa Genesis 1:26-28, binigyan ng Diyos ang tao ng natatanging tungkulin na mamahala sa kanyang nilikha. Ngunit ang pamamahala o dominion ay hindi pahintulot na abusuhin o sirain ang mundo. Ang awtoridad na ibinigay ng Diyos sa tao ay isang responsableng stewardship. Sa Genesis 2:15, inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan upang ito ay bungkalin at ingatan. Ipinapakita nito na ang tao ay hindi lamang binigyan ng karapatang gamitin ang nilikha. Tinawag din siyang maging katiwala at tagapangalaga nito. Kaya ang walang ingat na pagtatapon ng basura sa kanal, ilog, dagat o pampublikong lugar, hindi lamang tayo dumilikha ng maruming kapaligiran, kundi nagiging sanhiri ng pagkasira nito. At ito ay salungat sa prinsipyo ng responsableng stewardship. Nilalabag din nito ang prinsipyo ng pagiging mabuting katiwala ng nilikhang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ikalawa, ang problema sa basura ay usapin din ng pagmamahal sa kapwa. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng Biblia ay ang utos ng Panginoong Hesus na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo 22, talatang 39. Ang prinsipyong ito ay may direktang aplikasyon sa problema ng basura. Ang maling pagtatapon ng basura ay hindi lamang personal na desisyon. May epekto ito sa ibang tao. Ang basurang itinapon sa kanal, estero, ilog o pampublikong lugar ay hindi lamang problema ng nagtatapon. Maari itong makabara sa daluyan ng tubig, magpalala ng pagbaha, makapagdulot ng panganib sa kalusugan at makaapekto sa kabuhayan ng ibang tao. Kaya ang simpleng pagtatapon ng basura ay maaaring magkaroon ng malawak na epekto sa komunidad. Sa makatuwid, ang tanong ay hindi lamang saan ko maaaring itapon ng basurang ito. Mas mahalagang itanong, ano ang magiging epekto ng pagtatapon ko nito sa aking kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan ng pagkilala ng ating mga kilos ay may consequences. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugang iniisip natin hindi lamang ang ating sariling convenience, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ikatlo, tinatawag tayo ng Biblia sa disiplina at pagpipigil sa sarili. Galatia 5, talatang 22 at 23. Ang isang taong may pagpipigil sa sarili ay hindi basta ginagawa ang anumang gusto niya. Iniisip niya ang epekto ng kanyang kilos at pinipili ang tama kahit walang nakakakita. Mahalaga ito dahil ang krisis sa basura ay hindi malulutas ng teknolohiya lamang. Kailangan ng pagbabago sa ating mga gawi, ang pagbawas ng hindi kinakailangang konsumo, tamang segregation, muling paggamit ng mga bagay, recycling, composting at walang pagtatapon. Mahalaga ito sa waste management. Ang isang tao na may disiplina ay hindi magsasabing maliit lang naman itong basura. Hindi rin niya iisipin na may maglilinis naman yan. Sa halip, kinikilala niyang may pananagutan siya sa basurang kanyang nililikha at pananagutan niya ang kanyang sariling basura. Sa huli, ang krisis sa basura ay hindi lamang problema ng kalinisan o pamahalaan. Kapag inilapat ang mga prinsipyong ito sa kasalukuyang krisis sa basura, makikita nating hindi lamang ito usapin ng kapaligiran. Ito ay moral at espiritual na usapin din dahil nakikita rito kung paano natin ginagamit ang mga resources na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at kung gaano natin pinahalagahan ang ating kapwa. Dahil ang ating paraan ng pagkonsumo, paggamit, pagtatapon ay may direktang epekto sa buhay ng ibang tao. Ang krisis sa basura sa ating bansa ay maaring malaki, ngunit hindi ito imposibleng lutasin. Kailangan lamang nating baguhin ang pananaw na ang basura ay problemang dapat lutasin pagkatapos natin itong itapon. Ang waste management ay dapat magsimula bago pa ito maging basura. Kaya ang solusyon ay nangangailangan ng parehong disiplina ng bawat tao at maayos na sistema ng lipunan at pamahalaan. Ang koneksyon ng basura at baha ay malinaw na paalaala na ang ating mga gawain sa araw-araw ay may epekto sa buong komunidad. Ang basurang itinapon sa kanal ay maaring maging bara. Ang bara ay maaring maging baha. Ang baha ay maaring maging pinsala sa bahay, kabuhayan, kalusugan at buhay ng tao. Kaya ang solusyon ay hindi isang proyekto lamang, isang teknolohiya lamang o isang programa lamang. Ang solusyon ay isang buo at gumaganang sistema, suportado ng disiplina at pananagutan ng bawat isa. Mula sa bahay hanggang sa barangay, mula sa negosyo hanggang sa industriya, mula sa collection truck hanggang sa recycling facility, composting center, landfill at iba pang waste facility, dapat magkakaugnay ang bawat hakbang. Walang silbi ang mahusay na segregation kung hindi ito susundan ng maayos na collection. Walang saysay ang recycling kung walang processing at market. Walang saysay ang waste diversion kung hindi nasusukat at naipatutupad. At walang teknolohiyang makapagliligtas sa atin kung patuloy nating pinipiling gumawa ng mas maraming basura kaysa sa kaya nating pamahalaan. Sa huli, ang prinsipyo ay simple ngunit mahalaga. Bawasan ang basura, ayusin ang sistema, disiplinahin ang sarili at panagutan ang bawat takbang. Hindi pwedeng isa lang, kailangan ang lahat. Dahil ang isang bansang marunong mamahala ng basura ay hindi lamang naglilinis ng kapaligiran. Ito ay nagpoprotekta sa buhay, nagpapababa ng panganib sa baha, nag-iingat sa kinabukasan, at nagpapakita ng tunay na malasakit sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap na mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angla.

0: Angla.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.

0: Inspirations Unlimited.
1: Like I say, seeing heaven's light.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po sa bayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang platform forma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Siyempre, magandang hapon sa inyo, kaagapay, at kung saan ka man nakikinig. Magandang hapon sa iyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz.
2: At siyempre, kung kasama nyo si Brian De La Cruz ngayong Friday, kasama nyo rin ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At bukod nga sa mga platform na na-mention ni Bri kung saan mapapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan, pwede rin po kayong makinig sa amin sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan or nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, we encourage you, kaagapay, na i-download na yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kaagapay, pwede niyo pong mapakinggan ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. 'Di ba? Imagine, 'di ba? Kung ikaw ay bitin sa umaga, tanghali hanggang gabi, diyan po kayo mag-tune in sa 702 DZAS mobile app para abot na abotin niyo ang mga programs ng DZAS umaga, tanghali, gabi hanggang madaling araw, 'di ba? As long as meron lang po kayong internet connection, Wi-Fi or data, libre lamang po 'yan.
1: Kaya naman, thank you, Abs, sa sinamahan mo ko ngayong tanghaling ito.
2: Oo naman, diba?
1: Pero kanina, no, di ba parehas ay naka-work from, nakita mo, tanghali pero naulan.
2: Umuulan ba?
1: Oo, kanina, tanghali pero umuulan.
2: Dito kasi sa part namin, ewan kasi medyo distant, kahit naman diba? Kahit magkapit-bahay lang ang area natin. Dito kasi parang makulimlim lang, or hindi ko lang narinig siguro.
1: Oo, pero natuwa ako kanina mga kaagapay. Siguro after na ahensya di konsensya, minumo ko ng tubig. Sabi ko, umuulan ba? Sabi ko, umuulan pero may araw. So, kaya...
2: Ngayon yata.
1: Hindi mo pero na hindi alam kung na anong babaunin mo, di ba? Magbaong ka kaagapay ng kahit ano, yung payong mo pananggaman sa init at pamangga na rin yan. Ano pamangga? Panangga
2: yes.
1: sa tag-ulan na nararanasan natin. Ngayong panahon na ito, at meron na naman tayong bagyong mararanasan. Kaya kaagapay, samahan mo kami ni Abcd hanggang alas 4 ng hapon.
2: Yes.
1: Siyempre, dito lang yan sa Inspiration Unlimited hashtag flashback Friday. Oo, yung mga babalik-balikan na experience na naman.
2: Totoo, di ba? Sabay-sabay tayo magre-reminis, aalahanin natin ang mga naganap ngayong or yung nakaraan pala. Ba't ngayon? Yung nangyari nung mga nakaraan, di ba? Especially nung bata pa tayo, di ba? Kaya kaagapay, sagot na namin ni Brian ang kwentuhan dito sa ating program. Kaya naman, kung nasan ka man, gawin nyo kaming companion. Kung ikaw ay nasa gitna ng traffic ng EDSA or kaya naman nasa pila ka ng MRT or habang naghihintay ng sasakyan sa terminal ng bus, jeep or FX, ingat-ingat po kaagapay. O sa mga kaagapay din nating nagda-drive, drive safely po, wag po tayo magmadali dahil makakauwi rin po tayo, 'di ba? Dala lang po kayo ng extra patience kasi minsan 'di ba kapag talagang bumubuhos ang ulan, sumasabay, 'di ba? Ang pagbagal ng traffic po, 'di ba? Kaya isa 'yan sa mga dapat nating baunin sa araw-araw, extra patience.
1: Dapat lang talaga. Kaya naman sa mga kaagapay nating pauwi na, hi, mapapasabi ka, this is it, Friday na.
2: Tagal mo ba nilook forward?
1: Ito yung mga nilook forward ng mga kapwa natin, empleyado na sa wakas, Friday na ninyo.
2: Oo, kasi minsan, di ba, tayo parang pag Monday pa lang. Yung pagod dati, parang pang Friday na, di ba? Yun nga, dyan natin kailangan ang strength ng Panginoon. Hingi tayo ng strength sa Kanya para maitawid natin ang buong linggo. At yun nga, Bri, Friday na. Diba? Salamat sa Diyos dahil bukas, makakapagpahinga na tayo. Diba?
1: Tama ka naman dyan. O, diba?
2: Ano ba yan? Puro ano yan, may pa-effects-effects ka dyan.
1: Yes! Diba? Alam nyo kaagapay, no, kung kayo ay nanonood sa Facebook, ang dami namin nadidiscovering mga emoji ni Absidy. So, pag nag-ganyan ka-app, ayan o, diba? Dalawang thumbs up. Tapos si makikita kang pa-fireworks dyan ngayon.
2: Ay, panalo!
1: Tapos syempre kapag naman tayo ay nagpa-heart, ang makikita ng mga kaagapay natin ay puso.
2: Ayan, puso. Yun naman pala. Talagang
1: pero hindi
2: yun yung
1: kwentuhan
2: na. Oo nga, nalilihis na naman tayo. So ano nga ba pag-uusapan natin, Bri?
1: Syempre, ito sa mga kaagapay natin dyan na talaga namang alam na ang pasikot-sikot, mapa Metro Manila man, mapa Norte, mapa South. Aba, kaagapay, in ka ngayon, first-timer ka man, ikaw man ay batikan na. Aba, syempre pag-usapang commute, talaga ka naman may maikikwento ka. Mapa ano man yan, mapa aeroplano, mapa jeep, mapa bus, mapa UB, mapa tricycle, ikuwento mo yan dito.
2: Yes, diba? Dahil nga kanina nabanggit natin yung iba't ibang kapamaraanan kung paano tayo nagko-commute, kung ikaw ay sumasakay ng bus, or sumasakay ng jeep, tricycle, FX, train. Diba? Kaagapay, aabangan namin ni Bri ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day kasi sobrang throwback at flashback neto.
1: Yeah. Yes!
2: So, ang ating katanungan ngayong araw ay, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? Ayun. Pero okay lang din ha kung meron pa rin naaalala talaga na sobrang memorable na nangyari lang recently. Pwede mo rin i-share. Pero kung bata ka pa noon or yung first time mo nga, gaya ng sabi ni Bri, first time mo mag-commute nung bata ka, ikwento mo naman sa amin dito sa ating comment section sa 702DZAS FEBC Radio TV page.
1: Nako po, usapang first time ka agapay. Sabi nga ni Abno, first time man o hindi, dapat i-share nyo naman yan ha. Yung inyong mga memorable experience na hindi nyo malilimutan sa inyong pagsakay ng jeep, sa inyong pagsakay ng bus, o ano man yan, recent man yan kaagapay, o mga memorable things na inyong ginawa nung kayo ay pasakay ng kahit anong transportasyon.
2: O yun, kaya naman, aabangan natin ang magiging sagot ng ating mga kaagapay. At kung pwede na rin, ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dito sa ating comment section. Para mabati natin sila real time dito sa ating program. At i-share nyo na rin, kumusta po ang weather dyan? Dahil na-update na rin namin kayo ni Bri kung kumusta ang weather dito sa San Pedro. Update nyo kami dyan po sa area nyo kaagapay. Kumusta po ang weather dyan? At ano ang inyong merienda habang nakikinig dito sa IU, 'di ba?
1: Yes. Kaya naman mga kaagapay, ha, muli ang ating pong question of the day. Ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa? 'Di ba, bata ka man o ano man 'yan kaagapay, ikuwento mo ang iyong mga memorable experience. Siyempre siguro kung nagko-commute ka palagi, ikuwento mo 'yan. Kung hindi man, sana all hindi nagko-commute.
2: Bigla ganoon.
1: 'Di ba? Kaya ganyan naman ito na.
2: Sige, sisimulan na ba natin? Dahil
1: Simulan na natin 'to.
2: Sige, dito sa poster na ipinost sa ating page kaninang umaga, marami-rami din ang nag-share ng kanilang mga experience, ang kanilang commute experience. So unahin ko na si Ate Dolores Gamban dito. Sabi niya sa atin, ang most memorable niyang commute experience noong bata pa siya ay nung nakipagsingitan daw siya, makasakay lang ng jeep.
1: Parang may alaala ka dyan, Ab.
2: Oh, pero hindi jeep yung sinakyan eh. Oo, bus yun, di ba? At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung kasama ko dati.
1: Kasi kasama pa natin si Phoebe noon.
2: Yes, ang pusang inuwi from Ortigas.
1: Ikuwento mo, ikuwento na yan, ikuwento ayun. Na.
2: Natatawa ako kasi iba yung kwento ko, experience ko. Pero ito na siguro din, pwede na rin. No? Siyempre, di ba, dahil ang mga commuter ay kilala na yung bilang mga mandirigma. Di ba?
1: Ano to ha, kaagapa, year 2020 ba, 2021?
2: Oh, basta ano pa nito eh, pandemic, pandemic pa yata nito. Oh, oh, oh. Tapos, syempre, dati, doon sa area ng May Ayala, EDSA, ay wala pa pong One Ayala
1: pila.
2: Mo.
1: Pila, oo.
2: Oh, oh. So, hindi maayos yung pila doon, hindi talaga. No, kung saan ka maabutan ng bus, kailangan mong talagang ano, tataga ng loob mo. Tataga ng loob mo para makasakay ka ng bus. So, ito nga, may bit-bit pa kaming pusa na inuwi, no? Tapos, kasama ko po si Bri sa pag-commute. At nakakatuwa lang din naman. Dahil si Bri yung parang naging guide ko. Kumbaga, parang tinrain niya ako. During that time, na parang, Ab, kapag dumating na yung bus, kailangan nating magpakatatag at idiretso mo lang. Diretso ka lang, huwag kang titingin sa kaliwat kanan. So, diretso ka lang, sasakay tayo. Kasi nga naman, ang siste doon, walang pila, as in talagang siksikan. So, ayun, awa ng Diyos ay nakasakay naman po kami at nakauwi kami ng safe after that chaotic moment.
1: Pero sobra. Talagang,
2: oo. Yun lang din, kumbaga. Pero praise God dahil maayos na yung area na yon sa panahon ngayon, di ba? Talaga, yes. Makita mo na yung pila. May mga nagpa-facilitate na, may nagbabantay na nung pila. Kaya isa yun sa mga bagay talaga na hindi ko malilimutan. Partida, may pusa patagi kong dala.
1: Hindi kasi noon, talagang wala naman sistema yung pila noon, 'di ba? Oh. Talagang aabangan mo kung saan hihinto yung bus kasi kung saan ka talaga, wala ka, dehits ka talagang makakauwi ng maaga. Edi ba parang mga 4 pa lang ata nakauwi tayo, sabi ko, aba, ko diretso ka, huwag itingin.
2: Oo, at ano pa kasi yun, rush hour. Talaga, nandun yung mga tao, nakakalat sila, at wala talaga.
1: Parang zombie.
2: Oo. Diba? At madilim pa yung area na yon. So, isa yon sa mga bagay talaga na nagpatibay ng loob ko.
1: Bilang isang commuter.
2: Yun. So, ang galing lang. Nakapag-share na ako, no? Ikaw ba, Bri? May i-share ka? Ano ang memorable commute experience mo?
1: Ano eh, actually madami. Actually isa yan, isa yan sa magandang experience ko sa ano, sa Ayala. Madami. Ano ba gusto niyo yung sige ito siguro sa mga ano sa jeep.
2: Jeep muna
1: kasi madami. Sige. Okay. Hmm. Eh ano na, pag nag-aaral pa ako ito, college pa ako sa ano, sa pamantasan ng Muntinlupa. Sabi ko noon, eh kasi syempre nagpapatugtog ako ng praise and worship. Di syempre nandoon ka sa jeep. Syempre parang ikaw naiintindihan mo yung praise and worship, parang syempre ano ka.
2: Nandoon ka sa moment nung kanta.
1: Ayun na yun eh, yun yung moment na yun eh, nandoon ka na eh. Sabi ko noon, amen po, para nag-abot ako ng bahay. Mapasagot ako, amen po, amen. Sabi niya, ha? Ay, sabi ko, Muntinlupa po, Muntinlupa. Yung mga ganun. Sabi ko, ba't naman amen ang nasagot ko? Ang dami pa, meron pa akong isang beses sa bus.
2: Bus naman.
1: Eh di, syempre, di ba, pagod na pagod ka, tulog na tulog. Tapos may mga ano, may listener akong kasama. Na, basta nagulat na lang ako, listener. Basta, ito rin yung damit na ano ko, na syempre, madaling
2: nasagot
1: araw.
2: Oo.
1: Syempre, di ba, syempre, pag naalas ako before na madaling araw, di ba, para mga 3-something. Ito yung moment of ano, pwede na tayong ano, parang umuwi, bumalik. Siguro mga 3, umaalis na ako ng bahay. So, gusto ko matulog.
2: Oo.
1: Tapos yung listener ako, May listener akong kausap. Sabi ko, gusto ko matulog, di ako makatulog. Siya ay puyat-puyat ka pa, no? Parang siguro po, hello po sir, pasensya na talaga. Ito yung mga panahon na talagang nagkikwento siya, pero ako nakagano na. Yung tulog ko.
2: Pero yung tulog na, ka na. Talagang inaccommodate mo pa rin siya kahit inaantok ka na.
1: Yes. Diba? Pero kaya patawarin niyo po kami. Tao lang, napapagod din.
2: Oh, minsan kasi dyan lang tayo bumabawi ng tulog eh, no? Sa bus, ganyan.
1: Kaya yung pasensya na po, tao lang, napapagod din. Eto, basa pa tayo dito. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Ang memorable na commute ko noon ay noong nag-aaral pa ako, pagsakay ng jeep, laging lumalagpas pag pumapara sa tabi. Alam mo, naiinisin ako sa ganito.
2: Bakit?
1: Pag laging lumalagpas, hindi ko ba alam... Isa, eto pa rin, mayroon ako nasakyan dito. Siyempre, di ba, bago ka makapunta ng bahay namin, mayroon ako pagsasakyan ng isang jeep.
2: Tapos,
1: parang si Manong, ilang beses na, parang ano pa lang, dun pa lang sa mga badangit na, kuya, para daw po. Edi lumagpasin yung babae. Tapos, hindi siya, para lumagpas pa ng malayo. Kuya, para daw po. Ganun. Tapos, pagdating sa akin, parang nandun na ata ako sa dulo ng ano, ng company na ng kapasay ko, kuya, para po. Alam mo, lalakasan mo yung boses mo para madinig. Sabi ko noon, hindi ko ba alam ang nangyayari sa mundo kung bakit kung bakit hindi makarinig na ng ayos ang mga chopper natin. Pero thank you so much po sa inyong hardworking. Kayo po naman ay nakapunta sa paroroonan pero sumobra.
2: Oo, diba? Sumobra ka dun sa pamasahe mo. Pero usually nga, ganun. Kasi siguro dahil din sa ingay ng environment, diba, yung dinadaanan. Or nung mismong jeep, diba, minsan may maingay na jeep, talagang yung pag humaharurot. And eto pa, diba, isa pang instances, kapag maingay din, yung pa-sound trip nung jeep. Diba?
1: Ay, gusto ko yun. Minasakit na akong ganyan ng mga jeeps sa Alabang.
2: Pa nga, diba? May mga nagre-remix pa nga.
1: Hindi bang gusto ko matulog pero hindi budots talaga yun. Tut-tut-tut-tut-tut.
2: Ayun, anyway. Pero yun, isa yun sa mga memorable nga. No? Ito, babasahin ko naman yung next kay Ate Lori Santos. Sabi niya, yung biglang nagpreno ang driver at nabuwal daw silang lahat at nagtawanan. Ay, oo, isa to sa mga parang nakaka, ano mo yun, tawag dito, nakakatawang moment, no? Yung pag sobrang preno nung driver, eh para kayong domino, di ba? No, lahat kayo mapapatumba, ganyan. So, yun daw yung nakakatawang moment for Ate Lori nung sila ay nag-commute.
1: Alam mo yung mga ganyan ano no. Memorable yung mga biglang pumapaano to, pumiprenong jeepney driver. Ito pa ab sabi ni ano ni Ate Maricel Roryaga, sabi niya, commute is an ordinary bus with my parents. I miss my father since he passed away. Totoo naman yun, no, yung mga long drive together with your parents, nakakamiss din. Alam mo, ang ato, hindi na kasi ako nakakapunta ng La Union dito sa probinsya ng parents ko kay sa mother side ko. Alam mo, nakakamiss yun. Doon ko nga naiwanan yung mga CD ko noon eh.
2: CD?
1: Hindi kasi mahilig akong bumili ng mga minus one na CD.
2: Ay.
1: Alam mo, ano, galit na galit yung nanay ko sa akin na iwanan ko yung madami kong biniling CD noon.
2: Tapos nasa La Union.
1: Oo, so siya hindi mo na mababalikan.
2: Napakalayo. Oo. Yun pala,
1: so yun, no? So, pinalo ako nun.
2: Sabi gano'n. So, uli-uli, wag mo nang iiwan ang CD sa laon.
1: Oo, wag ka na magdadala ng madaming CD.
2: Ayun. At ito, si Kuya Herson Ebuenga. Sabi niya, 1991 sa Ultra, pag nanonood daw ng PBA. Ayun. Sabi niya, madali pumunta, ang hirap umuwi. Malayong lakarin papunta sa highway, sa crossing, ayun, sa Ultra daw, para manood ng PBA, diba?
1: Feeling ko galing sa ano yan, sa arena.
2: Oo, talagang dinadayo nila, ha? At yun nga, sabi niya, mahirap, ano, madali daw pumunta pero mahirap makauwi, 'di ba? Usually nga din kasi kapag pauwian, marami kang kasabay, 'di ba? Dagsayon sa lahat ng sasakyan kaya mahirap talaga umuwi.
1: Talaga ka naman, ang hirap din. Ito pa, sagot ang ating kaagapay na si Ate Ninet Onko. Sabi niya, tanda ko pa nung kami ay high school days. Pag sumakay kami ng jeep, may exam kami dala ng reviewer sa dulo at nakaupo. Nang biglang magpreno yung jeep, bagsak yung kinauupuan ko. Buti na lang, lagi akong nakasuot ng undergarment na shirt. Naranasan mo, Taab, yung nagre-review on the way.
2: Hindi. Parang ang hirap nun. Nakaka-vertigo yun.
1: Grabe talaga.
2: Parang ang hirap na magbasa nun. Siguro pag ano, pag nandun na ako sa lugar na, alam mo yun, hindi magalaw. Kasi diba, ang hirap mag-review ng nasa bus ka.
1: Totoo. Kahit nang papasokan ng college.
2: Parang hindi. Yara, hindi talaga. Parang mas gugustuhin ko mag-review. Pag nandun na talaga ako sa classroom or kaya sa live. Kasi syempre, di ba, yung environment mo, mas mabilis kang or mas madali kang makaka-focus. Ikaw ba, naranasan
1: ko.
2: Mag-review?
1: Mag-review sa jeep.
2: Talaga?
1: Oo.
2: Mag-review ka?
1: Hindi kasi noon, actually, pag may exam talaga ako ng college, parang hindi ako natutulog ng isang buong araw kasi kinagabihan ako gumagawa ng review. Tapos ano yun? Kunwari ito, sige, kunwari lang ha.
2: Sample.
1: Kunwari ito yung papel. Tapos kalahati siya.
2: Mm-mm.
1: Tapos yan, ito yung ano, yung isang buo yung ano ko, re-reviewing ko. Ano yun? Nakasulat kami ko yun. Oo.
2: Oo. Sa bagay,
1: tapos yun na yung buong reviewer ko ng buong ano, ng buong araw na yun. Mm-mm. Tapos yan, hindi ko na namalayan madaling araw na nagre-review. Tapos tulog lang ako, tapos ayun, napapasok.
2: Grabe pala, no? Antindi mo pala mag-review. Pero oh,
1: before.
2: Tsaka magandang way nga rin yun, yung pag nagre-review ka, nagsusulat ka. Kasi mas nare-retain yung naaral mo sa utak mo kapag sinusulat mo siya. Diba? Pero hindi ko kaya yung magre-review sa jeep. Tapos, alam mo
1: tapos
2: yun,
1: parang gulo. Tut-tut-tut-tut!
2: Yun, exactly. Kaya hindi ka makakapag-review sa jeep. Anyway, ito, basahin naman natin ang sagot na ating kaagapay na si Alcor EJF. Sabi niya, yung gusto mo lagi sa harapan ng jeep at kaming magpinsa, naguunahan palagi. Ayaw namin sa tabi ng driver. Kasi pwede daw to sa harapan. At bata pa naman, no, mga payat pa daw sila that time. Pero ayoko na sa harapan kasi masikip. 'Di ba? Ayun, isa 'yun sa mga bagay talaga, no. Ito pa. Ito yung mga most memorable din, no, na nangyayari kapag nandun ka sa harapan ng jeep. 'Di ba? Parang solo-solo mo yung salamin, yung side mirror. Na feeling, ano ba 'yun? Parang passenger princess ang atake, 'di ba? Kapag nandun ka sa harapan ng jeep kasi nga solo mo nga yung salamin, yung side mirror ng driver.
1: Tapos ano pa yan, di ba kapag nasa, eto yung syempre di ba may mga moment ka na parang it's either gwapong-gwapo ka o gandang-ganda ka sa sarili mo. Tapos syempre di ba parang may mga nakagayon ng pahit, tapos gaganon ka. Yung bigla kang mag-aayos ang buhok, ahawiin mo yung itsura mo, magpupunas ka ng muka. Hindi ko alam kung anong meron sa salamin ng harapan ng jeep, pero parang nakaka-fresh.
2: Oo, diba? Tapos sasamahan pa nung hangin. Diba kasi nagpo-flow yung hangin mula doon sa harapan eh, kasi pag gumaanda rin yung jeep. So, ayun, nakakatuwang experience lang yun.
1: Tapos ano pa yan, kunwari, inatake ka pa ng pagkadelulo mo, diba? Ano, syempre naka-earphones ka, kala mo nasa music video ka ngayon.
2: Ayan, isa pa yan, oo. Maliban din sa pag nakasakay ka nga sa bus, diba? Pag ikaw ay nasa window side, matik yan. Pag naka-earphones ka.
1: Kaya ang dami pa talaga nating pagkikwentohan. At nako, kaagapay, muli ang ating question of the day. Anong memorable ang commute experience mo noong bata ka pa? Sa inyo mga kaagapay na nakikinig sa Facebook Live, i-share nyo pa ang inyong kwentuhan dahil babasahin na natin yan after this break. At sa mga kaagapay natin na nakikinig po sa kanikailang mga radyo, dyan ka lang kaagapay dahil maganda ang ating kwentuhan, maganda ang ating tugtugan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: At syempre, kaagapay, kasama mo pa rin, Brian De La Cruz.
0: Yun. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang memorable commute experience mo noong bata ka pa?
1: Exactly, Ab. Kaya naman sa mga kaagapay natin dyan na nag-share ng kanilang mga kwentuhan about their commute experience, kaagapay, dire-diretso ka lang magpadala ng inyong mga kasagutan dahil magbabasa pa rin kami ni Ab bago tayo magkaroon ng mga reflection doon sa mga kung ano ba ang iba't ibang uri ng commuter. Eto, wow. Abs, basahin na natin ang sagot ni Ate Tess Romero. Sabi niya, "Hi, Inspirations Unlimited." Sabi niya, "Memorable ko ay yung nasa elementary pa ako. Feeling ko talaga, sikat ako pag sumasakay kami ng nanay ko ng tricycle going to school."
0: Wow.
1: Kasi teacher din yung mother ko. Palagi kami naglalakad going to school. Kaya yung tricycle kami, sobrang saya ko. God bless us all. O, diba?
0: Oh, diba? Memorable. Ang kanilang pagsakay ng tricycle, diba? At ito, natatandaan ko lang din, nung ako'y elementary pa, natatandaan ko pag pumapasok ako, sumasakay ako ng pedicab. Ikaw ba, nakasakay ka ng pedicab nung ikaw
1: kala
0: ay
1: kala ko sabihin mo, nag-Julina ka din eh.
0: Pwede rin.
1: Nag-Julina ka din ba dati?
0: Yung ano, yung hairstyle ba yan?
1: Oo.
0: Oo, yes. Tsaka yung may butterfly na gumagalaw yung wings. Yes, oo. May face tayong ganon. Anyway, ito, batiin ko lang iyong mami. Si Mami Imelda.
1: Hi, ma. Hello, matito ka lang sa taas. Mag-hi ka kay Abcidi.
0: Happy listening po, Mami Imelda. At ito si Kuya Angel. Villaflor Gorospe. Ayan. Nag-God bless sa atin. God bless din po and happy listening. Ito yung sunod ko na sagot ni Rainy Jen Comia. Sabi niya, magandang hapon, Inspirations Unlimited, listening from San Mateo, Rizal.
1: Hello po.
0: While working from home. Isa sa mga pinaka-memorable kong commute experience ay noong pumunta kami na mga kaklase ko sa Quiapo para bumili ng libro para sa special project namin. Pagsakay namin ng MRT-LRT, naipit siya sa pinto at ayaw bumukas. Hindi namin alam kung sisigaw ba kami or matatawa na lang. Tapos, hindi pa gumagana ang emergency button. Buti na lang talaga at hindi pa uso ang TikTok noon. Kung hindi, siguradong naging viral ang content namin. Pahabol na pagbati kila Neri, Comia, Sofia, Erica, MJ at Joshua Arenas. Ayaw po, totoo yan, no? Buti na lang hindi pa uso ang mga reels noong panahong yun.
1: Alam mo, Abis.
0: Oh. Bakit katawang-tawa?
1: Speaking of naipit.
0: Oh.
1: Naalala ko tuloy kasi bumabiyahe ako ng Guadalupe.
0: Mm.
1: Syempre sa carousel.
0: Oh, ano nangyari?
1: May kasabay ako. As in, ang payat niya, ang payat. Para syempre, di ba, syempre, kaagapay ito ay nature natin. Parang talagang matatawa ka. Merong isa, naipit yung legs.
0: Hala!
1: Naipit yung leg doon sa EDSA carousel na bus.
0: Seryoso tapos, ba?
1: Kasi oo, nakaganon lang talaga siya. Tapos yung pagkaipit niya, sa alam mo, Ab, hindi ko alam, eh, adaming tumawa noon. Syempre ako natawa lang ako.
0: Tapos natawa? Isip ko, hindi man lang nagpanik yung iba.
1: Hindi.
0: Natawa talaga.
1: Ako nagpanik ako noon. Nagpanik ako noon. Tapos, oh.
0: Siya
1: kasi sinatatawa kasi siya sa nangyari sa kanya kasi parang yung katawa mo nakapasa pero yung leeg mo na iwan. Parang naiwan.
0: Grabe, buti hindi siya na ano, na injury or something.
1: Oo, wala talaga. Pero natatawa rin kasi siya sa nangyari sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko, "Kuya, thank you kasi yung katawa ko nakapasa pero yung leeg ko na iwan." Sabi ko, "Wait lang." Oo nga no, but tapos ako na isip. Sabi ko, natawa rin ako sa nangyari sa kanya.
0: Grabe namang experience. Siguro yun din yung memorable niya. No? Memorable yun para sa kanya. Ayun. Sino pa ang sumagot?
1: Eto, sabi ni Ate Jo Thomas, sabi niya dito, one of my memorable commute experience happened noong high school ako. Sabi niya, konti lang kami sa jeep. Doon ako nakapweso sa may entrance. Sa kipagkwentuhan ako sa mga best friend ko, biglang nagpreno yung driver. Tapos sabi, namalayan ko na lang na malapit na ako sa driver since lagi akong kumakapit sa hawakan. So ito siguro yung mga bigla ang preno ng mga drivers natin.
0: Oo. At ito si Ate Mercy Guerra. Kagaya rin siya nung experience nung kwento mo, Bri. Sabi niya, yung unang beses akong sasakay sa LRT, namuntik-muntikan ng masarahan ng pinto at maiwan. At dahil daw sa experience na yon, mas mindful na daw siya kapag papasok sa train. Oo, totoo yan. Minsan kasi no, nakakapanik.
1: Hindi ka na ba nagko-commute?
0: Hindi na. Pero, oo, tama, oo. Parang last November. Last year. Yan. Nag-LRT pa ako talaga. Grabe. At yung paglakad natin from Ortigas or Show. Yan. From Show hanggang makarating tayo
1: show.
0: Sa One Corporate ay talagang
1: opisina.
0: Para tayong nag-marathon.
1: Well,
0: para sa akin.
1: Pero, syempre, ako kasi love ko talaga ang walk, yeah. Diba?
0: So,
1: pero sa ito na, napakaganda ng magiging discussion natin, no? Grabe, alam mo, tawang-tawa ko ito nung una kong binabasa. So, syempre mga kaagapay, kailangan ito sa lahat ng mga nagko-commute ngayon, oo, ikaw na hindi pa nauwi, baka mamaya ito kang klase ng commuter, makinig ka.
0: Ayan.
1: Ano nga ba ang iba't ibang klase ng commuter? Number one, may tinatawag tayo na early bird commuter. Yan,
0: ayun.
1: Shout out sa mga early bird commuter natin dyan. Sabihin mo, ang galing-galing ko. Di ako nalilate. Okay. Sabi dito, Ab, yung mga early bird commuter daw, sila daw yung maagang gumising at umalis para iwas sa traffic at siksikan. Madalas, sila yung mga nauuna sa pila sa jeep o sa bus.
0: Ayan. So, ito yung mga talaga mabilis umaksyon, di ba? Wala pa yung sasakyan, nandun na sila. Para at least, di ba? Pagdating ng bus or ng jeep, nandun na sila sa pila, di ba? Nakakatuwa naman. Ang ating number one, early bird commuter. Ito, Bri, naranasan natin tong pangalawa. danas natin to. Ang rush hour survivor. Ayan. So, ito yung saktong oras ng dagsa ng tao. Diba? Yung mga 7 to 9 a.m. Talagang dagsa ng pagpasok, no? At yung 5 to 7 p.m. Yan. Yan naman yung dagsa ng pauwi ng mga tao. Yan. So, tayo yung mga tipong sanay sa siksikan, diba? Sanay sa mahabang pila, sanay sa mainit, diba? Talagang kanya-kanyang dala ng mini fan. Dati ang uso lang ay pamaypay, diba?
1: Oo. Alam mo, Juan Ayala, diba? Grabe nung kasagsagan ng summer. Alam mo yung nangyari sa Juan Ayala. Napakainit yung
0: super
1: usok ng jeep.
0: Oo.
1: Grabe ang super init. Talagang, grabe! Kapaganong ka.
0: Oo, kaya handy, no, na may dala tayong mga mini fan kapag tayo ay magko-commute, maglalakad, or maghihintay sa pila, diba? Yun, ang ating number two. Next natin.
1: Kaya essential na talaga.
0: Oo. Yes. So, yun
1: you
0: nga.
1: Elector.
0: Oo, yun nga. Medyo nag-choppy ka sa part na yun. Pero nakuha namin na essential talaga yun ng bawat commuter. Pero yan, pagpatuloy natin habang hinihintay natin si Brian na makabalik. Ang ating pangatlo kaagapay ay late commuter. Ayan, isa ka ba sa mga madalas malate? Yung laging late umalis o kaya naman late na talaga ang pasok or madalas nakakaranas ng fully booked na, no, fully loaded na ang mga sasakyan at wala ka nang maupuan. Or minsan parang, bakit pa ako magbabayad ng buo? Ang nakasakay na lang sa sa akin ay yung kalahating ano ko, di ba? Naranasan mo ba yan?
1: Perfect ka, perfect ka!
0: Shaman, di ba? Shaman, shaman. Pero hindi, parang pangpituhan lang po ito. Talaga minsan pinipilit, di ba? Pero ayan, isa yan sa mga na-experience natin, no? Yung mga late commuter, nakakaranas na punong-puno na mga sasakyan. At minsan, mahal pa, no? Mas mahal pa sa biyahe. No, mas
1: exactly.
0: Mahal
1: na alam mo ano yan? Danas ko yan. Danas ko yung mga late commuter. Alam mo, ay, hindi ko alam. Ako sanay ako sa siksikan, Ab.
0: Talaga?
1: Lalo na yung
0: oo,
1: ano.
0: Sa'yo nga ako natuto
1: yung
0: eh.
1: Ikaw lang mag-isa. Sanay tayo sa
0: totoo yan. Kumbaga talaga pinatibay ka na ng panahon, Bri. Dahil nasanay ka na nga sa siksikan. Pero sana kayanin din. Diba? Ng ating internet connection. So yun, habang hinihintay natin ang pag-stable ng internet connection, susundan ko na agad yung ating pangatlo ng pang-apat. Ito, siguro maraming makaka-relate. Kung ikaw ba, kaagapay ay isang budget commuter, diba? Ito yung madalas gumagamit ng pinakamurang option. Yan, kunyari sa jeep, sa tricycle, sa bus, ba? Diba? Na kahit mas matagal yung ibiyahe mo, basta mas makakatipid ka, yun ang pipiliin mong sasakyan. Ba? Diba? Lalo na sa panahon ngayon, ba? Diba? Na hindi talaga biro ang mga bilihin, lahat nagmamahalan na. E kailangan natin i-consider din itong option na to, no? Kung kaya, ba? Diba? At kung sisikapin, no? Maging budget commuter. Ayan, nagbalik na ulit si Brian.
1: Yes! Iba-iba talaga pag live ang broadcast.
0: Yes, pero tuloy-tuloy lang tayo, diba?
1: Ay, tama ka dyan. Iba ta- grabe talaga itong mga budget commuter. Saludo tayo sa mga taong ano, sa mga, alam mo yun, yung pinakamura sa pinakamura.
0: Yes.
1: Medyo nafe-feel ko yung mga ganitong mga tao.
0: Totoo.
1: Okay.
0: Ayan, ito, panglima na tayo.
1: Panglima tayo, yung mga comfort commuter daw, Ab.
0: Ayan.
1: So, ito yung mga ano, mas pinipili yung convenience. Wow! Convenience! Ito yung mga taong mahilig sa taxi, mga modern PUV, yung mga sumasakay ng FX, o di naman kaya mahilig mag-book ng isang online application. Yung, ay grabe,
0: oo.
1: Para, alam mo yun, di bali ng mahal, basta fresh akong papasok.
0: Totoo yan. Lalo na kapag malilate. Diba? Kailangan mo nang talagang mabilisan, diba? At komportableng masasakyan. Eh, minsan, ito na rin talaga yung nagiging option ng iba. Diba? Para nga naman, hindi ka nga naman mahulas. Hindi ka mahagard, diba? Lalo na kapag, kunyari, sa trabaho natin, may broadcast ka. No? At kailangan talaga fresh ka pagdating mo ng office. No? So, isa to sa mga pwedeng option na ating mga commuter, no? Pipili tayo ng ikagagaan na ating pagko-commute. At ito, pang-anim, ang pang-anim naman natin ay ang tinatawag na tech commuter. Ito yung mga laging may applications, di ba? Kagaya na nabanggit ni Bri, minsan nagbubook sila doon sa mga ride-hailing app, ayan, gumagamit ng mga e-wallets, sa pamasahe, or kaya naman kung ikaw ay merong card, ba diba, na itatap mo lang, or lolodan, ba diba, para magamit bilang iyong pamasahe, ay pasok na pasok ka kaagapay sa pagiging tech commuter. Ayan. So, yun ang ating pang-anim. At ang ating pang-pito, Bri, kaya ba? Pang-pito.
1: Kaya na to.
0: Yes.
1: Kaya na to. Internet lang to. Di ba? Ito, shoutout sa mga tropa kong ganito. Survival mode commuter.
0: Yes.
1: Lalaban hanggang dulo. Sabi dito, shoutout sa'yo, Kuya Nat. Isa ka rin survival commuter. Sabi dito, kahit mahirap ang biyahe, siksikan man, umuulan, traffic man, kayang-kaya. Ito yung laban lang sa buhay type. Shoutout sa mga tropa na ating mga ano, mga alam mo yon, yung mga lumalaban talaga kahit sobrang siksikan na ang biyahe. At yung number 8, Abe, to maganda rin to eh. Sabi yung multimodal commuter.
0: Yun.
1: Sabi dito, isang biyahe pero maraming sakay. Jeep plus MRT plus lakad plus tricycle. Mm-hmm. Ito yung mga experts sa route hacking. Naalala ko, Ab, yung ano, di ba may moment tayo na bumababa ng Magallanes, sasakay doon. Para lang mag... kahit umikot yung bus, okay na okay lang. So shout out sa tropa mo na talaga namang sila yung dahilan para magkaroon ka ng ano diyan ng mga hack sa mga biyahe. Kung ikaw man ay nagpipitex, ikaw man ay nage-S-lex, N-lex, lahat ng may lex. Grabe. Doon tayo sa mga friend. Ilang survival friendly commuter. Pero kapay, multimodal commuter. Ibig sabihin, alam ang lahat ng pasikot-sikot. Yun. And syempre, kailangan na nating mag-wrap up. Pero bago magpapabaon tayo ng Bible verse patungkol to sa Colossians 3 verse 12. Yes. Sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, para to sa mga kaagapay natin na commuter na nawawala na ng patience. Sabi dito, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Ulitin ko, kaagapay, Colossians 3 verse 12, sabi dito sa Ang Bible Pinoy Version, dahil mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo para sa Kanya, dapat maging maawain kayo. Mabait, humble, mahinahon, at mapagpasensya. Aminin natin mga kaagapay, kapag moment na ng rush hour, nawawala na yung pagiging mahinahon natin at pagiging mabuting tao. Pero tandaan nyo kaagapay, wala naman sigurong bayad ang pagiging mabuti. Wala naman sigurong bayad ang pagsasabi. Kahit alam mong tama ka, lalo na kapag alam mo yun, kapag alam mo yung pauwi ka na, siguro no, sa likod man na nararanasan nating mga korupsyon, lalo na sa eskwelahan, sa pauwi man tayo, yung pagiging mabuti kaagapay at saka pagiging mahinahon sa pagsasalita, wala namang bayad para maging mabuting tao. Mm-hmm. Lalo na dun sa mga taong, malay mo, pagod din sila, kaya kailangan din nila ng unawa at pagpasensya. Ikaw, Ab.
0: Yes, totoo yan, no? At yun nga, yung pagkukommute natin, marami ang naituro sa atin, di ba? Kasi yung experience na yan talaga, isa yan sa mga humuhubog sa atin, 'di ba? Para mas maging matatag tayo, mas maging independent tayo, 'di ba? At talagang marami ang itinuro when it comes to paghihintay, 'di ba? Pag naghihintay ka ng matagal or pakikipagsalamuha sa mga kasabay mong commuter, at ito, pinaka-importante, tinuruan tayo maging mapagpasensya ng pagko-commute, 'di ba? So kaagapay, napakagandang paalala nung shinare ni Brian na verse, no, yung sa Colossians 3:12 na baka nga 'yun nga na sa simpleng pag-commute natin sa biyahe, no, baka maging pagkakataon din to na maipakita natin or ma-extend natin yung pag-ibig or yung love ni Christ, 'di ba, sa kapwa natin, especially yung mga nakakasabay natin sa pagko-commute, 'di ba? So yun, 'di ba, gawin nating ano to, kapamaraanan to share his love.
1: Reminder.
0: Yes. Ayun.
1: So, kaya naman, kaagapay, no, kung ikaw man ay pauwi na, kami rin ay pauwi na. Diba? Kaya naman sa mga kaagapay natin na nakatutok dyan, dito sa Inspirations Unlimited, salamat sa inyo, kaagapay. Tandaan na maging mahinahon at mapagpasensya. Muli, kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
0: Yes. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga magapay sa atin sa broadcast. Thank you so much, mga kaagapay, sa ProdTech, sa ating RTV, maging sa ating Bukawi Transmitter Site Team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo po napakinggan ang Inspirations Unlimited. Happy Friday, kaagapay! God bless!
1: Ingat!
2: Nais po naming makarinig

0: www.sa7.ph.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ako po si Russell Ramadizon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programa. At nawa po ang programa po natin ay nakakatulong sa inyo upang lumalim ang ating paglagong espiritual. Pwede po kayo mag-comment na naging impact sa inyo ng ating programa at nawa po ay patuloy tayong magpanalanginan at magpalakasan sa bawat isa sapagkat kailangan po natin ang prayer covering sa ating buhay. Sa araw pong ito ay ating tunghayan ang sinasabi ng Romans 1:28. Since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. Romans 1:28.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Rama Dizon. Nawa po, patuloy po tayong kumilala, magpasakop at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po ngayon, kundi sa bawat minuto ng ating buhay. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning mga kaagapay! Kaya naman po makinig na at tumutok dito lamang po sa programa ng Family Matters.
5: Yan.
4: Here on 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. From 9:30 to 11 in the morning, kaagapay niyo po kami sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kaya naman ugaliin na tumutok at manood ng ating programa. And make Family Matters your morning family habit.
5: Amen.
4: Bong binabati rin natin ngayon ang ating sister station.
5: Of
4: ang
5: course.
4: 106.9 DXGR FM Radio Gandingan. Hello sa kanilang station manager si Vernessi Castillon. At sa kanilang audio production technician na si Noray Masukan.
5: Magandang umaga po.
4: Yes, happy listening South Cotabato. Welcome po sa programa ng Family Matters Friday Edition kung saan laging bida ang usaping marriage and parenting.
5: Yan.
4: Dahil ngayong umaga po ang ating pag-uusapan, Bong, ay usapang bedtime.
5: I like that.
4: Ganyan ka-passionate dapat, di ba? Bedtime
5: yes.
4: Stories, di ba? For adults only. Mm-hmm. Tuklasin po natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon when it comes to physical intimacy between a husband and a wife.
5: Exciting.
4: Wala po tayong dapat ikahiya dito, mga kaagapay. Ano? Huwag tayong ma-embarrass every time we talk about physical intimacy.
5: I so agree, honey.
4: Because it's a beautiful thing.
5: Yes.
4: Remember po that as you share one life with your spouse, you also share one bed.
5: Yes.
4: You sleep under one bedroom, di ba?
5: That's right.
4: Kaya naman po, paiinitin natin ang inyong umaga. Woo-hoo! Dito po sa Bedtime Stories atid sa inyo ng Friday edition ng Family Matters. Good morning, Bong!
5: Beautiful morning to my beautiful wife, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Para po sa mga nanonood, hindi nga po kayo namamalikmata. Kami po ni Claire ay hindi rin bagong gising, sabi nga ni Claire kanina, at lalong-lalong hindi po kami patulog pa lamang. Just because we are wearing, mas magiging anak ko, honey, i-describe ko yung suot natin, ha? Just because we are wearing a soft jade green twinning pajamas.
4: And silk.
5: And silk, yes. At syempre, it has something to do with our discussion this morning. So this is going to be a hot, titillating, exciting, yet wholesome discussion we have today.
4: Bong, dumako na tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos and let's start the day hearing the Word of God.
5: Sige po mga kaagapay, kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It is found in Song of Solomon chapter 2 verse 6, New International Version. His left arm is under my head and his right arm embraces me. Sabi naman sa awit ni Solomon 2:6, magandang balita Biblia, ang kaliwa niyang bisig ay siya kong inuunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay.
4: Wow, napakaganda ng ating Bible verse.
5: I love the Tagalog translation.
4: Alam niyo po ba mga kaagapay na napakaganda ng paglalarawan ng awit ni Solomon sa matalik na relasyon ng mag-asawa? Ito po ay graphically sensual. Ang Diyos po, kaagapay, ay hindi nahihiya tungkol sa kanyang disenyo para sa matalik na relasyon ng mag-asawa. Hindi po masyado kasi natin na-appreciate ang libro na awit ni Solomon. Yung iba po, hindi ito naiintindihan. Yung iba naman, hindi masyado nababasa. Pero alam niyo ho ba, pinapakita po dito sa libro, sa aklat ng awit ni Solomon, na hindi po corny ang ating Panginoon. At game na game po siya pagdating po sa physical intimacy ng mag-asawa. Kasi kaagapay, it was God who instituted marriage. And it's not his plan, Bong, para maging boring or dry ang pagsasama ng mag-asawa.
5: I agree.
4: Nais po ng Panginoon na ang mag-asawa ay maging physically intimate.
5: Amen.
4: At mag-enjoy and i-enjoy din ang isa't isa. Kanina, Bong, sabi mo sa English version, di ba? Embraces his right arm embraces me. Kumbaga, inaakap mo ko sa iyong kanang arms, di ba? Alam niyo po, ang word embraces dito ay dalawa ang pakahulugan. Ang isa po ay greetings at isa naman po ay sexual union between husband and wife.
5: Yes.
4: Embracing your spouse is not just giving them a hug. Hindi lamang po ibig sabihin na embracing ay inaakap mo ang asawa mo, di ba? It's also about receiving them gladly and eagerly, accepting them willingly, and making yourself available to them. Ayan, mga asawang lalaki ha, pag sinabi pong embrace mo naman ako, han, hindi po ibig sabihin na yakapin mo lang ako. Ibig sabihin po eh, make yourself available for me.
5: Sige, Khan, mamaya, during the break,
4: yes,
5: I will embrace you.
4: And this one simple sentence speaks volumes to the fact that when you're married, kaagapay, it's important to make your spouse a top priority.
5: Ganda.
4: And to want them to feel desired in physical and sexual way. Napakahalaga po sa mag-asawa na iparamdam natin na naaakit tayo sa isa't isa. That we desire for each other. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Ito rin ay isang paalala sa asawang lalaki na mahalin, arugain, at protektahan ang asawang babae. Tandaan po natin para sa mga husbands, ano, nananawagan ako, you are your wife's safety net.
5: Yes.
4: At sabi nga po sa ating binasa, sa inyong bisig, kami ay mapapanatag.
5: I like that.
4: Natatandaan ko, Bong, there was a time nagpunta tayo sa China. And then talagang medyo hindi maganda yung hotel na na-stayan natin, Bong.
5: For the first time.
4: Kaya, di ba, Bong, parang sabi ko na ko, honey, parang ayokong higaan tong kama na to. Alam nyo po, ako po ay natulog sa bisig ni Bong. Natulog po ako sa bisig ng aking asawa. Kaya po naging panatag ang aking tulog. Hindi ba?
5: Right.
4: At I'm sure marami na tayo mga kaagapay, no? Nakinikilig sa ating usapan ngayon. Ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay about bedtime stories o usapang bedtime between a husband and a wife.
5: Yan.
4: Physical intimacy po. Marami pong kinds o uri ang intimacy, ano? Meron pong financial intimacy, meron pong emotional, may intellectual po, meron din pong ang intimacy sa mga hobbies. So napakarami pong uri ng intimacy. Pero this morning po, tayo po ay magtutuon ng pansin sa physical intimacy. Sabi nga po natin, God instituted marriage, not just for procreation, but also for a lifelong commitment, relationship, and companionship between husband and wife. Kalooban po ng Panginoon, kaagapay, para sa isang mag-asawa to express their love for each other emotionally, physically, and spiritually. Alam niyo po ba that love is an action word? Ayan, Bong, ha? Verb.
5: Action
4: ang love.
5: Word. Yes.
4: Hindi lamang po ito isang emotion. Love is an action.
5: Hindi mo pwedeng pakitang o sabihin na mahal kita kung hindi mo ipinapakita sa ginagawa mo,
4: yes.
5: In other words.
4: And love is also to be enjoyed between husband and wife.
5: Yan.
4: Kaya naman po God created sex to be a bond between husband and wife that strengthens over time. Alam mo po, ang sexual union ng mag-asawa ay hindi lamang isang erotic pleasure,
5: yes,
4: na ating nararamdaman. It is also, makinig ka bong ha, it is also soul-knitting intimacy.
5: Yes.
4: Tinatahi, di ba? Tinatahi ang ating kaluluwa.
5: Your soul intertwined.
4: Yes, soul-knitting intimacy as the married couple, ibig sabihin po, we are being made one spirit, soul, and body. Kadalasan po mga kaagapa, yung mga married couples, nahihiya na pag-usapan ang sex. Nako naman, Ate Claire, Kuya Bong, bakit naman yan ang topic
5: that's
4: natin?
5: That's forbidden.
4: Nakakahiya naman po.
5: Or naririnig
4: ng mga bata. But alam niyo po, God intends husbands and wives to deeply enjoy intimacy with each other.
5: Amen.
4: Without shame or fear. Kasi po, tandaan natin, sex is a good gift from God. It is something sacred. It is something
5: Amen.
4: Divine. And sex was created so that we can delight in our marriage and we can take delight in each other. So ang sex po ay ginawa para sa ating kaligayahan.
5: Yes.
4: Yan po ang dinisenyo ng Panginoon. Sex is something honorable.
5: Alam mo, Claire, no, mga kagapay, idagdag ko lang, no, kita mo dito kung paano kinreate ng Panginoon yung sex beautifully para sa mag-asawa,
4: yes,
5: at kung paano po siya tinwist o parang, how do you call that, dinivert o parang
4: dinistort
5: ng enemy,
4: ano?
5: Diba? Na ang sex ay madumi, ang sex ay bastos, ang sex para sa kaaway, hindi ba? But sa totoo lang, sex is designed, original design ng Panginoon na napakaganda, hindi ba?
4: Human.
5: And mga kaagapay, the goal of physical intimacy isn't ultimately just enjoying your spouse. Hindi lang para mag-enjoy kayong mag-asawa, honey. But it is enjoying God as the giver of good gifts. Hindi ba sabi nga, every good and perfect gifts are from above. Hindi
4: yes.
5: ba? It's from God. So as husband, bilang asawa and wife, enjoy this gift.
4: Wow.
5: Enjoyin natin. Namnamin natin. Ano ba sa Tagalog yun? Sariwain. O you enjoy every minute of it.
4: Uy, sabi may Bible verse, sabi, taste and see that
5: yes,
4: the Lord is
5: oh.
4: good. So it is one way of tasting that God is really good dahil binigay niya ang sex sa mag-asawa para ma-enjoy natin.
5: Isa pa, honey, no? When you enjoy this gift from the Lord, alam po ba ninyo that God is delighted?
4: Amen.
5: Natutuwa po ang Panginoon kapag ine-enjoy niya ng mag-asawa, ha?
4: Yes.
5: Yung gift na
4: yung
5: binigay
4: gift
5: na
4: yan
5: ng Panginoon. Alam po ninyo mga kaagapay, the biggest misconception about sex is that, sabi ko nga kanina, akala natin this is dirty. This is something forbidden. This is something that we should not talk about. That is very wrong, hindi
4: yes.
5: ba? That is, alam po ninyo mga kaagapay, a complete distortion from the enemy. Yan naman talaga ang trabaho ng kaaway, di ba? Lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon, ititwist niya, ididistort niya, hindi
4: yes.
5: ba? Sex is an important part of God's plan for marriage. Ganda nito,
4: part
5: honey.
4: Part yan, original design ng
5: Parte
4: Panginoon.
5: Ng original na disenyo ng Panginoon
4: true.
5: Para sa mag-asawa. And God wants you to enjoy and celebrate your spouse sexually. Ang maganda nga dito, honey, sa Family Matters, pwede natin pag-usapan ang mga bagay na to, itong bedtime stories na to, in such a way na hindi bastos, na hindi madumi, hindi
4: yes.
5: ba?
4: Yes, and in such a way that is pleasing to the Lord,
5: that's
4: diba?
5: Right.
4: According
5: oh.
4: lang sa original design ng Panginoon.
5: Honey, makinig ka. God calls spouses to be more than roommates, more than teammates, hindi ba? He
4: like
5: calls
4: that.
5: Them to be lovers,
4: wow.
5: caring for each other's bodies. Importante po ito, honey, na ano yan? You take care of each other's body, yes, hindi ba?
4: That is yan. True. Kaya naman po, mga kaagapay, this morning, samahan niyo po kami para sa usapang bedtime stories, di ba? Bedtime stories muna tayo, Bong. Dapat ganyan ka-passionate ang boses.
5: Yes.
4: Kapag pinag-uusapan natin to, let us discover, mga kaagapay, what we need to know about physical intimacy. And together, let us learn how can we be more passionate, di ba, towards our spouse. Paano ba natin pasisiglahin ang ating intimacy nating mag-asawa? Okay, kumuha na po ng papel at ballpen.
5: Yes.
4: At ilista na, mag-ready na para naman po handa kayo para sa inyong physical intimacy session later tonight. Okay?
5: Woo-hoo!
4: Okay, what we need to know about physical intimacy. Number one, intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife. Tignan mo na, Bong,
5: ganda.
4: Ang ugat pa rin ay ang Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: Alam nyo, kaagapay, siguro lahat naman tayong mga may asawa, no? We all want to have a healthy physical intimacy, Bong, with our spouse. Sino ba naman na may gusto na dry at boring yan, di ba? At akala natin, Bong, na Ate Claire, lagi kaming nagiging intimate ng aking asawa and we are adventurous. Akala natin by doing that, Bong, maa-achieve na natin yung physical intimacy according to God's design.
5: Mm-hmm.
4: Pero alam niyo po ba, mga kaagapay, that your intimacy with God says a lot about your intimacy with your spouse.
5: Galing.
4: Kasi Bong, you cannot talk about sex between husband and wife without talking about God.
5: Agree.
4: Diba Bong, kung ikaw daw ay walang intimacy sa Panginoon, how can you have intimacy with your spouse? It makes sense, diba?
5: Of course.
4: Kung hindi ka nga nananalangin, hindi ka nagbabasa ng Bible, diba? Hindi mo kinakausap ang Panginoon. How can you say na pwede ako maging intimate sa asawa ko, sa Panginoon nga hindi ka intimate? Napakagandang point po nito. Alam niyo po, ang Hebrew word para sa salitang sex ay yada. At sa English naman po, ibig sabihin ay lay. Ang ibig sabihin po nito ay to know and be known. Ibig sabihin po ang sex, hindi lamang po ito between intimate love sa mag-asawa, pero sex also refers to the intimate knowing between man and God.
5: Kaling.
4: Imagine, Bong, di ba? Ang sex pala hindi lang sa mag-asawa, but sex, based from the Hebrew word yada, it also means to know and be known by God. Diba? It involves knowing God and having God know you. Diba? If you have an intimate relationship with God, your intimacy with your spouse comes naturally, Bong.
5: It follows, no?
4: There is more to sex than just the physical aspect of it, Bong. And sex was never intended, kaagapay, to be a mere carnal interaction between spouses, Bong. Sabi ko nga, hindi lang ito pang erotic pleasure para sa mag-asawa.
5: That's right.
4: But rather, sa sex po, there is a deep knowing and connecting of two people. Tandaan po natin that God created man and woman to be a picture of Christ and the church. Our marriage is meant to reflect the love of Jesus for us, the church, Bong. Kaya naman yung passion ng mag-asawa, yung transparency natin, yung selflessness, yung enjoyment natin at fulfillment, Bong, whenever we come together in union. Lahat yan pala ay sinasalamin ang pagmamahal ng Panginoon para sa simbahan, para sa atin na kanyang bride, di ba?
5: That's right.
4: Kaya naman, mga kaagapay, kung mauunawaan po natin na ang mag-asawa pala, ang physical intimacy between a husband and a wife ay simbolo ng pagmamahal ni Kristo para sa atin, then talagang, Bong, we will value sex even more.
5: That's right.
4: Ang lalim pala ng ibig sabihin ng sex, ito pala hindi lang for carnal or erotic pleasure, but whenever you come together with your spouse, you reflect the love of Christ for the church, di ba? So, mga kaagapay, we will honor and enjoy this union with passion and thanksgiving. You will realize that physical intimacy with your spouse is all about giving and not about self-seeking. Dahil ang Panginoong Jesus po, di ba, He gave first. He gave His life
5: only
4: first to us.
5: Son.
4: Ganun din po tayo sa ating mag-asawa. Sex is about making your spouse happy. Sex is about giving and it's not about self-seeking. Ang sex po, honey, how can I make you happy? At hindi po How can you make me happy, honey? Nakita natin, di ba, bro?
5: That's right. Maganda rin, honey, no? Baguhin natin yung mindset natin. Minsan kasi dahil ito nga yung kinalakihan natin, ito yung naririnig natin sa mga social media, na ang sex nga ay isang madumi o isang bagay na hindi dapat pinag-uusapan or it should be forbidden. Maganda rin po mga kaagapay, lalo na sa mag-aasawa. Baka meron pa rin po dyan na ang tingin sa sex ay madumi, na ang tingin sa sex ay hindi maganda, hindi ba? Maganda na medyo baguhin po natin yung ating mindset at alam at malaman natin na ang sex was created for husband and wife para mag-enjoy ang mag-asawa.
4: Okay, nako, nagsisimula pa lang po tayo sa ating talakayan. Mamaya po sa ating pagbabalik, malalaman natin ang mga paraan kung paano mas magiging
5: yan.
4: Passionate ang ating intimacy with our spouse. Mag-break po muna tayo para magbigay daan sa ating feature every Friday, ang panuntunan kasama si Pastor Willie Basilio.
5: Babalik po kami.
6: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
7: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunos man o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin, bakit masamang ideya ang pagtataksil? At sa mga Kawikaan, Kabanatang 6, Talatang 34, mababasa natin, sapagkat ang paninibugho ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki at walang habag siya'y maghihiganti. Ang pagtataksil ay hindi na bago, pero tinatrato natin ito na napakakaswal kaysa sa mga nagdaang henerasyon sa di pa nagtatagal na kasaysayan ng mundo. Ang katotohanan, kahiman, ang ibinubunga nito ay di nababawasan ng ating maluwag na pananaw sa buhay. Sa nakararaming kalagayan, ang pagtataksil po ay siyang pangunahing matinding bigwas sa nasisira ng ugnayang mag-asawa. Sinabi po ng Psychology Today, mas maraming mga tao ang nagsasabi nakapandaya sila sa kanilang kabyak kaysa sa pagbabayad ng kanilang buwis o mga ibang bayarin. Bakit di magawa ng mga taong magpatawad at lumimot? Ang simpleng sagot, di tayo binuo at pinagsama-sama na lang pang-psikolohikal na kung makakabato ka ng buton pang-emosyon at lilinaw na ang salamin ng ating alaala at pakiramdam. Hindi po ganoon. Ang selos, sama ng loob, masakit na damdamin ng pagkakanulo at paglabag sa tiwala ay nagpapahirap para magpatuloy na lang sa buhay. Malao na ang sumulat ng mga Kawikaan ay pumuna, ang panibugo ay nagtutulak sa matinding galit ng asawang lalaki at walang habag siyang maghihiganti. Nung maimbento ang birth control pill, sa gayoy napag-iwalay ang sex mula sa pagkakaanak para sa milyong-milyong mga tao. Pwede mag-sex nang hindi nagkakaanak. Isang cultural revolution ang nangyari na nagpapababa ng hadlang at mga pagbabawal na dantaon nang gumiya sa ating lipunan. Ngunit nang ang mga lalaki at babaeng nagpalagay at layana sa dating pagbabawal, ay napatunayang ang mga mister o misis ay nasa bisig ng iba, ang panibugo at galit ay nag-aalab gaya ng dati, dantaw na nakalipas at ang pag-aasaway naging biktima ng ganitong likong katwiran. Bakit po ba naglagay ang Diyos ng labis na halaga sa pagtatapat sa pag-aasawa? Dahil nilikha niya tayo at batid niya kung gaano ang mga pangailangan nating emosyonal ay matutugunan. At yon ay sa pamagitan ng pag-aasawang isahan lang. Tandaan ang plano ng Diyos ay dahil dito, wika sa Genesis, Kabanatang 2:24, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Isang formula binanggit uli ni Lord Jesus mismo. Maaari pong sabihin natin, sandali lang, di ba si Solomon nagkaroon ng 700 asawa at 300 kalaguyo at gayon din si David nagkaroon din ng maraming asawa? Opo, totoo yun. Subalit, ang pag-aaral ng kasulatan ay nagpapakita mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa pagkabihag sa Babilonya, ang mga ugaling walang pagkilala sa Diyos. Mga paganong paniniwala, kasama ang pagkakaroon ng maraming asawa, ay nakahawa sa bayan ng Diyos, ngunit hindi kailanman naging bahagi ng plano at layon ng Diyos. Mula sa pagkabihag naman sa Babilonya noong 586 BC hanggang sa panahon ng Bagong Tipan, walang mga salita o halimbawa na magpapangatwiran alinman sa pag-aasawa ng marami o sa pagtataksil. Sa kabaligtaran pa nga, ang mga nangunguna sa iglesia ay maging isang asawa ng iisa lang, at ang konteksto po niyon ay nangangahulugan ikinasal sa isa lang. Pero ganun talaga ang mga lalaki saad ng mga nagbibigay katwiran sa pagtataksil. Bago po tayo sumang-ayon sa ganoong kaisipan, basahin muna ang mga awit 51 na sinulat ni David, isang nanggaling na roon at naharap ang mga ibinunga ng kanyang maling pagpili. Kung walang Diyos, walang sampung utos na magsasad, huwag kang mangangalo niya, walang langit o impyerno, at walang pananampalataya sa Diyos, mapapatunayan pa rin po natin. Kung ibig nating maging maayos ang ating buhay mag-asawa, dapat tayong magtapat mabuti sa ating pinakasalan at sinumpaang italaga ang sarili sa Kanya. Walang bababa sa roon ang makapangyayari. Huwag maniwala sa maling haka na ang maling ugnayan ay magpapasigla pa sa ating ugnayang mag-asawa. Iyon ay katulad lang ng paniniwalang ang pagmumumog ng hydrochloric acid ay nag-aalis ng pangangati ng lalamunan, o yung pagbaril ng paa ng kalibre 45 ay siyang pinakamabisang paraan ng pagtatanggal ng pangangati sa ating daliri. Hindi po. Mainam ang pagkakasad ng sumulat ng kasulatan. Maaari bang kandungin ng isang tao ang apoy na hindi nasusunog ang damit? Makalalakad ba ang isang tao sa nagbabagang uling na hindi malalapnos ang kanyang paa? Gayon din ang taong sumisiping sa asawa ng iba. Walang sino mang sumasaling sa kanya nang hindi makatitikim ng parusa. Mga Kawikaan 6, talatang 28 at 29. Totoo pa rin po ito hanggang ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa karagdagang kaalaman tungkol sa tamang ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae, kinasal, naging mag-asawa at may pagtatalik. At malayo po sa pagtataksil. At Ama, kung sakali po marami ay patuloy at patuloy na naalipin sa katotohanan ito, dalangin po namin, inyo pong palayan sila at naway magabayan po sila ng kapahayagan ng iyong mga salita gaya ng aming pinag-aralan. Makita po namin, ang commitment namin ay una sa inyo at sa aming pinakasalan. At mangyari po, Ama, aming masunod po ang inyong panuntunan upang sa ganon, naroon po kami palagi alang-alang man lang sa aming mga anak at sa susunod na henerasyon pa, lalo na po sa aming panahong ginagalawan ngayon. Gabayan niyo po kami. Dalangin namin to sa pangalan po lamang, wala nang iba, pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Hanggang sa muli po.
6: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela, sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

0: once again, and welcome to Family Matters Friday edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa mga kaka-tune in lang, hindi po kami bagong gising ni Bong. Kaya po kami naka-pajamas na terno dahil po usapang bedtime stories ang ating pinag-uusapan today.
1: Yes.
0: Nako, ayan. Usapang physical intimacy po sa mag-asawa. At sabi nga po natin na ito ay isang bagay, Bong, na hindi dapat ikahiya.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip, dapat ipagdiwang dahil ito ay kalooban ng Panginoon para sa mag-asawa.
1: That's right. In other words, Claire, we will talk about sex.
0: Yes. What can intimacy do to your marriage? At ano ho ba ang mga paraan para lalong maging masigla, lalo maging passionate ang inyong relasyon ni Mister? Okay, ready na ba kayo?
1: Yes.
0: Kanina, Bong, sabi natin, number one.
1: So, sabi natin, mo, intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay.
1: So, yan ating point number one. Okay, number two. Ito, maganda to, honey. Take time to minister to each other intimately.
0: Wow.
1: Yan. Meron nga po kaming mga biruan ni Claire palagi. Minsan sinasabi ko sa kanya, honey, ministry time na.
0: Yes.
1: Para medyo spiritual. Para medyo spiritual pa din po ang dating. Pero alam na ni Claire pag sinabi namin intimacy or ministry time. Yan. So number two, take time to minister to each other intimately.
0: Okay.
1: Sabi nga po sa 1 Corinthians 7 verse 5, do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Don't get so busy. There's no time for being intimate. God commands couples to have sexual relationship. Alam po niyo mga kaagapay, it is considered your ministry time for each other. So husband and wife, minister to each other as much as you can, physically, emotionally, spiritually, as you become intimate. Importante, honey, no? Na huwag mong, anong tawag doon?
0: Talikdan?
1: O huwag mong ipagdamot?
0: Huwag ineglect.
1: Yung role mo as husband, as wife, yung inyong sexual union.
0: Yes.
1: Ito, honey, pag-usapan natin to. Minsan kasi, kapag ka yung mga asawang babae, medyo may konting tampo-tampo kay mister, minsan dumadating sa point na bahala ka sa buhay mo.
0: Tanggi ng tanggi.
1: Every time yayain mo, medyo laging may excuses, di ba?
0: Uy, pero may kilala tayo, si mister ang tumatanggi din, ha?
1: Kasi meron ba?
0: Di ba? Isang, alam mo na, di ba? May mga kilala rin po kami na hindi naman po ang misis ang tumatanggi, pero minsan, yung mister naman ang tumatanggi. Siyempre naman, mas nakakahiya sa aming babae pag ganun, Bong, ano?
1: Yes.
0: So, ito talaga po ang dapat na maging life verse na mag-asawa, no? Kailangan po, wag nating i-deprive ang
1: yes.
0: isa't

0: isa.
1: That's the right word.
0: Yes. Alam niyo po, sex is one of the ways that we communicate with each other. And sometimes po, sex is often mistaken for love. Okay? Although sex is an expression of love, it is not the only one. Okay? Tandaan po natin yan, ha? Magkaiba po ang sex at ang love. Love. Okay? Sex is just one way you can express your love. Too often, bong, yung mga people assume that sex means love. And no sex means no love. Alam mo, bong, yung mga teenagers, minsan ginagamit yan. Itong theory na to. Para sabihin sa mga girlfriends nila, no, oh, kung mahal mo ako, sige nga, patunayan mo.
1: Yan,
0: and which is really completely wrong, di ba? Dahil hindi po yan ang pamamaraan para ipakita na ikaw ay minamahal, di ba, ng iyong partner, di ba?
1: That's a red flag already,
0: yes,
1: honey.
0: And minsan, too sad, kasi may mga adults, kahit na hindi teenagers, yan din ang naiisip, bong, na no sex means no love. Hindi po yan totoo. When it comes to a relationship, a lack of physical intimacy is merely a symptom of other issues in the relationship. Pero hindi po yun ang pinaka-problema. Sintomas lang yun, bong, kumbaga, na magtaka ka, bakit ba hindi kami nagtatagpo ng asawa ko, di ba? Something is wrong. However, the Bible warns us that without sexual union, marriage is vulnerable to enemy attack. Sabi
1: That's
0: mo nga
1: true.
0: Kanina, bong, sa binasa, di ba? Bakit po kaagapay? If you will always deprive your spouse of sex or physical intimacy, ano ho ba ang mararamdaman ng asawa nyo? Something is wrong with me? O ano ba? Meron bang asawa ko? Ano bang ginagawa ng asawa ko? Bakit umiiwas? Bakit ayaw?
1: Yan ang
0: diba?
1: Tanong ko, honey. Why do you do that? Hindi ba? Bakit
0: and
1: kayo
0: bong,
1: umiiwas?
0: It can breed to infidelity. Alam naman
1: Precisely.
0: Po natin, lalo sa, hindi naman tayo nag-ano sa lalaki, nag-stereotype, bong, diba? Pero syempre, basic need din ng mga lalaki yan, ng mga husbands na lalaki, di ba?
1: Yun ang nga, Claire, di ba? Minsan ang mangyayari dyan, o sige, ayaw mong ibigay ha, sige, hahanapin ko yan sa iba.
0: So yan so, yung warning ng Bible, bong.
1: That's right.
0: Diba?
1: So,
0: para
1: it
0: hindi
1: might
0: tayo
1: lead
0: i-attack ng enemy.
1: To infidelity.
0: Yes, that is true. So wag ang moral po of the story dito, let us not deprive of each other of physical intimacy. We owe it to our spouse. At tandaan po natin, sex is something designed by God. Hindi po yan pangangailangan lang na inyong asawa. It is something that God instituted in your marriage.
1: Pero
0: okay?
1: Honey, no, matanong ko lang, no? Minsan naman kasi, baka naman kaya yung iba, dinideprive yung kanilang mga asawang lalaki. Kasi nga, alam mo yun, baka si husband naman dumarating ng madumi.
0: Sige, mamaya natin pag-uusapan
1: diba?
0: Yan, ha?
1: Sige.
0: Bibitin muna natin sila. Pupunta tayo dyan sa punta na yan.
1: Sige,
0: nagiging
1: sige,
0: advance
1: sige.
0: Ka na po. Excited po si Bong.
1: Siyempre, basta usapang
0: yes.
1: bedroom.
0: So, number 3 na tayo, Bong. Number 1, ano yung number 1 natin ulit?
1: Sige, number 1. Ating point number 1.
0: Intimacy with God.
1: Intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay, number 2.
1: Number 2. Take time to minister to each other intimately. Ministry
0: okay.
1: time.
0: Number 3. God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife.
1: Yan.
0: Alam mo ba, pag bumibili tayo ng electronic device, bumibili tayo ng appliance, di ba bong may kalakip na manual? Di ba? Merong default.
1: Instructional manual.
0: Oo, merong default, di ba? Alam niyo po, man was created to be tender and understanding of his wife. Bong, ayan ang original manual mo ng mga lalaki. Yan ang default mo. And Jesus is the example of that intimate husband. He overwhelmingly loves the bride, tayo, the church.
1: Tayo.
0: Diba? Okay, so yan yung default nyo, guys, ha? Tayo naman po mga babae, woman was created to respond to the love of the man. So, kapag minahal mo naman ako, Bong, ang default ko is to respond to the love na pinapakita
1: you
0: ko.
1: You will be reciprocated well.
0: Yes. A woman who is cherished, usually, has no problem loving and giving in return. Tandaan niyo po yan, mga husbands. Kung naibibigay niyo po yung pagmamahal na nararapat para sa asawa niyong babae, walang ibang choice ang babae bong kundi mag-respond to the love. Natural sa amin, Han, gusto ko na ministry. I'm okay, Han. Susunod ako. Diba,
1: walang
0: Han?
1: Reason para
0: ang sarap
1: tumanggi.
0: Ang sarap ng ganun, di ba? So when we come together in physical intimacy, we enhance each other, Bong. I bring out the best in you and you bring out the best in me.
1: I like that. Kumbaga, I'm enhancing
0: yes.
1: you and you are enhancing
0: Amen.
1: Me back.
0: Oh. And we are not using each other, Bong. So, when we talk about sex in marriage, we do not use each other. Rather, we enhance each other. We bring out the best in each other. And that is what God wants po, di ba?
1: Ani, teka, ano ko lang, isingit ko lang. So, pwede rin palang aside from honey, ministry time, o pwede rin pala na
0: enhancement time.
1: Enhancement time, or I will enhance you later.
0: So, palitan natin yan. And alam niyo po, ito po ang nais ng Panginoon sa mag-asawa, ang enhancement time, o ang ministry time, diba? For a husband and a wife to enjoy intimacy the way He designed it, gamitin po natin yung manual. Kung ano po yung kakalakip sa atin na manual, gamitin po natin yon. Kasi alam mo bong, sa mag-asawa, everything is permissible within the marital bed.
1: Yes.
0: As long as you have agreement.
1: Ulitin mo yan, honey. Magandang
0: okay,
1: point
0: sa
1: yan.
0: Sa mag-asawa po, mga kaagapay, tandaan niyo po.
1: Everything is permissible.
0: Yes.
1: Ulit, continue.
0: Everything
1: as
0: is permissible within the marital bed as long as you have agreement.
1: Yan.
0: Kung napagkasunduan niyo po na, honey, let's do this. Okay, hon. Sige, let's try this.
1: In other
0: okay,
1: words,
0: hon.
1: Kung okay sa'yo, okay sa akin, feeling mo hindi kita binaviolate, hindi kita dinedefile, then it's okay.
0: Yes. It is not something to be ashamed of. Kasi kayo lang naman ang nasa kwarto nyo, di ba? Mag-asawa kayo, di ba?
1: Yes.
0: Our sexual desires are no surprise to God. Hindi po ito nakakahiya naman kay Lord. Let us not be over-spiritual about this, Bong. Ay, honey, nakakahiya naman kay Lord. Ito baka naman magalit si Lord.
1: Yes.
0: No. Because your sexual desires, mga kaagapay, is no surprise to God. Bakit po? Eh, siya nga po ang nagbigay sa atin yan, Bong.
1: Precisely.
0: Siya po ang nagbigay sa atin ng sexual desire. Siya po ang nagbigay sa atin ng enjoyment sa physical intimacy. He made us and He gave us strong sexual desire to enjoy within marriage. At alam mo, honey, ha, ang sex is one of the first acts na pinagpala ng Panginoon. Tandaan mo, He blessed the physical union between Adam and Eve, di ba? So sex was God's idea. And He created husband and wife to enjoy it. At isa nga pong fruit ng sex ay ang pagkakaroon ng mga supling, pagkakaroon ng mga anak. Alam
1: beautiful
0: po natin
1: kids
0: na yan ay atas ng Panginoon. Sabi niya, be fruitful and multiply. Di ba?
1: Yes.
0: Yan ang gusto at kalooban ng Panginoon.
1: Yes. Yan. Number four. Medyo exciting.
0: Pa-exciting na
1: po. Discussion.
0: Yes.
1: Di ba? I'm sure lahat ng mga kaagapay natin eh sinusulat o ginajot daw ng ating mga points. Yan. Number four. Our approach to physical intimacy influences our children. Ito mahalaga to, honey. Minsan, kung ano yung paniwala ng magulang, it will cascade down to your children, hindi ba? And we want our children to keep their purity intact until they are married. Maganda, young as they are, kailangan maituro na natin sa kanila na dapat pangalagaan nila yung kanilang purity.
0: Yes.
1: Kami po ni Claire, natatandaan ko, maliliit pa lang yung mga anak namin. We talk about sex.
0: Yes.
1: Pag nagtanong sila, sinasagot po namin in such a way na alam nila na hindi bastos at pwedeng pag-usapan sa pamilya.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Something that we can discuss. Pwedeng tanungin nila sa mami nila, pwedeng tanungin nila sa daddy nila. However, we must not convey to our children that sex is bad to keep them from sin. Minsan nga kasi, lalo na ngayon.
0: We should not convey it to them.
1: Oo. With the of the social media, hindi ba? Talagang minsan nga, sabi ko nga, kahit hindi mo hinahanap, minsan it will just pop into your screen. Minsan kung ano-ano na lang ang lumalabas sa screen natin, hindi ba? Kailangan maturuan natin ang ating mga anak that sex is beautiful, that God created sex. Teach them that sex is a beautiful gift from God and it is only be opened by the husband and wife on the night of their wedding. Maganda,
0: right.
1: Bata pa lang po sila mga kaagapay. Alam na nila that sex will only be done in the sanctity of marriage. Kapag sila ay kasal na,
0: yes,
1: kapag sila ay mag-asawa na, binubuksan mo lang tong regalo ng Panginoon na to on the night of your wedding.
0: Sabay sila,
1: sabay.
0: Diba? Kung dito nga papasok, diba, yung pagiging proactive, diba? Yung proactive type of parenting na dapat po sa atin talaga unang marinig ng ating mga anak ang usapin tungkol sa sex. Kasi come to think of it, no, Bo, mga kaagapay, iilan lang po sa mga bata ngayon nang lumaki sa tahanan na openly pinag-uusapan ang sex.
1: Claire, lalo nung araw.
0: Yes, kasi kadalasan nga, Bo, naging ganun ang notion, diba?
1: Pag nagtanong yung bata, Daddy, ano po ba yun? Ay, naku anak, wag yan. Ako, masama yan. Do not,
0: Oh,
1: let's not
0: eh,
1: talk
0: tituro
1: about
0: yan
1: that.
0: sa school nyo, antayin nyo
1: Oh.
0: sa science, di ba? Marami po mga bata na lumaki na hindi na pag-uusapan ang sex sa tahanan. Dahil nga po, ang notion mismo ng mga magulang, eh, it is something medyo dirty, forbidden, or for adults only. Pero alam nyo po, kapag po ang mga anak nyo ay pinalaki nyo na openly, na pag-uusapan nyo po ang usapin na yan sa inyong tahanan, lalaki po sila na walang malisya dito, wala pong malisya sa salita
1: And
0: na
1: I
0: ito.
1: assure you, mga kaagapay, pwede siyang pag-usapan ng maayos at ng hindi bastos. Kesa naman yung mga anak natin, eh, alam mo yun, nag-result into experimenting
0: Yes.
1: o nagtatanong sa mga kaklase na wala rin naman mga alam at wala rin po mga experience.
0: Alam mo, tama ka, Bong. Kasi alam mo, Han, kapag hindi pinag-usapan o hindi nauna ang magulang na pag-usapan ng sex, di ba, sa kanilang tahanan, naku po, matututunan nila yan sa labas. At kapag natutunan po ng mga anak natin ang sex sa labas, medyo distorted na, lalo na kung sa social media, kung sa mga pelikula, sa mga soap operas o sa mga video.
1: More often, disgrasya ang abot.
0: Yes, magiging distorted po ang meaning ng sex. Kaya naman po, we want our kids to be better equipped to enter marriage pure
1: Yan.
0: And with a healthy attitude towards intimacy. Ang goal po natin, mga magulang, tandaan po natin ha, mga kaagapay, ang goal po natin is to present intimacy or sex sa ating mga anak as pure and sacred gift from God.
1: Amen.
0: And it is not something to be taken advantage of outside of marriage. Remind your children na anak, sex is a beautiful gift from God. And sabi mo nga,
1: should
0: it
1: be
0: is
1: open.
0: Only to be opened by you and your spouse to be
1: on
0: on the night
1: night
0: of
1: of your wedding.
0: Wala kang ibang pwedeng kabukasan ng regalo na to na ibang tao, kundi ang magiging asawa mo lang. So kung tayo, Bong, di ba? Kung tayo po, mga kaagapay, ang magtuturo sa ating mga anak ng usaping sex, maiiwasan po ang premarital sex at ang sexual immorality. Bakit? Sa bahay pa lang, nataniman mo na ang anak mo.
1: That's right.
0: That sex is to be done within the sanctity of marriage. Sex is not something that you could do outside of marriage. Kapag po yan, lumaki po sila na nataniman mo ng ganyan, di ba? Then maiiwasan mo ang premarital sex among teenagers, among young adults, at ang sexual immorality.
1: Claire, maganda rin dito sa area na to, no? Magandang turuan natin yung mga bata. Meron tayong mga kilalang mga co-parents natin na binibigyan yung anak nila ng parang mga ring o bracelet. Bracelet, parang
0: purity
1: ring
0: yes.
1: o purity bracelet na parang as a sign na hanggat suot mo yan, parang it will remind you to keep your purity, hindi
0: yes.
1: ba? Maganda
0: kaya
1: yan.
0: Mo, gusto ko yan. Nagplano dati sa church. Usually, mga kaagapay sa mga churches, di ba? Tanungin nyo po kung merong ganyang parang
1: purity ring
0: celebration or whatever.
1: Oh.
0: Yung purity, ano yan, bong, di ba? Yung bibigyan mo anak mo ng
1: bond or
0: sinsing
1: something.
0: Or something na magsisimbolize ng kanilang purity and they will make a vow na, Mommy, Daddy, and Lord, I will keep myself and my body pure and holy until the night of my wedding.
1: It's a good
0: diba?
1: Reminder also for them, hindi ba? Pag dumating sila sa time na parang pinipressure sila, kunyari meron silang karelasyon, di ba? At least malalaman na no, alam nila from the time na suot nila, it's a good reminder for them na I have to keep my purity.
0: Yes. Pero alam mo, honey, ano, naisip ko lang, kung halimbawa na walang ganyang ceremony sa inyong church, mga kaagapay, alam mo, sa tahanan nyo lang, di ba? Sa inyong
1: pwede.
0: Pamilya, magagawa nyo yan, honey, di ba?
1: Oh.
0: Na ayan, magkakasama kayong pamilya, andyan ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid, nakapaligid, and then, ikaw, as a father, di ba, simulaan mo ang celebration na ito, kausapin mo mga anak mo, dalaga, binata, and you just give them a token.
1: That's right.
0: Di ba? To
1: hindi
0: signify their
1: beauty. Kailangan
0: purity.
1: Expensive, mga kaagapay, ha? Kahit mga fancy ring lang o
0: yes.
1: mga fancy bracelet, di ba? That will remind them to keep their purity intact until the night of their wedding.
0: Yes, I like that, Han. And gusto kong gawin natin yan.
1: And
0: talaga.
1: Pwede to, honey, ha? Sa, hindi lang to sa babae, mga kaagapay, ha? Ganun din to sa mga anak na lalaki.
0: Yes.
1: Parehas po yan.
0: Yes. Okay, number 5 na tayo. Bong, review muna tayo ulit.
1: Sige, review uli para makasunod ang ating mga kaagapay.
0: What do we need to know about physical intimacy between
1: number
0: a husband
1: one,
0: and wife?
1: Intimacy with God is the basis for intimacy between husband and wife.
0: Okay.
1: Number 2, take time to minister to each other intimately. Yan. Favorite ko yung number 2. Number 3, God designed intimacy to be enjoyed by husband and wife. And number four, our approach to physical intimacy influences our children. Kumbaga, napakalaking role ng mga magulang para maging intact ang purity ng inyong mga anak.
0: So, ibig sabihin, Han, kung ang tingin na mag-asawa sa sex is something divine and a gift from the Lord, yan po ang maipapasa nyo sa inyong mga anak. Diba? Napakaganda niyan. Okay, number five. Physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, meron pa, there's more. It has health benefits. So, meron siyang, wait, there's more.
1: Pwede
0: okay.
1: pala, no?
0: So, number five po again. Physical intimacy strengthens the bond between husband and wife. And, it has health benefits. So, dun muna tayo sa una, Bong.
1: Sige.
0: Alam niyo ho ba, mga kaagapay, na kapag kayong mag-asawa ay naging physically intimate with each other, nagre-release po kayo ng tatlong hormones. Ito po yung dopamine, endorphin, and oxytocin.
1: Galing.
0: Ang tawag po sa tatlong hormones na ito ay happy hormones or love hormones, as they promote a deeper sense of bonding between the married couple. And it also enhances emotional intimacy. Pansinin niyo po, right after po that you become intimate with your spouse, di ba
1: diba
0: gusto niyo po
1: glow, eh, no?
0: Mag-aakap lang kayo,
1: saka,
0: magkatabi pa kayo.
1: Pansinin
0: diba?
1: Niyo yung couple na talagang nagiging intimate with each other, iba yung glow ng kanilang skin,
0: Bong,
1: iba yung
0: kasi
1: glow ng hair nila.
0: May tinatawag na sex glow, di ba? May tinatawag po na sexual afterglow. At sabi po sa studies, ang sex glow po o sexual afterglow naglalast for 2 days. Bong, imagine mo sa cartoons, parang may mga bituin sa paligid mo, di ba? Yung mukha mo may nakapaligid na bituin. At talagang hindi mo napapansin, pero nakikita ng mga tao na, uy, si Brother Bong, nagsha-shine, nag-glow.
1: Kaya po, glowing si Claire all the time.
0: Hindi naman, ikaw naman. Diba? Ikaw din. O, diba? So, ayan po mga kaagapay. Kung gusto nyo po na magningning ang inyong mga mukha at may mga nakapaligid na stars, yan po ang sikreto. Hindi Botox, hindi facial.
1: Yes.
0: Kung hindi physical intimacy with your
1: yan.
0: Spouse. Kasi nga po, kailangan po talaga natin na pagbigyan ng ating asawa, dahil sa pagbibigay natin sa ating asawa, we are walking on God's divine plan and default for husband and wife, di ba?
1: Yes.
0: Alam nyo mga kaagapay, napakarami po. Kami po kasi ni Bong nagka-counsel ng mga mag-aasawa, no? Nagtuturo din po kami sa aming church. At napakadami pong testimony ng mga mag-asawa. Marami po silang alitan na hindi nila napag-uusapan o hindi nila napagkakasunduan. Para bang walang solusyon. Pero Bong, right after daw ng kanilang sexual
1: they
0: glow,
1: make love.
0: After po they become intimate, parang automatic, ha, di ba? Parang gano'n na lang, natapos na yung problema namin, nagkasundo kami, yung hindi namin pagkakaunawaan, biglang na-patch up, di ba?
1: Kasi, are you talking by experience?
0: Hindi, totoo po yan, mga kaagapay, ha? Maraming beses diniscuss natin dito yung emotional connection ng mag-asawa. Minsan po, masungit na si Mrs. Minsan po, masungit si Mister. Hindi mo maispele ang ugali.
1: Mainit ang ulo.
0: Bakit ganito to? Hindi mo maispele ugali nito. Noon pala, kulang na yung emotional tank, yung emotional love tank ng asawa.
1: Tama.
0: At medyo kulang na rin sa physical intimacy.
1: Yan.
0: Kaya naman po mga kaagapay, kung pong si Mister o si Mrs. biglang tatahimik at parang biglang nagtatampo o may sumpong at hindi mo alam bakit. Yun po siguro ang kasagutan, di ba? Yun po yung pwede nating gawaing solusyon.
1: Honey, in layman's term, huwag niyo pong ipagkait sa inyong mga asawa na maging intimate po kayo sa isa't isa.
0: Yes.
1: Ako, I'm also speaking on behalf ng mga asawang lalaki. Ha? Importante po sa aming mga lalaki to be intimate with our spouse.
0: That is true. And Bong, meron pa tayong wait. There's more. Nako, ito na po. Kung gusto niyo po iwas doktor at iwas gastos, mga kaagapay, alam niyo ho ba na marami palang health benefits ang physical intimacy between a husband and wife? Unang-una na nga po, antidepressant.
1: Yan.
0: Lalo ngayong panahon ng pandemic, Bong, di ba? Ang daming na-depress, ang daming nagkaroon ng mental anxiety. Ito po, kapag kayo ay nagiging intimate sa inyong asawa, ito pala ay antidepressant
1: Yan.
0: at nakaka-boost ng immune system.
1: Pampalakas ng immune
0: Kaagapay, ito
1: system.
0: po, medical studies po ito ha, hindi po galing to kay Kuya Bong o Ate Claire. Medical studies po na ginawa dito. It also promotes sleep, honey. Kung hindi ka makatulog, may
1: Yan.
0: insomnia ka. And it enhances brain power. Kasi kapag daw kayo ay naging intimate ng mag-asawa, may nilalabas na naman brain chemical
1: Right.
0: na mas parang nakakapag-focus ka sa trabaho o sa kung ano yung inaaral at iniisip mo. And nakakapagpababa din po ito ng blood pressure.
1: Sa matataas ang BP dyan.
0: Ayan, yan ang
1: ang
0: hatol.
1: kasagutan.
0: Yes, and ito pang isang maganda para sa mga nirarayuma, para sa mga may migraine, mga kaagapay, ang kasagutan, natural pain relief. Hindi expensive, bong, ano? Libre. Libre po ito na pain relief.
1: May
0: Kaya,
1: migraine ka ba ngayon?
0: Wala akong migraine. Kaya mamaya na ang enhancement, mga kaagapay, ang kasagutan po ay let us be physically intimate with our spouse. Dahil napakadami pong health benefits. And ako, Bong, I'd like to think that God designed it that way.
1: Yes.
0: Dahil nga po ang sex with your spouse is something from God. It is something of the Lord. And alam naman po natin that when we walk on God's will, nakaakibat po dyan ang mga pagpapala. And parte ng mga pagpapalang ito, Bong, ay yung mga health benefits pala nakaakibat dito sa sexual
1: That's
0: intimacy.
1: Right. Sakit ng ulo ko, Claire?
0: Parang, may migraine ka?
1: Migraine ako. Nagma-migraine ako ngayon.
0: Mamaya, may gamot sa migraine ako. Kaagapay, baka naman mamaya sabihin na ng mga asawa nyo, honey, may migraine ako. Honey, nirarayuma ako.
1: Sino po ang may mga migraine at matataas ang BP dyan?
0: Taas kamay na,
1: comment,
0: diba?
1: Comment na po kayo. Isa pa, honey, no, idagdag ko rin, no, ang pagiging intimate sa iyong asawa, this is also a good cardiovascular exercise.
0: Totoo.
1: Hindi ba? So, hindi
0: yes.
1: lang laging kayong nagte-treadmill o laging nagbe-brisk walking o you always go to the gym. It is also nice and important also to be intimate with your spouse kasi napakagandang cardio exercise din po yan para sa mag-asawa.
0: Yan. At para sa mga young couples, han, ang sexual intimacy between married young couples, nakakahubog pala ng katawan ng babae, Bong. Mas humuhulma daw yung waist and hips ng babae.
1: Kaya
0: okay.
1: Ayoko na, no comment na ako.
0: No comment. Kaya pala sexy ako, di ba? Kahit na 4 kids.
1: Yes, okay.
0: Ayan.
1: Number 6 na tayo, honey, no?
0: Sige, number 6 na po tayo.
1: Isa bang one rundown na
0: siguro pang
1: review?
0: Before mamaya na.
1: Before mamaya, okay. Number 6, okay. Physical intimacy protects your marriage.
0: Wow.
1: Ito, napakaganda nito. Importante po na protektahan po ninyo ang inyong pagsasama, ang inyong marriage. Protektahan po natin
0: yes.
1: yan. Your physical intimacy causes you to stand united as one flesh team in the power of Jesus. Why? Bakit po? Because you are in the perfect will of God.
0: Yes,
1: yes you heard me right. Whenever a husband and wife become physically intimate, they are walking in the center of God's will and God's design for marriage. They have a spiritual covering and protection.
0: Wow.
1: They begin to walk in the power and blessing flow when you are in the will of God.
0: Nakakatuwa naman, Bong. Just remember,
1: Excuse me.
0: Okay. God bless you, honey.
1: Thank you.
0: Remember po that physical intimacy is not just about sex. But it is also about friendship. It is about romance. It is about trust, love, companionship, and connection between the married couple. So why does it protect your marriage? Bakit po pinoproteksyonan ng physical intimacy inyong marriage?
1: Yan.
0: Kasi nga po, marriage without intimacy can fester complications like trust issues, anger, frustration, and confusion. Kapag po may decline sa sex life o sa physical intimacy ninyo mag-asawa, it can lead to mood and anxiety disorder, sabi nga natin kanina, di ba? And even punch down the immunity ng isang tao.
1: Bumababa ang
0: yes,
1: immunity.
0: Yes, kasi nga sabi natin, sex is proven to boost immune system. Kapag po pala walang physical intimacy sa mag-asawa, pwede rin mabawasan daw, Bong, yung confidence level ng
1: Yes.
0: isa sa spouse, di ba?
1: Oh,
0: Kasi
1: either
0: isipin
1: husband or
0: nila,
1: wife, no?
0: bakit ba ayaw ng asawa ko at may mali ba sa akin? Is something wrong with my body? Hindi ba niya ako mahal? Unattractive ba ako? Hindi ba ako maganda? Hindi ba siya sa akin na-attract? And syempre, Bong, lalo na sa aming babae, nakakababa ng
1: Moral,
0: self-esteem, di ba?
1: oo.
0: Na parang bakit ayaw niya? Bakit laging tumatanggi, di ba? So, huwag po natin hayaan na maramdaman ng ating asawa yung ganito po, okay? And number seven po tayo.
1: Yan.
0: Physical intimacy does not have to be boring,
1: I like this.
0: Mechanical, or routinary. Ayaw po ni Lord niyan. Hindi po dapat boring or mechanical or routinary ang physical intimacy. Alam niyo po, husband and wife need to do things out of the box, Bong.
1: That's right.
0: So their physical intimacy would be something fun and enjoyable at hindi boring. Ano
1: Yes.
0: ibig sabihin niyan? Maging creative po tayo sa ating physical intimacy. Hindi po puro letter A, letter A. Mag letter B naman, mag letter C, di ba? Iba-ibang paraan po, di
1: Or
0: ba?
1: Isa pa, honey, no? Maganda rin na once in a while, you go out na hindi lang lagi sa bedroom ninyo. Maganda rin kahit mag-asawa po kayo mga kaagapay. Once in a while, you go out, you check in a hotel,
0: yes.
1: In a bed and breakfast, hindi ba, nang kayong dalawa lang, and be intimate, hindi ba? Alalahanin nyo nung, di ba, nung bago kayong mga kasal na talagang you go out of town, nag-honeymoon kayo sa ibang bansa o sa ibang parte ng Pilipinas, or kahit na hindi gaano kamahalan, yung simple lang na dyan lang sa malapit na countryside, you go there, you check in lang kayong dalawa lang mag-asawa.
0: Yes. So, dapat paglalaanan din to, Bong, ng budget ng mag-asawa. Importante
1: kasi,
0: po na mag-invest kayo sa inyong pagsasama.
1: Minsan kasi, honey, no, dahil minsan iniisip mo, ay, tagal na kami mag-asawa, hindi na yan, gastos pa yan. Yun yung mga medyo maling thinking, eh, hindi ba na, wag na, bakit pa kami lalabas? Eh, pwede naman dito sa kwarto, ito naman lagi yung aming routine,
0: yes.
1: Di ba?
0: Kung hindi man sa kwarto, 'di ba? Sa ibang ano, sa ibang place na lang sa bahay kung kayong dalawa lang po mag-asawa.
1: Yes.
0: So you have to think out of the box. Kailangan po maging fun and adventurous kayong mag-asawa so your sex life would not be boring. Kasi nga po, ang nais po ng Panginoon sa mag-asawa at ito po ay nasa awit ni Solomon na aklat po sa Biblia, no? God wants married couples to gratify all five senses. And that is the key to a healthy and vibrant sexual union. Again, kaagapay, sex is not dirty. It is God's gift that married couples need to enjoy and appreciate. Bong, bumalik tayo sa science. Ano ang five senses, kaagapay? Sige nga, tandaan mo, Bong,
1: yes.
0: Sense of
1: touch.
0: Sense of touch.
1: Hearing.
0: Smell.
1: Taste. What's the other one?
0: Sense of sight.
1: Sight.
0: Kaagapay, di ba? Binigyan po tayo ng five senses ni Lord para po ma-enjoy natin even in moments when we are intimate with our spouse.
1: You
0: Nais
1: mean,
0: po ng Panginoon na
1: honey.
0: We incite the five sex senses, di ba? Habang tayo ay nagiging intimate. Okay.
1: In other words, honey, no? Kapag kayo nagiging intimate mag-asawa, don't be like a limpid noodle. Yung parang wala kang kabuhay-buhay,
0: yes.
1: Yung parang kang mannequin, o hindi ka, well, yung nothing, di ba? No reaction
0: yes.
1: at all, di ba? Kaya meron tayong five senses ngayon yung sinasabi
0: okay.
1: mo, honey.
0: Ano-ano ho ba yung five senses? At paano natin magagamit ang five senses na ito upang sumigla ang ating intimacy sa mag-asawa?
1: Yan.
0: Uunahin ko na po, sense of sight.
1: Mm.
0: Alam niyo po, by nature, men are visual. Ang mga
1: That's
0: husbands
1: us.
0: Po natin ay visual. Sila po ay nai-insight.
1: Na-attract.
0: Sa mata, di ba?
1: Kung ano yung aming nakikita.
0: Yes, kaya naman po, they get more excited by sight than a woman is. Appearance po is very important para sa mga asawang lalaki. Kaya
1: yes.
0: naman advice ko sa mga kaagapay na misis, kapag po oras na para maging intimate kayo ng inyong mag-asawa, isipin nyo sense of sight. Wear something nice. Wear something appealing. Alam ko po na masarap matulog na butas-butas yung t-shirt kasi
1: yes,
0: gusto ko rin po yun eh, di ba? Yung matutulog ka sa favorite pambahay mo na medyo presko na t-shirt, na duster, medyo butas-butas na t-shirt. Pero kapag po moment na kayo ay intimate na mag-asawa, wear something appealing.
1: Yes.
0: Mga nightgown, mga sexy pantulog,
1: Oh.
0: sexy pajamas. And ayusan nyo naman po yung kwarto, pagpagan ng kama. And then maglagay ng mga
1: Scented
0: candle. Kung meron kayong
1: candles,
0: mga gumamela at mga rosas, di ba?
1: or
0: Magkalat ng
1: put some soft
0: petals sa
1: music.
0: kama. Okay, so
1: Yan.
0: tandaan po natin, whenever you become intimate with your spouse, activate the sense of
1: Mag-dim
0: sight.
1: light.
0: Yes.
1: Yan.
0: Number two naman po is sense of hearing. Si Sir Claire, paano naman magagamit ng sense of hearing sa union na mag-asawa? Okay, ito po ang tip ha ni Ate Claire. Kapag kayo po ay magiging physically intimate mag-asawa, you have to use endearment words before.
1: Such as?
0: Before physical intimacy, you have to use endearment words such as, honey, ang sexy mo. Honey, ang kinis mo.
1: Honey, maganda rin yun sa
0: Honey,
1: umaga
0: ang
1: pa
0: baho
1: lang, no?
0: mo.
1: Tinetext mo na yung wife mo, no?
0: Yes.
1: Honey, you are looking so good bago ako
0: Yes.
1: umalis ng bahay.
0: So yan, before. Okay,
1: Before,
0: tandaan natin. Before po the action, before mag-take place ang action, gumamit ng endearment words.
1: Yes.
0: During, habang nagaganap po ang inyong pagsasamang mag-asawa, you have to appreciate your spouse. Hindi po yung kung ano-ano nakikita niyo sa parte ng katawan mo, ah, tumaba ka na pala? Ah, ano nangyari dyan? O bakit ganito? Bakit may sugat ka pala dyan? Kailangan han, while you are doing it, you appreciate the body of your spouse na, honey, ang sexy po. Honey, di ba?
1: Or
0: Ganito,
1: minsan,
0: di
1: honey,
0: ba?
1: no? Minsan yung while doing it, dinidiscuss mo sa husband mo na o yung tuition fee ng anak mo, babayaran na next week yung pambayad ng
0: Yes.
1: kuryente. Or minsan nakabukas yung TV, nanonood, hindi ba?
0: And after naman po, after the act that you are intimate with your spouse, you have to affirm your spouse. Always end with, I love you. Hindi po
1: Yes.
0: yung kapag tapos na kayo, ah, dyan ka na, magbihis ka na, o kaya, oh, dyan ka na, tapos na. You have to affirm your spouse na, thank you, honey. You know, I love you. You know, I appreciate you. Thank you, honey. Di
1: Or
0: ba?
1: honey, maganda rin minsan, no, after doing it, yung nagka-cuddle kayo together, yung nagka-hug kayo together pa.
0: And para din po ma-activate ang sense of hearing, mag-play po tayo ng mga romantic songs o yung mga favorite theme song nyo, di ba? Patayin ang ilaw, magbukas ng kandila, magpatugtog ng mga romantic songs, di ba? Mas nakakatulong po yan i-boost ang inyong sexual life. Tama ka nga, Han. Hindi yung habang magiging intimate ka sa asawa mo, ay, honey, samahan mo pala ako bukas, check up ko sa doktor. O, honey, mag-grocery pala tayo mamaya at tandaan mo. Siyempre po, nakakapanira naman po. Parang medyo nakakapanira ng trip, sabi nga nung iba, di
1: Or
0: ba?
1: minsan, honey, no, yung napaka-rude mo sa asawa mo the whole day and then pagdating ng gabi, you're expecting to get the treasure,
0: yes,
1: di ba? Parang
0: okay.
1: mali, eh, no?
0: So, number three na po tayo, sense of smell and taste. Paano po natin ma-activate o magagamit ang sense of smell and taste? Sa lang po, kaagapay, okay lang po na maligo or mag-shower before maging intimate kay Mr. o kay Mrs., di ba? Mag-spray ng cologne, mag-toothbrush, nako,
1: Important.
0: regalo nyo na po sa asawa nyo yan,
1: Mag-lotion.
0: kaagapay, mag-toothbrush po before you become intimate, maligo, mag-toothbrush, maglagay ng pabango, ng pulbos, di ba? And you know, Bong, when we do that, we bless our spouse.
1: That's right.
0: That is true, kaagapay, na, ay nako si Sir Claire, ayan na nga, pagbibigyan ko na nga siya eh, magpapabango pa ba ako, di ba? You know what, kaagapay, you bless your spouse.
1: Right.
0: Be a blessing to your spouse that every time you come together in physical union, you come prepared.
1: Kaling.
0: Maganda ka, naka-shower ka, naka-cologne ka, naka-toothbrush ka, malinis ang kama, may candle ka, may petals, may soft music. You know, that is a form of blessing your spouse,
1: That's right.
0: honey.
1: Honey, no, ano ko lang, no, let me give emphasis on it, no. Yung pagiging malinis, yung pagiging presentable, yung pagiging mabango,
0: yes,
1: should be both for husband and wife.
0: Yes.
1: Ha? Hindi pwedeng si wife lang yung malinis o yung mabango, then si husband naman darating ng ano, ng madumi o ng hindi pa nga pinaprepare yung sarili niya. So it goes for husband and wife.
0: Yes.
1: And care last na
0: lalo
1: lang,
0: na
1: diba?
0: Palahan, sabi mo darating, di ba? Lalo na ngayon po na medyo alam naman po natin na meron pa rin po tayong nararanasan, di ba? Na ito nga po itong COVID variant na ito. Siyempre po, dapat ingat pa rin po. Kung galing po sa labas si Mr. o si Mrs., dapat po talaga maligo muna before you do it. At para naman po kay mga kaagapay ng misis na nagluluto. Kahit
1: Yan.
0: gano'n pong kasarap ng luto nyo, adobo, kare-kare, crispy pata, huwag po nating hayaan na maranasan ni o matikman agad ni Mister at mahulaan ang luto,
1: Ulam.
0: ang ulam, dahil po nakalimutan ang maligo ni misis, di ba? Kaya pag sila ay nagtabi ni Mister na, honey, ang ulam ba adobo?
1: Alam na
0: Kasi
1: agad.
0: naamoy mo na si misis, naamoy adobo, di ba?
1: Right.
0: So, ugaliin naman po natin mga kaagapay ni misis na after po magluto ng hapunan, magpahinga lang po tayo saglit. At kapag darating na po si Mister, ayan po, i-prepare na natin ang ating sarili, ang ating kwarto, para i-bless po si
1: Right.
0: Mister.
1: Honey, kwento ko lang sa ating mga kaagapay, no? Alam po ninyo, itong si Claire, in fairness to Claire, ha?
0: Teka, baka ilalaglag mo ako na amoy
1: course
0: mechado,
1: not.
0: ha?
1: Every time po, nadadating ako ng bahay from a meeting or from work, pag narinig na ni Claire yung busina ko sa harap ng bahay, di ba? Automatic na po yan si Claire. For the past years na magkasama kami, tatakbo na po yan sa CR. Bago pa po ako makapanik ng kwarto o makapasok ng loob ng bahay, kita ko si Claire, fresh na yan. Bagong ligo, bagong ayos. Hindi ko po siya nadarat ng sa bahay ng untidy o ng anong tawag dyan, yung madumi sa katawan. So, Claire's making sure na every time po darating ako ng bahay, eh talagang she makes herself presentable in my sight.
0: Yes,
1: yan.
0: Because I want to be a blessing to you. At saka kaagapay, siguro kahit po matagal na kami magkasama ni Bong at mag-asawa ni Bong, para hubang ayoko pa rin po na, syempre yung darating yung mister mo na he looks forward na makasama yung misis niya, mga anak niya, tapos darating siya na ano ba yan, amoy ulam, ang gulo ng bahay. Gusto ko po pagdating niya, maayos po, organized po, and he could call home talaga his haven na makakapahinga siya, di ba, maaamoy niya ako na babango. So siguro, naging ugali ko na yan,
1: habit mo
0: di
1: na,
0: ba,
1: no?
0: Na maging pagpapala sa iyo. That's my way of being a blessing to you.
1: Nakakalungkot din kasi, honey, no? Meron tayong mga kilala din, no? O di naman kilala o nababalibalitaan natin na alam niyo, wala nang gana rin mag-ayos dahil iniisip nila, eh bakit ba? 10 years, 15 years na kami magkasama. So what's the point? Eh nakita niya na naman lahat. Wala na akong mystery. Yung mga ganong thinking, sana mabago yun, hindi ba?
0: Yes. Okay. And ang sense of touch, Bong. Paano natin ma-activate o ma-i-incite ang sense of touch? Siyempre po, lalo sa mga babae, gusto po natin na women love to be touched, Bong. Alam mo ba yan? Women love to be hugged. Women love to be kissed. Kaya naman, husbands, comfort your wives at all times. Huwag po natin gamitin ang soap operas, mga novels, or mga ibang videos as basis for our intimacy. Wag
1: yes.
0: na wag po. Do not set a high standard by comparing your intimacy with your spouse sa napanood mo. Ayaw po ng Panginoon yan. Diba? We should not, ano to, honey, set a high standard na hindi kayang ratingin ng asawa mo dahil binabase mo ang intimacy o ang success sa napanood mo. So, wag po nating i-defile ang ating mga spirits, ano? So, when you become intimate, tandaan po natin, you join together in the power of Jesus. Bong, imagine, kaagapay, when you and your spouse become intimate, you join together in the power of Jesus. You walk in victory. You walk in the will of God. Kaya naman po, we encourage husbands and wives to discover the power of physical intimacy.
1: Galing.
0: And together, maranasan niyo po ang pagpapala na nakaakibat.
1: Amen.
0: When you walk on God's will.
1: Yes.
0: Ayan, napakaganda ng ating naging discussion ngayong araw na ito,
1: Excited
0: Bong.
1: Excited ang ating
0: and
1: mga kaagapay.
0: Para sa yung takeaway, Bong, ano ba ang takeaway mo?
1: Sige, honey.
0: Baka
1: ako
0: naman adobo ang iyong takeaway.
1: Yeah. Marami actually, no? Marami kong takeaway. Unang-una rin, honey, no? Yung sabi ko nga kanina, mag-focus ako dun sa number, ano natin, number 4
0: okay.
1: point natin. Our approach to physical intimacy influences our children. Importante na maituro natin sa ating mga anak, young as they are,
0: yes.
1: that sex is a beautiful thing, that sex is created by God for husband and wife. Maganda na bata pa sila, magkaroon na sila ng tamang understanding na ang sex is a beautiful thing and should be done in the sanctity of their marriage and should be open on the night of their wedding. Kasi kapag kayang na-inculcate mo na sa isip nila, na ipasok mo na sa isip nila, it is natural for them na talagang, hindi, talagang I will keep my purity until the night of my wedding. Bata pa lang yan, ituro mo na sa kanila para yes. Pagdating ng tamang panahon, pagka naging adult na sila, alam nila na they know how to say no and they know how to say hindi pwede. Yes. Diba?
0: Honey, ang tanong, kailan daw nagiging pangit ang physical intimacy? Mm-mm. May pagkakataon ho ba sa buhay mag-asawa, mga kaagapay, na pangit ang physical intimacy?
1: Mm-mm.
0: Meron po.
1: Mm-mm.
0: There are times when physical intimacy become harmful to Mm-mm. your marriage. Ano Mm-mm. po yan? Number one po, tandaan po natin. When you withhold sex to punish your spouse.
1: Mm-mm.
0: Kapag po may pagkakataon na nainis ka sa mister mo o sa misis mo,
1: Mm-mm.
0: na-offend ka sa ginawa niya sa'yo, talaga ha, in-offend mo ko, Mm-mm. binibwisit mo ko, sige, I will punish you.
1: Yeah.
0: I will withhold physical intimacy from you for two days. Wala ka niyan, 'di ba? Mm. So hindi po 'yan kalooban ng Panginoon. Nagagamitin natin ng physical intimacy to punish our spouse, okay?
1: Right.
0: 'Yan po yung number one. Huwag po nating parusahan ang mga asawa natin sa pamamagitan ng pag-withhold ng physical intimacy sa kanila because it is not of the Lord.
1: Yes,
0: and we don't want din naman to reap the harvest when you walk outside of God's will.
1: And sad to say, nangyayari yan, hindi ba? Ginagawa yan ng ibang mga asawang babae.
0: And ako, kaagapay, I'll be very honest with you, in the past, honey. Di ba? Nagagawa ko to in the past. Kapag may tampo ako sa'yo, di ba? And I withhold this. But talagang, the Lord rebuked me while I was doing our topic for today. The Lord really spoke to my heart that you're not walking in my will if you do that to your spouse.
1: Right.
0: Diba? So, hindi pala kalooban ng Panginoon yun. Okay? Number two po, when you selfishly demand sex, tandaan natin, sabi natin, dapat may agreement.
1: Ganda
0: honey, diba? When you selfishly demand sex, na bagong opera ang asawa mo, you demand sex. May malaking problema ang asawa mo, you demand sex. May nararamdaman ang asawa mo, you demand sex at magagalit ka kapag hindi ito binigay. So, hindi rin po tama yan. Diba, there are times na talaga namang hindi ready ang asawa physically, or emotionally, or mentally, di ba? Baka may pinagdaraanan. So, huwag puwersahin.
1: Huwag pilitin.
0: Tandaan po natin, kaagapay, sabi natin kanina sa on the first part ng ating discussion, sex is something you do to enhance each other.
1: Right,
0: when you do
1: lang,
0: sex,
1: no?
0: You bring out the best in each other and you do not use each other.
1: Yes. Meron tayong mga couple friends na ini-schedule nila yung kanilang intimacy day.
0: Yes.
1: Diba, meron sila kunyari na every
0: Thursday
1: and Saturday.
0: Yes.
1: Yan, meron sila. Kumbaga naka-schedule na.
0: Yeah.
1: Diba? Maganda rin yan. Ako, I'll go for it.
0: Okay. Sex is giving po and not taking. Hindi po sapilitan. Unawain din po natin ang mga asawa natin. Kasi honey, alam mo, kapag pinilit mo na honey, let's do this. Let's have physical intimacy. Hindi ready ang asawa mo. Diba? Parang you are doing it out of lust and not out of love.
1: Sabi ko nga kanina honey, no, kung plano mong maging intimate with your spouse, umaga pa lang, i-prepare mo na si wifey.
0: Yes.
1: Pa-prime
0: mo na, diba?
1: Pa-prime mo na. Para pagdating mo sa gabi, diba, sabi ko nga, you can get your treasure.
0: Yes,
1: diba?
0: Dahil full ang bank account ng emotional bank account. Okay, so tatlong bagay po na sex ay hindi nagiging maganda sa pagsasama. Number one, when you withhold sex to punish your spouse. Number two, when you selfishly demand sex. And number three po, when you use sex to shame your spouse.
1: Oh yes.
0: Ha? Pwede ba yun? Pwede po. Yung iba po, kapag may galit sa mister o sa misis o may ines, ginagamit po yung moment na physically intimate sila para hiyain yung asawa na, ano ba, ang taba mo? Ba't ganyan? Eh, ba't hindi ka ba marunong? Hindi ka ba, ano pa ba? Yung, ano mo yun, hon? And it's so sad.
1: Yes.
0: Kapag medyo nagkakapintasan kayo o nag-assassinate kayo ng isa't isa, lalo na yung performance, di ba? Sa physical intimacy. Never, ever assassinate the performance of your spouse when it comes to physical intimacy. It's really a no-no.
1: Yes.
0: Sobrang foul po yan. Kahit
1: po
0: matagal na kayo mag-asawa, you don't shame or embarrass your spouse concerning his or her performance sa inyong physical intimacy moment.
1: That's
0: Huwag po
1: right.
0: tayong mamersonal sa kanilang kakulangan o kapintasan sa area na ito. Okay?
1: Yes.
0: Kapag po kaagapay nagawa natin ang alinman sa tatlong bagay na ito, we really pray and encourage that you repent.
1: Yes.
0: You ask God to forgive you, Lord, you know what? Nagawa ko to o nagagawa ko po ito in a way or another. And hindi po ako conscious na hindi po ito kalooban nyo. So, Father, we just pray that you forgive us kung nagawa man namin ito. And beginning today, Father, we just ask you na pagyamanin nyo, papalaguin nyo ang aming pagsasama na mag-asawa, di ba?
1: Amen.
0: Yes, Bong. Ang ganda ng ating naging topic ngayon, di ba? We have learned that sex is not something dirty. Sex is not something to be ashamed of at dapat ikahiya. But sex in marriage is something to be celebrated.
1: Woo-hoo!
0: Sex in marriage is something divine. And it is something that we should thank God for.
1: Amen.
0: Kaya naman, Bong, nais talaga natin, I just feel in my heart, in my spirit, that we need to pray for couples here na nakikinig at nanonood na maaring nanlalamig na o nagiging dry ang kanilang pagsasama, especially when it comes to physical intimacy. Let us pray for a mighty revival sa area na ito sa buhay ng ating mga kaagapay.
1: Sige po, manalangin tayo mga kaagapay. Panginoong Diyos, salamat po sa aming talakayan sa umagang ito. Salamat Panginoon for the realization that sex is a beautiful thing, that you created sex for husband and wife. Salamat Panginoon sa aming napag-usapan. Nawa Panginoon, imulat po ninyo ang aming mga listeners, ang mga kaagapay namin na ipasok nila sa isip nila that sex is a beautiful thing and that you are the author of it.
0: And Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang mga mag-asawa na nakikinig at nanonood. Kung pong dumarating sa kanilang pagsasama ang panlalamig, kung pong may mga moments sa buhay nila, Panginoon, na hindi sila nagtatagpo sa area na ito ng kanilang pagsasama. Father, in the name of Jesus, we just ask you to heal.
1: Amen.
0: We just ask you to restore this aspect in their married life, O God. We ask you, Father, to bring back the fire. Holy Spirit, bring back the fire. Bring back the spark in this area sa buhay ng aming mga kaagapay. Lord, we pray, O God, na ma-realize po nila that when they come together,
1: Amen.
0: That when they unite and do this together, O God, they are entering your power and they are discovering the power of the union that you have for husband and wife. So,
1: Amen.
0: Panginoon, dalangin po namin na pagyamanin niyo po, gisingin niyo po muli, Panginoon, ang alab sa pagsasama ng mga mag-asawa na nakikinig sa umagang ito.
1: Amen.
0: Ito po ang aming dalangin, Father God, in the mighty name of Jesus.
1: Lord, we also remember to pray for those parents na meron pong mga anak na mga teenagers,
0: yes,
1: at meron pong mga anak na mga nas in their 20s, I pray, O God, for these children to keep their purity,
0: yes,
1: intact,
0: Amen.
1: Until the day of their wedding,
0: yes,
1: in the
0: Lord.
1: Name of Jesus. Sa
0: yes,
1: pangalan
0: Father
1: ni Jesus, amen,
0: amen
1: and amen.
0: Amen.
1: Sabi po sa Song of Solomon, verse 1 and 2, kiss me and kiss me again, for your love is sweeter than wine. You are so handsome, my love, pleasing beyond words. The soft grass is our bed.
0: Wow, napakaganda naman, di ba? Sabi ko sa iyo, ha, marami po tayong matututunan ng mga passionate Bible verses dito sa Song of Solomon.
1: Ganda,
0: kaya,
1: no?
0: Mga kaagapay, basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin ang Song of Solomon at atin pong buhayin ang alab sa pagsasama
1: alab.
0: Ng ating mag-asawa.
1: Yes.
0: Kagapay, God designed marriage to represent the love of Christ for us. And our physical intimacy po in marriage represents love in its purest form.
1: Wow.
0: Being intimate with your spouse is an act of love. dapat po ito ay free from fear, free from insecurity or shame. Kaya naman, kaagapay, begin to enjoy your spouse. Begin to enjoy each other dahil yan po ang disenyo ng Panginoon para sa inyo at sa inyong pagsasama. Ako Bong, dito po kaagapay nagtatapos ang ating bedtime stories.
1: Kulang na kulang pang ating oras.
0: Yes, ang ating usapang intimacy between husband and wife. And it is our prayer po that the Lord will bring back talaga naman the spark, the fire back in your romance. Beginning today, ugaliin po natin na bigyang pansin ang aspeto na ito sa ating pagsasama.
1: Yes, the love in purest form. Yes. I like that.
0: Be a blessing to your spouse. Yes. Do not deprive your spouse and bless your spouse.
1: So be a blessing to me later.
0: And be a blessing to me also.
1: I will.
0: Yes. See you again next Friday, mga kaagapay. Kami po ni Bong ay inyo ring mapapanood sa Motivation Minute. Every Wednesday po yan, 6 p.m.
1: And at every Friday,
0: bahay, happy
1: Thursday.
0: Buhay. Every Thursday po dito sa Family Matters. Marami din po kayong matututunan sa Happy Bahay, Happy Buhay, okay? Salamat po sa lahat ng ating nakaagapay today sa ating broadcast.
1: Yes.
0: Salamat sa mga nakasama natin sa Bukawi Transmitter site.
1: Thank you.
0: Salamat sa ating mga beloved production assistants
1: sa
0: and staff
1: OCC.
0: Sa OCC.
1: At sa ating BXE team, ang mga engineers.
0: Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami po ang Team Pineda, kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino.
1: Happy Friday!
0: God bless you, kaagapay! See you next week!
1: See you next
0: Bye.
1: Week!
0: Bye!
1: Antabayanan po ninyo ang Entrepinoy Espesyal.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po!

0: mga sahig pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, a 22 ng Agosto. Jeremias chapter 51 to 52.
3: Sinabi ni Yahweh, "Makinig kayo. Magpapadala ako ng isang tagapagwasak ng Babylonia at ng mga hukbo nito. Magsusugo ako sa Babylonia ng mga dayuhang wawasak dito na tulad sa malakas na hanging tumatangay sa ipa. Sa araw na iyon ng kanyang kapahamakan, iiwan nilang walang laman ang lupain paglusob nila mula sa lahat ng panig. Huwag ninyong hayaang mahatak ng mamamana ang kanyang busog o maisuot ang kanyang kasuot ang pandigma. Huwag ninyong paliligtasin ang sinuman sa mga binata. Lipulin ninyo ang lahat ng kawal. Bayaan ninyong mahandusay sila sa lansangan ng Babylonia. Patay at mga sugatan sa gitna ng lansangan. Sapagkat ang Israel at ang Huda ay hindi pinabayaan ng kanilang Diyos na si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, subalit ang lupain nila ay puno ng kasalanan laban sa banal na Diyos ng Israel. Takasan ninyo ang Babylonia. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Kung hindi, makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan. Sapagkat ito'y panahon ng paghihiganti ni Yahweh at ipalalasap sa kanya ang ganap niyang kaparusahan. Ang Babylonia ay isang gintong kopa sa kamay ni Yahweh upang lasingin ang buong sanlibutan. Ininom ng mga bansa ang kanyang alak, kaya sila'y nalasing. Bigla ang pagbagsak at pagkasira ng Babylonia. Iyakan ninyo siya. Kumuha kayo ng panlunas para sa kanyang sugat. Baka siya'y gumaling pa. Gagamutin sana namin ang Babylonia, ngunit huli na ang lahat. Iwan na natin siya at magsiuwian na tayo sa ating mga bayan. Sapagkat abot na hanggang langit ang kanyang kapamakan. Tayo'y pinawalang sala ni Yahweh. Hali kayo. Ipahayag natin sa Zion ang ginawa ng ating Diyos. Ihasa ang mga pana, ihanda ang mga kalasag. Ginising ni Yahweh ang damdamin ng mga hari ng Media, sapagkat balak niyang wasakin ang Babylonia. Bilang paghihiganti ni Yahweh dahil sa pagwasak sa kanyang templo. Itaas ninyo ang watawat laban sa mga kuta ng Babylonia. Higpitan ninyo ang pagbabantay. Magtakda kayo ng mga bantay. Humanda kayong sumalakay, sapagkat binalak at ginawa ni Yahweh ang sinabi niya tungkol sa Babylonia. Kayong naninirahan sa tabi ng maraming ilog, nasagana sa kayamanan, dumating na ang inyong wakas. Tiyak na ang inyong kasasapitan. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay sumumpa. Ang sabi niya, ang Babylonia ay ipasasalakay ko sa makapal na tao tulad ng mga umaatakeng balang at isisigaw nila ang tagumpay laban sa iyo. Ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. Sa dagundong ng kanyang tinig, umuugong ang tubig sa kalangitan. Pinaiilan lang niya ang mga hamog mula sa mga sulok ng sanlibutan. Pinakikislap niya ang mga kidlat sa gitna ng ulan at pinalalabas niya sa taguan ang mga hangin. Sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Bawat panday ay inilalagay sa kahihiyan ng nililok niyang Diyos-Diyosan, sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Walang kabuluhan ang mga iyon at dapat sumpain, malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanila. Ang Diyos ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang lumikha ng lahat at ang Israel ang hinirang niya. Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang pangalan niya. Ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma. Sa pamamagitan mo'y dudurugin ko ang mga bansa. Sa pamamagitan mo'y ibabagsak ko ang mga kaharian. Sa pamamagitan mo'y aking wawasakin ang mga hukbong nakakabayo at ang mga hukbong nakakarwahe, ang lalaki at ang babae, ang bata at ang matanda, ang binata at ang dalaga, ang pastol at ang kawan, ang magsasaka at ang katulong ng mga baka, ang mga tagapamahala at ang mga kinatawan. Paparusahan ko sa harap ninyo ang Babylonia at ang mga mamamayan nito dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa Zion, sabi ni Yahweh. Ako'y galit sa iyo, ikaw na mapangwasak na bundok. Winasak mo ang buong sanlibutan. Paparusahan kita. Gugulong kang pababa mula sa kabatuhan at gagawin kitang bundok na tinupok. Walang batong makukuha sa iyo upang gawing panulok o kaya'y pundasyon. Sa halip, mananatili kang wasak habang panahon. Itaas ninyo sa lupain ang isang bandila. Iparinig ninyo sa mga bansa ang pag-ihip ng trumpeta. Pahandain ang mga bansa para digmain siya. Tawagin ang mga kahariang laban sa kanya. Ang Ararat, ang Mini at ang Askenaz. Pumili kayo ng pinuno laban sa kanya. Magpadala kayo ng mga kabayo na kasindami ng mga uod na nagiging balang. Humanda sa paglaban sa kanya ang mga bansa, ang mga hari sa Medo, kasama ang kanilang mga pinunot, kinatawan, at ang bawat lupaing nasasakupan nila. Nanginginig at namimilipit sa sakit ang lupain, sapagkat hindi nagbabago ang pasya ni Yahweh laban sa Babylonia. Sisirain niya ang lupaing ito, wala nang maninirahan dito. Tumigil na sa pakikipaglaban ang mga mandirigma ng Babylonia at nanatili sa kanilang kuta. Sila'y pinanghinaan na ng loob na parang mga babae. Sinunog na ang kanilang mga tahanan. Nawasak na ang kanilang mga pintuan. Nagkakasalubong sa pagtakbo ang mga inutusan. sinasalubong ng isang sugo ang kanyang kapwa-sugo. Sasabihin nila sa hari ng Babylonia na nasakop na ang lahat ng panig ng kanyang lungsod, naagaw ang mga tawiran, sinunog ang mga kuta, sindak na sindak ang mga kawal. Ang Babylonia ay parang giikang niyayapakan. Sandali na lamang at darating na ang panahon ng pag-ani sa kanya. Ang Jerusalem ay kinatay at nilamon ng Babylonia. Ginawa niya itong parang sisidlang walang laman, para siyang dambuhala at ako'y nilulon. Kinuha ang magustuhan at itinapon ang iba. Sabihin ninyong mga taga-Zion, mangyari sa Babylonia ang karahasang ginawa niya sa amin. Sabihin naman ninyong mga taga-Jerusalem, pananagutan niya ang paghihirap na tiniis namin. Kaya sinabi ni Yahweh sa Jerusalem, ipagtatanggol kita at ipaghihiganti. Tutuyuin ko ang kanyang dagat at bukal. Wawasakin ko ang Babylonia. Ito'y gagawing tirahan na lang ng mga asong gubat. Magiging isang katatakutan at tampulan ng paghamak. Wala na ring maninirahan doon. Sila'y uungal na parang mga leon. At dahil sila'y mga ganid, ipaghahanda ko sila ng isang handaan at lalasingin ko hanggang mawalan sila ng malay. Mahimbing sa pagtulog habang panahon at hindi na magising. Dadalhin ko silang gaya ng mga tupang patungo sa katayan at gaya rin ng mga lalaking tupa at barakong kambing. Nasakop ang Babylonia. Naagaw ang lupaing hinahangaan ng buong sanlibutan. Nakakapangilabot tingnan ang kinasapitan niya. Tumaas ang tubig ng dagat at natabunan ng nagngangalit na alon ang Babylonia. Kinatakutan ang kanyang mga lunsod. Natuyo ang kanyang lupain na parang disyerto. Ayaw panirahan o daanan man ng sinumang tao. Paparusahan ko si Bel, ang diyos ng Babylonia, at dudukutin sa kanyang bibig ang mga nalulun niya. Hindi na siya pupuntahan ng mga bansa. Bumagsak na ang pader ng Babylonia. Bayan ko, lisanin ninyo siya. Iligtas ng bawat isa ang kanyang sarili mula sa matinding galit ni Yahweh. Huwag manghina ang inyong loob at huwag kayong matakot sa balitang kumakalat sa lupain. May mapapabalita sa loob ng isang taon. Iba't iba bawat taon. Balita tungkol sa karahasan o mga pinuno laban sa pinuno. Kaya darating ang panahon na paparusahan ko ang mga diyos-diyosa ng Babylonia. Mapapahiya ang buong lupaing ito at mapapatay ang lahat ng mamamayan niya. Kung magkagayon, ang langit at ang lupa at lahat ng naroroon ay aawit sa kagalakan dahil sa Babylonia. Sapagkat sasalakayin siya ng mga tagawasak mula sa hilaga, sabi ni Yahweh, dapat ibagsak ang Babylonia bilang kapalit ng mga napatay sa Israel, sapagkat ang Babylonia ang dahilan ng mga napatay sa buong sanlibutan. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita na bihag sa Babylonia, kayong nakaligtas sa kamatayan, magpatuloy kayo at huwag kayong titigil. Alalahanin ninyo si Yahweh kung kayo'y nasa malayong lugar na. Gayon din ang Jerusalem. Kami napahiya dahil nakarinig kami ng paghamak. Nalagay kami sa kahiyahiyang katayuan sapagkat dumating ang mga dayuhan at pumasok sa banal na dako sa bahay ni Yahweh. Makikita ninyo, darating ang panahong paparusahan ko ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Maririnig ang daing ng mga sugatan sa buong lupain. Kahit na maabot ng Babilonya ang langit, kahit tibayan niya ang kanyang kuta, darating pa rin ang wawasak sa kanya. Sinabi pa ni Yahweh, pakinggan ninyo ang iyakan mula sa Babilonya, ang panaghoy dahil sa kanyang pagkawasak. Sapagkat ginigiba ni Yahweh ang Babilonya at pinatatahimik ang kanyang malakas na sigaw. Ang kanyang mga alon ay parang ugong ng malakas na tubig. Matining ang alingaungaw ng kanilang tinig. Sumalakay na sa Babilonya ang tagawasak. Binihag ang kanyang mga mandirigma. Pinagbabali ang kanilang mga pana sapagkat si Yahweh ay Diyos na gumaganti. Magbabayad siya ng buo. Lalasingin ko ang kanyang mga pinuno at mga matatalino. Ang kanyang mga tagapamahala, tagapag-utos at mandirigma. Mahihimbing sila habang panahon at hindi na magigising. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang malawak na pader ng Babilonya ay mawawasak at masusunog ang matataas niyang pintuang bayan. Nagpapakahirap sa walang kamuluhan ang mga tao. Pinapagod nila ang kanilang sarili para mauwi lamang sa apoy. Ito naman ang iniutos ng propeta Jeremias sa punong yunuko na si Sirayas, ang anak ni Nereas at apo ni Maasias, nang siya'y magpunta sa Babilonya kasama ni Haring Zedekias ng Huda noong ika-apat na taon ng paghahari nito. Itinala ni Jeremias sa isang kasulatan ang lahat ng kapahamakang darating sa Babilonya at lahat ng bagay na nasulat tungkol dito. Ang sabi ni Jeremias kay Sirayas, basahin mong lahat ang nakasulat dito pagdating mo sa Babilonya. Pagkatapos ay sabihin mo, Yahweh, sinabi mong ang lupaing ito'y iyong wawasakin. Wala nang maninirahan dito, maging tao o hayop, at mananatili itong wasak habang panahon. Pagkabasa mo sa kasulatang ito, itali mo sa isang bato at ihagi sa gitna ng ilog Euphrates. Sabay ang pagsasabing, gayon lulubog ang Babilonya at hindi na lilitaw dahil sa parusang ipadadala ko sa kanya. Hanggang dito ang mga pahayag na natipon ni Jeremias. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari sa Huda at 11 taong naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Hamutal, anak ni Jeremias ng Libna. Tulad ng masamang ginawa ni Jehoiakim, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagalit si Yahweh sa Jerusalem at sa Huda, kaya sila'y itinakwil niya. At si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babilonya. Noong 9 na taon ng kanyang paghahari, 10 araw ng 10 buwan, sumalakay sa Jerusalem ang buong hukbo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babilonya. Kinubkob nila iyon at nagtayo sila ng mga toreng bantayan sa palibot. Ang pagkubkob ay tumagal hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Zedekias. Noong 9 na araw ng 4 na buwan ng taong iyon, nagkaroon ng matinding taggutom sa lungsod. Walang makain ng mga mamamayan. Nang makita ito ni Haring Zedekias, gumawa sila ng butas sa pader ng lungsod at tumakas ng gabing iyon kasama ang mga sundalo. Dumaan sila sa pintuang bayan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng hari. Nakatakas sila patungong Araba kahit napapaligiran ng mga hukbo ng Babilonya ang buong lungsod. Ngunit hinabol ng hukbo ng Babilonya ang hari at inabutan si Zedekias sa kapatagan ng Jericho. Nagkawatak-watak ang kanyang mga kasama at iniwan siya. Binihag ang hari at dinala sa hari ng Babilonya na nooy na sa Ribla sa lupain ng Hamat. Doon siya hinatulan. Pinatay ng hari ng Babilonya ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan niya. Pinatay rin sa Ribla ang lahat ng pinuno ng Huda. Pagkatapos, dinukit ng hari ang mga mata ni Zedekias, ginapos, dinala sa Babilonya at ibinilanggo hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Noong ikasampung araw ng ikalimang buwan, ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babilonya, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Sinunog niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at lahat ng mga bahay doon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang pader sa palibot ng Jerusalem ay iginuho ng mga sundalo ng Babilonya sa pangunguna ng kapitan ng mga bantay. Binihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babilonya at ang mga nalabi sa mga manggagawa. Subalit, iniwan niya ang ilan sa pinakamahihirap sa lupain upang magtrabaho sa mga ubasan at bukirin. Siniran nilang lahat ang mga haliging tanso sa templo ni Yahweh, pati ang tuntungan at ang malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat-dagatang tanso, at dinala nila sa Babilonya ang mga tinunaw na tanso. Kinuha rin nila ang mga palayok, pala, gunting, mangkok, kutsara at lahat ng sisidlang tanso na gamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng kapitan ng mga bantay ang mga kopa, apuyan, mangkok, palayok, kandelero, kutsara at tasang yari sa ginto at pilak. Hindi na makayang timbangin ang tanso ng dalawang haligi ng dagat-dagatang nasa ilalim ng tuntungan at ng 12 hugis bakang tuntungan. Ang mga ito'y ipinagawa ni Haring Solomon para sa bahay ni Yahweh. Ang isa sa mga haligi, 8 metro ang taas at 5.5 metro ang bilog. Walang laman ang loob nito, ngunit 4 daliri ang kapal ng tanso niyon. Ito'y may kapitel na tanso rin, 2.5 metro ang taas. May palamuti itong parang lambat at mga prutas na granada sa palibot. Ang lahat ng ito'y yari sa tanso. Ang isa pang haligi na may mga palamuti ring granada ay kahawig ng unang haligi. May 96 na lahat ang palamuting granada na nakikita, ngunit 100 lahat ang nagawa na makikita sa buong palibot. Kinuha ng kapitan ng mga bantay ang punong paring si Zerayas at si Zepanias ang pangalawang pari, pati ang 3 pinuno sa templo. Kumuha rin siya sa lungsod ng isang pinuno na mamamahala sa mga mandirigma. 7 lalaki sa konseho ng hari na naroon pa sa lungsod, 1 kalihim ng kapitan at siyang nagsasanay sa mga tao para sa pakikidigma, at may 60 lalaking naroon pa rin. Sila'y dinala ni Nebuzaradan sa harapan ng hari ng Babilonya sa Ribla na nasa lupain ng Hamat. Sila'y ipinahampas ng hari ng Babilonya saka ipinapatay. Gayon naging bihag at inalis sa sariling lupain ang taga-Huda. Ito ang bilang ng mga taga-Huda na dinalang bihag sa Babylonia ni Nebuchadnezzar. Noong 7th taon ng kanyang paghahari, 3,023. Noong 18th taon ng kanyang paghahari, 832 mula sa Jerusalem. Noong 23rd taon ng kanyang paghahari, 745 na dinalang bihag ni Nebuzaradan. Lahat-lahat ay 4,600. Noong 25th araw ng 12th buwan ng 37th taon ng pagkakabihag ni Haring Jehoiakin ng Huda, pumalit na hari sa Babylonia si Evil-Merodach. Naging mabuti ito kay Haring Jehoiakin ng Huda at pinalabas siya sa bilangguan. Pinakitaan ng kagandahang loob at binigyan pa ng katungkulang mas mataas kaysa mga haring kasama niya sa Babylonia. Kaya't hinubad na ni Jehoiakin ang kanyang damit bilanggo at namuhay sa kalinga ng hari sa natirang mga taon ng kanyang buhay. Araw-araw, ang kanyang pangangailangan ay ibinibigay ng hari ng Babylonia habang siya'y nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS. Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
7: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
8: Ella Arsyaga.
6: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Muli, isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-agri. Ito ang Maulad na Pilipino kung saan ay hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Bago po ang lahat ng yan, tayo po yung nagpapasalamat po muna sa pamamagitan ng panalangin. Inanyayahan po natin ang lahat na sumabay o sumama po sa ating panalangin. Panginoon, sa gitna ng sama ng panahon, patuloy mo po kami ingatan at ilayo sa anumang panganib. Bigyan mo po kami, Lord, ng kapanatagan, lakas at karunungan upang manatiling ligtas at handa. Naway maging payapa ang aming paligid at mabilis na lumipas ang unos. Tinataas rin namin ng simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa pagiging ano po natin, no? Bukas ang isip, doon pumapasok ang bagong karunungan. Magandang umaga po. Ako si LR Shaga at ngayon po ay araw ng Sabado, 22 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Welcome po sa Season 8, Episode 34 ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay, ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lang po, ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph, ganyan din po sa Facebook, sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Facebook page po tayo. And of course, sa mga nakikinig po sa talapihitang 702 po tayo sa AM band, of course sa radio po yan. At nais po nating batiin ang ilang mga individual, lalo na po yung mga nag-iwan ng kanilang mensahe sa ating program link. Kabilang nga po dyan si Ma'am Marlo Barbosa de Osera. Magandang umaga po. Naku, baha po sa amin sa Malolos. Ingat po ang lahat. God is good all the time, wonderful and hopeful. Saturday morning everyone, mula po ito kay Sir Ronald Young. Good morning po, blessed day po, amen. Mula naman po kay Ma'am Jennifer Arili Cristalino sa tingin. Ayun. At dun po sa ating ano, no, parang naging mensahe po at naiwan po sa ating tagapakinig, Sir Federico Termulo Jr., angat ang sarili kapag iniangat ang iba. Yun, mukhang talagang nakaantabay po tayo sa start ng ating program. Thank you so much, sir. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mula po kay Sir Epifanio Salvador, good morning, share it. Ayun. At meron tayong feedback from Tita Irene Salonga. Thank you, Ate Ella. Ganda ng topic about basura. May post din ang isang pastor namin. Nag-attend sila meeting about garbage. So thank you po. Good morning po, Ate Ella, and all listeners ng MNP. Once again from Tita Irene Salonga. Thank you po for giving feedback po sa ating naging panauhin last Saturday. In fact, nag-iwan po sila ng mensahe rin sa atin ng pasasalamat. That would be from the National Conversions Initiative for Sustainable Rural Development. Thank you very much po. At yun nga po, no, talagang napapanahon po ito at nagkakaroon po talaga ng mga epekto sa ating kapaligiran, hindi lamang dun sa nagtapon mismo ng basura, sabihin na natin, but of course doon sa lahat na na-affect noong nagbarang naipong mga basura po. And everyone, alam po natin yan, meron tayong maliit man, kung titingnan mo, no, hindi mo makita pag tinago mo yung sarili mong basura, kakatulong ka na pala sa ganoong paraan. So, always be mindful po, no? Thank you so much po for giving that feedback po sa ating naging topic. And meron po tayong mga messages from Sir Nestor Ballesteros. God bless. God bless. Good morning, Ma'am Ella, sa lahat ng mga magsasaka. Listeners, salamat at may ulan para sa mga magsasaka sa Region 2. Tama po. Ayun, ito po din yung ating binabahagi from time to time sa mga kakilala natin. Itong mga pag-uulan ay blessing po. Hindi siguro applicable sa iba na ano po, no, sa syudad lalo na. Pero lalo na po dun sa nahihirapan naman po ng supply po sa, let's say, yung tubig po mismo, sa irrigation po sa ating mga nangangailangan po ng tubig sa mga magsasaka po natin. Nakatulong po yan. So, ayun po. Meron din po tayong message mula kay Nora Canchela. Blessed morning po, MNP. Ayun, magandang araw, Ms. Ella, sa listeners ng MNP. Ingat po, mula po ito kay Ma'am Dulce Alicante. At mabagpalang umaga po, MNP, listening from Calizon, Kalumpit, Bulacan, mula kay Ma'am Evangeline Manggubat. Maraming maraming salamat po. At para sa umagang ito, atin pong antabayanan ang ating magiging talakayan kasama ang agriculturalist ng ATI or Agricultural Training Institute sa kanila pong Regional Training Center sa Cordillera Administrative Region. At nagsisilbi rin pong Organic Agriculture Focal Person na si Sir Edwin Dixon. At para po ito sa pagpapalakas ng organic farming through organic agriculture technologies. Katuwang po natin sa segment na ito, maya-maya lamang ang ATI para po sa Agri On Air. Thank you so much po, Sir Derek, para po sa panayam na ito sa araw na ito. At bukod dyan, tunghayan din ang Regions on the Go. Yan, yung mga farmcasters po natin na eager na i-share po yung mga kaganapan sa kanilang mga rehiyon. Gayun din ang ating ulad komunidad kung saan ay katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment hatid sa inyo ng Agriculture and Fisheries Information Division through its Batid Ba Ninyo. So, syempre, hatid namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At wala nang patumpik-tumpik pa, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Mas pinalalakas ng Department of Agriculture o DA ang sektor ng paghahayupan sa Cordillera matapos nitong ipagkaloob ang isang swine multiplier farm na nagkakahalaga ng 3.1 million sa pamahalang bayan ng La Trinidad, Benguet. Isinagawa ang turnover ceremony noong Agosto 5 sa Barangay Alno, La Trinidad. Kabilang sa proyekto ang 20 katutubong inahing baboy o native gilts, isang breeding boar, pasilidad para sa pagpaparami ng baboy, mga makinarya at kagamitan, at iba pang kinakailangang supply para sa maayos na operasyon ng pasilidad. Layunin ng proyekto na palakasin ang industriya ng pagbababoy sa La Trinidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tuloy-tuloy na mapagkukunan ng dekalidad na breeding stocks. Magsisilbi rin itong learning at production facility para sa mga lokal na magbababoy, lalo na ngayong patuloy na hinaharap ng sektor ang epekto ng African Swine Fever o ASF. Inaasahang makakatulong din ito sa muling pagpaparami ng populasyon ng baboy at sa pagpapatupad ng mas mahigpit na biosecurity at makabagong pamamaraan ng produksyon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Dr. Arlene M. Sagayo, Regional Technical Director for Research ng DACAR, na nakasalalay ang tagumpay ng proyekto sa pagtutulungan ng lahat ng mga katuwang nito. Anya, hangad ng DA na maging huwaran ng La Trinidad sa pagpapatakbo ng isang matagumpay na swine multiplier farm na maaaring tularan ng iba pang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Samantala, binigyan DA naman ni Mayor Romeo K. Awingan na ang proyekto ay pananagutan ng buong pamahalaan at ng lahat ng mga stakeholder upang matiyak ang pamatagalang pakinabang nito para sa mga magbababoy at sa komunidad. Ang proyekto ay bahagi ng Livestock Economic Enterprise Development o LEAD program ng Department of Agriculture na naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga livestock raisers sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na breeding stocks, infrastruktura, kagamitan at technical na suporta. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera.
2: Pinungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang inspeksyon sa buong sa bagong rehabilitasyong 600 pesos milyong swallowfish port at ang opisyal na paglulungsad P20 bigas meron na sa bayan ng Swal, Pangasinan noong Hulyo 30, 2026. Sa ilalim ng pamamahala ng Philippine Fisheries Development Authority, sumailalim sa malawakang modernisasyon ang nasabing pasilidad na natapos noong Hulyo 20 upang mapataas ang kapasidad at level ng serbisyo nito sa rehiyon. Kabilang sa mga naipatayo at naiayos sa pasilidad ang cold storage, fish processing facility, market hall expand pier, commercial building, admin building, water tank, stair landing, sorting area at food stalls. Kasabay ng inspeksyon sa fish port, formal ding inulungsad ang 20 pesos bigas meron na, kung saan humigit kumulang 5,000 kilo ng murang bigas ang naibenta sa mga kwalipikadong benepasyaryo sa bayan. Kabilang sa mga nakabili ng P20 kada kilong bigas, ang mga mamamayang kabilang sa PWD, solo parents, magsasaka, mangingisda, pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries at mga kasapi ng Tricycle Operators and Drivers Association. Ang 20 bigas meron na program na inuutos sa atin ng Pangulo ay tinutukoy at inexpand pa natin. Tuloy-tuloy ito hanggang 2028. Pahayag ni Kalihim Laurel, binigyang diin ng Kalihim na ang mga pinapamahaging bigas sa ilalim ng programa ay nanggagaling mismo sa mga lokal na magsasakang Pilipino. Isang hakbang upang suportahan ang lokal na sektor ng agrikultura habang pinapababa ang gastusin sa pagkain ng mga pamilya sa buong bansa. Nag-uulat mula sa Riyong Ilocos, Reyna Lingrospe.
0: Nagpulong ang mga pinuno ng magsasaka at mga kinatawan ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs nitong Hulyo 28, 2026 sa DARFO3 Back Conference Room sa Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpis, sa lungsod ng San Fernando, Pampanga upang talakayin ang mga oportunidad sa sektor ng agrikultura. Ang pulong ay pinungunahan ng High Value Crops Development Program o HVCDP ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 sa ilalim ng pamumuno ni Engineer ABP David, ang Regional HVCDP Focal Person, maging ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP at Agricultural and Fisheries Logistics Office o AFLO. Naging katuwang sa aktibidad ang Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, Research for Development Division, Department of Trade and Industry at Tarlac State University. Formal na binuksan ang aktibidad sa pagbibigay ng welcome remarks ni Engineer ABP David na siya ring National Program Director ng Sagip Saka Program. Kanyang pinasalamatan ng suporta ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng direct market linkages sa pagitan ng mga magsasaka at mamimili upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa merkado at tumaas ang kanilang kita. Bukod dito, ipinakilala rin niya ang mga pangunahing bahagi ng Sagip Saka Program, partikular ang direct procurement mechanism nito para sa mga lokal na produktong agrikultural mula sa mga kwalipikadong magsasaka, farmers cooperatives and associations o FCAs, sole proprietors, at mga MSMEs na nakarehistro sa Farm and Fisheries Enterprise Development Information System o FEDIS. Tinalakay din niya ang iba't ibang intervensyon at grant financing assistance sa ilalim ng programa at hinimok ang mga kwalipikadong FCAs na interesado sa mga inisyatibong ito upang mapalakas ang kanilang market competitiveness at enterprise development. Kasunod na tinalakay ni Ms. Maria Fatima David, Senior Trade Industry Development Specialist ng Department of Trade and Industry, ang tungkol sa mga oportunidad sa pamumuhunan at mga kinakailangang suporta ng mga MSME sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Sinundan ito ng presentasyon mula sa Tarlac State University kung saan inihayag ng institusyon ang kanilang mga umiiral na teknolohiya sa pagpoproseso at mga value-adding intervention para sa mga napiling priority commodities. Ibinahagi naman ni Engineer Glory Ann Herrera, ang Market Specialist 1 mula sa AMAD, ang mga estratehiya sa market linkages, mga oportunidad sa agribusiness at ang iba't ibang suportang serbisyo ng kanilang division para sa mga farmer-led MSMEs. Mula naman sa Research for Development Division, pinresenta ni na Ms. Anne Margaret Toralba at Mr. Geoffrey C. Abon ang mga inisyatibo ng kanilang division sa pananaliksik upang makabuo ng mga makabagong teknolohiya at value-added products para sa mga high-value crops. Nagtapos ang programa sa isang masiglang open forum kung saan malayang nakipagpalitan ng kaisipan at mungkahi ang mga magsasaka at ibang institusyon. Sa kabuuan, layunin ng ugnayang ito na tulungan ang mga lokal na magsasaka na maging ganap na entrepreneur sa pamamagitan ng paggamit ng modernong teknolohiya, pagpapataas ang halaga ng kanilang ani, at pag-uugnay sa kanila sa mas malalaking pamilihan. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
3: DA Mimaropa 4Case Program, nakibahagi sa pagsasanay para sa climate resilient backyard farming sa Occidental Mindoro. Nakibahagi ang Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4Case Program sa isinagawang Livelihood Skills Development Training on Climate Resilient Backyard Farming and Agri-Enterprise Development ng National Commission of Senior Citizen o NCSC noong 30 Hulyo 2026 sa Barangay Bayutbot, San Jose, Occidental, Mindoro. Nagsilbing panauhing tagapagsalita si Community Development Officer 1 Emmanuel V. O. Chavez ng 4Case Program. Sa kanyang talakayan, ibinahagi niya ang mahalagang kaalaman tungkol sa climate resilient backyard farming, tamang pamamaraan ng pagtatanim ng mga gulay at mga estratehiya sa pagpapaunlad ng maliliit na agri-enterprise bilang karagdagang mapagkukunan ng kabuhayan. Bilang bahagi ng suporta ng kagawaran ng pagsasaka, namahagi rin ng mga butong gulay sa mga senior citizen na lumahok sa pagsasanay. Layunin ng pamamahaging ito na hikayati ng pagtatag ng mga backyard garden upang makatulong sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain sa bawat tahanan habang nagiging karagdagang pagkakakitaan ng mga benepisyaryo. Ayon sa DA Mimaropa, mahalagang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga komunidad upang makabuo ng matatag, napapanatili at climate resilient na kabuhayan lalo na sa harap ng mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, patuloy na isinusulong ng DA Mimaropa ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga komunidad at ang pagkilala sa mga mahalagang ambag ng mga senior citizen sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita.
4: Pinalakas ang industriya ng mais sa isinagawang 90th Philippine National Corn Congress Visayas Cluster na ginanap noong August 10 hanggang August 14, 2026 dito sa Cebu City. Pinangunahan ito ng Department of Agriculture Central Visayas o DA7, katuwang ang Philippine Maize Federation Inc. o PhilMaize at dinaluhan ng mga stakeholders mula Western, Central at Eastern Visayas, gayon din mula sa Negros Island Region. Tema ng Kongreso, ang empowering farmers through intensive post-harvest establishment and market access in Luzon, Visayas, and Mindanao. Binigyang diin dito ang pagpalakas ng post-harvest facilities upang mabawasan ang pagkalugi sa ani, mapanatili ang kalidad ng produkto, at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Kasabay nito, isinusulong din ang mas malawak na market access upang maiugnay ang mga magsasaka sa mga buyers, processors at iba pang potential partners. Binigyang pansin din ang potensyal ng Cebu bilang corn hub ng rehiyon. Ayon kay Cebu Governor Pamela S. Barikuatro, mahalagang gawing sulit ang pagsasaka para sa mga magsasaka. Aniya, hindi sapat na sabihang magtanim at mag-ani ang mga farmer kung wala namang malinaw na merkado para sa kanilang produkto. Samantala, ipinahayag ni DA7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez ang pangako ng ahensya na suportahan ng mga corn farmers sa pamamagitan ng teknolohiya, infrastruktura at market opportunities. Sa mensahe naman ni DA Assistant Secretary for Operations ASEC U. Nicholas Manalo, binigyang diin ang kahalagahan ng kolektibong pagkilos ng national government, local government units, farmers, private sector at iba pang stakeholders. Sa pamamagitan ng Kongreso, layunin ng DA na higit pang mapalakas ang produksyon, post-harvest support, processing at market linkages para sa mas matatag na industriya ng mais at mas magandang kabuhayan para sa ating mga magsasaka. J. Mike Cubragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas.
5: Nagtipon ang Department of Agriculture Regional Field Office 10, mga local government unit, provincial veterinarians at hog industry stakeholders noong 14 ng Agosto upang talakayin ang mga hamon sa industriya at presyo ng karning baboy sa Northern Mindanao. Binigyang diin ni DA10 OIC Technical Director for Operations Vera Luel Tukid, DVM-MPM, ang kahalagahan ng koordinasyon upang matukoy ang mga hakbang na makatutulong sa mga mambababoy at mga konsumante. Tinalakay ang epekto ng pang-aangkat ng karning baboy, presyo ng imported at lokal na baboy, traders' pricing, supply conditions at mga pagtaas ng pork minimum access volume sa ilalim ng Executive Order No. 116 Series of 2026. Samantala, tiniyak ni DA10 Livestock Program Focal Person Jinky C. Yap na isinasaalang-alang ng ahensya ang mga rekomendasyon ng stakeholders upang makabuo ng mga hakbang para suportahan ang mga mambababoy at mapanatili ang katatagan ng lokal na industriya. Sa kabilang dako naman, karagdagang 1,789 na magsasaka at mangingisda mula sa initaw na Awan, Mantikaw at Lugait, Misamis Oriental ang nakatanggap ng tig 2,325 na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program noong 14 ng Agosto. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka ng mais at palay na may sakahan ng 2 hektarya pababa at mangingisda na dumaan sa identification at verification ng DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Layunin ng ayuda na maibsan ang

0: helping the region handle extreme weather and natural disasters or calamities. At saka lowering import dependence kasi karamihan ng mga small farmers po ay bumibili ng expensive as well as imported synthetic fertilizers, toxic substances, at saka chemical inputs. At saka ma-improve ang livelihood ng farmers na kailangan mag-boost ang farm income and market value through supportive national policies like the National Organic Agriculture Program or NOAP and local certification systems through PGS. Ayun po.
1: Meron din po tayo mga inaasahang epekto nito sa kabuhayan po ng ating mga magsasaka at mga isda marahil sa at sa kanila pong komunidad, Sir Edwin. So sa ATI-RTC CAR po, ano po ba yung papel ng pagsusulong po natin ng organic agriculture or OA po sa ating rehiyon?
0: Actually, as indicated sa key roles ng ATI under the Republic Act 11511 ay ang mga sumusunod. Yung pagkakaroon ng PGS training and capacity building. So ATI conducts specialized trainings on organic agriculture, legal frameworks, standards, and the PGS procedures as well as processes to help farmer groups secure local organic certification at saka yung LGU and extension support by partnering with LGUs and agricultural extension workers to scale grassroots adoption of sustainable farming practices or measures as well as curriculum and certification preparation by working with Bureau of the Agriculture and Fisheries Standards or yung PAFS to roll out preparatory programs that align smallholder farms with the national organic guidelines, regulations, and protocols also. At saka bilang isang trading institution, ang mahalagang papel ng ATI sa rehiyon ay turuan ang mga magsasaka sa mga bagong pamamaraan ng pagsasaka at dapat angkop sa pamantayan na ginawa ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standard. Isa pa, gabayan ang mga farmers tungo sa pagkamit sana ng organic certificate o yung tinatawag ng participatory organic certificate at ma-credit din sila bilang organic certifying bodies o kaya OCB. So, ang magandang balita naman dito sa Cordillera ay ang total individuals po na na-certified as organic under PGS ay 59. And meron po kami pay mga accredited as organic certifying bodies as of December 2025. At saka makatulong man lang ang Cordillera region sa national targets through the National Organic Agriculture Program na i-convert and allocate 5% of the total agricultural land area to organic farming kasi ang national agriculture area is 6.31 million hectares at ang para naman ay may 200,685 hectares.
1: Ayan. At nabanggit po natin ang ating kasamahan sa ang mga kasamahan sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. And speaking of standards, of course, ang ating OA focal person na Sir Edwin, mapapaliwanag po ito ng maigi. Ano po ba yung kahalagahan ng ating Philippine National Standards or PNS po para sa organic agriculture?
0: Actually, yung kahalagahan ng Philippine National Standards for Organic Agriculture ay magkaroon ng consumer protection and trust that sets clear rules on labeling and production, giving buyers official proof that food labeled as organic is genuinely free from synthetic chemicals as well as GMOs. Meron ding market access by complying with these standards allows local farmers to sell their goods in competitive domestic and international markets. So, meron ding environment para sa environmental health where guidelines protect soil, water, and local wildlife by banning harmful chemicals, as we have said earlier, or inputs in promoting natural methods like crop rotation sana, composting and other practices. So meron ding uniform guidelines na ginawa ang PAFS or handled by the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. The standards set create a single system for certification bodies to evaluate crop production, livestock, as well as processing na uniform po siya.
1: Ayun. At dito po natin na ensure o natitiyak na ang kalidad at integridad ng ating mga gawain po sa organic farming ay talagang nasa kalidad, kumbaga. So sa ating
0: Yes.
1: kasunod na katanungan, Sir Edwin, ano po yung mga bagong teknolohiya at makabagong pamamaraan sa organic agriculture na atin pong tinalakay dun sa ating at pinag-uusapan na training?
0: Actually, yung mga tinuro namin sa mga participants o kaya mga farmers dito sa Cordillera ay yung mga ginawa rin ng VAPS, yung mga Current Applicable Philippine National Standards on Organic Agriculture for Crops as well as Livestock and Other Commodities. At mga ibang tinuro po namin dito ay in-assist kasi namin yung mga common na kailangan ng mga farmers o kaya mga practitioners or would-be practitioners. Kaya based doon sa Philippine National Standard ay tinuruan namin po sila ng gumawa ng kanilang sariling feed formulations. Yun nga, big base doon sa PNS. Kasi dito kasi medyo alam mo na mga cordillera sa carnivorous ngayon siyempre they have to raise animals like chicken, pig and other animals para po sa pangkabuhayan. So yun ang isa naming tinalakay doon with demonstration of course within dry feed formulation and utilization. Preparation ng mga potting or soil media para sa organic vegetable production kasi nakita namin na of course kailangan maging healthy yung kanilang seedling na may produce so that assured po ang mataas na yield or production. At saka mga paggamit or dosages ng mukosako kasi di alam po ninyo na dito po na-pilot yung mukosako. So ito ang aming ipinopromote para po magamit ng ating mga practitioners yung kahalagahan kasi pwede siyang gamitin as deodorizer o sanitizer at pwede gamitin as fertilizer as well as pesticide at pwede rin siyang ihalo sa pagkain pa inumin ng mga alagang organikong hayop at mga iba-iba kasing preparation na, at paggamit ng mga concoctions as well as extracts using yung updated version kasi of course meron din siyang updates doon sa mga paggawa ng mga concoctions na dati po naming tinuturo. Kaya yun po ang aming ibinahagi sa aming mga participants. And then of course yung paggawa also ng composti or vermity preparations as organic foliar fertilizers kasi ito ang isang madaling masundan ng ating mga farmers. And then of course we teach also yung installation ng water filtration system. Ito ay in response sa result ng water analysis kung magpa-analyze ang ating mga farmers kung positibo siya sa contamination. So kailangan nilang mag-install ng water filtration system. So actually, meron kaming ginawang module on this aspect. At meron din kaming ginawang farm records keeping kasi ito ang isa sa mga minor requirements na hinahanap ng organic certification.
1: And we are sure po nandito po sa ating mga idinisenyong mga bahagi ng ating modules, trainings, madali po itong mai-apply ng ating mga magsasaka and mga practitioners po na nabanggit natin just now. At ang mga technology na ito ay nakatulong sa ating tinatawag na sustainable farming. At sa ating kasunod na katanungan, yung hands-on po nating demonstration, syempre. Sa panahon na to, uso na po yung mga hybrid setup, no? Pero bakit po kaya mahalaga pa rin na tayo ay hands-on sa mga ganitong uri ng pagsasanay?
0: Actually, yung pagkakaroon ng hands-on, kaya siyempre pagtuturo at saka siyempre with demonstration as well as hands-on ay base kasi sa mga studies ay ito ay it bridges theory and practice. Siyempre pag panay-theory lang siya, kulang din hindi ka agad makukuha lahat ng ating participants. It also improves knowledge retention up to 75% retention rate compared sa standard lectures. It also boosts engagement and motivation kasi sa mga farmers ay nagkakaroon ng interactive participation para ma-break po ang long lectures, yung monotony ng long lectures, keeping learners alert, ma-involve sila, and then interested sila na maghilahok. At saka improves immediate feedback para kami mga trainers can spot mistakes in the real time, correct errors instantly kung meron man, and guide participants toward the correct standard before bad habits form.
1: So napakaganda. Yes, sir.
0: At saka, yes, ma. At saka, dito kasi pagkakaroon ng hands-on, ay hindi kasi lahat ng mga farmers o participants ay may tas na pinag-aralan. Kaya kung kaya, kung nagkaroon ng actual na paggawa ng mga critical na parte o may aspeto ng pagsasaka, gaya ng mga sumusunod, yung nabanggit ko kanina, yung actual na paggawa ng mga feed formulations na wet and dry, preparation ng mga concoctions and extracts. Ito ay actual po na pinagawa namin sa kanila, paggawa rin ng soil at saka potting media, kasi nakikita na namin na sometimes hindi healthy yung tinatanim. So kailangan din nila yun. At saka yun ang paggawa ng compost ay over meaty preparation, kasi in a week's time, pwede na nila kagad mag-agrip.
2: Okay, sandali lang, magbabalik ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali.
3: Ikaw!
4: Ikaw!
3: Ang pipiliin?
5: Araw-araw!
4: Ganyan dapat magmahal!
3: Hindi lang dapat isang araw, isang buwan, isang taon. Dapat araw-araw.
4: Parang pagiging responsible. Araw-araw. As in everyday, responsible.
3: Paano? Simple lang. Tandaan ang ABC na be responsible.
4: A, as in avoid rice wastage. Ibig sabihin, kumuha lang ng kayang ubusin. Order ka na lang ulit kapag nabitin sa kanin.
3: B, buy our farmers' rice. Dapat, bigas ng Pilipinas ang binibili natin. Suportahan natin ang produkto ng mga Pilipinong magsasaka.
4: At syempre, para sa C, choose healthier rice.
6: Subukan ng masustansyang brown rice na makatutulong sa mas wastong nutrisyon, kontroladong blood sugar, at kalusugan ng puso.
3: Ang pigmented rice naman tulad ng red at black rice ay tumutulong palakasin ang resistensya para labanan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, cancer, at diabetes.
6: Meron ding high zinc rice na tumutulong mapabuti ang resistensya, maayos na paglaki ng bata, at mas ligtas na pagbubuntis.
3: Habang ang low glycemic index rice naman ay angkop sa mga may mataas na blood sugar level at overweight o obese.
7: May iba pang healthier rice na pwede mong subukan?
3: Pwede mo rin subukan ng rice mix.
6: Mas masarap na, mas masustansya pa. Subukang ihalo ang adlay, mais, saba at iba pa sa kanin.
3: May linamnam at sustansya ang mga ito na wala sa puting kanin. Tatlo lang ang ABC ng Be Responsible. Madali lang tandaan.
4: Kaya isa isip, isa puso, at isa gawa mo na.
8: Let's be responsible every day.
9: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
10: Uy! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatakbo lang ko ba? Ano gagawin natin?
11: Chum-chum! Okay ka lang?
12: Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malamding.
11: Chub Chub!
12: At dalhin mo siya sa bahay niya.
11: Uwi ka muna.
10: Oo nga, sige, sige.
11: Hindi nakakatakot dito.
10: Salamat, Junjun. Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha.
12: Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies.
13: Ella Arshaga.
14: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
13: Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa.
1: Curious question lang po, Sir Edwin. Yung mga practical po nating parts ng training, saan po ba siya ginaganap? Doon po sa mismong training site, meron po tayo?
0: Yes, ma'am. Actually, dito naman sa API. Malawak-lawak ang aming. So, minsan ginagawa na namin. Meron kasi kaming demonstration area. Tinatawag namin urban agriculture farm.
1: Wow.
0: Kaya doon namin actual na ginagawa yung mga...
1: Naka-excite mag-aral po dyan dahil syempre, kita nila yung sabi nyo nga, pinag-bridge yung theory and yung practice. At sa atin naman pong Susunod na tanong, paano po nakatulong yung OA sa pangmatagalang produktibidad or may productivity po natin sa farming? And yung atin po, isama na natin syempre, kaugnay po yung sa ating pangangalaga ng kalikasan.
0: Actually, yung mga pwedeng benepisyo, yung sabi mo kanina para sa pangmatagalang productivity or productividad ay magkaroon ng long-term farm productivity ang ating mga farmers by rebuilding soil fertility. Instead, yung sabi ko earlier, na paggamit ng chemical fertilizers that degrade land over time. Organic farming uses, of course, compost, mga manure, mga farm waste, green cover crops to enrich the soil with organic matter and living macro as well as microorganisms. At saka maging drought at climate resilient dahil ang healthy organic soils hold moisture much better than yung mga depleted soils, protecting crops from failing during dry spells and extreme weather conditions. Meron din siyang natural disease control, soil crop rotation in inviting also beneficial insects or organisms, stop pests and plant diseases from taking over, creating a stable system that requires fewer emergency inputs. At saka magkaroon ng economic stability kasi yun nga, at least ma-avoid yung paggamit ng mga synthetic fertilizers and pesticides. At saka maprotektahan po ang environment, lalo na ang mga workers or farmers doon sa paggamit ng mga tinatawag natin itong mga waterways o kaya siyempre kailangan ng irrigation at saka washing ng kanilang products. So at least maiwasan yung harmful effects. And then of course, yun, sabi ko kanina, nabanggit yung biodiversity kasi kailangan talaga ma-avoid sana paggamit ng chemicals kasi siyempre mamamatay din naman ang mga yung tinatawag nating beneficial organisms and insects that can help pollinate and of course increase the production of our farmers and keeping nature in balance as well. So safety, healthy, nutritious food also para sa mga consumers at saka mamimili sa. So proud kami to say na at least yung product namin dito sa Cordillera ay safe na po kasi at least na napopromote na natin itong organic agriculture ay marami na pong farmers ang yung nakikiparticipate o kaya sumusunod naman teknolohiya ng mga ito.
1: Ayun. In addition po sa ating assistance na hindi sila binibitawan until the end, ano po kaya yung kahalagahan sa mga farmers organizations ng ating pong organic certification? And of course, after po this question, for the interest of time, nais din po nating malaman kung ano yung mga upcoming events ng ATI-RT, CCAR, and of course your message po para sa ating mga nais magsimula o lumipat sa organic agriculture.
0: Gusto namin pong i-invite ang mga farmers na gustong sumali o kaya magsimula sa organic farming na umaten ng mga pagsasanay or training patungkol sa organikong pagsasaka para malaman ang mga teknolohiyang dapat sundin o tuparin batay sa Philippine National Standards for Organic Agriculture. Subukan nilang computin ang mga gastusin sa pagsasaka at paghambingin yung conventional way of farming dito sa organikong pagsasaka para malaman meron ba talaga silang kita o tubo at saka siyempre mga pagkinabang. And then huwag ding makatubiling sumangguni o lumapit sa mga local government units through the municipal o kaya provincial agriculture office para sila po ay tulungan. And kung possible ay pasyalan ang mga establisadong organic farms para mabigyan kayo o yung mga farmers ng idea kung paano magsimula. And of course, you can contact also the Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Cordillera Administrative Region kung mayroon pang additional information that you need and kung may clarification man kung mayroon.
1: Ayun. So sir, if you would like to parang invite po yung mga listeners natin, gaano po kahalaga yung ating certification in OA, and of course yung pangkalahatan po natin para dun sa mga maaaring hindi pa convinced na mag-switch po to organic agriculture as we end our interview for this session.
0: Actually, napakaganda pong organic agriculture kasi pagdating sa marketing, marami na pong market outlets ang organic sa mga organic products ng ating mga farmers. Actually, ang kanilang presyo ay mga twice to thrice the price ng mga conventional na products. So isa po yun. And then of course, pwede po silang maka-access ng mga interventions from the different agencies like our mother agency, the Regional Field Office, na nagbibigay po ng livelihood para sa mga interesadong mag-organic farming. But anyway, secondary, ano po yun, na pwedeng i-incentive para sa mga organic practitioners. But pagdating sa organic farming, actually, yung nga sabi natin kanina, na maging safe po ang product, siyempre healthier actually, as well as nutritious para sa kanilang family rin at saka sa mga mamimili. So gusto namin talagang i-promote itong organic farming, hindi lang sa paggamit of course pagsunod ng mga technologies, but of course para talagang patunay na organic yung product, they have also to be certified or mag-apply ng organic certification para proof nga yun na yung kanilang product ay genuine na organic product.
1: Kaya. At para sa ating naging talakayan sa pagsusulong panglalo ng organic farming or agriculture sa ating bansa, para po sa ATI Car, nakasama po natin ng organic agriculture focal person and agriculturist po mula sa ATI Cordillera Administrative Region, walang iba kundi si Sir Edwin Dixon. Maraming maraming salamat po.
13: At sa bahaging ito, kasama natin ang Philippine Rural Development Project. Narito ang Unlad Komunidad at makasama natin si LVT Estacio, manunulat ng RPCO CAR para sa araw na ito.
5: Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating pakinggan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na pagpapabuti ng Pulakawayan Kamandag Farm to Market Road with Bridge sa bayan ng Asipulo, Ifugao. Unang naaprubahan at sinimulan ang proyektong ito noong 2017 sa ilalim ng DAPRDP Original Loan. Gayunman, nahinto ang implementasyon nito matapos mabigong matugunan ng kontraktor ang mga itinakdang requirements at timeline ng proyekto. Muli itong isinailalim sa DAPRDP scale-up sa pamamagitan ng repackaging ng sub-project at formal itong naaprubahan noong May 2024. Makalipas ang 4 na buwan, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Ifugao ang groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng proyekto. Sa kasalukuyan, patuloy ang implementasyon ng nasabing FMR sub-project na may mahigit 6 na kilometrong kalsada at 30 linear meter na tulay. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 79% ang kabuuang physical accomplishment ng proyekto. Kabilang sa mga kasalukuyang ginagawang trabaho ang PCCP concreting, konstruksyon ng U-type canal na may masonry works at paglalagay ng scaffolding para sa steel girder para sa tulay. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang magbibigay ito ng mas ligtas at mas mabilis na biyahe para sa mahigit 8,700 residente sa bayan ng Asipulo. Makatutulong din ito sa mas mabilis at mas murang pagbibiyahe ng mga magsasaka, pagpapadali ng pagpunta sa mga pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo at higit pang magpapalakas sa lokal na ekonomiya at konektibidad ng mga komunidad. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at mga komunidad, patuloy na isinusulong ng DAPRDP scale-up ang mas maunlad na cordillera, isang sub-project, isang komunidad sa bawat hakbang ng pag-unlad. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ang programang panradyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities.
13: Maraming salamat, LV Estacio. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At ano kaya ang ating bagong baong kaalaman? Hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment.
15: Happy Saturday mga ka-agri! Batid ba ninyo na ang ube ay hindi lamang paboritong sangkap sa mga kakanin at panghimagas ng mga Pilipino? Ang ube o purple yam ay isa ring produktong agrikultural na may malaking potensyal na makapasok sa mas malawak na pamilihan maging sa ibang bansa. Bukod sa katangiang kulay lila at kakaibang lasa nito, maaaring gawing iba't ibang value-added products ang ube, mula sa mga panghimagas at pastry hanggang sa iba pang processed food products. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 50 hanggang 60 metrikong tonelada bawat operator ang kasalukuyang produksyon ng ube. Ngunit ayon sa mga stakeholder, maaari pa itong mapataas sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon sa supply at mas malawak na access sa dekalidad na planting materials at hilaw na ube. Kaya naman binuo ang United Ube Philippines Association Incorporated, isang pambansang samahan na naglalayong pag-isahin ang mga magsasaka, processor, trader, exporter, mananaliksik at iba pang katuwang sa industriya. Layunin nitong palakasin ang industriya ng ube at gawing mas organisado, mas kompetitibo at mas handa para sa export market. Batid ba ninyo ang ube ay maaaring hindi pa sa paborito nating panghimagas, maaari din itong maging isang produktong Pilipino na makilala at pumatok sa pandaigdigang merkado. At iyan ng ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
13: Maraming salamat. Muli ay nagkaroon kami ng oportunidad na kayo aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng programa pang radyo Maunlad na Pilipino. Ito po yung hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ni Isaias, Kabanata 45, Talata 23. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mga ngakong sila'y magiging tapat sa akin. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio, TV at Gapay ng Sambayanan. Na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami ulit sa aming DZAS family na katuwang sa episode na ito at sa lahat ng episode na hatid namin sa inyo. At gayon din po sa inyong mga tagapakinig, sa mga nakinig po habang nagpe-prepare ng breakfast, naglilinis ng kanilang mga bahay sa ganitong oras. Ano po yung mga exercise ano po natin dyan? Kumbaga, rekutitos, sabi nga ni Binibining Ira Cruz. Ay maraming salamat po dahil ginawa niyo pong kasama ang MNP sa umaga po ninyo. Magbabalik kami ulit next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre, kasama pong lahat namin katuwang sa programang ito. Kabilang po ang aming DA feed ng mga kasamahan, mga Raffies, yan si Ma'am Ira Cruz, ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, ang tanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si El Arsaga at ingat po tayo. Enjoy the rest of the weekend!
14: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
16: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
17: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
18: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa iyo, kaagapay, pabati namin sa inyo. Ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ihandog natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting through Facebook Live at YouTube ng DZAS, ganun din sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang aming gagawin ay magbigay kaluwalhatian sa inyong harapan, Panginoon. Lord, layaan ninyo na sa aming pong paglapit, masumpungan ninyo ang aming mga puso na nagpapakumbaba, umaamin sa aming mga pagkukulang. Patawarin nyo kami, Panginoon. At Lord, nilalapit namin ang bawat sitwasyon ng aming mga kaagapay sa oras pong ito, saan man sila naroroon na panig ng mundo o mula sa iba't ibang lugar, Panginoon. Ang dalangin namin na ang inyong pag-iingat, ang inyong pag-abot ay maranasan nila sa mga oras pong ito. Kayo po maging sentro ng bawat pamilya, Panginoon. Kayo po maging pundasyon ng bawat tahanan. Lord, pinagkakatiwala namin maging yung mga kaagapay namin na nasa trabaho, nasa negosyo, at maging yung mga nasa eskwelahan, ang pag-iingat ninyo, Panginoon, ang kanilang maranasan. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Pagindapatin niyo po kami sa aming pagdulog sa pamamagitan ng pananalangin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.

Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald D. Obrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon dyan po sa ibaba. Gagawin po natin ang ating makakaya upang maisama lahat yan sa ating panalanginan maya-maya. At kung sakali naman kaagapay na sinagot na o tinugon na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, abay padalin nyo kami ng mensahe. Pasalamatan natin ang ating Panginoon upang yung iba po ay ma-encourage na lalo pang magtiwala sa Panginoon, lalo po sa mga panahong ito. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga at sa ating pagpapatuloy kaagapay, ang paksang ito ay aking idinadalangin na mabatid nating lubos at maranasan natin sa ating pamumuhay. Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 4, sa mga talatang 16 hanggang 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naming pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kagapay, ito yung mga taong kayang magpanibagong lakas ng kalooban at ng espiritual na buhay. Ang sabi sa Efeso, kabanatang 4, talatang 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Kagapay, ito'y sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos at sa lakas na galing sa banal na espiritu. Ito yung mga taong ang kanilang pagbabago ng kalooban ay nakikita sa panlabas nilang kaanyuan. Alam nyo, kayang dalhin ng inward renewal yung mga negatibong kaanyuan natin. The inward defies the outward. Kayang kontrahin ng panloob ang panlabas. Ano ang panlabas o outward? Ito yung ating kalikasan bilang tao. Kung ang pagbabago mo ay totoo, makikita yan sa panlabas na kaanyuan natin, ang ating kalikasan bilang tao. Yan ang dahilan kung bakit ang tao na mayroong totoong pagbabago ay kaaya-aya sa paningin ng iba, physical man o panloob na kaanyuan. Ang panloob na pagbabago ay malaki ang maitutulong nito sa ating panlabas na kaanyuan at katauhan. Kaya kailangan talaga ng matinding pagbabago, yung totoong pagbabago. Sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 4, talata 17, ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Mas malaking problema, mas malaki din ang kayang gawin ng Diyos. Kaagapay, kung nakararanas ka man ngayon na mga mabibigat na kalagayan, ang Panginoon ay nagde-develop sa atin ng spiritual muscles. Patuloy na ipinapaalala sa atin ang banal na kasulatan ng ating mga problema o kabigatan ay panandalian lamang. Unang Korinto, kabanatang 4, talatang 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Anong ibig sabihin nito, kaagapay? Fix our eyes to what is unseen.
our problem is temporary according to the scripture. Diba yung mga problema mo ay talagang nararanasan at nakikita mo literally? Nakikita mong nasasaktan ka at nakikita mong naapektuhan ka at ng iba. Ang nais palabasin lang ng Panginoon mula sa atin ay yung divine discipline para makita kung totoo ka ng nagbago. Sabi sa Filipos kabanatang 2 sa mga talatang 12 hanggang 14, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Kagapay ang kaligtasang ito ay pang-individual na bagay. Ito ay para sa atin. Hindi ito pang-grupo. Kaya nga ang sabi ni Pablo, pag sumikapan mong maging ganap ang iyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Kagapay, ang kaligtasang ito ay libre. Ngunit kailangan mong pagsikapang kunin. Huwag mong gayahin si Juan Tamad, naghihintay na lang na mahulog yung bunga. Ito'y dapat kunin ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ang kaligtasang ito ay sa Diyos. Siya din ang gumawa ng kaparaanan upang masunod mo ang kanyang layunin at magkaroon ka ng dakilang pag-asa sa buhay na ito. Ito kaagapay yung mga hiwaga o misteryo na kailangang makita sa buhay natin. Kolosas kabanatang 1 sa mga talatang 26 at 27. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamangang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito kaagapay ang ating matinding pag-asa. Jeremias kabanatang 33 talatang 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaagapay, mararanasan mo ang matinding pag-asa kay Jesus. Siya lang ang makapagbibigay nun sa iyo. Maring makuha nila ang lahat sa iyo, subalit hindi nila makukuha ang dakilang pag-asang nasa iyo. Manatili kang magtitiwala o nagtitiwala sa Panginoong Jesus, pagliwanagin mo ang pag-asang nasa iyo. Sa Diyos ang papuri.

Sa sandaling ito kagapay, simulan naman natin ang pananalangin at pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Magsama-sama tayong manalangin sa oras na ito. Panginoon, sa oras pong ito muli kami dumudulog sa inyo. Alam namin, Panginoon, na inaabot niyo ang bawat tao, ang bawat kaagapay namin, maging sa oras na ito ng aming pagdulog sa inyo, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa oras na ito si Nanay Berta Beo, Lord. Aming panalangin po ay kagalingan ng sakit sa kidney ng Nanay Nora de los Reyes. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Lizelle Domingo, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang asawa na nasa mabuting kalagayan. Lord, ang aming panalangin para sa kanya, ang kanyang magandang kalusugan, Panginoon, at proteksyon para sa kanya, saan man siya naroroon sa mga oras pong ito. Amin din pong pinagpe-pray si Conception Balite, Lord. Kagalingan po sa pananakit ng kanyang balakang. At ang kanyang kapatid ay pinagpe-pray din namin ang healing para sa kanya, Panginoon. Lord, ang aming dalangin kay Raquel Abanador, Lord, kalakasan po. Ganon din sa kanyang kuya na si Protasio Talavera Jr. At ang aming dalangin para sa kapatid na ito ay mapaglabanan niya yung malubhang sakit at makatanggap siya ng kagalingan, Panginoon, mula sa inyo. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Irene Rivera, JP Rivera, Michiko Rivera, Tambuong Rivera family, Panginoon. Ang aming dalangin ay lumalim sila sa pagkakilala sa inyo, physical and spiritual growth, at kalakasan na rin spiritual, Panginoon. Dalangin namin nakatagpuin ninyo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Matthew Saldea. Complete healing from focal seizure, Lord, at provision na rin sa kanilang, sa kanya medication, Panginoon. We pray also for Chris Zarate, Panginoon, kanyang asawa, Panginoon, ay amin pong idinadalangin na ma-regular na po sa trabaho at i-provide nyo rin ang kanilang provision, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, financial provision para sa kanila at everyday protection para sa kanyang buong pamilya. Aming pinagpe-pray din sa oras na ito, Panginoon, si Marites Bisorio Valencia. Ang kanyang pamilya ay patuloy niyong pangunahan, bigyan sila ng kalusugan, magandang sitwasyon, Panginoon, at opportunity sa trabaho, Panginoon. Guidance din sa bawat desisyon na kanila pong gagawin at patuloy silang manalig, manampalataya sa inyo. Pinagpe-pray din namin si Myrna Talrit, Lord, at ang kanyang kahilingan ay gumaling na ang kanyang rheumatoid arthritis na maibsan na ang pananakit, Lord, ng kanyang mga kasukasuhan. Panginoon, kayo po ang nagbibigay ng kagalingan. Amin din pong ipinagpe-pray si Felicidad Kaidik, Lord, ang kanyang pamilya, Lord, physical and spiritual strength, guidance and protection, provision and wisdom na galing po sa inyo. Lord, we pray also for Riz Nazareth Ishuku Zuza. Lord, ang kanyang panalangin ay para kay Regina at kagalingan po sa kanyang sakit, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Alam namin na sa inyo galing ang kalakasang pisikal, kagalingan, Panginoon, sa anumang karamdaman. Maraming salamat po. At patuloy namin nilalapit, Panginoon, sa inyo ang aming mga kaagapay na mayroon pong mga pinagdadaanan sa oras pong ito. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan para paglabanan ang mga
bagay na ito, pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon, mapagtagumpayan po nila. Lord, continuous prayer po para kay Tita Abby Dailo, ang kanyang health, palakasin niyo siya, pagalingin niyo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman. Wala pong imposible sa inyong, sa mga taong nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ganon din ang kanyang family. Pinagpe-pray din namin si Tita Telma Manjares. Patuloy niyo ingatan ang kanyang kalusugan sa lahat ng oras. Ganon din si Mami Auring Sumulong. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Aming dalangin, ipatuloy niyo siyang abutin, pagpalain, ganun din ang kanyang pamilya sa lahat ng pagkakataon. Protection po para kay Mami Au sa anumang badya ng masamang panahon. Marami pong mga karamdaman, Panginoon, na maaring maranasan kami, but Lord, ang protection po ninyo ay sapat na para kami ay maging ligtas sa mga karamdamang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paggamit ninyo sa buhay ni Mami Auring Sumulong na maging kaagapay namin, at lalong-lalo na siya po ang siyang nangunguna sa prayer intercessors ng FEBC. Pagpalain niyo siya, Panginoon. Akin din po inilalapit sa panalangin Sister Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family sa kanilang sitwasyon sa mga oras pong ito. Huwag niyo silang pabayaan, ingatan niyo sila, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin si Brother Leo Abisamis dyan po sa USA. Lagi niyo siya ingatan sa kanyang trabaho at pagpalain niyo rin ang kanyang pamilya. Lord, ganun din aking pinagpe-pray si Sister Carmi Gabasa, Panginoon. Sister Christine Gabasa, yung kanyang prayer request to, for her petition, Lord, to US. As nurse, tugunin niyo po ito ayon sa inyong kalooban. Ganun din kay Dr. Kate Sara Gabasa na maging permanent siya po sa East Avenue Medical Center. Patuloy ko yung pinagpe-pray si Sister Vicky Gabornes, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, salamat sa kanyang paglilingkod, ang buong Gabornes family. Dalangin ko, Panginoon, na sa kanilang pangunguna sa church na pinagkatiwala nyo sa kanila bilang mga leaders, Panginoon, ay magamit nyo talaga ang kanilang buhay mightily. At marami pang maabot na mga tao, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Bless nyo rin si Pastor Ronnie Algario, ang senior pastor ng HCFC Fairview, at ang kanyang maybay na Sister

ang patuloy na mag-iingat sa kanila, lalo na po sa paglilingkod ni Reverend Jolly Tagala dyan po sa Apayaw area. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, at aking pong dinadalangin din si Sister Evelyn Tagud, Panginoon, at ang buong Tagud family. Maraming mga pagkakataon na sila po'y nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang pamilya, maging sa kanilang kalusugan. Panginoon, kayo po maging kalakasan nila. Kayo po maging foundation nila, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan, ang buong Tagud family. Maraming salamat po sa araw na ito, sapagkat alam namin na tutugunin ninyo ang bawat panalangin according to your perfect will. Pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Jobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga

0: broadcaster ng Pilipinas.
1: Madalas nating marinig ang kasabihang ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Muli, ang bawat kahapon ay bahagi ng bawat ngayon at ang bawat ngayon ay may ambag para sa darating na panahon. Hindi natatapos sa nakaraan ang kasaysayan. Ito po ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Paano nga ba natin maipamamana sa susunod na henerasyon ang ganda ng ating kasaysayan? Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
1: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang atin pong programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din ang pagsusuri sa GCTV. Ang kasaysayan na ating pinipiling alalahanin, ituro at ipamana ngayon ang huhubog sa pananaw at mga pagpapasya ng susunod na henerasyon. Sa mabilis na takbo ngayon ang panahon, mahalagang paalala sa atin na ang kasaysayang pinipili nating ibahagi o ipamana sa susunod na henerasyon ay ang huhubog sa kanilang pananaw at pagpapasya. Kaya nga po magandang tanungin ang ating mga sarili, paano natin maipapasa ang kasaysayan sa mga kabataan? Paano mapagsasabay ang komersyalismo at ang kasaysayan? Paano gigisingin ang interes ng susunod na henerasyon sa pagpapahalaga ng kasaysayan? Para po sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito si Bishop Reuben Abante.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Muli po nagbabalik ang ating pinag-uusapan sa ating pagsusuri at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. At muli ay guest natin si Eufenio Agbayani III ng National Historical Commission of the Philippines. Magandang araw ulit sa iyo, Yufi. Yufi na lang uli ang tawag ko sa iyo, ha? Bumati ka muna.
4: Maraming salamat po, Bishop, at magandang araw po sa inyo at sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
3: Alam mo, Yufi, napakaganda ng ating usapan last episode, ano? Sapagkat nabuo ang kahalagahan ng inyong komisyon, ang ambag ninyo, no? At ngayon ko na-realize na kinakailangan pala yung nagtutulungan upang hindi lang malaman kung nasaan ang ating mga historical sites, kundi magkaroon ng ambag ang lahat para mabigyan ito ng proteksyon, pagpapahalaga, at papaglaganap sa ating lipunan. Ngayon, Yufi, no? Ay pag-usapan natin kung paano natin na ipapasa sa ating mga nakababatang henerasyon ang dapat na pagpahalagahan. Okay, iba kasi yung lugar eh. Iba yung sites. Ngunit iba rin naman yung mindset. Okay, at ngayon nagbabago na eh, lalo naman ang mga kabataan natin ngayon, kung ano yung parang makabago ng mga fad, no? Tayo, we are too faddish to look into our past. Ang sabi nga eh, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, eh paano tayo tutungo sa ating paroroonan? Ano palagay mo sa sinabi ko?
4: Opo, mahalaga nga din po na yung mga aral tungkol sa ating kasaysayan ay matutunan ng ating mga susunod na henerasyon. Actually, hindi lang po ng kabataan, pero lahat po tayo. Kasi yung mga medyo nauna naman, kailangan ma-refresh din po yung ating kaalaman sa kasaysayan para alam po natin kung ano yung ating ipinapasa. Malaking step po tungkol dito, yung maintindihan natin paano ba sinusulat ang kasaysayan. Ito ba ay arbitrary na bigla na lang pumutok sa buho? Kung ano na lang sabihin ng NHCP, yun na yun. Maganda maintindihan natin mga kababayan na yung kasaysayan ay sinasariksik. Tinitingnan natin yung mga documents, yung mga pruweba. Tinitingnan natin kung mapagkakatiwalaan nito, kung nagko-corroborate siya sa isa't isa. And then kapag nabuo na natin yung naratibo, saka natin ito kinikwento o ibinabahagi sa madla, no? And maganda din po yung definition ng kasaysayan ni Dr. Susa Lazar salaysay na may saysay sa mga taong pinagsasaysayan. So, ibig sabihin, yung
3: Pakiulit mo nga, pakiulit mo yan. Maganda,
4: salaysay
3: pakiulit mo.
4: na, opo, salaysay na may saysay sa mga taong pinagsasaysayan tungkol sa nakaraan. So, meron ng kulatina tungkol sa nakaraan kasi marami naman pong salaysay na may babahagi natin, no? So, ibig sabihin, dapat may relevance, may kabuluhan po doon sa ating kinakausap yung kinikwento natin tungkol sa nakaraan. So, paano natin po ito gagawin? Una, tinutulungan po natin yung ating mga guro na ituro ang kasaysayan sa malikhaing paraan. Malaking bahagi po dito yung visualization of history, na hindi lang po puro bloke ng teksto yung nakikita ng ating mga mag-aaral. Kaya po meron tayo mga documentaries, mga short videos, mga virtual tours, minsan pati po mga larawan na ibabahagi po natin, o kaya creative reinterpretations through paintings and illustrations, para po pag nagtuturo yung ating mga guro ng kasaysayan, meron po nakikita yung ating mga kabataan. Hindi po lang sila bloke ng teksto. Pangalawang paraan at pagtuturo ng NHCP ng kasaysayan para marating yung ating mga kabataan. Yung iba't ibang mga programa, mga palihan or workshops, mga art exhibits, mga lectures na ang tono ay hindi high and mighty, pero yung lengguwahe ng ating mga kabataan ginagamit na rin natin. Kaya po nagugulat tayo minsan na shoutout po tayo sa mga ibang mga programa na popular o mga podcast na popular, dahil nga po we try to engage as much as possible with the public at sa wika na nauunawaan po nila. And nakikipag-coordinating po tayo sa mga iba-ibang ahensya katulad ng Department of Education kung paano po natin may papasok pa yung history sa ating pag-aaral. Mga ganong paraan po and more. And we're open to suggestions on how we can improve the teaching of history even more.
3: Alam mo, habang nagsasalita ka, may mga dumarating sa aking kaisipan. For example, no, ako ay tinuturing ko na kayo bilang komisyon ng National Historical ay kayo ang dapat na authority on that subject. Sa kalagitnaan ng kasalukuyan ngayon ng mga teknolohiya, mga platforms ng social media, maraming fake news, no? Paano ang inyong pagdating sa mga tao bilang authority on such facts, no? Kayo ba ay nabibigyan ng suporta? Kasi siyempre, alam mo, ang mga tao minsan na nagpapalaganap ng mali, para bang sila pa mas agresibo, hindi ba?
4: Actually, talagang ano po yan, talagang struggle po namin yan, especially ngayon na yung paglaganap po halimbawa ng artificial intelligence, na mayroon po mga content creators na ang gagawin po nila ay magsusulat lang ng prompt, may magbubuo silang mga litrato, at ang nakaka-miss po nito, minsan naggagawa sila ng ganon sa mga bagay na meron ng litrato, meron ng mga post na freely available naman online. Pati mga shrines namin na bibiktima dyan. Parang wala, may picture yeah. naman kaming nakapost.
3: Totoo.
4: Kailangan nyo pa mag-generate ng AI. Ay, tsura doon.
3: Nakakakita na ako. Nakakakita ako ng gano'ng mga posts, mga pictures na agawa talaga sa AI. Tapos pinipresenta nila na ito ang itsura nung araw.
4: Oo. Kapag po talagang talagang egregious, minsan nag-statement kami para tutulan ito. Pero kadalasan po kasi sobrang dami nila, kung mag-statement kami about each and every one, baka maubos po yung oras natin. So mas nag-focus tayo ngayon doon sa pagda-drown out nitong mga fake news na ito by spreading out the truth. And ang pakiusap po sa ating mga kababayan, mga tagapakinig at tagapanood natin ngayon, kapag may nakikita po kayong kahinahinala na kaalaman, huwag niyo po tanggapin agad, suriin natin. May binabanggit po ba siya na sanggunian o source na basis ng kanyang pagbabahagi? Mukha bang AI yung gawa niya o hindi? And then, yun nga, meron naman po tayong National Memory Project, meron tayong mga aklatan na pwedeng sanggunian para ma-check kung yung impormasyon na ibinahagi po nila ay totoo o hindi.
3: Yes.
4: Sana nga po dumating kami sa punto na meron kaming call center na kapag
3: Tama.
4: magtatanong, pwede nilang sagutin. Pero sa ngayon kasi hindi po kami ganun karami. At kaya po talaga nagiging shared responsibility ang pag-check ng facts. Kasama po natin yung mga alagad ng media, kasama po natin yung mga nasa akademya, mga scholars, mga professionals, kasama din po natin yung mga may malasakit sa ating kasaysayan.
3: Oo. Now, ang isa pa ay ito. The next challenge, I think, would be yung too much commercialism. Halimbawa, sa art, no? Eh, mas pinagpapahalagahan yung paanong kikita sa komersyo imbis na protektahan ang ating mga kasaysayan. Kaya nalulunod tayo sa lahat na lang komersyo, lahat ay pagkikitaan. You know? Halimbawa, magkakaroon ng art exhibit sa kung saan. Kahit sa Kongreso, meron namang art exhibit eh. No? Pero pag nakikita ko, gaano ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan? Minsan, nauunahan tayo ng pagpipresenta ng sarili. No? Bakit hindi na lang tayo magkaroon ng mga presentasyon ng ating kasaysayan rather than political personalities? Wala naman akong tinutukoy, pero hindi magandang yan napapabayaan natin, hindi ba?
4: Yung pong, alam niyo po, matagal na tinatanong po sa atin yan madalas. Yan pang history, yan pang heritage, sa kakain ba yan? And minsan po ang gina-justify po yung kakulangan ng suporta, especially sa mga local government units, parang hindi nila ito pinopondohan kasi wala namang kita dyan, hindi naman tayo magkaka-income dyan. Pero sa palagay ko po, isang problema yung too much commercialization, yung tipo lahat na lang ginawan ng pagkakaperahan. Pero meron ding part na pwede naman nating pagsabayin yung makikitain tayo pero nagpapromote din tayo ng history. So marami tayo mga nakikita ngayon ng mga brand ng t-shirt na ang nakapaskil po ay yung ating mga bayani. No? That's one good way of doing it. O kaya mga quotes mula sa ating mga bayani. So, opo, may kumita, pero suot-suot ng mga tao yung mga kaalaman at kamalayang pangkasaysayan. Nakikita ito ng publiko. So, palagay ko, win-win situation naman. Posible naman tayo makipag-partner sa mga companies. Recently po, nag-hold kami ng isang expo na tinatawag na HistoX sa isang malaking mall sa Pasay. For 3 days, nabigay sa amin yung venue ng libre as part of the corporate social responsibility po nung mall na iyon. So, kaya naman pong pagsabayin yung kaalaman at kamalayang pangkasaysayan at yung meron namang na-generate na income, especially for small business owners din, na sila po usually itong mga gumagawa ng t-shirts na ito. Yun nga lang
3: okay
4: po ay...
3: Naman. Okay naman na magkaroon ng komersyong mentality, mindset, ano? Pero wag lang pupunta roon sa greed.
4: Ayaw po. Naku po, parang ano po yan? Parang halimbawa, yung isang struktura na mahalaga ng matagal ng pinapahalagahan ng isang pamayanan. Binili, tinibag kasi gustong gawan ng isang commercial space. Yun po yung ayaw natin. No? Pero po kung pwede naman na adaptive reuse ng space na iyon. Na nandun pa rin siya, pwede pa rin makita yung itsura niya, pero napapakinabangan siya sa ibang paraan. So again, meron po talagang pagbabalance na pwede naman po nating gawin. At isa pa po sigurong halimbawa ng pagkukrus ng landas ng komersyo at ng kasaysayan, yung mga pelikula halimbawa tungkol sa ating kasaysayan. Recently, dumarami yung mga nagpo-produce nito, possibly because baka may na kinikita naman. Ang mga pelikulang pangkasaysayan po, dapat tinitingnan natin siya as creative interpretations. Hindi po ito substitute para sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ang pinaka maging main function lang niya ay gawin tayong mausisa o ma-curious sa ating kasaysayan. No, totoo ba talaga na ganyan yung ginawa ni ano? Talaga ba nag-away sila?
3: Dapat pala, meron kayong nakaupo doon sa MTRCB. Sa liksik. Diba? Padaan sa atin eh, yung pagpapahalaga, di ba? So anyway, pag-usapan natin itong mindset ng mga younger generation. Paano nyo ginigising ang kanilang interest, no, na pagyamanin ng kasaysayan?
4: Alam niyo po, magugulat kayo pag pumunta po kayo sa NHCP, karamihan po sa mga kawani nito po mga kaedad ko ho, o minsan mas bata pa ho sa akin. So it's a good thing na marami sa mga nagpapalagaram ng ating kasaysayan ngayon ay mga kabataan din mismo. So nakakaisip po ng mga malilikhaing paraan, paggamit ng memes minsan. Minsan po, ngayon may mga kaibigan po tayo na ginagawa ito through reenactment. May sabihin, nagbibihis talaga ako ano yung suot ng mga ninuno natin noong unang panahon. Yan man ay panahon ng Espanyol, o panahon ng World War II, o panahon ng Revolusyon. Minsan yung pag literal kasi na ine-embody po nila yung event na gusto po nilang i-reenact. But at the same time, yung patuloy na pagpapaalala ng mga kaisipan ng ating mga dakilang Pilipino, magugulat po tayo na marami pala sa mga kwento nila ay similar sa kwento natin ngayon. Yung isa pong organization kung saan po ako kabilang, pangalan po ay Project Saysay, ganun po yung ginagawa namin. Regularly, nagpo-post kami ng mga quotes ng ating mga bayani na may kasama mga litrato nila or para po paalalahanan yung ating mga kababayan kung ano yung nasa loob, sa loobin at kaisipan ng ating mga bayani. Pero talagang challenge po yan, paano i-institutionalize itong mga efforts kasi it's coming from different directions, it's coming from different groups. Paano natin ito maipapasok sa educational system? Siguro unang step niyan ay huwag pong bawasan ang oras para sa araling panlipunan.
3: Tama.
4: Dahil ang dami po natin na pag-uusapan dito po, Bishop. Tapos ngayon, merong mga proposals na paiksiin ang oras ng kasaysayan sa elementary, sa high school, sa college, i-merge ito sa ibang subject.
3: O iba,
4: oh, naman sana.
3: Ang katuwiran ay i-integrate daw sa ibang subjects.
4: Oo, paano ho yun? Ikikwento na sila po-lapo mamaya, nag-step sa ng sayaw at saka ng kanta. Ang hirap po nun. Ang unang step ay bigyan natin ng oras ang pagtuturo ng kasaysayan sa paaralan. Pangalawa po, pag may mga holiday, ay halimbawa pa malapit na po yung National Heroes Day, dapat po hindi lang tayo yung papahinga lang sa bahay at sa mall pag holiday. Dapat ginagamit natin yung oras na to para ipakilala sa ating mga bata. Ano ba, bakit pa holiday? Sino ba yung ginugunita natin? And marami namang paraan para gawin yan, nasa paaralan man o nasa labas. Pangatlo, yung equipping ng ating mga guro sa pagtuturo at yung equipping din ng ating mga magulang sa pagtuturo ng kaalamang pangkasaysayan. At pangatlo, yung pagtitiwala sa ating mga kabataan na now that we have all these resources available to them, pagkatiwalaan na yung ating mga kabataan na kaya nilang ma-come up or maalam yung ating kasaysayan even on their own. Kapag naibigay na natin lahat ng paggabay na kailangan natin, lahat na ng intervention na bigay natin, pagkatiwalaan din yung ating mga kabataan.
3: At pag sinabi mong kasaysayan, ito'y pagpapahalaga sa kabuuan ng ating bansa, hindi lang isang rehiyon, hindi lang Luzon, kundi damay lahat, di ba? Abot lahat.
4: Opo, at isang malaking emphasis po sa NHCP, yung pagpapahalaga sa local history. Kasi paano magkakaroon ng relasyon ng isang individual sa kasaysayan ng bansa o ng daigdig kung hindi siya makarelate. So gusto po natin yung mga kwento sa mga pamayanan ay na sasaliksik, na ibabahagi, na po-promote within the community at nakikokonekta sa pambansang kasaysayan para nakikita ng isang individual na kabataan, na bata, ano ba yung connection ko dito? Hindi ako outsider sa kasaysayan. Bago siguro ang dapat maalala natin mga kababayan, matanda man o bata, kasi tayo gumagawa tayo ng kasaysayan sa kasalukuyan. Lahat ng mga desisyon natin ngayon, lahat ay boboto natin, lahat ng hahayaan natin, lahat ng magsasalita lahat tayo laban doon, paglipas ng panahon, kasaysayan yan. Yan yung babalikan ng mga susunod sa atin. So yung consciousness na, ay, kailangan kong alamin ano ba yung ginawa nila noong una para hindi ako magkakamali ngayon at hindi ako awayin ng mga apo at apo sa tuhod ko na bakit ko ginawa yon.
3: Kayo ba'y nagkaroon na kayo ng mga halimbawa photography contest? Alam mo sa larangan ng sining, you know, sa arts ay ito yung napakagandang ano eh platform para pagyamanin eh. Halimbawa, kahit sa mga sites ng historical sites, gagawa ng mga artwork, kahit digital art eh. Pwede 'yun, hindi ba? Gawa ng mga contest para yung kamalayan, lalo eh syempre yung artistic ng mga yung creativity ng mga kabataan, ibang klase ngayon eh.
4: Opo, may mga ginagawa naman tayo art contest, kundi man photography, minsan poster making, minsan may mga quiz bee pa. Tapos minsan yung quiz bee, hindi lang po yung quiz bee sa quiz bee. Ito pong HistoX, may ginawa kami, ano, ang pangalan ay Real o Fake. Tapos ginawa namin siya parang game show. na marami pong premyo kapag sumali. So gano'n namin kinukuha yung atensyon
3: Anyway,
4: ng mga publiko.
3: Yuffie, nasa iyo ang oras para himukin mo ang lahat na magbigay ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Sige, magbigay ka ng challenge sa ating mga kaagapay.
4: Ngayon po, Agosto, pinagdiriwang natin yung buwan ng kasaysayan. And particularly ngayon taon, binibigyan natin ng tuon yung kasaysayan ng Pilipinas bilang bahagi ng daigdig. Kasi po, Year of Philippine Diplomatic History and Diaspora ang tuon ng NHCP ngayon taon. Tingnan na, pag inaral natin yung ating kasaysayan, makikita natin na hindi tayo mag-isa. Tayo ay konektado sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating bayan, lalawigan, rehiyon, bansa, daigdig. Nakikita natin yung ating posisyon. Nakikita natin na kung ano yung nangyayari sa daigdig ay nakaka-apekto sa atin at ano yung ginagawa natin ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa daigdig. Kaya po ngayong buwan ng kasaysayan and even after, laanan po natin ng oras ang pag-aaral ng ating kasaysayan. Laanan po natin ng oras ang pag-aaral sa kung ano yung mga positibong aral na pwede po nating mapulot dito. Paglaanan po natin ng oras ang pagdalo sa mga activities po ng NHCP at ng iba't iba pang mga ahensya at samahan para ipagdiwang ang National History Month. Meron po tayong listahan na makikita sa Facebook page ng NHCP, fb.com/NHCP1933. Meron po tayong YouTube channel na pwede nyo pong panoorin ang ilang mga dokumentary tungkol sa ating kasaysayan. Meron po tayong National Memory Project, memory.nhcp.gov.ph, para basahin ang mga primary and secondary sources tungkol sa ating kasaysayan. Now more than ever, kailangan po nating aralin yung ating kasaysayan dahil napakarami nating suliranin na hinarap naman natin po ng mga nauna sa atin na gawa ng paraan o baka yung iba persistent pa rin na problema. Kapag alam po natin kung ano yung ating kasaysayan, dito natin mahuhugot yung mga aral na mapupulot natin para solusyonan yung mga problema natin sa kasalukuyan and hopefully yung maisusulat natin kasaysayan sa kasalukuyan ay magiging benepisyo sa mga susunod na henerasyon sa atin.
3: Magaling. Maraming salamat. At yan po na sa ating piling ang Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, si Eufemio Agbayani III. Maraming salamat sa iyo. Congratulations sa inyong commission.
4: Maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagapanood at maligayang buwan ng kasaysayan po sa ating lahat.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
3: Naging napakahalaga po ang laman ng pag-uusap namin ni Yuffie tungkol sa pagpahalaga sa kasaysayan po natin. Isang bagay na kahit po ang banda na kasulatan ay nagpapahalaga sa kasaysayan. In fact, kung pupuntahan po niyo ang Psalm number 78, ay doon ay kabilin-bilinan ng salita ng Diyos sa atin na kung ano ang ating mga naituro sa atin, ano, naalaman natin sa nakaraan, ay huwag nating itago sa ating mga anak. At ipakita natin, ihayag natin sa mga susunod pang henerasyon, lalo na ang mga patungkol sa mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano po? That they might set their hope in God and not forget the works of God. That the next generation should come, no, And maalaman po nila ang lahat. Magkaroon sila ng pagpapahalaga sa mga bagay na mula sa ating Panginoon. In fact, sa Proverbs po, dalawang talata ang laman ng pagpapahalaga na ito. Una ay doon sa Proverbs 22:28. Ang sabi, "Remove not the ancient landmark which thy fathers have set." Doon sa Proverbs 23:10, "Remove not the old landmark and enter not into the fields of the fatherless." Kaya po ang mga bagay na ito ay ating ipinagyayaman sa atin maging para sa ating bayang Pilipinas. Wala man tayo sa Bible, pero ang mga prinsipyong ito ay pinagpapaalagahan po natin. Si Joshua, for example, nung sila'y pumasok doon sa lupang pangako, sa lupang Kanaan, matapos silang tumuwid doon sa malaking ilog, ano po, ay ang sabi niya ay magtayo tayo ng memorial upang ang mga susunod na henerasyon, pag nagtatanong sila, anong ibig sabihin ng memorial na ito? Ang sabi niya ganyan eh, ito ay mananatili nakatayo sapagkat kinakailangan malaman na mga susunod na henerasyon ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya po, yan ang makukuha nating katotohanan mula sa salita ng Diyos, pagpapayaman ng ating mga historical at mga napakahalagang mga sites at mga katuruan. Pagpapala sa ating lahat.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
1: Gaya nga ng sinabi ni Dr. Zeus Salazar, ang kasaysayan ay salaysay na may saysay para sa sinasalaysayang salinlahi. Sa ating pagtatapos, maging paalala sa bawat isa na maging bahagi ng pagpapahalaga sa kasaysayan, lalo't higit ang pagpapamana nito para sa mga susunod na henerasyon. Sa pangalan ni na Bishop Reuben Abante, ni Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14, talatang 6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
5: Alam mo ba, na bago pa man sakupin ng Espanya ang Pilipinas, ay may sarili na tayong alphabet? Ito ay tinatawag na baybayin. Ang baybayin ay mayroong 17 simbolo at mayroong 3 patinig at 14 na katinig.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
6: Sumasayin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
8: Mga kapatid, magandang magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na enjoy ninyo itong ating weekend. Hindi lang ho dahil long weekend ito. Ito rin po ay medyo mas tuyo. May konting init at syempre sumikat ang araw ngayon pong mga nakaraang mga araw, no? From yesterday, today, and hopefully ito pong mga succeeding pa. At tayo naman ay makatuyo ng ating mga sinampay. At syempre, mas gusto rin po natin na medyo naarawan at yung mga atin hong naging karanasan ng nakaraan ay medyo, sabi nga natin, challenging, no? Kung nabalitaan ninyo yung baha sa Makati noong pong Lunes ng umaga hanggang mga early afternoon, nandun ako noon. Buti na lang kasama ko pong isang kaibigan, nandun po kami sa isang mall at doon na po ako nagpalipas ng buhos ng malakas na ulan. At dulot nga talaga noon, nagbaraho ang traffic doon dahil sa sobrang daming lugar na binaha. Ano po? At purihin ang Panginoong Diyos sapagkat may mga alternatibong ruta at tayo po'y nakarating sa next engagement natin kahit na dumaan sa mga, sabi nga natin, mabaha at matraffic na daan. At nakauwi rin naman po ng ligtas. So we're hoping na ngayon naman po magkaroon tayo ng time for rest and relaxation. At yan naman po ay napakahalaga. Well, ngayon po ang atin naman pag-uusapan dahil ang atin nga pong theme for the month of August is about peace. At ang sabi nga natin, parang itong month na ito, sineselebrate ang International Peace Month, no? At kailangan ng mundo ito. Dahil nga po napakarami na mga nangyayari na hindi kagandahan, both internationally and of course locally, no? At makikita natin na maramang ito po ay dala-dala ng mga tinatawag nating inner turmoil, pag-personal. Walang kapayapaang pangkalooban. Pwede may galit, may bitterness, merong mga bagay na negatibong gumagana sa isip at puso ng tao. Kaya nabanggit natin last time, malice is a reality. No? Yung malice ay hindi lang naman sa kabastusan. It basically is in relation to negative or evil intentions na namamayani sa buhay ng tao, and sometimes it also surfaces, no? At pag hindi po tayo nagkaroon talaga ng way to control it, lalong-lalo na yung pong influensya ng salita ng Panginoon, talagang pag napagbigyan ng tao, it ends up with yung actions of abuse, violence, at marami pa mga bagay na hindi nagiging maganda. At syempre, hindi lang yung inner peace ang kailangan natin. Kailangan din po natin ng peace with God. At yun nga po, pinag-aralan natin last time na ang intention ng Panginoon talaga, makipag-ayos tayo sa Kanya. Because it's a very important factor sa buhay ng tao na yung sirang relasyon sa Panginoon ay may panumbalik. At ang pangako naman ng Panginoon, to those who believe in Him, to those who receive Him, He gives them the right to become God's children. So, yun po ay napakahalagang pagpapaunawa sa Bible that through Jesus Christ, we can have a restoration ng relationship sa Panginoon and we can become part of His family. No? So, ngayon naman, ang ating gustong tingnan is peace with one another. No? So, siguro sa tema na yan, ay kailangan nating talakayin din yung pinag-uusapang unity. No? Well, alam nyo, yung pagkakaroon ng unity, magandang goal. A very ideal yan at marami nga yan ang tinatarget talaga. But sometimes, as you attempt it, talagang yung mga difficulties at yung mga factors, no, talagang marirealize mo hindi ganun kasimple pala ang goal towards yung peaceful coexistence. Kasi nga, it's unity in the midst of diversity. No? Ibig sabihin, may pagkakaiba-iba. ang mundo ngayon, no? If you are parang sinusundan ninyo yung mga conflict points, may mga tensions in relation to ideologies, merong may kinalaman sa perspectives, ethnicity, territories, ano pa, religion, ang dami. Talagang may kita natin ngayon, ang mundo is so divided, no? At yan nga ay makikita rin natin ang nagiging impact pag kanya-kanya na at sarili-sarili na ang mga pagkilos, ang mga tao can eventually become discriminating, not in a good way. Ito po ay mga pag-eetsapwera, pananakit, pang-abuso at panggugulo, no, ng mga sitwasyong pang-tao. So, there's really a need for coming together. Ang unity daw, if we're going to look for definitions, sabi ng iba, pwede mong gamitin na synonym yung accord, no? A condition of harmony. So, pagka merong hindi naman perfect coexistence, pero magkakaunawaan at merong kong tawagin natin pagtutulungan, that's harmonious connection, no? That's being in one accord. Yung pangalawa is unification, di ba? Pag meron kong tawagin natin mga gaps o yung tinatawag natin disconnections, ang kailangan natin ay unification. It's a state of being united or joined as a whole. Like for example, no, yung pangangailangan ng isang bansa, I think sa Philippines, we badly need it now. Matindi na yung tinatawag na partisanship, yung ating discord, merong mga regionalism, ang dami na ngayon, sobra na, at nakikita na natin yung impact, no? Di ko sinasabing walang dahilan, may dahilan din, kaya naman nag-exist yan, pero kailangan din natin magkaisa because we're not improving, no? Sa gitna ng lahat ng ito, parang lalong nagiging hindi maayos yung nagiging takbo na ating lipunan, na ating bansa. So we need unification. So ang unity is a state of being in full agreement, no? So kailangan may pinagkakasunduan. So merong sabi nga natin common goal, aspirations, and then action, no? Na pwedeng magiging daan dito sa coexistence, na maging peaceful at magkaroon tayo ng opportunity to be in agreement, maging harmonious yung relationship, and then we will be joined together as a whole. So yung mga sinabi ko, mga madadaling tandaang points, pero yung attempt and even the actions needed for it to happen, talagang challenging yan. Kasi for this to take place, meron ho tayong mga dapat tingnan, no? Pag Bible ang pinag-uusapan, maybe 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Maganda yung kanyang binibigay na unawa sa atin. Sabi dito ni Apostle Paul, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. No? So kahit sa isang Christian community like a church, ito rin yung mga panuntunan at mga siguro kapahayagan, no, ng mga ugali, mga alituntuning pangbuhay na dapat po talagang i-employ at i-apply para talagang magkaroon ng tinatawag nating pagkakaisa. Kasi nga, yun nga yung pinaka-point, eh. Di ba ang madalas na sinasabi, mahalaga ang synergy. Ano ba yun? Na may ikaw ay a different person, I'm a different person, we belong to a community, may skills, talents, and abilities ka. By working at it alone, baka kung may impact na napaka-minimal. But if with our sabi nga contributions, no, coming together at magkaroon tayo ng tulungan and use our talents, abilities, and our energies for a common goal, and then we will work at it, yun, mas malaki yung ating magiging impact at may dudulot na, ano, sabi nga natin, improvement. And I think this is what is very much needed. Tinignan ko po yung ano, parang pagda-diagram nila ng dalawang konsepto, totally opposite. May tinatawag na pyramid of violence, no? Sa pyramid of violence, meron siyang ladder, yung pinaka-base, yung ilalim. Pag sinimulan mo yan ng segregation, no? Pag hiwa-hiwalahin mo yung tao, i-classify mo na parang wala silang interes at pakialam sa isa't isa. Ayan, segregation. lagyan mo ng ignorance and then takutin mo, lagyan mo ng fear. Eventually, matututo ng prejudice. Yung bang pinaghihinalaan niya at the same time, ay kanyang, yun na nga, pumapasok na yung kanyang masamang intention patungkol sa iba. And then discrimination will happen. Violence will be applied and then at the apex, you will have war. No? Yan daw ang pyramid of violence. Tingnan mo naman yung reverse. Ito naman yung pyramid of peace. As a base, ang unang-unang kailangan daw is connection. Kung sa kabila, ang ini-input is ignorance, then fear, dito naman sa peace, kailangan mong ilagay ang respect. Di ba? And then, a recognition of the other's perspectives. No, sa prejudice kasi, yung akin lang, yung sa'yo, lahat yan pangit at mali. Doon naman sa pyramid of peace, you recognize the other's perspective. Lalawakan mo, unawa mo, at tatanggapin mo na may pananaw na medyo iba sa'yo. Kaya nga, ang idea po ng unity, harmony, and being at peace with each other, ay tatanggapin mo rin na meron talagang mga differences. Merong mga minor, may mga major differences, pero kailangan magkaroon ng somehow ng agreement, no? At kailangan may empathy ka rin. You have to feel for another person. Kasi pag wala yun, naku, mahirap. No? Kapag ka selfish, o kaya ano tayo, yung grupo-grupo, problema yan, no? Partisanship. Kailangan meron ka rin pang-unawa sa sitwasyon ng iba. At ilagay mo rin yung sarili sa kanilang kalagayan. No? Bakit nga ba kailangan unawain natin? Kasi minsan yun yung ating kakulangan. We misjudge a person or a community or a society pag hindi natin talaga inuunawa din yung mga pinagdadaanan nila at yung kanilang mga kaisipan. At ganun din, in return, hopefully ang kanilang i-employ sa atin. And then there's a need for assertive communication and conflict resolution. So ibig sabihin, may pananaw na pwede natin pagkasunduan, may mga pagkakataon naman, ito yung mga hindi natin may kompromiso, so we agree to disagree at certain points. Pero doon ka magkakaroon ng tinatawag nilang parang magandang outcome. Medyo magkakaroon ng coexistence. No? At dito yun nga yung sinasabi ng iba sa Pyramid of Peace na medyo peaceful siya kasi may coexistence. May diversity, pero nagkakaroon kayo ng pamumuhay ng magkasama at nagkakaroon kayo ng pamumuhay na wala masyadong conflict. Yun yung hinahabol natin, di ba? Well, wala namang perfect pa dito sa lupa. Pero pwede nating i-improve at pwede nating ilagay sa ayos para hindi naman tayo pare-parehong namumroblema. At the same time, ay regretful sa nagiging outcome. Baka ating finid ay yung pyramid of violence. Now, the reasons why unity is important in life. No? Napag-isip-isip nyo ba yun? Bakit nga ba natin pinag-uusapan yung kapayapaan at yung pagkakaisa? Dahil mahalaga daw ito. No? At bakit nga ba ito mahalaga sa ating buhay? Tingnan natin ang mga sumusunod na pagdadahilan. Number one, it promotes teamwork and cooperation. Alam niyo, pag tinitingnan natin yung kasaysayan ng mundo, no? Not only in small communities, even big ones, no? As small as maybe a family. Pag may pagkakaisa, makikita natin ang laki na nagiging impact. Pagka ito ay isang community, di ba? Isang bansa, may mga na-achieve na bunga ng cooperation and teamwork. Sabi dito, when people are united, they can work together toward a common goal. They can share resources. Yan, mahalaga. No? If you're having yung unity, nagbabahagi kayo ng mga meron kayo. You support each other, di ba? And overcome challenges as a team. Now, this increases efficiency and productivity as everyone works together towards a shared objective. Naalala niyo yung Jehovah Shalom. Di ba, pinag-uusapan natin yung time ni Gideon na 300 natalo yung 135,000 mga kalaban. Pwede nating isipin, napaka-imposible naman. Well, when we look at it from a human standpoint, yes. Pero alam naman natin, kumilos ang Panginoon. Pero hindi ba nabanggit nga natin last time, yung pinagawa naman ng Panginoon kay Gideon at doon sa 300. Napaka-doable na bagay. Sisirain yung altar in the case of Gideon. Tawagin yung kalalakihan. Salain hanggang nauwi sa 300. In-approve ng Panginoon. Pinalulusob sila ng midnight. pinahati yung grupo ng tatlo, pagdadalhin ng extra na mga clay jars, ng torch at ng yung trumpet. And then, yun nga, susundin nila yung detalye na yun. Who would have thought, no? Sa tao, na ito ay pwedeng, pag nagdikit-dikit yung combination ito, would become a win. At yun nga, because God knows, no? Kaya nga napakahalaga ng trusting yung pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. We listen to His voice and He will coach us. Pero napakahalaga din ng pagkakaisa nila doon sa goal na kailangan natin sundin ng Panginoon, gawin ng mga bagay na ito. Dahil 300 people, you may say na, well, manageable na bilang. True. Pero have you ever led a group? Kahit nga minsan, lilima. Ako, pag talagang walang pagnanais na magkasundo-sundo, ang gulo. Team pa lang yun, a small team. Now imagine mo, 300. May mga complaints, may mga kanya-kanyang pananaw, mayroong criticisms at halo-halo pa. But for some reason, pwede mong isang tabi muna yung mga bagay na yan and then we come together dito sa ating shared objective. Ang outcome was victory, no? So very important. So walls of Jerusalem, di ba? Yung kasama ni Himaya, hindi naman sobrang dami. At talagang sa una, pinakita naman doon sa account ng pagpunta nila from Persia going to Jerusalem. Iba-ibang pinanggaling ang backgrounds. May from nobility, may mga priests, may mga Levites, may commoners, halo-halo. Pero kailangan mag-contribute sa construction. At syempre, may kanya-kanyang angal yan. Pero he set them to work. Nag-segment siya and then assign the task per family, yung bawat segment. May kita ninyo, yung kanilang coming together was useful, no, beneficial in accomplishing yung pag-rebuild ng wall ng Jerusalem in a few months' time. So, napakahalaga yan. Hindi matapos ng 120 years, di ba? Pero sa 52 days nilang nandoon, natapos po nila. So that's what we're saying, sa tulong at biyaya ng Panginoon, pero kailangan din ng pagkakaisa ng mga tao as He's going to use them. So unity is very important. No? Now, second, it encourages mutual understanding and respect. So unity fosters a culture of respect and understanding among individuals. Mahirap pong maging payapa at magkakaisa yung tao pag hindi ho nagre-respetuhan. Diba? Madali kasing magtanim ng binhi ng away, no? The seeds of discord. Last week, yun nga sinasabi natin, blessed are the peacemakers, for they shall be known as God's children. At sabi nga ni Apostle James, di ba? Sabi niya, peacemakers will plant seeds of peace, and they will harvest yung harvest of righteousness. So, yun ang gusto natin. Pero hindi yun automatic na nangyayari. Hindi lang yan wishful thinking. You have to employ itong mga bagay na ito. Respetuhin mo pa rin yung tao. You may have differences. You may think. Naiisip mo baka superior ka at baka tingin mo sa kanya mas mahina o mas inferior. But you can still respect, di ba? Para maging maayos. Maayos mong mapakitunguhan yung tao, umaayos ka rin, di ba? And then understanding. Baka kasi may input siya at meron siyang bagay na may tutulong na higit sa iyo o baka mas hindi mo nakita. Mas may sense yung kanyang pwedeng i-contribute. Baka ma-miss out natin yung mga, kung tawagin natin mga magagandang insights, mga magagandang ideas. Kung hindi tayo marunong umunawa rin sa pwedeng i-contribute ng iba na mga kasama natin. So very important. So when people are united, they are more likely to listen to each other's perspectives and experiences, which leads to increased empathy and understanding. Yun, may aalaga ng communication pag may ginagawa kayo. Kasi pag hindi kayo nagkakasundo, baka yung ginagawa ninyo, hindi pareho ng kalidad, hindi pareho ng sukat, hindi pareho, daming hindi pagkakapareho, but you're supposed to be working on the same project. Kaya ang ending, yung division na yan, ruins it. No? Parang yung bansa natin. Ito eh, hindi pa mamalitika, but you try to observe. It's about leadership in this country. Walang continuity. Diba? because of personal interest, maybe yun nga, partisanship, regionalism, walang continuity yung ginawa ng isa dahil hindi popular sa isa, buburahin niya o kaya hindi niya tutuloy, hindi siya kampi dyan, so hindi niya popondohan, o anong ending natin. We are a country that has a great potential. Okay daw yung mga tao, masisipag, masayahin, daming natural resources, ang daming potential. Eh kaya lang, bakit nga po wala tayo nararating? Probably it's high time for us to listen to these recommendations. No? Napakahalaga. Now, ito nga, yung harmonious relationship, kinakailangan merong inclusive environment. At dito nga po mapasok. Ina-apply ba natin ang respect and understanding? No? So, napaka-importante niyan. Number 3, it leads to collective action and shared goals. So, pwede tayo magkanya-kanya, pero hindi nga, malaki masyado yung task. Pwede tayong mag-set ng sarili-sariling goal. Kaya alam ba, opposite direction yan. Wala tayong matapos in the given time frame na pwede natin tugunan na isang specific na project or probably a problem, di ba? So unity brings people together to achieve shared goals. So when people work together towards a common purpose, they can pool their resources and expertise, increasing their chances of success. Collective action also has a more significant impact than individual actions, as it amplifies the voices and efforts of the group. Ito pala isipan. Ang dami po natin mga professionals. Nandito yung iba nasa ibang bansa. And they're being tapped by other countries para gamitin yung kanilang know-how para i-improve yung sitwasyon nila. Tayo rin dito, di ba? Ito po, sipin nyo to. Dito tayo nagkaroon ng, di ba, Rice Research Institute. Dito ho tinayo yun eh. At dito nag-aaral ng mga iba-ibang mga klase ng mga palay, yung rice, di ba? Yung papaanong ito po ay pagagandahin, i-improve yung variety, ano yung masusurvive sa ganitong klase ng bahain, o kaya medyo magsusurvive pagka mahangin, yung mga iba-ibang ano na narinig ko lang huyan doon sa isang nagpapaliwanag, ganun pala yun. Dine-develop may mga varieties, babagay sa isang lugar. Paano palalakasin yung production, yung yielding ng harvest, yung mga timing, ang dami, ang gaganda ng mga ideas. Eh ako, nakapakinig lang na isang beses, may konti-konti ako napulot. Di ka naman ma-apply, hindi man ako nagsasaka. Pero lolo ko magsasaka. At yun, nagtatanim ng palay. No? Sabi ko, itong mga ideas na ito, malaking may tutulong sa ating bansa kasi we're supposed to be an agricultural country, di ba? Eh kaya lang, ito nga, ang ending, ang galing nating magturo. Yung mga bansa na ating naturuan. Eh ngayon, doon tayo bumibili. hindi masamang bumibili ka. Kaya lang ang tanong, naituro mo bakit hindi mo nagamit? Ang dami nating lupain. Ang dami nating mga tangiman. Ang ating mga sinaunang mga magulang ay mga marunong sa pagsasaka. Agricultural nation tayo kung naturingan. Kaya nga dito supposed to be magandang pinaka-testing ground para paano ma-improve. Yung iba mga bansa nag-improve dito nang galing yung kanilang training and know-how. Pinapunta nila yung mga kababayan nila to be able to di ba, learn the expertise. Kaya tayong nandito, bakit ano na nangyari? Di ba? Yung mga palaisipan po yan. So what I'm saying is we probably need to apply yung tinatawag nating collective action and shared goals. No? Kasi yung partisanship did not bring us anywhere na maganda. Kagulo-gulo, tuloy-tuloy yung gulo. And of course, pag walang collective action, sisihan na lang, turuan na lang. But we are not doing something na para makakilos tayo na talagang may kita natin paano natin ibabangon itong ating bansa. No? I think it's needed. I know somehow it somehow feels comfortable, uncomfortable dito sa ating pinag-uusapan. Pero I think yun nga yung idea, bakit mahalaga ang unity and peaceful coexistence. Number 4, yun nga, yung unity creates a sense of community and belonging. Mahalaga yan, community and belonging. Yung isang tao, mahalaga, he belongs to a family, right? Diba? Pero yung mahalaga din that we belong to a larger community. Now, unity creates a sense of belonging among individuals. When people are united, they feel like they are part of a larger community, which can provide a source of comfort and support. This sense of community can also enhance individuals' well-being and happiness. Alam niyo, ang ganda niyan. Kaya alam, pag walang trust o tiwala, hirap nito. Diba? At yun nga, ang hirap mo tuloy sabihin na kami-kami. Eh, ang nangyayari, kayo-kayo, kami-kami, kampihan na. Yun nga yung partisanship. Pero yung tayo-tayo, no? Napakahalaga sa

0: ganito pa rin. Ibang mga bansa, ang layo na ng kanilang inabot in a few decades time. Tayo, nag-improve na tayo, but somehow we, parang pababa yung ating movement, not improving, not going up. So, kailangan talaga natin buuin na yung sense of community and belonging. Pilipino tayo, we belong to this country. Pagkaisahan natin kung paano ito iaangat. At yun po ay napakahalaga. So yan po ay pakinabang pa rin ang tinatawag nating peace and unity. Ano-ano pa yung ating matututunan dito? Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy po natin itong ating pag-uusap. At sana nakita po natin na ang laki nga ng maipapakinabang pagka talagang naging maganda yung pakikitunguhan, may kapayapaan, at merong pagtutuwangan at pagtutulungan, mas nakakaroon ng tinatawag nating kakayahan para harapin kahit malalaking challenges. No? So sa tulong ng Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng realization and application of these truths. At one day, whether makita natin o siguro papakinabangan na lang ng future generations, it will happen. So gusto natin na ganun ang kalalabasan. Well, bukas po, tutuloy pa natin itong usapin na ito. Paalala ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Ang Pax Silica ay maaaring maging daan para sa mas maraming investments, makabagong teknolohiya at bagong oportunidad para sa Pilipinas. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral at eksperto, may mga usapin ding dapat paghandaan. Tulad na lamang ng water security, environmental protection, paggamit ng likas na yaman at pagtiyak na patas ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Hindi sapat na tanungin kung gaano kalaki ang kikitain ng isang proyekto. Mas mahalaga ring itanong, paano tayo uunlad nang hindi naiiwan ang kalikasan at ang kapakanan ng bawat komunidad? Kaagapay lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon lamang, hatid ng inyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship, kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa